ci mom yonent bi montazami sama goy mine yow yalla sun borom azza wa jalla ma ngi lay ñaanit ci nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne ni ak doli wolu gu sax ak sahabam ya ak ñoñam ña te sama way nga nanguko mine salli yalla nga doli tedd nga ala laysin ci gayne go xamne shafa safarna fajna jangoy kefer bi yawmi badrin ci bisu badar is waxtu wo xamne wafa matalna fa ashabi andak sahaba ya al hunafa nyadi way selal jak top bi ahdihi ci kolarem ga al muazzami ga diguñ magal muni nak fi da commencé di lim xare bi nga xamne ni moy xare badar ak mbir ya nga xamne ni mo fa xew ak jambar gi nga xamne mom la fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam feñal ak ay sahabam waye nak xare badar mom yalla xamone na ni ñokay gagné waaw xamal ko yonent bi waye xare badar bu soomon yalla suñu borom nit ñepp duggu ci l'islam te aajo xare badar di am waye nak yalla daf ko def ngir rek bëgg fay yonent bi ak ay sahabam bëgg yi tamit ñu jël ci jaloore sallallahu alaihi wasallam la tay ñu dugg ci xare badar nak mbokk yi ñu gis ne rek ñu wax ni ci ab gattal liko taxone jog moy manam yonent bi mim gaddaaye joge makka de madinatu munawwara ak ay sahabam ci yenn moma yi dafa amone ku ñi wax abu sufyan gennon ci ben commerce rihlat ash-shita'i wa sayfi dem sham nga xamne ci ben karawan bu maga waaw ala li makki yep nek ci dal ay gilem sauf ba fess te nak da xamelne bo xole ñi andon ci ay goor ñukay garder bari wut yonent bi jege lo yegge lol nak dal di wax julit ñi ci madinatu munawwara ne len kat wa quraishin genn nañ ci ben commerce te sen alal yep ma nga fa kon yeen li ngeen wara def rek moy genn dal di dem intercepter alal yoyu nonu su ko defé nak ngeen dugal ko ci yoonu yalla taxawal l'islam fofu dañuy fatali na lolou yonent bi def nekul ak togn ndax te ñom dañuy nek makka dañ leena toñol genn leen jël seen alal kon seen alal yiñ jëlon ñom lañ def finance ci ab commerce momu dem sham kon yonent bi da la jël rek li nga xamni mom lañu momon te jëlu ngir bopam me taxawal ci l'islam abu sufyan nak mi jité won karawan momu yalla yi da ko joxon xel ndax lan motax mu xamni kat yonent bi mi gi genn ndax yonent bi da wax sahaba yi ne leen comme manam karawanu quraish mi seen alal yi nek mi ngi ni genn len bu ngeen genné man nam yalla sun bom jox len ko naka la abu sufyan découvrir nek yonent bi ak ay gayam genn nañ dañuy wax ni dafa am ben ten bo xamné ci côté badar fi la doon wëggé ay dabam yi nga xamné ñom ñoo seuf alal yi ak commerce mi gilem yoy neena nak bi mi wëggé gilem yi fofu nak dafa dajé ben way mu laaj ko ne ko est ce amna fi ñuy ñew di wëgg seen gilem yi di len may ndox ñuy naan loolu abu sufyan laaj waji nako waaw amna ñu fi ñew de mu ne ko bu ñewé lu ñuy wax mu ne ko duñu wax dara de mais dañuy ñew rek dal di wëgg seen gilem yi dal di delu wat abu sufyan xam nga nak arab yi yalla da len joxon xel mu dal di xol li wër ten bi gis ne kat ay nefere gilem ma nga fa mu gis nefere yi dal koy jël dat koy jël ak loxom dat koy moxogn dum ko moxogné gis ci xoxi tandarma mu dal nekat xelam ñaaw dat nekat xoxi tandarma yi kat wa yasrib moy wa madina ñokay xonté senu jur kon fof fa la nak xelam ñaaw ci nekut kan nek yonent bi mom mi gadda yon dem makka juwe makka dem madina taxul mu baye de way ba legi mi ngi top arab yi ci la xamne kon yonent bi ak ay gayam genn nañ mu daldi yabal ay gay ne len dem len makka bu ngeen deme ngeen len seen alal yi de yonent bi karnako te bu ngeen yexut dana ko jël waw ci lol nak neena ci la wa makka yi genn ngir daldi sowe alal yoy waye nak yalla dogal na abu sufyan dafa jaarat yenen yon fexé ma karawan bu sowe bu mu daldi wax wa makka ne len kat yeen legi jeuratun genn genn ndax te seen alal yi taxawon ngeen bëgg genn legi sowe wu na kon man ngeen delo wa makka yi nak sediliko ñaari xaj waaw comme umayya ak abou lahab ak class ko gu jël sen décision ni ñom dañuy genn da né muhammad li dafa yomb provocation buñ ko bayé ni mu jall da ci continuer kon faaw ñu genn rek ba mo gis né
duñu moromam xexam tek ko place am genn nek ay jundi jundi yor ay gilem yu bare bare ay fas yu bare bare yonent bi nak bim yegena gaay kat nek te ñom seen karawan mi gennon nañ ngir tuko ar way nak

légui kat yeen ñun dañu gennon ngir intercepter li mo karawan mi mucc ne mais nak ñom dañu genn ngir xex légui ne dama amay lacc seen xalat ashuru ya qawmi yonent mi ne daldi wax ni mim yegge nak wa quraysh ak yefar yi genn nañ ngir bëkk ko attaquer bëgg xex te ñim andal bari wut mu bëgg xam seen xalat mu daldi wax ni ashiru alayya ayyuhan nas dama bëgg ngeen jox ma sama xalat seen xalat ci li ñuy bëgg def ndax te man kat bima leen di genn gennuma leen ngir xex ay legi dafa melni nak xex ci yoonu yalla mom dal dinaay taxaw ndax te ñom jog nañ bëgg ñoo effacer bimu waxe lolu dafa melni da bëgguna xam xalat lan moy taxaway wa ansari ndax wa ansar nak ñu fatali ne yenente bi mi ñew madinatu munawwara liñ ko waxon moy bo ñewé dinañ la fat waye nak bokku ci won lolu moy buy xex ñu and ak mom kon motax faaw mu lañ leen seen xalaat bimu waxe lolu sayyidina abubakar jog wax lu rafet rafet mu deugural xalaat bi sayyidina umar nik nonu jog rafet lu xalaat bi deugural ko sayyidina miqdad jog ne ko ya rasulullah weyel ci li la yalla digal ñun ñi nga and ak yow de duñ la wax la nga xamne mom la banu israël waxon musa ne ko اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون سيدنا مقداد جوغنيكو كات يا رسول الله ويل جي لي يالا صبروم ديغال تي نون دون لا واخ لا وا بنو اسرائيل واخون موسى نيكو كات ياك صبروم ديم لين نين خيخ يينا خام واي نون موم دون ديم دي في لا ني توب واي نون دنج لا واخ يا رسول الله ني لا ديمال ياك صبروم nga xex waye ñun tamit dañu and ak yow xex and ak yeen ñaar xex loolu la sayyidina miqdad wax yonent bi sant leen ci loolu daali waxat ne yit ashiru ala ya ayyuhan nas yeen nit ñi dama bëgg ngeen jox ma seen xalaat ku ñi wax sa'd ibn mu'as radiyallahu anhu ci ansari jog ne ko ya rasulullah dafa mel nekki ñun ñoo la tax di wax waye ma ngi giñ ci yalla mi nga xani mo la yonni ci deug so xusal ak ñun ci geej gi sax ñu xustu and ak yow kenn du dess Allahu akbar yonent bi dal di contane ci bat yim deg wa tax fi dañuy wax ne ñaar ñi manam sahaba yep lañu amel njukal way ñaan ñi itam rawati nañ ci moy sayyidina miqdad ci ansar ci muhajiruni ak sayyidina sa'd ibn mu'as ci ansari ndax mbolo mu ne ki ñeuk wax dafa am solo ndax sayyidina miqdad bu jogo ne kat ya rasulullah comme niñ ko xame rek ci nit ku ñul ak wolof yi bëgg ñu bëgg ay kaas bu kenn jogon ne ah ya rasulullah ñun kat nit ku ñul la du ñepp nak manam bañ ma japp ci bab yi nit ku ñu waye du ciagi nit ku ñu sax mais da am ci nit ñi rek ño xamne ño bëgg ay kaas sidra miqdar bu jogu ni ya rasulullah ñun kat ñom lima degg ni mom lañ yor ci ay armée ak liñ bëgg andi ñun att nuñ ko bay bo ñu tourner wat jema wajat bayyi dal man na ni bu waxon lol da na décourager ñu bari ci muhajiruni ndax té dañu faible ay newju dool amuñu alal waye nak am nañ lu reuy te moy gëm yalla lañ amone motax mu wax lolu sayyidina sa'd yit su waxone mi nga xani mo jité ansari dañ koy diglu dal ne kat ya rasulullah ñun kat wax deug yalla bi nga fi ñew manam niwu ñu wala bo ñewé dañuy and ak yow dugg ci ay xex yoy te luñu ko leneen lañ tal te ñun xamuñu xex bu waxone lolu rek ay décoration ñu bare bare ci ansari waye wax giñ wax li taxna dafa gëna motiver sahaba yi kon xare badar bobu nak mokki ci la señ bi ñewat ak ñun diko netti fi ci téréem bu am solo bi di jazbul qulub li'allamil ghuyub mo tax señ bi wax ni yow suñ borom yow yalla yalla nga doli tedd nga ci gayde go xamni ni mom ma safara xol yi safara yi li nga xamni moy yefara ci bisu badar waxtu nga xamni taxawal lok andak sahabaam yi nga xamni ñom ñoo sam ko leereem gu mag gog sallim yalla nga doli tedd nga ala badrin ci wer wo xamni ni jala feñna wer wo nga xamni du jal qulubi moy wuñi xoli wa ala te wer wo kawena yit mom yonent bi zamil maqamatil ula ñey borom daraja yu kawe ya maqama yu kawe ya wa hisbihi ak kurilam ga wa azimite nga magal ko gis nga feene na salli ala laysin shafa yalla nga doli tedd nga fi mu ne sallim yalla nga dolle wolu ci wer wi nga xamni ni moy weru wi feñ wa ta'ala badrin ci wer wo xamne jala wunina du jal qulubi landa mu

0: xol yi wer wo nga xamni ni mom mo wunni li nga xamni ni mom moy lendem lendemi xol yi wa ala takawena wer wo nga xamni ni kawena it mom yonenti bi li jublu ci wer wi moy nga xamni mo kawé borom maqama yu kawé nga doli ko tedd nga ak kurelam bi te nga magal ko muni qad qama jogna mom yonenti bi de jog nak xamne legi nak guer mom munte ñak ci lañ jëm mu dal di jog wa tax muni qad qama jogna khairul bashari ngan ji khairul bashari ngan ji bindef wastakhiyar zumari ci dig tanne fi mbolo ye mu dal di jog nak sahaba yi wër ko ñu xamne kon legi am nañ soxla su reere tammi xex ci yoonu yalla jog nañ jëm fan ila dawi takabbur jëm ci worom reere lu ga kal badri yene yonent bi melni ki wer wasta an du mi ci digg bidiw yi yene sallallahu alaihi wasallam dal di jog jamarlo ji ak yefeur yi nga xamni ñoy borom reey reey lu mu nek nak ci digg tande fam yoy moy sahaba am yoy yene yonent bi nim toge ak nim joge sahaba yi wër ko and ak mom da fay melni ki rek wer nimu léré comme wer wu nek ci digg ay bidiw tan yonent bi mom la misal ne mom moy wer wi sahaba yi ñoy bidiw yi and ak mom mune jëm nañ jëm ci jamar lok way yefri yaw man moy bisu badar ci bis bo xamne bi fi daf ko nakiral moy walene bis bu reey reey la ci l'islam bis ba nga xamne ishtadda tarna bihi ci mom an nidal fetante ga bis la bo xamne fetante gi takarna sene waw fette yi du juk waw yonent bi ak ñim andal yu sanni fette yi ñuy dal yefri ñuy daanu comme ni nga xamne ñom yefri tam seenu bon tamit dañuy sanni fette go xamne dal ñen ci sahaba yi yawman bis ba nga xamni ni ishtadda tarna bihi ci mom alqitalu khekh mais bis la bo xamni ni khekh bi takarna sene de jasiyak fettiyak combat bi khari am fasiyak gilem yak khare bi pend bi daldi jolli allahu akbar yawma ta'aruf rijal bis ba nga xamni ni nak ci la gor ñi xamanté bis bo ni nan xamanté nañ gor ñi deug deug fa lañ leen xamé waye tamit yambar yi fa lañ ñeen xamé goor ñi deug deug moy yoonte bi ak ñim andal waye nak yambar yi moy saha moy astaghfirullah moy yefeur ya yawma ta'aruf rijal bisub xamante goor yi yawma rida bisub ngeerum wal wajmi ak njaqari ak kiss mune xare badar bo moy bis ba nga xamne fetante yi tarna bis bi nga xamne ni xex bi tarna lol bis bi nga xamne ni ci lañu xamé nak ñan ñoy goor ak ñurut goor ñan ñoy gor mo yonenti bi ak ñum andal ñan ñodul gor nak te moy yefeur yi ak ñi nek and ak ñom bis bi nga xamni ni ci la ngeerum feñe ci yonenti bi am nañ ci satisfaction lol yalla sun borom geureum leen ci te yonenti bi geureum leen ci ñu am ci fayu yalla am ci jaloore waye wal wajami bisub njaqaray ci yefeur yi ñu ray leen toraxal leen ñu am ci gatcha waye tamit am ci defet bo xamni ni ba aduna tukki dañ koy netali mune wadhalika al yawm bobole bis falahun moy ndof lay li ci ihtiday ñe borom gindiku wa rabah aku ndof lay aku tonaw benefisu li tirtiqa ñel borom ak yeketiku jëm ci yalla wa salahin aku yiw li kulli shakhsin ñel bepp jëm jo xamni muslim ku aji jëbbal bopam yalla mune bobale bis te bis la bu sel mo xamne bisub nof lay la ci kep ko xamne ni ya ngi sakku gindiku ci li ya yunus bi sallallahu alaihi wasallam andi moy sunnam ak yalla waye bisub benefice la yit ci sahaba yi nga xamne ñom lañ doon sakku moy seenu ru yek ci kaw yalla ñu faatu ci yoonu yalla am li nga xamne moy aw yiw te lol nak day ñel kep jep jëm jo xamne ni nak maam jëbal la bopam yalla mune yawmun bis la bo xamne ni khad ghafara jegal na bihi ci mom bis bobu zunu rabbul wara borom binde fi zunu ba man bakari ka nga xamne ni qad hadara bakari ka nga xamne ni qad hadara tew nako qitaluhu ak xexam kabiratan mo xam bakar bu magla kallama mi kum bakar bu ndawi mune bisu badar bobu moy bis mi nga xamne ci la yalla sun borom jegalé borom binde fi ci la jegalé kep bakari kep ko xamni ni teewon na bis bob bisu badar sallallahu bis bu reey la de ci la yalla sun borom jegalé mbolem ko xamni ni teewon na bis bob من الله خادا جينا ذو الخير وروم يويا الصحابي تموي صحابي فيه تيموم فيه تيموم لا خاي دجينا ذو الخير وروم يويا الصحابة تموي صحابي السعاب ندي أجي جفه تورني تي يني جيم ام جاكارلو اك نوني نان لا نديال زاوي الدير وروم لوريا يعني بيس لا بو خامن ني يو مو جامارلو اك او اي الاسلام مو جاكارلو كي ييفر يونت بي صلى الله عليه وسلم يونت با مو جاكارلو ا بوب ييفر تي موي جينرو يي اك خليفه ييفر يي واي صحابه بي سلي ني جامارلو ارمي با صحابه بو ييغا خامن ني ñu jafé tourner lañ ñu jafé détourner lañ senu ambition waxum ñom ñom sahaba yoy ma an boole sen usdun ay gayne lañ ghadabun yu mer jamono ay xex badar dañu mujj doon ay gayne yo xamni gayne yu mer lañ kenn mu leena té dawartifa'ihim bi ñi borom yëkëti ko ay yitté yat ñoo yor yitté yu kawé moy yitté giñ amone ci jambarlo ak non yi dafa kawé yëkëti ko yëkëti go xamni kenn mu ni leena déterminer comme rek ay gayna yo xamné gayna yu mer lañ mune tanaza'u neena xëccionté nañu ak al mawtade ñom sahaba yoy manam bëgg do ci dé ci yoonu yalla dafay melni rek dañuy jël dé diko xëccu kenn ku ne rek naan man may jitu man may ñëk dé ci yoonu yalla Allah baydi nak bokku na ci baydi yi ma gëna manam marki yi ma gëna frappé ci jisbul qulub té moy manam neena ñom sahaba yi dañuy xëccu ak dé تنازع الموت مع الله اكبر والكل كيب منهم تي نيوم شجعا جمبارنا كيب تي نيوم ريك فنجال لا جمبار مبام غو ري ري يبقي ننا ندي ساكو اللقاء دجيك يالا سن مروم موي دي تي يون يالا شهيد او يسرعا بديسي كو راي لحب ما حل غمم غير بغغن بغ ادي فرجي نجاخري ننا نيوم صحابه يوي دانيوي خيتيونتو اك دي مانام dañuy am ak jitu al iqdam jakarlo ak noni di xex ak ñom kenn du hésiter sax man buma démé ñu ray ma mais manam dé ci bokk lañ doon xëccio kenn ko nane ma jëk dé ci yoonu yalla feñal jambar gu reey reey kenn ku ci ne kat lim bëgg rek moy ben dal ñu am victoire wala ñu shahada imma al maut aw imma an nasr aw shahada ben ñu dé ci yoonu yalla wala rek manam ñu faat wala ñu dajé ak non wala ñu faatu ngir rek bëgg buñ bëgg yoonent bi nga xamni moy aji farji yi nga xamni ni moy ndaxare neena waqatalu xex nañu man nga xamni qad na'ahum tagge won na leen xam leen kat ñom dañuy faatu kan mo leen tagge shafihu shufa'a kiram wa yaram ya mune hatal ghubaru ba nga xamni ni pend ba sataa jollina bayna jabani digenti aji ragal wa kamin ak jambar muni ñom sahaba yoy jog nañu xex ak ñi nga xamni ñoy yefer yi yefer yoy nga xamni kat ñom nañu xexal lata khare badar di duggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam déclarer won na kat ni amna ay ñenn ci ñom yefer yi ño xamni ni kat dañ leen ray daldi préciser barab ya nga xamni ñom lañ leen di ray umayyah ibn khalaf ak ñom abu jahl consort gogu ñepp nga dañu dé ci xaré bob ñu ci bare bare yoonent bi néwon nak nañ leen ray teyit barab sangam lañ leen di rayé té bi xaré badar jallé ñoñu dañ leen ray té barab bam préciser won fa lañ leen rayé mom la señ bi wax lé kat ñoñu sax ñi sahaba yi den xéxal yoonent bi taggé won na leen mune xéx bobu xex la bo xamne du tiagne sahaba yi ñu doon xex di way amana ñeneen ñu ci andon sax ño xamne ni fa tabarakallahu mo gëna doy war motax mu ni summa naha top mu jublu min as-sama bayiko ci asaman khaylun ab armée ay fas lim jublu ci khaylun gi moy armée rek wa jundun akub armée yi ta'azuma bo xamne ni mag nañu ñom ñaar ay fas ak armée bo xamne mag nañu ñom ñaar fan lañ jublu ila ra'isir ru'asa jëm ci ila ra'isil kurama njital way teddi bishran ngir mbegal ko bi ghayri wakamin ci ludul njaqare neena khare badar khare la bo xamni yunus bi mo nekkon ci suuf ak sahaba yi nga xamni ay mindeef lañ ay doomu adama lañ way amana benen armée bu ci participer nak bo xamni armée céleste la armée spirituelle bayiko ci yalla sun borom té moy malaika yi ñi nga xamni ni ibadullah tabaaraku ta'ala soldaru yalla wa tamni amadahu tabunako joxnako rabbul anami borom bi ndefi bi jundi amlakin ci soldari ay malaika yi azamun yu mag waye li adadin ngir bari limu sahaba yi rek lali li habbi tagi nak xex ardaw ne alag nañu dabit ta'azzumi worom reey reey lu ya neena yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam bim nekke ci khareb badar yalla sun borom daf ko teub jox ko ay malaika yo xamne ay soldar yo xamne ay malaika lañ waye nak malaika yoyu manam seenu wacc ngir rek yok limu sahaba yi la ñu xamne dañuy melni ñu manifester wo ay nit ngir limbi gëna bari ma yefar yi tit ndaw deltu ginaaw waye nak wacc ñoon ngir xex xam nga malaika mom ab xexam xajul ci doomu adam ndax ben malaika rek bu ko yalla sun borom joxe ndigal bu jakkalo doomu adam ma bindef yep ko dalen di alak comme len ci nditi ay yonent nditi yonent yalla nuh bañu defé safan ba yalla sun borom digele jibril da jek jek rek ñew dal di jël seen kër yi dal koy kepp ci suuf la fété won kaw dal di fété wu suuf ñom ñep ñu dé alko kon ben malaika rek xajul ci doomu adam ay waye ñom sahaba yi xare badar biñ ñewé borom xam xam yu bare bare japp ci ñom nenañ xexu ñu won mais nak dañ doon ñew rek ngir renforcer mu nek rafor wax dañuy doli nombre sahaba yi waye tamit dañuy joxe ay consigne nan ne bu ngeen di xex manam da ngeen tak ay barab yo xamne bu ngeen len fa doré dañuy dal di duñ mëna té xexati waaw fadribuhum fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan lolu al-qur'an wax moy da len dor ci dokki manam sahaba yi dañ doon jox consigne manam malaika yi dañ doon jox ay consigne sahaba yi ne bu len dé dor dé len dor ci sen dokki nga xamne dokki bo fu doré day dam wadribu minhum kull banan wala sax ngeen dam sen baram yi ba duñ mëna téyité ay jési wala xejji sanni kon lolu moy a li adad ngir bari bi limba way lalil ham malaika yi nak senu participer ci guerre bi lolou lu sax la ndax dañu wax ni khareb badar amna ñaar ñu ñewon ño xamni ñoy yegoon ci xaw di ci kaw di setan way biñu setan dañu gis malaika yi ñom ñaar biñ ko gisé kenn ci ñom ñaar da xaw yi ko ci kaw dañu daani ci suuf daali faatu ci sase way nak yalla ngir bëgg nit ki netti dara kenn ci ñom mom fatou mais muccina ba dem netti ko sax kon lolu lu wer la motax yalla sun borom wax na ci alquran karim ne istastaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin mune yow yonenti fatlikul waxtu nga xamni ni yena ngi sakko xetli ci sun borom wuy len dat len di jox lu toli jooni ay malaika yo xamni ni ño participer ci guerre bi benen bi ci sourate ali imran mi nga xamne yalla sun borom yok ko da ne nak lim bobu jundile won sama yok nako ne alan yakfiyakum ayyubidakum rabbukum bi thalathati alaf min almalaikati munzalin in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alaf min almalaikati musawwimin neena ci sourate ali imran mu ne xana du len do yalla sun borom teub len jox len lu tolli ci ñett jooni malaika ñuy yok seenu lim te sax bu ngeen muñe ngeen ragal yalla gëna continuer yalla sun borom yok ko bam nek jurum mune wafihimo nek na ci ñoom soldari malaika yoy is waxtu xamni ni waradu rat nañu khaliluhu kharitam ba al mumajjadu kadi kuñ magal te koku ne nak jibril moy jibril ni am amul morom as-sanadu aj yekati ku jaf degeul way fawqa jawadin ci kaw naru gor shayshamin gude aj njol gude aj guddu neena malaika yoyu nonu a parti won ci xeru xare badar neena ki nga xamni mo len jité won moy sayyidina jibril mo len jité won moy sayyidina jibril alayhi salam wa tamni wasara'u neena gaaw nañu ila al-kifahi jëm ci xexma ma as-suyu fi andak jasiya war rimahi ak xejja hubb salahin ngir bëgg aw yi wa falahin ak taxe nof lay khalfal imam ci ginaaw imam ba te mo yonent bi al azam ak gëna mag yena sahaba yoyu nak tabarakallah neena ci lañu gaawé jëm ci li nga xamni ni moy xex bi andak seen njit seen imam ji gëna mag te mo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir mune wa fihim nek na ci ñom ñoñu sahaba yo nga xam dañuy gaaw jëm ci xex ba al muhaqqiqu aji deggal je sayyiduna sunu sagga ba al muwaffaqu kadi kuñ tawfiqal asdaqu man gën ga deggu ko xamni khat sadaq deggu ñinga xamni khat sadaq wo deggal nañu bil hashimi ci yonente bi nga xamni moy ko juk hashimi al alami ki nga xamni ni moy mandargam ni sahaba yo doon xex bok na ci ñoom ka nga xamni ni moy aji deggal ja te moy sayyiduna sunu sang bi nga xamni mu la yalla tawfiqal def ko muy ki nga xamni mo ñeek gam ci goor yi ba ni ñepp wedde sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mo gam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna abubakar mom nga xamni mo gëna deggu kep kuy deggu mo la gëna deggu kep ko xamni ni yaangi deggal yonente bi nga xamni ni moy mi ngi bok ci banu hashim kep kuy deggal rek ku len di deggal koy deggal yonente bi mo la gëna neeku degg siddiquhu neena moy kharitam ba al mukabbaru kadi kuñ maggal dul haybati boromuk wego moy liñu manam boromuk teyle borom wego al borom haybal borom aru al muwaqqaru kadi kuñ wago kadi kuñ wek anisuhu moy wetaliko mo al musabbaru kadi kuñ muñlo fil ghari ta guntima ba'da al a'lami gannaaw aji gën nga xam ci gannaaw yoonent bi nga xam ni moy ki gëna xam ñepp mune sidina bakkar moy ki nga xam ni moy xaritam bayit xaritam bi nga xam ni mom mo andon ak mom ci quntima di ko wétali waaw ndax neena sidina abubakar mom it bokkon na ci ñi tew ci xaré mom ndax ji xaré badar dañuy wax ni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam and ak liko yalla di wax ne ko nak yaay gañi and ak itamit malaika yim ko bolel yep ko xamni moy gagné waye and ak lo lepp teewul tamit mi ngi ñaan yalla sun borom di jog bi ñaan ba yalla borom bi ne ko kat ah sa ñaan nanguna ko waye bi mi ñaan day ñaan ba kala gi ni san rot sidina bakkar ñew jël ko tek ko ci kawam ne ko ya rasulullah ah legi noppalal sa bop yalla sun borom dana nangu sa ñaan kon ki mom bokon na ci xare badar mom sidina abubakar ci fofu xal yu xale bi waxe lo yunte bi dafa daldi nelaw da ko japp mu nelaw ab dir bi mi yewoo daldi ko wax ne ko ya abubakar ya ababakar begal yalla sun borom nanguna ñaan gi mako don ñaan mbekte mi ñew na malaika di ñew jibril sax mi ngi ñew kala wo ak kala gu weex xamal ma ne ma kat dana man nga ñay li mako yor ndax te yunte bi don ñaan yalla ne ko yow sun borom kat mbolo mi kat di tuti mo xole bañu fagaagal len kulay jamoti ci kaw suuf du amati wayo fi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne it ño doon xex al mubashshar ku ñu begal ga ci al janna bi kulli khairin ci bepp yiw wa umar moy sidina umar sayyidina sunu sangba al mu'tamir ki aji wey ci ndigal izzatu kulli muslim ki nga xamne moy tedd nga moy dole ak moy force bepp julit neena it xare badar wi bok na ci sahabi mag bi ci teewon te moy sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhu mi nga xamne yonent bi moko begal ci nekat bepp yiw dana ko am yiw yoy nak bi ci ñeek moy al janna al mubashsharun bil janna ci la bok sidra war mom nga xamne moy aji weyga ci ndigal lepp lu yonent bi digle rek yalla digle ko mom da cey wey wayit moy force julit ñi naxte ba nga xamne l'islam amagutone doole bam duggé rek ci la l'islam dal di yëkëti ko tey ñaanu yonent bi la wax yonent bi da waxon nekat yalla yar na nga deugër l'islam ci kenn ci ñaari umar yi waaw te moy sayyidina umar ibn al-khattab ak ki nga xamni ni moy abu lahab wala abu jahl te mom la yalla def mu nek koku kon mune wo fihim bok na ci ñoom sahaba yoy man ka nga xamni nakaha dencina bintay ra'isi sulaha ñaari domi jigeeni njital way baxi nuray ni moy borom leer ga hina aflaha waxtu xamni taxena bi hatti kulli ma'sami ci sep ci sippi bepp bakkar neena bok na sayyiduna neena moy sunu sang al mujammalu kadi kuñu rafetal usmanu sayyiduna usman man ka nga xamni qad qatalu raynañu ko wa huwa tamon isan bobé yu rat ci lu magay jang kitab mu'til aksabi tereb aji joxi ji yon ya neena bok na ci ñi téwon badarit waye nak ki mom xolam mo téwon badar mais jëm téwul ka nga xamni ni mo den ci ñaari domi yonent bi nga xamne moy jitu way bax ya te mu sidra umar dañ koy woyé ñaari leer yi liko waral moy dafa den ci ñaari doomi yonent yi den ci na ruqayata mu daldi fatu yunt bi ali sallahu alayhi koy joxat kenen ku ñuy wax ummu kalsum mu daldi faatu mu wax ko ne ko ah usman doyna war de joxna la sama ñaari dom ñu faatu waye ma amaton kenen ku leen ñettel tan ma joxat lako kon koku confiance mu ñu ko passé sayyidina usman khare badar teewuton ndaxte soxna murqiyat mo febaron yunt bi ne ko nak kon bul dem dess fi nga top top gis nga fi xex ci yoonu yalla nim reey waye teewul tamit njabot ñi la ko yonte bi fonke bo yore sax njabot suñu febaré tal leen mo gën nga nek ci leneen waaw waye nak sayyidina umar momu yonente bi neena kat ah ñi nga xamni ni ñoy xex ci badarit dañuy am yiw waye mom tamit yiw yi dana ci amale kenn duko ci appelé même liñ fa jëlé yitt ko mang muy kom kom ci aduna ci amale mune sayyidina umar momu nak yonente bi begal nako aljanna waye nak newon nako yawit nak dañ la nat ndax dana am xexew bu xew bo xamni ci ngay faato bo taxone sayyidina usman bokku na ci nat yoyu moy bimu nekk khalifa ah dañu ñew daldi embargo bu la kiss kër gi lu toll ci jurum fukki fan yu manki ben lek du dugg ñam du dugg mbugal ko mbugal yu metti dar koy fekk dal di koy ray serigne bi nak neena bañ koy ray momu dañu jang alquranul karim précisément suratul baqara yene sax biñ ko raye deret ci da tour ci batu fasik fi kahumullah mune wo fihim bok na ci ñom al jalil wasan aji wunni ji khiram kok abul husayn moy bari husayn wal hasan ak hasan babul ulumi buntu kham kham ya wal khatan ki xani moy gorob yonent bi abu shirafi bayub way tedd ya al anjum yedi way bidiw yedi ay bidiw sayyidina moy sunu sang ba al mukarram kadi kun terel aliyuhu aliyum al mu'azzam kadi kun magal murdil ida aji alagi noni al asam samu kay gayde mahil adha ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy lor wal wajabi ak njaqare neena bok na ci ñom sahaba yi teewon khare badar tamit moy ki nga xamni mom mo wunni xeram ya te koku moy bayu husayn ak hasan husayn ak hasan ñaari doomi sayyidina ali yoon waye nak neena ñom ñaar duñ ay sheikh husayn mom ak hasan sayyidina ali man mo buntu xam xam ya moy tamit gorom yonente bi moy bayu way teddi al anjumi ñi di way bidiw neena koku sayyidina moy sunu sang ba de tadi kuñ teral te moy sayyidina ali ñu xani ni moy ki alak noni nek ki nga xamni ni it moy a gayne ga waye ki ñani mo far lor je mune nak bizalika al yawm ci bobale bis moy kharab badar hasala amna lana ñel ñun serigne touba amanum ak kulute moy sécurité min wajal ci ak ndax min anayin ak ci ciona wa khajal ak gatcha wa min jawan ak ci njaqare wa nadamit ak reccu ne nak ñun suñu jëm teewutul xare badar de waye nak ci momale bis tamit yalla sun borom tabarak wa taala jox nañu lo xamni di kat mo mu di nek sécurité bu ñuy fegal li nga xamni moy njaqare waye tamit di ñu fajal ciona ak gatcha ak njaqare ak reccu no xare badar bu amuton l'islam tay da fay dal di effacer wu te nak lolu nonu moy nek li nga xamni ni moy nek njaqare waye nak ñun ci bis bobu yalla tegal na ci ñun titangé yalla teggil na ci ñun titangé teggi ñu ci ñun ciona teggi ci ñun gatcha teggi ci ñun njaqare teggi ci ñun tamit reccu neena xanina amal nañu wamal nañu bihi ci mom lil janani jëm ci aljana an ghaswatin ci ak xex wa han hawan ak doyadi bihi ci bis bobu tamit neena tamal tayna azmanu jaman wala na ñelñu ma aqbulil khidam annak nanguk liggey ya mune bis bobu di xare badar it moy bis bi nga xamni ni ci lañu yalla sun borom jox ñu lo xamni ni doylo na ñuy xex ak di doyadi waye bis bobu ci la sunu jamono tay ndax serigne touba radiyallahu anhu day wax ni manam yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko jox lo xamni ni tel ko xamal it li nga xamni ni moy yoon wi nga xamni ni moy yoonu bax yoonu gaay yu bax ya defal ko ay may yo xamni ni motax ba mune kat ñun legi sunu jihad nekatul jihad bo xamni ni buy jëm ci xex la ndaxte loolu yonente bi alayhi salaam def na ko ci bis boobu la ñu yàlla teggi loolu. waaye nag suñu jihaad mooy xam-xam, mooy ragal yàlla suñu borom tabaraka wa taala. te loolu nag ay mbir la yu gudd yoo xam ne nii sëriñ bi moo am na ko. moo tax mu ne man ñi nga xam ne ni ñoo man ak ñi ma àndal ñëpp rek yàlla suñu borom dal nañuy defal lu am solo ci adduna. waaye nag li ko waral rek mooy may yoo xam ne yàlla defal na ko ay mbir yu yéeme ba tax mu am martaba ku teewoon xare Badar te muy xaadimu rasulillah. moo tax mu ne fal naxmadi nañu sant allah yàlla ala najaatina ci sunu mucc mim man ca kaa xam ne ni xala bañ na wa kulli charrin ak bépp ay musjala mu di mum man di doon bil mustapha ci dara yi mustapha al muqaddami ka di kuñ jiital.
1: inni naka man sëriñ Touba bu xaatimu maa ngi waxanteeg al jamil yàlla ni aji rafet ja. waaye nag maa ngi waxanteeg moom fii ci moom yonente bi wa fil aali ak ci ñooñam alam doolu ñe di way maamu wa saxbi ak saxaabaam bila xumóoli ci lu dul may giim dama koy wax waaye dama koy wax di continuer ba ilaa yomi diini bi salliyan ci yàlla nga dolee tedd nga wa sallima te nga dolli wuule ci moom. mu waxaat ni ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya xillana yow sunu xarit ya xibbana yow sunu soppee salli yàlla nga dolli tedd nga ala sayidina ci sunu sang muhammadin muhammad wa sallim te nga dolli ko wuul. mu ne yow yàlla mi nga xam ne yaay sunu borom répété ko ñaar yow ni ko yaay sunu xarit yaay sunu soppee maa ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci yonente bi wa alihi ak ñooñam wa saxbi ak sahabaam zawit wa zi taalluqin ak ñi nga xam ne ñoo aju bii ci moom min awliya i xisbihi al wali yi nga xam ne ci kuréelam bi la bokk daal koy ñaan na ko it wala tataqabal yàlla nga nangu xalam yi sama xalima gi nga xam ne maa koy di jëme ko ci yonente bi. waxaat ko nekk it warda yàlla nga gërëm ani saxbi ci sahaaba yi alkiram ñi di way tedd ridan ngërëm loo xam ne yaquudu danga wammat lii ci moom almarama cakkuteef lii ci man almarama cakkuteef ga wakkumte dal na nga nekkit liyeeñal ma yow sunu moroom yaasal anaami yow borom bi njeef yi bilaa ridan ci luddut ak noono aw wala mi wala ak jég mu ne yàlla yàlla nga gërëm yonente bi moroom guddi gii yàlla nga gërëm ay saxaabaam yu tedd ya waaye maa ngi lay ñaan nga defal ma ngërëm loo xam ne dana wammat mboolem lu muy bëgg andi ko ci man te it maa ngi lay ñaan nga nekkal ma yow borom bindee fii ci luddut ak noono wala ab jéem mu ne ko nag washkur yàlla nga sant it salaatiya sama julli ala sayidina ci suñu sang bi nga xam ne babil awla mooy buntu kaweya mu ne yonente bi alayhisalatu wasalaam mooy buntu kaweya waqbalaate nga nangu it til qasidata qasida gi li wajihika ngir sa jëmm ji al mukarami ka di kuñ jaram sëñ bi ne koy ñëw yàlla suñ borom julli gi may julli ci yonente bi nga xam ne mooy borom guddi gi yàlla nga ko sant sayidina suñu sang boobu nga xam ne mooy buntu kawe ya te sama xasira gii di jasbul quluub maa ngi lay ñaan nga nangu ko ngir sa jëmm ju tedd ji ya rabbana yow suñu borom salli yàlla nga dolli tedd nga ala xayri nabiyin ci ngën ci yonente boo xam ne ursila yónnees na ko kooku muhammadin te mooy muhammad wa sit yàlla nga dolli it ala ummatihi ci xeetam wi wa sallimite nga dolli ko wóolu mu ne yow suñu borom yow mi nga xam ne yaa def yonente bi muy ngënti mbindeef borom guddi gii di ngënti yonente muy yónni te kooku mooy muhammad yàlla nga dolli xeetam wi te nga dolli ko wóolu yaa rabbana yow suñu borom salli yàlla nga dolli tedd nga ala xeyri rasulin ci ngënti yonente boo xam ne fuddila gën a lees na ko kooku nee na muhammadin mooy muhammad wa asila te yàlla nga melal ni lem kitaabati sama bind yi wa sallimi te nga dolli ko wóol mu nekk yow suñu borom yow mi nga xam ne yaa def yonente bi muy ngën di yonente koo xam ne gën a lees na ko maa ngi lay ñaan sama bind yi may bind ci yonente bi nga def ko mu neex ba mel ni lem si nga maanaam moo tax daanaka xasaa yi gars yi fi mu toll dañ koy jàng ndaxte ñaan gi yàlla suñu borom daf koo nangu ya rabbana yow suñu borom salli yàlla nga dolli tedd nga ala xayri nabiyin ci ngën ci yonente xat ala boo xam ne kawe na te kooku nee na muhammadin mooy muhammad wal taqbalaate yàlla nga nangu xatti sama bind yi bii ci moom wa sallimi te nga dolli ko wóolu ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khairi rasul ngeen di yonente bo xamne bujjila magales nako te koku muhammadin moy muhammad wa jammilan te nga rafetal hali sama mbir bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol munek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen di yonente bu ñi magal te koku moy muhammad ma ngi lay ñaan nga rafetal sama mbir bi rek biti te nga doli ko wol wa ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khairi shafiin ci ngeenji ajiram go xamni qubila na ngos nako mun yow yow sun borom yimi nga xamni ya def yoonent bi muy nek nga xamni moy ngeenji ku yaram xam nga fi da bok ci yoonent bi ay mbiram li ñi woyé ash-shafa'atul uzma koku yoonent bi rek moko jago ndax bo li yowal qiyam dañuy wax ni minde fi yep buñu dajale ba dekkii yalla sun borom dañ leen di bayyi du len atté ñu nekk ci ciono bu metti am dañu sax dañuy gis ño xam dañuy lapp ci seen ñax ndax te jant bi du koy wacc bu tollu nit ñi fofu nak nit ñi dañuy dem ci anbiya yu di sakk ci ñoom yalla atté li waye kuñ dem rek mu ne la man sama bop la tal dal leen yamal ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñew sabbal abbal dal di ñaan yalla suñu borom mu atté jam ñi yalla suñu borom nangul ko lool mom lañuy woyé ash-shafa'atul usma wa taxte benen baye seug bi wax ni yawmal qiyamati ta'ti rusul kulluhum wal anbiya lahum wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima muni balli yawmal qiyam ken yunit dey ñew ak anbiya wi ken ku ne nan sa bop la tal me nak yunit bi moy wax ni sama xet yow suñu borom wa ta seug bi nak yow suñu borom yow mi nga xamne ya def yunit bi moy ngeen ci kuy ramo té limi ñam dañ koy nangu né nak yalla nga doli tedd nga ci muhammad momu té yitt sama yene wa kamilata nga matali qasdi sama yene bi ci mom sama yene ji ma am ci mom té diko tag guddé becc ak ma ngi lay ñaan yalla nang ko amal yalla mako defal wa sallimi té nga doli ko wul mu ko té wax ni ya rabana yo sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala mahin ci aji farji kefal azalakum dajalna al wajala jaqare te koku muhammadin moy muhammad wa hasila te yalla nga dolli amal ma la nga xamni sarani begal na ma ci aduna ak al-akhirah wa sallimi te nga dolli ko wul man yow sun borom yow mi nga xamni ya def yonenti bi muy ki farji yefal far njaqare te mo dañal njaqare te kon ku moy muhammad muhammad mom nga xamni ma ngi ñaan nga defal ma lepp lo xamni dana ma beglo muhammad mom yalla nga ko dolli wol te nga dolli ko tedd nga yep ay xéti salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam waxane ko ya rabana yo sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri sirajin ci ngeenji lamp bo xamni i'tala kawela te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni rasala raqasna ma sa ali lama naqri won wa sallimi te nga doli ko won ni yow yalla sunu borom yow mi nga xamni yit ya def yoonte bi muy ngeenji lamp bu leer lamp mu kawé te koku moy muhammad muhammad mom nga xamne mom mo raxas ci man lepp lu naqari manam lepp lu naqari ci man moko dindi muhammad mom yalla nako dolle wolu te nga don ko teral ya rabana yusul borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khairi munirin ci ngeen ci aji leer jo xamne ursila yonnes nako muhammad neena moy muhammad man ka nga xamne kamula matna muraduhu lepp lu beggoon wa sallimi te nga dolli ko wolu man yow sunu borom yow mi nga xamne yit ya def yoonent bi muy ngeen ci kuy leral manam ñepp ñu yoni ñi leral rek yoonent bi mo ci gën yoonent mo nga xamne lepp lu bëggoon ci yalla am nako yoonent bobu yalla ko dolli tedd nga te nga dolli ko wolu borom guddi gi sallallahu alayhi wa sallam ya rabana yow sunu borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khayri bashirin ci ngeen ji aji begle ndaw wala ko xamne mayena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni ajjala gawena bishalati sama mbekte wa sallimi te nga dolli ko won mune yalla sun borom yow mi nga xamni ya def yoonte bi muy ngeen ci kuy begle ko xamni joxe na ay xewal te koku moy muhammad muhammad mom nga xamni sama mbekte man serigne touba moko gawé muhammad mom yalla nga ko dolli wol te nga dolli ko tedd nga ya rabana yow sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala man ci muhammad mi nga xamni sabbu ak jitum qatra qila qillos nako muhammadin muhammad man ka xamni ahjala gatchal na khalidi aji bagn sama ko bagn wa sallimi te nga dundi ko wol mu ni yalla sun borom ma ngi ne ñaanit muhammad mi nga xamni ya ko def muy ki nga xamni ak jito mom kep ko am xel xam nga ne mo jitu ñep
0: muhammad mom nga xamni kep ku meñon jema bañ ak bu ma non ba ma la rotina tuba bi ak non mo len gatchel wa sallimite nga doli ko wol ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga halaman ci muhammad halaman ci ka nga xamni qat ghasala rakhasna kasali sama tayel ci ko ko ne muhammadin moy muhammad man ka nga xamni bajjala magalna qasaidi sama qasidi wa sallimite nga doli ko wol mu ne yalla sun borom yow mi nga xamni ya def yonent bi mu raxas ci man lepp luy tayel muhammad mom nga xamne sama qasayidi su magge mom motax muhammad mom yalla nga doli tedd nga te nga doli ko wol ya rabana yow sun borom salli yalla nga doli tedd nga ala aqli kulli alqala ci yonent bi nga xamne mo upp xel kep ko am xel muhammad mom nga xamne man ka nga xamne aqala yewna mubarisi kep ko lewto ak man wa sallimite nga doli ko wol mune yow yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ki nga xamne kep kuy am xel mo la upp xel muhammad mom nga xamne it mom mo yew kep kuy lewto ak man rek muhammad mom mo la yew bu do manal dara muhammad mom na yalla nga doli tedd nga doli ko wol gis nga yi ay mbir la yo xamne ay xéti julli la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamne yonent bi serigne touba da koy wax ci yonent bi su ko defé nek xamna ñu ñëwaat tamit ci lo xamni ay kemtan la moom dañu wax lo legi moy alquranul karim te moy kemtan yalla ji nga xamni moy salli yalla nga doli tedd nga ala sarin ci aji rayan sama gog yekati kuna fawqal buraqi ta kaw al buraq lis sama jëm ci asman muhammadin muhammad te moy muhammad wa karima tanga tal ko bi hisbi and kulelam ga sallimite ngi dul ko wol fi da fay lim kharbakh bi gëna mag ci kharbakh yonent bi bok na ci gannaaw alquran lotax mu mujjé ko wax ko mo nopi do cété alquranul karim moy nga xamni moy kemtan gi meuna gëna mag ñew suñu bop yow mi nga xamni ni yow ya def yonent bi mu rañaan ci kaw alburaq jëm ci asaman yalla nga ko doli tedd nga ci nga doli ko teral and ak njabotam ci nga doli ko wol koku nonu khabata ne dafa nan yukhriqu di khatti at-tibaq way diile asaman yi ma asaman yi di way diile sun borom neena خلق سبع سماوات طباقا مو بن جورم نياري اسمان ني خام دانيو ديله ديله موي دانيو توفتلو بي مو جيتو بي توب سي اسمان سو نيك سو نياري في الليل تي غوديغا خاصدا وفاق دي جوبلو اك دبو ولن بياو اك ان بياوي باتفاقين تي اك دبو لا قوه داجي نانيا اك موم بالتكرم تي تيرا واحترموا تي ني ورمالكو وقدموا تنيو جيتا جيتالكو وكرموا تنيو تيرالكو واستسلموا تنيو وموتو تي غيناوام تواضعا غير اكترخ وعظموا تنيو ماغالكو لقدره نيل درجام وعظموا تنيو ماغال لقدره نيل درجام المحترم كي ديغ نورمال تواضعوا نيوم انبياء ونين ترخ لنانيو اس وقت وغا خامني عرفو خامنا ني رتبته درجام وشرفو تنيو تدال لقاءه اك دجيم واعترفو تنيو نغو موي ني ركونيتر بالفضل تي نيل والتقدم اك جيتوغا نويون تبي صلى الله عليه وسلم وابتدروا نينا نجكنت نانيو بالمرحم تي واخ كوني كو مرحبا والسهل نكوي تم اهلا وسهلا وتعدبي اك تيغينو والبشر اك مبكتي بيغ مبكتي موم وتقربي اك جيغي لربه نيل بروم المقدم كي اج جيتالي نيول كل كيب منهم تي نيوم يوننتي شرع تملينا في محمد تي واخ محمد اس واخ كو خامي سمعات دنيو ذكر الشفيع الشفعاء تر اجي رم وي رم يا مال ابيني مو اندك كو ني وولو كتي موي جبريل الاقدمي gëna jitu mu neewal kullu kep minhum ci ñoom yonente yi madaha tag nako bi ba di ma gëna bu nga xamne fariha kontana
2: bi baqsi ci ak yonem won sharaha te mu ubbi ko te mu leer sadran ci ak deun li shukri ni'ami ngir sant xewal ya li fa gaba faduna anhum ci ñoom te lolu moy al isra wa irtaqamu yek fawqa al buraqi ba ca kaw al buraq li liqa habibihi ngir dajek mu yek ci kaw al buraq li liqa habibihi ngir dajek sopemba wa ikhtaraqa tamu fatti hujb al ilahi yiri yalla yi al mun'im ka ji xewal summa sana top mu delu nak li dari yi ñel kërëm gëna bu mu defé yoy yep wa khat hawati laqna kull munan bepp mebet ya minhu ci mom wa adhhabani ana mudemal al ana chona ya wa jalibati niqami ak way jot way ñoddi tisya fini yonente bi lay wax ak rañaram kon yonente kon serign bi salli ala sarin sama taksi ci summa li darihi sana day wax qissa bi nga xamni ni moy rañan ma mu nek rek histoire bu wer bo xamne ñew na ci bukhari ak muslim tam li mag mo yonente bi neena dama nekkon makka neena kat jibril ñew daldi and indi lu melni al buraq nak mu ne dabala jo xamni mo ak mbam way agut ci berkel mu nek daba jo xamni ni nak manam tankam bi fim ko tek bu ko jegge mang koy tek fu beutum yam neena ma war ci mu dem ba baytul maqdis mu julli fa mo jerusalem al masjid al aqsa dal di jite ñi nga xamni ni anbiya yu loy ma al isra neena ma joge fa yit dal di yek and ak jibril ci ka al buraq ba aksi ci asman su ñek ci dal di yeglo ñu ne ko kan la mu ne mana jibril ne ko andal mu ne yonente bi ne ko dañ ko yoni mu ne ko waw ñu ne ko marhaban ahlan wa sahlan neena mu dal di ñu ubil ko buntu asman su ñek ci mu fekk fa sunu mam adam alayhi salam mu dal di yek ci asmanu ñaarel ci mu dal di def nam def won dal di yeglo ñu ne ko kan la mu ne jibril ko yeen andal mu ne yonente bi mu ne dañ ko digal mu ne waw mu dal koy ubbil ci asmanu ñaaral mu fakk fa yonente yalla yahya ak yonente yalla isa mu dal di yogaat ba ci asmanu ñettel bi wax na mu wax won yeglu wat ko kan lañu ne jibril ko yeen andal muhammad ko yeen ñu ne waw mu ubbil ko dañ ubbi ne mu fekk fa yonente yalla yusuf borom tarba alayhi salam mu yegaat ci asmanu ñentel yi def nam defon ñu ubbil ko mu fekk fa yonent yalla idris alayhi salam mu yega ci asmanu ñure juroom si def nam def won tamit yeglu rek mu ubbil ko mu fekk fa yonent yalla harun neena mu yega ci asmanu juroom bennel mi def nam defon mu dal dikoy ubbil mu fekk fa yonent yalla musa alayhi salam mu yega dal di yeglo wat mu ubbil ko ci asmanu juroom ñaaral sa mu fekk fa sunu mam ibrahim alayhi salam ki nona nak neena ci le yegge mom jibril jall la ci sidratul muntaha neena jibril nako nak mon kat fi moy sama yamukay momu ko jegi legi nak demal yak sa borom ha anta wa rabbuka hadha maqami la atajawasu ci la yonenti bi mom kesse di yegg ba ag ci boromum tabarak wa taala ya rasul borom won ko fa mbir yu yeme mu yegg jege boromam ba melni ki qab qawsin wa dana thumma dana fatadalla وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما صاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى حكم ينتبي صلى الله عليه وسلم ترجعنا mune gis na fa ay kemtaan yu reyen yu ko yalla sun borom wan yalla it wahyu ko lam ko wahyu borom xam xam yi ñi nekkat gis na fa sun borom ñi ne it jibril la way en tout cas dal rañan mi bay ay xarbax la neena it gis na fa al baytul ma'mur mu gis yene bis bu ne rek lu tolli ci juroom ñaar fukk jinni malaika ñoy dugg te du genn yalla sun borom it neena won nañ ko fa ñaari dex dexu so dexu sangara mu tan so yalla yit jox ko kemtan gu reey moy julli juroom mu nek ndigal la man kemtan dat koy jox ndigal te moy julli té nak jurom fukk julli la ko ndiko na jox mu dal di wacc bak sidina Musa sidina Musa na ko he man de dama yoni won ci banu Israël té xamone na né ñom mënu ñoo def ñat jurom fukk juni sa xéet di dana dis ñom té nga del lu mu wañi lu ñena mu jël wat ci borom muy def tour di bagante digënté Musa ak sun borom ba mu ag ci juromi julli mu ne ko delu wat li rek même da ki mu ne ko nak instant bi dama kerso di delu wat sa borom ci la nak dal di wacc wat yoyu nak muy wax fini mom la do seigne bi don wax ci beyit yi mu nek xissa bu deug bu sem bu wer bo xamni ni rot na ci tere sira sira yi rot ci bukhari ak muslim mu nek kharbah bok ci kharbah yi gëna mag ci kharbah yonent bi gannaaw alquranul karim nga xamni it yalla seigne borom daf ko beggele gannaaw bi nga xamanteni ni dem na taif fek fa ay gay ñu diko sanni ay daj diko tumal diko toroxal bam joge taif delu wat makkatul mukarrama koku mo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
0: ci alquranul karim mom ñu nek legi nga xamne serigne touba dafa wax ni ni'ama amul morom an nabi yonent bi kuñu solka war rasul ak kuñu yonnika mu wax ne yit ni'ama amul morom allasi yonent bi nga xamne jaada inna bisul ta maya lana ñel ñu bi rabbihi ci boromam al jamil bi aji rafet yonent bo len mo ñu andi min zikrihi ci tudam gi di alquranul karim wal laqmi ak yonam fi day kan yonent bi ne kat yonent bi alquran jiko yalla jox dafa mag la motax kiko yalla jox mom lay ñeuk tag kagn ko yonent bobu nga xamne moy kuñu solka di ndawul yalla yonent bobu nga xamne yit lepp lo xamne ni mom la doomu adam luñu bëgg ci ay may moko andi muni ayatu taha kemtani taha yi ñu tudon legi ahmadata moy ahmad la tatanaha du jeex sarmada bu faw serigne bi neena kemtani yi nga xamne mom la yalla suñu morom jox taha te tur la ci tur yonent bi way jang alquran am ni ci sar wo xamni taha la tuddu taha ma anzalna alayka alquran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa taha ci ay turum na mune kim ta ni taha nak tumuy ahmada tumuy ahmad la tatandaha du jeex sar ma da ba faw mune wanat lotuna qawathil huda kattani worom jubi an khatiha ci bindiko bil qalam ci qalima mune kem tan yi yalla jox sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dafa bari ba neene du jeex ba faw mune sax ñi nga xamni ñoy borom jub ci am xam xam not nañ ci bindiko ci qalima mune suko bindi ci qalima mune arsalahu yunni nako mom taha mom allah yalla ila kulli al wara jëm ci mindeef yeb murattila muy aji jang zikran ak tuddu te moy alquran alquran jo xamni on si la wacces nako ali ci mom alquran jo ni neena hudan nek ak njub li ci ta'allu bi ñeel borom ciang mune yalla su borom mo yoni yonent bi ci binde fi yeb yonent mom nga xani mo ñew ci ñun di jangal alquran mi nga xamni ak njub la ci kep kuy sakku xam xam xamni alquran yalla moko mel ci ne ak njub la ndax te ay bi ñek alif lam mim zalikal kitab la rayb fihi hudan lil muttaqin neena ak djubla ci ñinga am ñu ragal yalla motax mu ne akrim yemal bi zalikal kitab ci bobale tere bobu nga xamni fihi nek na ci hudahu ak djubam was sawab ak bi yol fihi nek na ci tere bobu tamit al khitab wa qantega wal jawab ak tontuga min rabbina bayi ko ci sun borom sil qidame kay borom djub ko mu ne yit yemal tere bobu di alquranul karim nga xamne djubuk yalla sun borom ci la ko def waye tere la bo xamne ay waqantel ak ay tont bayiko ci yalla sun borom mi nga xamne ni mom mo fi jitu mune huwa mom tere bu ashifa moy safara min kulli da ci bepp jangoro liman ñel ko xamne i'tamada sukkandikuna alayhi ci mom wa man kep ko xamne abahu bagn nako mom tere bobu turida dakos nako da hasratin mi borom pertuma wandami ak ricc serigne bi alquranul karim moy tere bi nga xamne moy safara bepp jangoro fihi shifaa'un linnas yalla mo wax ci alquran di alquran da fay safara nit ki sax bu amé tawat fi ni wala mu am dara bu jangé alquranul karim day dañ même nit ki bu jang alquranul karim am gisam ne gëna leer
1: am nit ki jang alquranul karim sax problème bu beut man nako am ndax te leer gi ci nek bokay gindi bu tax yalla sun borom ne mo safara la ci bepp jangoro ci kep ko xamne sukkandiku na ci mom waye mu ne nak kep ko xamne bañ na alquranul karim xamal ne koku kat day perte bu ëllëgë yowal qiyam wax yalla wax na ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fanasitaha wa kadhalika al-yawm tunsa sun borom ne bu ëllëgë yene kep ku dëddu alquranul karim yitté woko faalé woko faalé woñu kay def ah ko ko bu ëllëgë yawmal qiyam ko ko sax ci aduna neena li dunu gu xat lay dund sax gaay dañu wax ni neegum fini neegum kuy jang alquranul karim bu bok neegum kuy jang alquranul karim ndax té néne neegum kuy jang alquranul karim bu duggé la ngay fekk mu organisé wu ndax té lu né da koy tek fam wara tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko laal ku du jang alquranul bu duggé neegum manam da ngay fekk sin bi fune rek musalli fa dara yéré yé fé kaas yé fune manam bu organisé wu ndax té alquran ji moko waral mo tax sé mu né yalla ni kep ku du jang alquranul karim té dëdd ko aduna ki manam fa inna lahu ma'ishatan tankan dundu ko xat lay dundu te neena bu allegay yalla la koy tekkal mu gumba de su ko heebu gumba rek di lacc nan yaw yalla sun borom lan mo tax nga tekkal mo gumba te mo ne aduna ma ngi noni giste mu ne ko waw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ay di alquranul karim nga fatte ko nang ko fatte won nak dinañ lay fatte wa tasil mine wa kullu shakhsin bepp jëm jo xamni al hada jengene fi ci mo alquranul karim wala ñet tahida te farlu wut bi tawbatu ci ak tu la qanina dajena ar rada al kadi min rabbihi ci borom al muntaqim ki ak fayanto muni bepp teum jo xamni fi ci aduna dafa jeng ci al qur'anul karim te tubul delu ci borom am wala ngi yowal qiyam dana dajek al kadi jo xamni day baye ko ci yalla muni wa hum al qur'an allasi moy tere bi nga xamni man ihtada ku sakko gindiku bi hadihi ci jubbi yor na la dina amna hutan ak jub ويحتوي تم لق الفوس تخي قد بولك يوم القيام دا عصبة دبروم مج من نقم اي بغل من القران موي تيري بيغا خامني كيب كو ساكو مو گيني لا تي نجوب گي مو يور نينا داغا داجي گينديكو تي بولك اي داغا تخي واي داغا مج تي بيب موغل بايكو تي يالا سن مورو كوكو مودي القران الكريم وهو من القران كتابه موي تيري المبين بولير نان تيري بيغا خامني جا ديكني بي تي موم انبو tabga al-amin kadi ku wolu bi ismi rabbil alamin ci ndigalu borom bi ndefi yena xudan muy ak jub li hawil aqwa min yal ajla yon wa gëna jub mun alquranul karim moy tere bi nga xamni moy tere bi yalla bu leral zalik alkitabul mubin da fay leral lepp lu mata leral tere bi nga xamni kiko andi nak moy jibril mi nga xamni moy al-amin ci ndigalu yalla sun borom mu nek ak jub ci ko kep ko xamni ni rek dafa bëgg jub waye tamit wax wu mom alquran allasi moy téré bi nga xam man adbara képp ku dëddu am ci mom wa ma tadabbara te sétantalu ko asane na moy ne fi ci mom rabbal wara borom binde fi uddu fo kata neena ne mu ci nek rétan li lu mom ñeel way yeddi mu ni alquran moy téré bi nga xam ni képp ku ko dëddu te sétantalu ko moy na yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko defé day mu ci nek ko xamni ni day nek nit ko xamni ni ñepp koy reetan ndax ñak bu ñak alquranul karim waye nak wa hum alquran allasi moy téré bi nga xamné man képp ko xamné sabata saxna fi ci diko jang ci diko sétantal walam yaltafita te gessu leneen dud mo za amalin di borom jëf neena yakum dana nek fatal di nit ku ñak morom ci nit ñi ainda shakuri fa santa kon ba akram ki gëna tedd mu ni alquran moy téré bi nga xamné képp ko xamné saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangale te gessu len dud mom diko jefe neena koko day muju nek ci yalla sun borom kenn ko xamni amul morom wa hum alquran allasi moy tere bi nga xamne manik tafa kep ku doy li bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamne kafa doyna wala yulaqi tadu dajek kula fazil asa chonay borom lori bil karbi ci ak tab neena alquranul karim moy tere bi nga xamne kep ko xamne doylo na li nek ci mom laq nga lo xamni.

xitaabin ci ak yedd wa jaalibati saqami ak lépp luy ñoddi ak ragg. Yàlla ne sëriñ bi ne alquranul karim mooy téere bi nga xam ne yàlla nee na mooy téere ba, waaye ci alquran may gi ma ci mooy moo tax ba yàlla musal na ma ak yeddaange ak lépp loo xam ne day waral ak ragg fii ci aduna ak ci alaxira. Mu ne huwa alquran xalilun mooy xarit ba, wa xabibun mooy sopp ba, muxniyan di aju day lii ñeel ma an tabibin ci ab doctor bihi ci moom yuhibu ni dana ma bëgg labibun aj yow joo xam ne yatlubu dana sàkku xayral laqami yoon wa gën te war cee jaar. Mu ne alquran mooy sama xarit mooy sama soppee, te loolu sa bayd wusi woo xam ne Sénégal yépp xam ndax li ko waral mooy kenn ci waykat yi moo ko doon way ya kitab al karim anta xabibi wa xalili wa qablu kunta tabibi, mooy yow téere bi yàlla bi anta xalili yaay sama xarit wa xabibi yaay sama pop sama soppee, waaye tamit wa kunta nekkoon nga tabibi di sama médecin. Mooy sëriñ bi nee na maanaam xaritam ci àdduna mooy alquran, soppeem mooy alquran, médecin bi koy faj tamit mooy alquranul karim. Te ci ne alquran tamit nee na ci la ma soppee képp kuy yow koo xam day sàkk aw yoon. Yaa xayra zikrin, yow mi nga xam ne yaay ngën ji ak tudd goo xam ne nusila wàccees na ko min xayri rabbin, mu bàyyi ko ci ab buur boo xam ne ansala wàccee na ko liee ñeel na. Taquudu dana wa mat nusula ngën ji wàccuwaay min zil baqa, jógee ci yàlla miy borom des ka wal xidami yàlla mi borom jiitu ga. Mu ne alquranul karim tamit mooy téere bi nga xam ne mooy téere bi gën ci téere yi wàcce bàyyi ko ci yàlla suñ borom. Te téere boobu nee na jàpp gi ma ci jàpp ak sax gi ma ci sax tax na ba yàlla womatal na ma ngën ma am ci moom wàccuwaay bi gën, waaw bàyyi ko ci yàlla bi nga xam ne moo fi des moo fi jiitu. Daa ni fii alquran la jàkkaarloo di wax ak moom. Yaa xayra zikri, yow mi nga xam ne yaay ngën ji ak tudd goo xam ne xat badaa feeñ na mim man ci yàlla mi nga xam ne safaa yi sama sell ab badaa def na ko mu sax ba faru. Xalli dana yàlla na nga saxal lii ñeel ma raxadan dund gu neex za amanim di boroomu kóolute waxidamin ak di sax ci di ay liggéey yoo xam ne dama koy askane moom ute dikki sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne yow suñ borom, yow mi nga xam ne yaa def alquranul karim, mi nga xam ne ah téere bu feeñ la, téere boobu nga xam ne it sama sell la, yàlla suñ borom mi ngi koy jaaree ci alquran ñu def ko mu nekk lu sax ba faw. Maa ngi lay ñaan yow alquran, nga xam ne fii sëñ bi day mel ne alquran lay ñaan, waaye nag lii ñaanul alquran, maanaam borom alquran lay ñaan. Kon sama dund yàlla nga ko saxal mu nekk loo xam ne lu neex lay doon. Ante yow alquran nee na rafiqi yaay sama ànd moo lil jinani ba ca àjjana, yaa man yow mi nga xam ne yasuunu danga ñoŋal yasuunu dana ñoŋ al makaanu sama mbarab ba lii ñeel ma wa tutayibu te danga teeyal al janaana xol ba lii ñeel ma. Yaa xayra sikirin, yow ngën ji ak tudd muxkamin gu digu ñu xereñi. Sëriñ bi wax ne alquranul karim mooy sama àndandoo bi may ànd ba nem biir aljanna. Alquran moomu nga xam ne barab sama barab dafa ñoŋ mucc ci bépp luy yàq ngir moom, waaye alquran moom it nee na moo teeyal sama xol ndaxte mooy ngën ji alquran, ngën ji tudd goo xam ne ay mbiram lu xereeñal lu bëri ay atte la bàyyi ko ci yàlla suñ borom. Yaa xayra zikri, yow ngën ji ak tudd goo xam ne rutilaa jàngees na ko bi famin ci gémmiñ bi fami zakirin ci gémmiñu addu aji tudd joo xam ne talaa jàng na ko. Suq yàlla nga mang li si waaye man ka nga xam ne xalaa bañ na ma li si waaye jëm xalaa bañ na li si waaye jëm ci kenn ku dul man wa kumte yàlla nga nekk lii ñeel ma wa xakkimi tayit yàlla nga ma defal ngën ji atte. Mu ne yow alquran, yow mi nga xam ne yaay ngën ji alquran bu ñu wàcce bu ñuy jàng ci gémmiñu ki koy jàng, yàlla na nga ma dàqal képp ku ma bañ mu jëm ci keneen ku dul man, te it yàlla nga ma nekkal toujours, waaye yàlla na nga ma def may ngën ji kuy atte. Yaa xayra munzalin, yow ngën ji lu ñu wàcce yuri loo xam ne dana day wane maa la nga xam ne xaaba faddu nag zaata daburi boromu settantal rabbi sama borom yu safi dana sellal fikari sama xalaat bi ka ci yow mi xëyri tuxami julud ay tuuma. Mu ne yow alquran, yow mi nga xam ne yaay ngën ji lu ñu wàccee loo xam ne ni dafay wane lépp lu faddu woon, maanaam képp kuy settantal alquranul karim yàlla dalay wan ay mbir yoo xam ne ni mbir yu nëpp la, waaye nee na alquran yi tamit mooy li nga xam ne moo sellal sama xalaat ci yow yàlla suñ borom ci yow alquran ci lu dul ay tuuma. Yaa xayra zikri, yow ngën ji ak tudd goo xam ne xat jamaa dajale na xayra la ulumi ngën ji xam-xam yi wa qamaate mu not xidaaya samay noon lii ñeel ma wa manaate mu tere min ni ci man aza tawax mi loru boroomu tuuba. Mu ne yow alquran, yow mi nga xam ne yaay ngën ji
tuddu go xamni day mo dajale gën ji xam.

0: tayit yow alquran yow yaay ki nga xamni ya ma notal samay non ya téré yit lepp luy lor mbay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadis yaay ki me wetli khutta wa mar nga li ñeel ma fa'iqal maqis lu kawé lu ñi qiyas bi khidmati llahi andak liggeyal aji farji yefar ar-ra'is kay kilifa ga mu kay yisi nga xamni mo nangal sama xel bamu mus bil mulhimi ci daraje yalla mi aji yenki wala yalla mi aji joxe xewale mun alquran yow yaay xani yow yaay yoon wi yow yaay sama wetti yow mi nga xamni ya ma wamatal ngeen ji luñuy nat waye nak andu ko liggeel yonente bi nga xamni mo far lepp li yefar yonente bi nga xamni moy kilifa ga yonente bi nga xamni kat mom moy nam sama xel ci daraje yalla mi nga xamni moy joxe karama ya ci yolli yu ko so ya xeyne zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamni qad mahafarna ma saa la ñaawul qalbi sama xol la naqari won qalbi sama xol fa maha mom for habli yalla nga ma may di ñeel ma kawni sama nek mu fi handi aji texe bil munsili ci alquran bil munsili ci yalla mi nga xamni mo wacc alquranul karim al mufahhim yalla mi nga xam mo koy deglu ko neex neew yalla sun borom yow mi nga xamni yow ya wacc alquran mi ngeen ci tuddu nga xamni mo far li nakari won ci sama xol bamu far yalla nga may ba nek ko xamni ku texel ci yalla sun borom mi nga xamni moko wacce waye yalla mi nga xamni mo teggu loli ci nek kep ku ko neex bika ci yow saalu lay ñaan mali ki sama borom kawni ya sama nek nuru sadikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wazan jisabin ak ku borom ñoddiku nasi ko jam yalla bima ci la nga xamni in jala fejna wal mubhami ak la nga xamni mo neub mune yow ci alquran ci dara ci lay ñaan yalla mi nga xamni mo ma bind mu def ma may ki nga xamni ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla waye di ko xamni ni day xecc nit ñi bi jam yalla di len jeme ci yalla ci li nga xamni ni moy li fej ak ci li neub mu dalel tere bi nak ne wa an yaqud yalla nga wa mat lin nabi ci yoonente bi fi abadin ba faw bin nu xabi ci ñu tan salamayil muqarrabi ñaari dolle julli aji jegeel ja bilantiha in ci lu amul fu mi jeex wal maqtami ak matu kay mu ñu yalla sun borom ma ngi ne ñaan nga wa mat yoonente bi ali sattu salam nga wa mat sama julli da ci yalla sun borom moy aji jeeg sama julli go xamni ni kat dama koy dil ci yoonente bi nga xamni ni mom moy jegeele ci yalla jeme ko ci yoonente bi ba faaw and ak tandef ya ci do am fu mi ñam amul jeex way serigne bi tej xass gi di wax nek subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin war bu melni xamna mom
1: ki jang dara ci gundi yoonente bi alayhi salatu wassalam ci am ndox def ko ci neena yit yu nawiru neena day leral al asharabu nan gogu nonu nga xamne نانغا الشراب نانغا من ذلك الماء تمومل نخ القلب قلب بالمجابي تي درجاي كي ني ماي لاغا خامني موم لا دون نيان كي ني كوي اي نيانام ريك والقلب نينا قلب يت ويحيدنا دوندال تاميت موم نانغو القلب قلب بيغا خامني موكو نان دون عاب تي لود ايب ويحتمي تمي ار عن شقاء تي تخيدي نينا كيغا خامني نيت دا فا جانغ dara ci gudd yonent bi tifliko ci am ndox neena ndox momu nonu da fay leral xol ki nga xamni moko nan waye neena xol bobu day dund ci luddul mu am ayib waye ci luddul day ar ki nga xamni ni mo def lol ci ay febar muni ihya mawlid al bashir dundal gane aduna aji begle ja yahmi neena kat day ar al iyal njabot ga wud yura ak kariya fihi nek na ci itam shifaul ak safar li suduri ñel dëni moy ñel xol yi li kulli hadin ñel kep aji ginde jo xamne yan tamit dana askano ci mom yunus bin ali sattu sallam neena kep ko xamni ni dudal la yitt gani aduna yunus bi nga xamni ni moy ngeen moy aji begle ja neena ndari li ci nek du yam ci mom kesse waye tamit day ñewali baccali ba ci ak njabotam ak njabotam tamit yalla sun borom daf koy ar ci barke dundal gi mi dundal gudi yunus bi comme ni nga xamne it da fay ar kërëm bi ay kër yi manam nit ki tamit bu amé ay kër am jabot di dundal gudi yonenté bi néna yewi ci yalla andalé ak karaga gi day lawalé ba ci ak jabotam waaye tamit nee na loolu day nekk loo xam ne dafay saafara li nga xam ne nii mooy dënd yi fa tabaarakallah, day saafara li nga xam ne mooy xol yi dundal gani àdduna. Yunus bi alayhi salaatu wa salaam saafara la ci xol yi ci képp koo xam ne nii rek sàkku na gindigu, képp koo xam ne nii day askanoo ci xeetu sayyidina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Kon xissa boobu noonu daa bokk ci xissa yi nga xam ne nii dañ koy faral di nettali ne yunus bi gani àdduna mbooleem ji daan yëg ci asamaan ay jinne yi di fa diglu ay xibaar bi yonente bi gënee àdduna dafa mel ni daa am ay jum yu bàyyikoo asamaan di leen dàq, ndaxte xibaar yi ñu daan diglu léegi kon mënatuñ koo diglu. Ñuy wax ne ñoo ñu daan diglu xibaar yi bi yonente Issa wàcce alayhi salaam dafa mel ni kat dañ leen a dàq ñetti asamaan yoo xam ne mënatuñ koo jege. Waaye bi yonente bi nag gënee àdduna ci guddi googu asamaan yëpp lañu tëj ba kenn mënatu faa jaare. Moo tax mu wax ne turida dakkoos na fiiha ci moom guddi googu bin nujuumi ci ay biddiw ani samawaati ñu sori soril ko asamaan ya kan lañu dakko ar rajim. Naam turida dakkoos na fiiha ci moom guddi googu bin nujuumi ànd ak biddiw ya ar rajimi ku nu jam ko mooy iblis ani samawaati ci asamaan ya, yani iblis des ko dakku ci guddi googu. Wa farra nee na daw na xaasiran di aji perte yuliim mbir mu moy ma ngay wala bokk yuliim ma ngay def loo xam ne ni yeddaange la bi xis bi yi ànd ak kuréelam ga sa wakami di boroomu yi tamit maanaam toroxtaani di boroomu li nga xam ne nii moo di ak dàkku gi leen dàkku ci yoonu yàlla. Mu ne za wakami di boroomu tiis di boroomu tiitange ne guddi gi yonente bi alayhi salatu wasalaam gane àdduna nee na it turida des dàkkoos na mooy dañoo dàq rajime ku nu jam ko mooy iblis jële ko asamaan ya waaw muy daw waaw muy daw maanaam ànd ak yeddaange ànd ak kuréelam bi nga xam ne it ñooy ànd ak moom am naqar lool am tiis lool. Te lii muy jàng alquran ci suratul jinni yàlla suñ borom ma ngi ko fay wax jinne yi naan inna kunna naqaudu minha maqaida lissama fa man yastamici al ana yajid lahu shihaban rasada. Jinne yi dañoo wax ne kat ñun dañoo nekkoon di toog ci asamaan yi ngir diglu ngir reje xibaar yi bàyyi ko ci asamaan, waaye nag léegi nag ku fa nekk di diglu ku ne na nga fekk ay jum yoo xam ne nii ñoom ñoo koy fuglu te di ko dàq. ñooñu nag la sëñ bi junj fii ne wa kan qidaadi shuhubi tardan li ahli riyabi an sami axbaari nabi wa rajau bi nadami. Mu ne sataa dal dinay jolli xiina wulida waxtu nga xam ne juriis na xayru nabiyin ngën ji ku ñu sol xat bada gog feeñ na salla yàlla na dolli tedd nga alihi ci moom man yàlla mi nga xam ne nii hada gindi na fu aadahu xolam ba bil xekami ci ay xekam. Lan moo jolli nuurun ak leer adimun gu mag leer goo xam ne mag leer gi tax na xad yara dana gis bihi ci sababu leer googu xusuura qaysara palay qaysar man ka nga xam ne nii kaana nekk na fi ummil qura ci dëkkug ci nday village yi dëkk yi te loolu makkata mooy makkata xayrul xurumi ngën ji aram ngën ji xaram fu ñuy warmal. Nee na guddi gi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam gane àdduna dafa am leer goo xam ne nii moo jolli leer gu jolli basar ba daj àdduna bi leer nañ ñi. Mu ne kat guddi gi nga xam ne ci la yàlla def na kat ci la ku baax ki gane àdduna ku baax ki nga xam ne nii yàlla suñ borom moo gindi xolam nee na dafa am benn leer gu jolli ba maam tasaaroo ci àdduna bi. Leer gi mu leer tax na ba nee na ku nekk makk sax da ngay gis pale yi nga xam ne moo nekk Qaysar moo nekk Sham ci diggante makk Syrie léegi Sham mooy Syrie léegi diggante makk ak Syrie nag sore na lool. Nee na nag waaye bi gane àdduna yonente bi tax na ba leer gi dafa jolli ba kuy nekk makk sax di ko gis waaw. Mu ne bokk na ci ba tey it ci yi xewon ci gënu aduna mu ni iwanu kisra pale bi nga xamne pale kisra ba in sadaa kharna fiha ci mom gudi gogu ne wa qablu te ñeek lolu rufi'a yeketes na sam kun teeg yalahu ñel ko fa tafa'a ba mu yeketti nahwa sama jëm ci asaman nahwa samal mukarrimi jëm ci asamani aji tere lay neena bi yoonte bi gëne aduna it bok na ci xew moy pale kisra bi nga xamne pale bu ñu tawaxon la mu doy war lool ñu japp ne kat da fi nek ba aduna di tukki guddig yoonte bi gëne aduna lu toll ci 14 balcon waaw ñoo ci dal di daanu ci suuf neena nak dal di daanu ndax ti dañ ko yëkk ci woon mu yëkk jëm ba ca kaw japp ne kat li du ma sa daan waye bi yoonte bi gëne aduna mom dafa am ñenti balcon wala bëgg fukki balcon ak ñaar yo xamni ni dañu mujj dal di daanu aw hatta sariru balal bi sax ci nga xamni mom muru kisra ci la daan tuddu in kasra ni dal dinay dam li ajli hawlin ngir titange go xamni ihtara garnako min nuri afdalil wara ci leeru ngeen ji binde fi rabbi yo sama borom sallim yalna nga dolle wolo alihi ci mom mune bi nga xamni ni yonent bi gane aduna yi dafa xew lal bi nga xamni ci la kisra bur bi dan teud sax dafa daldi dam bir yep nak ñu xewé ci mom nak te moy sawara si dal dinay fay ndox mi dal di ñiss waaw mu gis ne it pale bi dal dinay mabbu mu wo gisane kat yi ci len laaj lan moko waral ñu dal di ko wax ni ko kat fukki balcon ak ñaar yoy daanu kat manam day wone ne kon jëmmi étape fers mom dana ci am ay fukki roi ak ñent yo xamni ni dañu tok waye rek gannaaw buñ fi joggé aman na benen roi bo xamni spirituel la buñu feñ makkatul mukarraman mom mo fi ñew waaw kon yi ni ay dëkkal yo xamni ñi nekk ci côté force bi joxé moy iran muni rabbi yusna borom sallim yalla nga dolle wol alihi ci mom yoninte bi ba'da salati gannaaw dolle tedd nga xam nga xamni la tasulu du dañ bil ali andak njabotam ya wa sahbi ak sahaba ya al udul ñadi way madu wa jaddid yalna nga besal as sabila yonu yoninte bi biya ci man serign touba bila idan ci ludul nga di ma bolé ak non bo xamni daf may yakal ci lima def aw alami wala it ti metti do xamni ni day dox sama digeunte ak may def lol te moy besalat sa yoon yu waw lil mustafa nawaitu ma yujaddid sunnatahu al gharra wa inni ahmadu mun yow sun borom ma ngi lay ñaan nga dolli wolu gannaaw dolli tedd nga ci yoonte bi du dag ba faw defal ko ay sahabam ak ay ñooñam waye ma ngi lay ñaan tamit nga def ma may ki nga xamne damay besal yoonam bo ci ludul nak may dajé ak ap non bo xamni ni da fay dox sama digënté ak loolu wala metti mu konti wax ni salli yalla nga doli tedd nga wa salliman te nga dolle wolu wala man ci yoonte bi nga xamni ni hasalqna mawlidan ak judd go xamni jala daqna dawil qila worom bañel ya li geyrina jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabbal ta yalla nga nangu ba tayit qidami yalla nga dolle nangu qidami samay liggey fi nak mutambli nak di wax ci manam maggal guddig yonente bi ali sattu sallam wa sax lim jëk wax moy wax ci nak guddig yonente bi daye bim am ak it valeur bim am ak xeyma bi nga xamne ni mom la am waye it muy wax ci maggal gi yol bi ci nek ak it niñ ko wara maggalé ak kiko def liko ci fek lolou lay commencé di lim fi motax mune salli yow sunu borom yaam ngi lay ñaan nga doli tedd nga doli wolu ci yonent bi nga xamni ni mo laq judd gogu nga xamni bi yonent bi juddom gogu nonu moñu dakal borom bañel ya moñu dakal ñi nga xamni ñoy yéfer yi noni l'islam yi mu jëm ci ñen ñu ñun te ma ngi lay laaj yalla nga dolle nangu ci sabu gudd gogu samay liggey yima lay liggeyal moy tag yima lay tag yalla nang ko nangu tag gi me tag yunus bin ali sattu sallam yalla nang ko nangu moy sama liggey waaw serigne bi ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam yaftaru neena day moñ fi asnabtisam
2: ci gën nga yëkkatiku ak muñ xam nga li wayu tax mu ni asnabtisam mais fi asnabtisami grammaire bu ngay jàng ci grammaire fi asnabtisami kal barqi melne ki melax aw habbil ghamam wala pepp nir wa dahquhu neena ak retanam yajlu day wuñ day demal adh-dhalama day daq adh-dhalam lendem ke kasurujin melni ki ay lampu fi dhulami ci bir ak lendem yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam neena su muñe da dan muñ muñ gu rafet la yere won wa manam gu re ku rafeti ak neexi retan la niko wala fi di waxe neena kat suma sana muñ da fay melni ki rek ak melax gu melxati ci lendem gi bu lendeme su melexé lèr gi ngay gis néna yoonte bi massana muñ nga gis bañ ñi wéx yi ci tarba ak ci gemign gi niko yalla suñu borom bindé ak forme bi comme melax rek go gis ci lendem gi wala yit nga gis tawb yuur moy taw bo xamni day taw ak doñ yi glace neige néna ni mi wéxé ni la yoonte bi ali satou sallam bañ mi wéx won ba tax bu massana muñ muñ gi fa tabarakallah da fay leer nañ ni wa dhahkuhu ak retanam yajlu wit neena retan gi nane retan nit da fay daldi wunni ak lendam day dakk lendam su retané lendam gi du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe bo tal ci bir ak lendam xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ni fepp day lendam waye tay bu ñewer ba nga tal ab lampe ngay gis nek day leer nañ mais yoonte bi massana muñ nonu lay mel wa wajhuhu kharkanam bi mudawwarun luñu worale la man luñu kutumbal la man kharkanam bu ron la yoron wa huwa tamamit khamisun aji khos ji abid la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa tamamit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamni yi tamit dafa jaxaso wex ak xonk murattilu takallumi di aji tayji waxga ene yunus bin ali sattu sallam yalla da defon ci mom xarkanam bo xamni xarkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekkon bir bu xoss moy bir bu sew nekkut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolou du tar day ñawal doomu adam wa kon motax muni nek yurton bir bu reuy waye neena nekkon ku taru nekkon ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nek tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallumi nek ku tay ay wax nek nonit ay waxam wax ju tay la wax ju dal waw du xumbu ba upp du tuti ba upp day dal ci digeunte bi wax ju jot wax ju leer nañ du geud kenn du xuppu kenn du manki respect kenn koku neena ay waxam non la melon munek annama adh-dhahabi dafa melni ki ndoxum wurus fi khaddihi dagn ko soti ci lexam ba al-mu'adh muhadhabi badi buñ teyal badi buñ sel lexam bu sel bob wa kana nikuna mum yunitu bi ali satt wa salam sab tal qasabi diku jot ci ay cir ene cir yu jot lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala joxon mum yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam yunitu bi ali satt wa salam yalla sun borom daf ko joxone ciir yu jot ayr ninuhu neena nuru bakkanam ba du shamami borom yu yekati kula ali sattu salamit yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko joxone yi muy wax neena kat dafa melni ki wurus lexam bi mom yonent bi nimu lere ak nimu tay bi mu yor bu jaxaso blanche blanc ak rouge wex ak rouge neena dafa rafet ba melni ki day melni rek dañu toggu li nga xamni muy wurus or ni muy rafeté soti ko ci lex bi nonu rafet bobu non la yoré mu nekkon ko xamni ni tamit ciir yu jot la ko yalla sun borom joxone waye bakkan bi nek bakkan bo xamni bu yëkëti ko ndax lolu ku xam culture arab xam seeni literature arab day gis ne ñom bu ma sañ di tag kenn bokk na ci ni ngui koy melalé moy bakkan bu yëkëti ko bu cioppor la moy shumul arani a kamilu uznin aji matji ay nop adaju diku tamit aji tarji ñuuluk beut neena bët bi lu ñuul li ci nekk dafa ñuul kuk wa ashnabun ak ndoxum bañ mu fallajun ku ñu melal ak sakala yalla neena bañ bi dafa am sakara yalla waye wa ashkalu neena bët bi dafa amon xonxonk bu ci nekk waye nak lolu nekkut lo xamni ni lu koy ayibal mubtahijun di aji taru wal wajhu neena xar kanam bi ma hil ghumami aji fajj ay njaqarel wax ci bi ni yunus tibbi alayhi salam yalla da dogalon nopp yi da nek nopp yu mat seuk reuyut ba upp tutit nik non yi dafa yam waye bet bi neena lu ñuul li ci nek da nekkon lo xamni ni yit lu ñuul kokku la comme ni nga xamne bañ yalla sun borom dafa ko def mu nek bañ yu rafet am sakala yalla waye nak amale bet yi lu xonku lu ci nek lo xamni ni nak nekut luy ayibal de ma tax mene mubtahijun day begal ci mo jakarlo ak mom waye mene bokon na ci mom yonenti bi xarkanam bi na nekul xarkanam bo xamni ni xarkanam mbecte la manam fo jakarlo xarkanam bi so yoron aw metti wala nga yor ay jafé jafé ci aduna wala nga yor aw naqar wala nga yor leneen wala nga mer so jakarlo xarkanam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yepp day deñ ci gattal dal señ bi neena li mo don wax legi sax manam ak yaatal la waye lima bëgg wax rek moy beuy bi di ñew mo teunk lepp muy wax bu ne wax bo mom yoonent bi ali satou sallam akmalul wara mo gëna mat ci mbinde fi khalkhan ci bind wa khuluqan ak jikko jo xamne dhahara feñ nañu ñom ñaar wal mislu ku melni ki mom lam yura desu ko gis qat mukku walam yura walan yura desu ko gis tamit fi shiyami ci jukkey wala ci giri mune ali satou salam yalla da nga def mu nek ko xamni mo geuna mat ci mbinde fi ci jikko mo geuna mat ci mbinde fi tamit ci bind moy jikko yonentit moy jikko ju geuna mat bindu yonentit bi it moy bindu bu geuna mat bindu bu mat seuk amul dara lu koy rax fi da bo xole cheikh sidi alhaj malik sidi khassida gindo leral bi khilal zahab ma nga cey wax nan min kulli wasfin حميد حاز افعل تفضيل رجاء البرايا ان علي سات والسلام بيب جيكو بو رافيت بو يجل ريك خمال ني موم لا تي گن رافيت لا ام دي مو خولي وايو ييت سيرن توبا لول لا تي واخ موي مو گنا مات مي ديفي تي اي جيكو تي اي بيند واي نينا كو ملني كي موم ام مروم مسيسو كو گيس مانام با ادونا سوسو با سونو جامونو جي تي نيو يون مسيسو تي گيس كو نيك كو ملني كي يونت بي صلى الله عليه وسلم تي جيكو اك تي بيند comme ni nga xamne yit ba ila yumi dini ba adundu di tukki bi su penc di taxaw di suñu gis ku melni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar koku mo yonent bi alayhi salatu wa salam
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ar rasulil amin sayyidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي نيو اك يين فاس يين نك نفر اك فيري لي نتي خامتي مو توتي تيري بيغا خامني موي دي تيري شيخ احمد بامبي تودي كو جذب القلوب لعلام الغيوب مو بوك تي تيري ييغا خامني نك قصايد يي ني جانغ تي xew xew yi diko jang yi ci gamu yi ndax xosida la gu bari ay njariñ ndax te serigne bi waxna ci yu bare bare bare waw mbok la ci nak tambalima bi ay ñaan ak torox lu lol nak mom ba xam la ci limuy bind waye nak julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam waxna yit ci gudi yonent bi ali satt wa salam laylat mawlidin nabi wa waxna it importance bi mu am ak njariñ ci nek ci koy magal waxna ci bir khasside gi it lu jëm ci ay kemtan mu'jizatun nabi alayhi salatu wa salam yu bare bare comme ni waxe ci xare yonent bi defon ak waxit ci sahaba yi al khulafa al arba'a waye ak senu njambar nak julli wat ci yunus tibbi alayhi salatu wassalam waye nak waxna ci alquranul karim nga xamne ni moy mujjentel ba waaw mu melni kat arsalahu Allahu ila kulli alwara murattila zikran alayhi unzila hudan li zitallumi comme num ko waxe ci xassi bir xassida gi mu nek xassida gu am solo kon ñu tambali momit nak wi tambali ku te tambali ci bismillahir rahmanir rahim tok serigne ñu wax ne bismillah ci turu yalla lay tambali samay wax ak samay jëf ar rahman kay xewal xewal yu dijji ar rahim kay xewal xewal yu sewya xewal xewal yu dijji ci aduna té lolu moy aduna mom suñu borom ar-rahman la fi ndax té xéewal mi day yaatu daj kap ci ñepp nak mbindé fi yépp ñuko gëm ak ñuko gëmut ar-rahim nak moy xéewal yi nga xamné mom ak jaglél la té moy ñi nga xamné ñoko gëm mu melni sëriñ bi mom ar-rahman ri fa di jëfëndiko jublu ci fi ci aduna xéewal yalla yi nga xamné da matalé ar-rahim nak mu nekk lo xamné ni lu mu jagol yalla da koy jaglél ñuko gëm ci benen qasida rabbi bima yashrahu rahmanu hab li jami'il khalqi rahmatan man yughni 'ani sharri man qur'anahu qara'a wa hat ummat al mustafa 'an kulli mafsadatin wal tarhamil khalqi ya man jaddahum bada'a ya malik al mulki ya man jalla 'an qawadin irham jami'al wara ya hadiyan rada kon mu melni motax mo ni bismillahi arrahmanir rahim ñu tambali ci téré bi nak téré la mo xamni ni nak téré bu am solo la ñu gëstu ci nak waaw yëngutu ci tam yu bare bare bare gannaaw li ñu yalla wërsegalé té mu tuti ci langue arab ndax té au moyen rek nak académiquement am nañ ci licence fele ci université d'al azhar di caire and ak lolépp tamit téwul qasida dañu xam manam ndariñ gi mu am ndariñ ak yitt yéme gi mu yéné ak sew gi mu sew tax ñu ci faral di diglu ñu bari bari bokku na ci ñooñu ndaysan suñu sëriñ ba sëriñ abdourahman bakki nako yalla suñu borom yërem té jéggal ko waaw ndax té mom dañ ko fonkon ba motax joggé nañu touba ay yoni yon dem siyaré jiko ngir rek nak jël ci mom band yi nga xamne da koy def boba nak 2004 la ñëk dem dor moti ci serigne abdourahman jël ci mom band yi ndax té mom dama ko daan diglu lu bari bari té bañ démé boba sax mom yalla suñu borom def ci sutura ñu fekk ko mu nekk ci kërëm julli aljuma ba ñëw ñu nekk ci salle bi waye nak señ bi ci ak oyefam mo jog dé talal ñu wante le terme ndari may bolé nak benn way ne ma jox ko cassette yi mu defal lako ci nga xamni ci nonu la mako defal la tamay di lor Mauritanie gisat nañ ko yitte ci magal dor moti joxone ko ab lettre ak li nit ñi bari bari mu dindi ko lire ko kon koku dañu xamni mom xassidi serigne touba yi ak tamit mbollem xam xam mom jekku na ci naxte dafa ragal yalla yalla sumul xamal ko ci lu bari bari kon ñu tambali ala barakatillah muné jazbul qulubi manam day melni li kat moy téré bi di jazbul qulubi ñoddi ko xol yi waaw jazbu moy xëc biiju xol yi li allamil ghuyubi jëme leen ci yalla mi nga xam ni moy xama ko nu kumpeya manam dal téré bi dafa wax ni da fay xëc xol yi jëme leen ci yalla sun borom mi nga xam ni mo xam lepp luy kumpa mutambiline بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مولم خيتي تانتي للحق نيلنا يالا ماي دغ موني تانتي ييب دال يالا سون بروم ماي دغ موكو موم يالا موي دغ جي ناخ موي بور بيغا خامني اك امام مونتا نياك كينين كودول موم ناك ساك ام مانا نياك يالا سون بروم موي دغ المبين غي اجي بير غي اجي لير غي اجي فين yalla mi nga xamni ni mom moy deug gi nga xamni ni deug gu feñ la waaw neena ma ngi sante yalla mom man yalla mi nga xamni kawnuhu ak nekkam li ñeel ma man serigne touba yebinu dana bir kat yalla mom nga xamni kat nekkal na ma man lim ma defal lolu lu bir la lu feñ la ci kep ko xamni ni yalla ubina ab xolam mu nek kuy gis waye kep ku yalla yit def ci mom nam ci mom yermane ak kuy yew da nga xamne yalla defal na ma dara kon mune mi ngi sante yalla lan la koy sante moy alal kitabi ci tere bi nga xamne moy alquranul karim almustabin bi aji leer te aji leral ma jami'i ni'ami annakum walim khiwali mune ma ngi sante yalla sun worom tax ma diko sante nak moy xewalam yu maggi xewal yoyu nak li ci gëna mag moy alquranul karim ahmadu dana sante rabbi ya sama morom alazim me aji mag hamdan ak tiant go xamni ni kaseeran gu bari la yarimu du dok musalliyan me aji julli ala karimin ci aji tedd jo xamni ni qada wa matna alwara bindef ya lil mun'imi jamilin ci yalla mi aji xewal muni mangi sante yalla sun borom maggi mi tiant gu bare bare go xamni ni kat tiant gogu makoy sante du dok waye nak buma sante yalla bu mag mom ma ngi julli ci yonenté bi nga xamni moy aji tedd ci lolu ci ay turam la yonenté bobu nga xamni mo wamat mbinde fi jëmeleen ci yalla sun borom bi nga xamni ni moy aji xéewali ja képp ko am xéewal mo la ko jox fa tabarakallah muni ashkuru dana sante dana gërem dal arshi borom arsh al majid ki aji tedd shukran tiant go xamni ni yulaqihi dana dajje ak mom masjidun don leel mazid ndolel musalliman bi mi aji ñaan ak mucc ala wahidin ci ka nga xamni amul morom ka nga xamni ni amul manam ku melni ki mom ala wahidin ci nga xamni ni amul kuñ koy tekkelel dal bi kalkali ci sama dënd moy sama xol wa kalimi ak sama bat moy sama lami muni man kat serigne touba ma ngi sante yalla mi xey moy borom arash yalla mu tedd mo mang koy tiant tiant go xamni ni yalna dol dajje ak mom dol len tiant koy doli ko rek ba faw waye buma ko sante bu nopi nak ma ngi julli ci yunus bi ali sallahu alayhi wasallam yi xey amul morom kon tiant gogu makoy sante nak manam dafa fonk dafa reuy ba dama ko fonk da reuy ba nga xamni ni ci sama xol la ko tibbe waye nak yor sama lamine tamit diko leral ni shakartuhu santnakum yalla mom is ngir khassani moma jaglel is waxtu nga xamni ni khassani jaglel nama bi khidmatil mahi ci ligeyal aji farji bakari aji farji yefer assani ki aji yeketiku waaw za khidmatin may borom liggeyal ko fil alani ci lu feñ manam lehu ñel ko wa fak ko wa fak mbir mom dajina wala mi samay jeng waaw neena man kat ma ngi sante yalla sun borom ganna bu ma jaglele ma nek ko xamni damay liggeyal yonent bi nga xamni ni moy farji yefer ma diko liggeyal ci lu feñ nak waaw té nak yalla sun borom it ci liggéey bi makoy liggéeyal da fay melni dafa dajji dafa dindi li nga xamni moy sam jeug mu melni mom serigne touba nak liggéeyal yoonenté bi mom khalis sattu salam niwana mu ci am manam ku nuro ak mom ku yam ak mom da wax nak ci ay barab yu bare bare bare sax ba wax ni sax même anas ibn malik mi nga xamni mo nekkon khadimu rasulillah sallallahu alayhi wasallam serigne bi neene liggey gi may liggeel yonent bi ci khasside yi ba nek khadim rasulillah lolou mom martaba la bo xamni ni sax manam anas amuko waxti anas mom doon liggeel yonent bi rek ci dolem ak lolou waye nak ki nak mom liggey bi ma'nawi la zahir mune khitabi sama waqante lahu ñal lako khitabi sama waqante da'iyan neen me aji ñaan bima ci la nga xamni ni yuhibbu dana ko bëgg wa madiyan mi aji continue ci lool nak di aji wey ci lool waye wa qada wa matalna li ñal ma aghrad ya samay khimtif wa zadan nek ab yobal li daril karami jëm ci keruk tabiga mu nekat mum yalla sun borom sama waxante gi sama discours bi ci mom la jëm ndaxte nak liko waral moy dama koy ñaan ci mu ci li nga xamni ni mom la bëgg mom yalla kat ma koy ñaan ma nekk ci lool la te yit nekk lo xamni dama ci continue manam ma ngi ñaan yalla dal mu dëgeeral ma saxal ma ci li nga xamni mom la bëgg waye nak tamit ma nekk lo xamni may continue ci lolu comme nim koy ñaané nima koy ñaané mu womatal ma gannaaw mu womatal ma samay xemem teef mu nek ab yobal jëm ci kër nga xam moy kërum tab kërum tabga ñaan gogou nak ci la continue ba légui wax ni ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ushkur yalna nga sante sa'yana sunu jëf bil muntaqa ci daraja yikunu tan ka al muhtaram ka diku ñu warmal fi serign bi dal di nay baamu batub ya rabbana juroomi yoon lol nak serign abdourahman mbake daru mu'ti neena kat li ci serign bi jublu mom nekut lu mu xam waye nak dafa wax ni ci bir alquranul karim yalla borom bi azza wa jalla répété na fa batub ya rabbana ay yoni yoon ñu ne nak man na am lol tamit li serign bi junju fi waye ni ngi koy déggé ci ñeneen ñi nga xamne dañuy wër di waxtan rek nan ay ya rabbana yow borom julli subak ya rabbana yow borom julli tusbarak yoy yep ay wax la yo xamne ñu koy wax dara leeru leen ci waye fi dal liñ mëna japp rek moy serigne bi day waxante ak suñu borom manam wo ko ndax te boy wo ko xamne ni da bëgg koy wo lu wote yi bari rek man tamit na ci aw deggine moy boy wo yalla mi nga xamne da bëgg koy wo ku diko ñaan kon loko wo lu mu gëna bari rek manam ngay yaakar ni dañ ko wuyu ci lolou mo tax señ bi répété ko juroomi yoon dañ ne ya rabbana yow suñu borom bamuy juroom yoon mo ne ko ushkur yalna nga sante sa'yana suñu jëf yi ñi jëf ci kaw suuf ci lu feñ ak ci lu neub ñi ngi lay ñaan kat yow borom bi azza wa jalla yalna nga ko sante ci daraaje yi njol makk ak ñu tand ak nga xani moy ku ñu war mal muni rumtu sakuna minal mukarrimi bayiko ci yalla mi aji tabeje lil mustafa ñeel mustafa allasi mi nga xamni ni turam desna sakulahu ñeel ko salatun ak jolle teral julli wa salam ak dolle wolu ma'am tidahi andak sama tag kul amin bepp at mune mustafa mi nga xamni yalla kat day julli ci mom malaika yi di julli ci mom té digël ñi nga xamni ñoo gëm ñu julli ci mom néna kat ma ngi sakku ci yalla momu kat ma nek ko xamni ni dama koy tag dirub at wala sax man nga wax ni manam dirub chamono dirub sa bu ne ndax té dañu né inda sabahi wa fi masahi wa fil masai salatu sitta bi madhi sitta ta'tihi batta ma'a tisai ni salli yalla nga dolle tedd ga ala man ca kan xamni ni in ja'al defuna mi ngi jogi ci batu ja'ala ki nga xamni ni kat yalla def nako khutbal wujudi muy khutbub sangub manam mondu bi sangub bindef yep yonenti bobu nga xamni bindef yep moy sen khutbu neena yow yalla mi nga xamni ni yow ya ko def lolou yalla nga dolle tedd ga ci mom waaw wa karimi hina hal fu fi waccina wa alihi ak njabotam zawin ni hal ñay borom may wa sahbi ak sahaba wa karimi te ngay tamit teddal ko kon salli ak wa karimi ni ma ngi ñaan yalla sun borom mi nga xamni ni mo def yonente bi muy khutbal wujudi yalla na yalla dol tedd nga ci mom dal itam dal di koy teral mom yonente bi alayhi salatu wassalam ni salli yalla nga dol li tedd nga waye gis nga salli ci baat bu ñeek bi ak wa ansimi ñaar yoyu ñuy and manam yalla nga doli tedd nga wa ansimi yalla nga magal ala man ca ka nga xamni ni ju'ila defes nako khayra nabiyyin muy gën ci yoninte fadila gëne les nako it yalla mi ko gëne la hina abuna waqtu hani sunu mam adama in jadala dal dina koy tembel moy yalla sunu mom dal dina koy créer fi tinih mu nek man kesse man fi day wax ni kat yow sunu borom yow mi nga xamni ni ya ji mag yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi dal koy magal yonenti bobu nga xamni ni kat yow ya ko def ni mu mel jox ko ngeenel te boba kat adama dang ko bind mu nek man kesse deful go ci agro lol nak li suñ bi di junju ni ay ahadith yu bari rot na ci yo xamni ni yonent bi dafa fal di wax ni kat sunu borom def na ci man ngeneel fama nek khairul mursalin te bobu adama kat koor bi rek la yalla bindegul non ni musalliman yalla nga dole wolu ya rabana yow sunu borom ala khitamil anbiya xam nga fe salli la waxon fi muné wasalliman lepp rek mu nek ci manam siqatu julli forme yi nga xane ci lañ julli ci yoonte bi salli wa sallim fe muné salli fi muné wasalliman yalla nga dole wolu ya rabana yow sunu borom ala khitamil anbiya ci yoonte bi nga xane mom motali anbiya wi wal mursalina ak ñu ñu yoniya al asfiya ñe de ñu tan imamina yoonte bobu nga xamni moy suñu imam al muazzam ka di guñ magal ni yalla borom bi azza wa jalla yalla nga dole wolu ci yoonte bi nga xamni mom motali anbiya wi waaw gannaaw yoonte bi alayhi salatu wassalam lak fofu mom ab yoonte du fi ñewat xte yalla moko wax ne ko wa khatamun nabiyyin waaw gannaaw yoonte bi ab yoonte bi ñoo kon mom yoonte bi mom la melal ni kat moy khatimul anbiya yoonte bi nga xamni moy suñu njit lu mag wa salli yalla nga dole tedd nga ya zan ni'mati yow borom xewal ji ala rasulir rahmati ci yoonte bi yermande yoonte bi nga xamni moy yoonte yermande mighla qibabin niqmati nga xamni moy ciabi buntu mbugal ya buntu tisya sababi kulli nasamik nga xamni moy sababu bepp mbindef manam ci mom dal na moy sabab bi tax yalla sun borom bind bindef fi dal waaw kep ku ñu bind rek yoonte bi alayhi salatu wassalam ci ngeneelam motax alayhi salatu wassalam fi tamit day ñaan day julli ci yoonte bi yow sun borom yow mi nga xamni yaay borom xewal yi yalla nga julli ci yoonte bi nga xamni yoni rasulur rahma la taxte yalla moko wax ni ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin man kat man yalla dama la yoni ngir rek nga nek lan ngir nga nek yermande ci mbollem binde fi motax serign bi ne kat yoonte bi yermande yoonte bobu nga xamni yit moy tejuk bepp buntu tis buntu mbugal yani moy ciabi bi tej buntu mbugal salliman yalla nga dole wolu ya sambadi yow yow mi nga xam yow la jublu ci ay aaju yow kilifa gi ala nabi yonnte bi muhammadin muhammad muhammad tur la ci tur yonnte bi alayhi salatu wassalam wa alihi ak ñoñam wal hamd ak way sante ya waye wo kun yalla nga nek tamit li di tarassumi ñel borom xeyntu gi ay jego man serigne touba mi nga xane may xeyntu yoon wi mu jaaroon ma di fa jaar man serigne touba mo it yalla nga ma nekkal mo yalla nga ma defal aw yiw defal ma yit lepp luy xewal fi ci aduna ak al-akhira allahu akbar ni ya dal baqa yow yalla yow mi nga xamni yaay borom des gi yaay des ba faaw wal qidami yow yalla yow mi nga xamni yaay borom jitu bi al baqa wal qidam tur lañ ci turi yalla sun borom tabaarak wa ta'ala xam nga qasida gi da fay yeme ndax te suñ bi manam turi yalla yi yep sax manani ci bari rek da nakoy andi ci qasida gi ndax samad wax nako fof ak al baqa wal qidam yow yalla mi nga xamni yaay borom des ga di borom jitu gi taqabbal yalla nga nang minni ci man khidami sama liggey muy liggey gi may liggeyal yonente bi ci ay tag yalla nang ko nang wal turdi yalla nga gërem lu yi tamit zat taqaddumi borom jitu ga tamay yonente bi alayhi salatu wassalam munira laqami ki yo leral yoon wi yonente bi xani moy leral yoon wi jëm ci yalla yalla nang ko gërem lu biha ci tag yi malay tag ci sama liggey bi biha ci sama liggey bi mune yow yalla mi nga xamni yaay borom deske di borom jitu ga yalla nga nangu sama liggey may liggey yonente bi waye na nga nek mu nek lo xam yonente bi dana ko gëreum wa yonente bobu nga xani mo leral yoon bi ne zaaka ko ke nak yonente bobu kat khiyarul arab moy tanefu arab yonente bobu kat ali sattu sallam moy ki gën ci arab yi nga arab yi mom yonente bi moy ci ñom la bok waaw ginaaw nak ci ñom la mbokk way nak téwul ñiko gëm té and ak mom ñoñu ay xiyar lañ waye yonte bi mo leen gën waxuma lak nak kon ñeneen ñi nga xamni ni duñuy arab tax mu ni zaaka khiyarul arabi zaaka ko ke tamit munilul arabi moy aji amal ji aajo ya mo yonte bi nga xamni kep ko am aajo bu ñewé ci mom sa aajo faju waye zaaka ko ke neena kat sabilut talabi moy yonu cakutef cakutef nit ki di ciakku nit ki di sakku mu nek lu koy gindi lu koy wamat demé ko ci yalla ak lepp lu muy sakku ci aduna wal akhirah xamal ni yoon wi nak wi ci gëna gaaw moy nga jaaré ko ci yoonentami ali sattu sallam top ko daldi xëñtu mboram xëñtu sunna tabib ahli saqam yoonenti bobu nga xamni moy docteur ñoon te xeydi ji manam yoonenti bi ñoon rag gi ñi nga xam dañu amé tawat manam da bëgg wax ni yoonenti bi kat képp ko xamni ni ku fébar la mom mo yor sa médicament manam ci nga xamni ni mo lay faj salli neena yalla nga dolé tedd nga ala babil huda ci buntu njugga na il madaki aji sori ci am lef manam yoonenti bi nga xamni ni kat mbiram dafa kawé lol fa yalla sun borom tabaarak wa ta'ala mo li ndada ko nga xamne it moy joxe tabga laysil ida nek gayne fa non ya non yi nga xamne ñoy non yalla yi dafa wex ba melni gayne ci ñom ma hirada ka aji farji alkade babil ula yoonte bobu nga xamne moy buntu kawe ya wal karami ak tabga ni yalla sun borom yalla nga doli tedd nga ci yoonte bi nga xamne moy buntu jugga yoonte bi nga xamne ni tamit mbiram da fa sori lol fa yalla sun borom yoonte bobu nga xamni moy joxe tabga kep ko xamni ni am nga aajo kat xamal ni mom bo ñewé da nga fekk di ak tabam yaatuna yoonte bobu nga xamni moy gaynde ak non ya yoonte bobu nga xamni moy farji alkane waye moy buntu boy kawé buntu bi yu kawé ak tabga muné wa salliman yalla nga dolé wolu ala al amin ci kuñu ka nga xamni ni moy kuñu wolu yoonte bi al amin moy ki nga xamni ni kuñu am ko lutti ci mom zakka ko ki al makin moy kuñu degeural ka nga xamni yalla suñu borom daf ko degeural wal matin ak ka nga xamni moy aji degeur je
2: waaw serign bi continuer dal di wax ni tabarakallah mune وصلي من يلا نغدولي وولو على الامين تي يونت مي خاني مي ادي وولو دي زاك كوكي المكيد موي كي يلا سن بروم دارا جال يلا سن بروم ييكتي والمتين كوكي يت مي ادي دغر جي كوني دغرال كا تي اي كيمتان يفس زاك كوكي al mujirit moy ki nga xamni moy laqkat ba moy ki nga xamni ku laqatu bo ñewé ci mu laq la waaw aji xet leje ko kayit al qamin moy aji yeyo bi da sana ci tagwi waxtarimi dina ko wormal yalla ko wormal muni yu sun borom yalla nga dolle wolu ci yonent bi nga xamni bokku na ci ay turam al amin moy ku ñu wolu ki am confiance al makin ka nga xamni it moy ki ñu kuñu degeural kuñu yëkëti kuñu degeural ka tamit nga xamni ni moy arate moy laq kep ko xamne ñew nga laq tu fi mom am nga karange waye ko tamit moy ki nga xamni mom mo yeyo tag wi ni mune daka ko ke al wahid moy ke jakk ga mas ke ñak ga ku melni ki mom amul wal majid neena ko ki it moy aji tedd ja wa huwa te mom al mabar moy mbax ga waye wal ahid moy kané sowi tek ci yoon wa jëm ci yalla andak ak njabotam mabar wal ahid joxe moy jeng am da bëggon yoonu te bi dafa sori molem luy yoonu safan tegu ci yoonu siratul mustaqim moy al ahid tamune huwa al-mabr wal ahid man yonenti bobu nga xamne yaqulu lana wa mat istiqamatni andaku djub man ka nga xamne ni ami ami gumbana ila al-jinan jeme ko ci aljana gumba ndiaciar nga xamne xamul fu muy jaar ki reer xamul fu mu jëm wala ko kat bu topé yonenti bi top sunnam daf koy wamat jeme ko ci aljana tamone sallineen yalla nga doli tedd nga wa sallimte nga dolle wolu
3: ya qadir yow aji atan ji ala sirajika ci sa lamp bi al munir bi aji leer wa huwa te mom al bashir muy aji begle ja wa an nadir ji aji quppe ja it bi niqamin ci mbugal wa ni'amin ak ay xewal neena yow borom bi azza wa jalla ma ngi lay ñaan yalla nga dolé tedd nga dolé wolu yow mi nga aji at tan ji ci yonenté bi nga xamni moy sa lamp bi leer wa ati wada'in ila allah bi ismihi lako yalla wax wa sirajan munira yonenté bi sallallahu alayhi wasallam yow da nga nek ko xamni ni ab lamp nga buy leral te yonenté bobu xamni moy aji begal ci ay xewal al janna wa na'imha wa ay wan nazir moy ki xuppeyit bi ni xamin ci mbugal te moy manam sawara ak tar tar mbugal ya fa nek ni daka koke rasul rahati mo yonente noflay bi wa daka koke it rahmur rahati mi aji yatu ji tenq wa daka nena koke ay waydul fasahat mo borom lammi wu leer wa daka koke rasulul malhami mo yonente xex ba yonente bi nga xamne jambar la ci xex yi manam yonente bi nga xamne ni kat moy taxawal guerre ya ci nak li koy waral moy ñi nga xamni dañu jox ngir fay l'islam nga xamni dañu jox ngir ko yonenté bi moy taxaw ngir tax ñoon rasulul malahim li koy wax moy al malahim ñu waxe al malham ci arab moy guerre ak combat bu amé koku la yonenté bi mom moy borom xassawadi borom guerre ya ana guerre yoyep nak nekul guerre ci manam bëgg guerre kessé di way da am cause da am solo ci ëpp mo leen di togn waaw sahaba yi ak mom dañ leena togn wa makka lor leen ci seen jëm ak seen alal waye nak diko yalla digal yi ñu xex nak ndax dañu xex ñom uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir yoonte bi ali sallahu alayhi moy yoonte noflay bi waaw waye nak moy ki nga xamne it moy ki yaatu tenq la te moy kep kuy bëgg xewal wala nga bëgg kom wala nga bëgg dara bo ñëwé da ngay fekk tenq xam yaatu lool luka hasan ibn sabit di waxe rek lahu rahatu law anna mi'shara judiha ala al-barri kana al-barru amda min al-bahri yonité bobu nga xamne moy borom lamiñu leer way it yonité bobu nga xamne moy yonité bi nga xamne mo taxawal guerre neena salli yalla nga doli tedd nga wa sallim te nga doli wolu sarmaran ba faw ya man yawmi yalla yow yalla mi nga xamni kafani fegal nga ma kamadan jaqare yalla nga doli tedd yalla nga doli tedd nga doli wolu julli alal bahiji ci aji taru ja ci koku nak ahmada moy ahmad waye wa kun yalla nga nek tamit li ñelma bi na hamin ci lawal je ay xewal manam yalla nga na xam gi fi moy ay may bi ci lawali may nu ma jox ay may yu yaato yaat wa ni am bu jekki moy xewal bu ne na xam gi nak bil ha moy ay may yo xamne oy yu yaatu la moy wakul yalla nga mi nek yalla nga nek li ñeen na bi na xamin ci jox ma ay may yu bare bare ndax yow yalla mo nga xamne jambi lan yalla nga rafetal li ñel ma wahiri sama biti waaw waye tamit wa batini ak sama bir bi tahirin ci lullah ya mahiyan yaw aji far kaba'iri sama bakkar yu mak waaw wana wala mami ak sama bakkar yu ndaw bi jahihi ci dara jam mu yonente bi sallallahu alaihi wasallam mu ñaan ko met na nga yow yalla yit ma ngi lay ñaan yalla nga rafetal sama biti mu nek lu rafet lu taru sama jëm ak sama njabot ak sama mbolo sama kom kom ak sama dara jall nang ko rafetal waye sama bir nak it ñal nang ko rafetal ci labal ko yow mi nga xamne yow ya far sama bakkar yu mak al kaba'ir moy bakkar yu mak al qur'an non allazina yajtani bun al kaba'ir wal fawahish illa lamam lamam moy bakkar yu ndaw den yow yalla yow mi xamne yow ya far sama bakkar yu mag yi waye tamit far tamit sama bakkar yu ndaw ci daraaje yoonte bi yow lay ñaan nga rafetal sama biti ak sama bir al kabaay bakkar yu mag yi buñ ko waxe moy yoonte bi jublu di wax nan al mubiqad yi alak nit ki tax nit ki wala yasu billah sax sawara te bokku na ci nek bi ci gëna fess moy bokkal waaw ak njabar ak li nga xamni moy khas ab julit bu sengew am borom keur wala mu am soxna waye nek non tamit julit yek yefari di dajje di xex ngay dawlo ci bakkar yu mag yi la bok riba ci bakkar yu mag yi la bok lek alali dirim ci bakkar yu mag yi la bok deg ray bakkan tamit ci bakkar yu mag yi la bok kon yow yalla yow mi nga xamni yow ya far sama bakkar yu mag moy ya dox sama digeunte ak mom ba difu mok aye sama bakkar ndaw yi tamit ya

l'islam mo sangum balal ya andak kep kuy way madina xam nga andak xetam yep yi tamit mo len xet yi al muzammil tur la ci tur yonent bi ak al mudassir yonent bi bo mo xamni ni jibril dikal nako ko ñeeké gis dafa tiit waaw ñew ci sayyidatuna khadija radhiyallahu anha dan ni sang len ko non tamit dassironi sang len fo fa fa ay bu wacc len ko ya ayyuhal muzammil ko yalla moko tuddé yow mi nga xamné yow yaay sangu khumil layla illa khalila jugal taxaw ci guddigi waaw waxat ko nek ya ayyuhal mudassir yow mi nga xamné yow yaay muro mbalani tamit khum fa ans jugal nga waré kon fi ni serign bi da jëfëdiko tour yi nga xamné yalla tuddé nako yonenté moy al muzammil yow mi nga xamné sama yaakar ci yow la ko def yalla nga tud yalla nga dolé tedd nga bayiko ci man ci yonenté bo xamné moy al muzammil am nak mole ngi nga xamné ñoy way mat ya wa salliman yalla nga dolé wulu tamit ya bani yo aji fenti ji ala al muta'i ci kuñu top ka wal muti'i ke aji top yalla yi ci nam ko digelé daka ko ke al mushaffa moy kuñu ram lo ka way al shafi ke aji ram habibi ka sa soppe bobu al mufakhami badi bin magal ni yusun bar yomi xam yo aji fenti ji ma ngi lay ñaan nga dole wolu julli ci yonent bi xani moy kuñu top ka de moy kuñu top ndax te yalla sun borom dañu digal ñu top ko dem ni kep ko top top ni yalla may yuti ar rasul faqad ata allah yalla waxat ni bu ngeen bëgge yalla sun borom bëgg leen na ngeen ma top kuntum tuhibuna kon kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waaw yonenti bobu nga xamni moy top yalla itinam gëna rafété yonenti bobu nga xamni mom moy ku ñu tinu loka ci jamm yi sa soppé bobu nga xamni moy yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam

serigne bi continue dadi wax ni salli neena yalla nga dole tedd nga way fa xamite nga magalit alal mubajjal kuñu magal ke ya man yow mi nga xamne ni kat hama argama an khajali ci gatcha wa neena it wamhu farnga efasa nga indake ci yow wajali sama njaqari wa indahu ak fi mom yonente bi alayhi salatu wassalam ne yow yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga dole tedd nga te dole xewal te nga magal ci yonente bob nga xamne moy kuñu magal ke yonente bi nga xamne moma ar ci gatcha waye ma ngi lay ñaan tamit nga effacer sama njaqari fi yow ak tamit fa mom yonente bi alayhi salatu wassalam bu ma ci dara ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya khillana yow sunu kharit ya hibbana yow sunu soppe gis nga yépp ay kañ la way ñaan ab bour bu yor ay may yu bare bare dang koy kañ diko wax yu neex ndax bu gëlem man la may kon taqabbal yalla nga nangu kutubana sunu bind yi minna ci ñun bi mustafa ka ci daraje koy sa ko ñu tan ke mustafa mi nga xamne moy sa tan ne fi ya ko tan as-sulami kadi yegala kon yoonte mi nga xamne moy ras bi nit ki di jaare bag ci yow ci daraja mum yoonte ma ngi lay ñaan sama bind yi may bind di ko jëme ci yow dina ñaan di toroxlu di ko jëme yi ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla ng ko nang waaw ya ma salli neen yalla nga dole tedd nga wa salli man ta nga dole wolu ala man ci yoonte bi nga xamne qad ajaba bo mo wuyu bi bala ci waaw yawma bis ba nga xamni ne nga alastu bi rabbikum khana duma sen borom qalo bala ñepp ne waw ruhu yunus bi alayhi salatu wassalam mo ñeek wax waw waw motax man nga xamni ajabu wuy nabi bala ci bala awwalan te mo jitu mo nek en premier yawma bis ba xamni alastu ne nga kat alastu bi rabbikum tax qabla zawi takallum lata urum wahyi manam salli yalla nga dole tedd nga salli man te nga dole wolu ala man yonent bi nga xamne qad ajaba wuyuna bi bala ci bala awwalan nek en premier qabla zawi takallum lata minde fi yawma bis ba nga xamne yalla sun borom yena arastu bi rabbikum ba nga waxe yow borom bi ne arastu bi rabbikum ki ñeek wuyu yonent bi xali sar sun wax bala moy yonent bi yena koku kat moy ki nga xamne ni no ñeek wuyu lata minde fi di wuyu koku yalla

0: dolee cedd nga ci moom, dolli ci moom tamit li nga xam ne nii mooy xéewal. Allahu akbar. Waaw, sëriñ bi continué wax ne it ah salli, yal na nga dolli tedd nga ala xeyri rasul, ci ngeen ju yonente yaa man yow mi nga xam ne nii kat yaxboo da ngay maye bi suul ci ak laaj, yow mi nga xam ne nii képp ku la laaj nga may ko, yàlla nga dolli, yàlla nga dolli tedd nga ci ngeen ju yonente bi li àll yi ànd ak njabootam wa saxbi ak saxaaba yi aloudoonu ña di way maadu wala tata xabbal, te yàlla na nga nangu it xalami sama xalima bind yi may bind yàlla na nga ko nangu. Mu ne xab yàlla na nga may li ñel ma kaw na xalami nekk sama xalima gi bu saaratal mu qaddami di mbégtem yonente ba yonente bi nga xam ne moom la yàlla jiital waxtu te nga bind it bii ci sabab sama xalima gi bind gi ma ci bind di ko tagg yàlla na nga ci bind ci sabab loolu taqaddami sama jiitu di laa asan ci lu dul lor aw alami wala metti. Ne ko yàlla borom bi asa wa jal maa ngi lay ñaan sama xalima gi it mu li muy bind nekk loo xam ne ni day bégal yonente bi nga xam ne mooy ki ñu jiital, waaye nag sama jiitu it man yàlla nga ko jaare ci tag gi ma koy tagg nga def ma jiitu li nga xam ne ñi ñooy gaa ñu baax ñëpp. Salli, yàlla na nga dolli tëdd nga ala xeyri nabi, ci ngeen ju yonente boo xam ne xaada moom mat na alwara bindef ya bil adami ànd ak ay teggin moo woon ma bindef jëme leen ci yàlla. Yaa man yow mi nga xam ne nii kafaani, fegal nga ma wada bi li nga xam ne nii mooy ay jàqare ak ay jafe-jafe bi jaaxi ci dara jaam wa sallimi, te nga dolli koo wul. Mu ne huwa moom allasi, mooy yenente bi nga xam ne nii faaxa kawe ne siwaahu, kenn ku dul moom minal baraaya, ci mbindeef yi bi xudaahu, ci ak jubam. Yenente bi nga xam ne kat jub gi mu andi te muy alquranul karim moo tax kawe na mboolem kenn ku dul moom ci mbindeef yi xata bada ba fej na kat bu suma waaw bindu turam bi kat fi arshika, ci sa aras yogu al muazzami, gadi guñ màggal. Waaw, yonente boobu alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne nii kat fa tabaarakallah dafay mel ne ki maanaam mooy kawe mbindeef yépp ba sax mujj na turam nekk na lu ñu bind ci sa aras ja aras ju màgg jooju, waaye fa tabaarakallahu mu nekkat wa fil jinaani, mu ngi ko bind yi tamit turam ci aljanna wa fil jinaani ah wa suquuf, ak tamit ca xadd ya wa fil wujuhi, ci fi nga xam ne ni mooy xar kanam ya wal kuhuuf, ak fi nga xam ne ni mooy xunti ya. Mu ne xalaa dal dinay buddi kulla sanamin, bépp xiram bi rimaahi, ci xeej ya ya mu yoroon di ko xeexam ak ay saxaaba wa suyufi ak jaasim yi ci leen taxawal lislaam. Waaw, kooku mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Mu ne qaada wa mbat na alxudaata, way jub ya way gindiku ya li naimi, jëme leen ci yàlla suñu borom yi aji xéewale ji bi xeyri zikrihi, ci ngën ji ak tuddam alxakiimi, ga digiñ xereñ li alquran bi nga xam ne mooy téere bu xereñ, téere bu am xikam. Waaw, bi rabbihi, ci boroomam albaaqi mi aji des alqadiimi aj jiitu, subhaana man, tudd naa sellu buur boo xam ne lam yana mi neena du nelaw. Kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne yonente boobu nga xam ne moo wommat way gindi ya way gindiku ya jamee leen ci aljanna, waaye nag mi ngi leen wommatee ci lan, ci alquranul karim, alquran gi nga xam ne nii kat mooy téere ànd ak borom tabaraka wa taala, mooy téere borom bi xam ne aji des ja, mooy ki nga xam ne it moo fi jiitu. Maa ngi tudd sellub yàlla mi nga xam ne nii kat tabaraka wa taala la yanami du nelaw. Kon mel ne mbokk yi foofu la ñuy yem incha allahu taala yi des ñu àggale ko bu ëllëgee. Wa aaxiru daawaana an alhamdulilahi rabbil aalamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Salli, yal na nga dolli tedd nga wa sallim, te nga dolli wóolu sarmada ba faw ala alladhi, ca ka nga xam ne qad turida, dakkoos na mooy daqees na rek bi laylatin, ci guddi ga bi laylatin, ci ak guddi qad wulida, juriis na fiiha, ci moom lan lañu dakk mooy mudimu ma'sami, ña nga xam ne nii dañoo saxoon ci def bakkaar. Mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga dollee tedd nga dollee wóolu ba faw nag ci sa yonente bi nga xamne guddi gem gani aduna ña nga xamni ni ñoy yefari ak say say saxone ci bakkar ci jaamu xaram dañ leena toraxal dañ leena daq kon manam dafa wax ni guddi gani aduna yonente bi ali sattu salam guddi la gu yeme da nek guddi go xamni ni aw tis la ak gaaf ci ñi nga xamni ni ñoo nekkon ci ak yéfer waye nim nekké nak gaaf ak tis nga xamni sëriñ bi neena ci lañu dakko ñi saxon ci bakkar te muy yéfer ya ñi la nekké yit aw yew akum ak xéewal yimi waja tuddu ci ñi nga xamni ñoko gëm motam wax ni laylatu mawlidin nabi guddig juddig yoninte ba ena guddig gogu laylatu mahwiriya bi moy guddig farj sik sakka laylatu mahwi ta'abi moy guddig faruk chona wa tuhri zitta asumi te guddig labal borom bakkar muni guddig nga xamne ci la yoninte bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna ena guddig la go xamne ni bok na ci ay xéewalam moy guddil la go xamni dafa ñew far lepp luy sik sak rek bi nga xamni boromi xol yi sik sak ci yalla sun borom dafa ñew effacer lepp ay guddil gogu it neena moy guddii go xamni ni ci la ciona faré ci digogu it moy labal kep ku nekk ci bakkar muni bi ha nekk na ci guddii gogu an najatu muccuga wal falahu ak noflay ma sururi andak mbekte wan najah ak fajuk ajo biha nek ne ci guddi gogu yi tamit ar rabahu ak tono moy benefisu was salahu ak yiw ma an difa'in niqami andak janyuk tiso ene guddi gane aduna yunitibi ali sattu sallam guddi la go xamni ni moy guddig mucc ci la yalla sun morom muccale mbinde fi ci yoni gum ko yoni ay guddi la go xamne it noflay ci la amé and guddig mbektem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax te ci la ko yalla feñal ci aduna ak fajuk aajo ay guddi la go xamne it leppam bénéfice la ak yiw waye lepp luy tis tamit dafa dal di jagnou xawat laqna mom guddi gogu xawarixa ay xoti bax yo xamne madat feñna ci guddi gogu xoti bax yoy nga xamne yit sabatat saxna anir ruwati jele ko ci way netli ya waw kamisli narin kem sawara sa nga xamne utfi at kem sawara so xamne utfi at fayes nako ma ammi haid qami andak jagnou tis ak naqar ak metital neena guddi gi nga xamne ci la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna guddi la go xamne ni gu bari ay xar bax la yo xamne feñ na ci guddi gogu te xar bax ak xoti bax yoyu manam saxna ñu jele ko ci ñi nga xamne ñoko netti lolu mom lañuy woy ci arab al irhasat ay mbir yo xamne yalla da koy ay mbir la yo xamne ay xarbax lay doon manam nekul tabi' naturel or naturel lay doon su ko defé nak yalla daf koy defal yoninte bi ko defé nak lolu kat day melni lay yegle ni ki kat ab yoninte la yi muy bëgg wax ni nak dafa xew ci bis bi nga xamne guddi gi nga xamne ci la yoninte bi sallallahu alayhi wasallam gane won aduna mune nak guddi gogou nona amna ay xoti bax yu ci xew yoyu nak mu tambali di lim moy kamisli narin kom sawara si nga xamne kom sawara ut fet fayes nok li tamit qissala wala bok mbir la mu yeme mu xew ci guddi yonent bi gane aduna te moy al fursu ñu koy woy ci tuwa bi persi dañu amon sawara suñu dan jamm te sawara soso amna junni at te mustafa melni dañu manam engagé won délégué ay goor yalla yo xamni ni ñom ñoko dan xam bu muy tak mu am junni at mustafa te bi yonente bi gëné aduna sawara soso non dafa fay ati li na qissa la bu siw bo xamné borom xam xam yi netri nako al imam al bayhaqi tuddu ko ci dalail an nubuwa al imam al zahabi di wax ci mbir yonente bi ali satou salam ci hadith bo xamné irbad ibn sari netli ko yonente bi ali satou wax ci kan ne man mam may ñaanuk sama mam ibrahim may tay mbektem yonente yalla isa ndaxte tuddu na ci tuddu yalla sun borom tuddu nañ ci injil mom mu annoncé ko waye neena sama wajuru jigen nit guddi gi nga xamni ni ngane na aduna amna lu fenc ci mom nek ak leer gu genn ci mom kon sawar si nga xamni amna junni at mustafa bi yonente bi gane aduna sawar sos mom dafa dal di fay lolu nak ci mbirum yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam waye bok na ci yit xarbax yoy fenc ci gane gundi gane aduna muni wa aini sawata batun ndokh sawata nde xam sa alati batun ndokh bobu nga xam ni qata'tu bat rayna qad 'azumat rayna ayun wa jallati la wax rek ngir bayit wi armoni am ci way wa jallati te mu mag neena wa jallati te mu mag neena lil fursi ñeel wa fursu qabla al millati lata ngir ma wa suyirat te mujalis lako kala adami mu melni ki lu ñak la le bis bi nga xamni ni ci la yonent bi ali satou salam gane aduna neena kat nexu sawata nga xamni ben dex la gu yagoon ci ñom gu yaato ndax ne sat ay kilometre côté bu ne ay 100 kilometre nga xamni dañ ci nan tek seeni jaal seeni gal leen ko ci def neena ndex soosu nonu bi nga xamne yoonte bi gane na aduna ali satou sallam ci guddi gogo dafa la ni ngiss waaw te ne kon nak ndex gu maggi ci ñom ñu wa fers mujj nak neena même melne rek manam ak ndex mus fi wona nek waaw manam lu doy war ak ni ndex go xamne dañ koy gis mu bari lol ndox yoonte bi gane aduna ci guddi gogo ndex gi daldi ngiss dara nekutu fa waaw melni mom la bu seydi di wax nan ka anna bil ma'i ma bin nari min daramin kum num ko waxe sax ni ka dafa melni ki la nekkon ci sawara sa dal da melni ndox mom fa nek fa ndox ma nekkon sawara sa mo fa muju nek lol tamit ci ay kemtan yi xew ci ay khawarikh yi xew bi yonent bi gane aduna wa kan qidad ash-shuhub kum faqquk jumya yo xamni ay jum yu faq bay joge ci asaman tardan ene di dakku li ahli riyabi ñoñ sikini an samhi akhbari nabi ci ñuy deg xibar yonente ba wa raja'un ene delu nañu bi la damin andaku greccu ene bokku na ci it kemtan yonente bi ali sarsam bim kan ni aduna moy ay jum yo xamni dañu faq asaman di dak ñi nga xamne ñoo daan yegg ci asaman ñoom gisane kat yi ñoom jinne yi daan yegg ci asaman di sacc la nga xamne ni mo fay xew ñi wax ni sax dañ daan jégué bay dégg malaika yi bind khalimay malaika yi ni mi ki kije li ñi bind su ko defé nak bu diglo xibaari asaman yi daal di wacc ci suuf di ko netti gisane kat yi way rek neena bi yoonte bi gëna aduna guddi gogu daam ay jum yu faqi asaman di leen daq ñoom nga xamne képp ko xamne ni rek da ran diglu fo dañ ko dakk mu joge fofu lol tamit ci kemanu yunus bin ali salatu wassalam mune mawliduhu juddom ga mom yunus bin ali salatu wassalam mu'azzamun luñu magal la mubarakun luñu barkel la muhtaramun luñu wormal la yit ta'zimuhu magal ko mom guddi gogu yal hatim mu dana war ala dawi taqaddumi ci worom jitu ga mune guddi gane yu aduna yunus bin ali sallam guddi la gu mag guñu magal waye tamit na guddi la guñu barkel guddi la yi guñu wormal te neena guddi gogu nak magal ko dafa war te ñi nga xamni ñu wara jitu ci magal gi moy ñi nga xamni ñom la yalla jital moy nit ñu bax ñi aw ñeneen jistam top leen mune ta'zimuhu magal guddi gogu bi sunnati nak defeko ci sunna yaquduna danañu wammat lil jannati jëme ci aljana ja bihi nekk na ci it magal guddi googu ci di ko dundal isdiyadul minnati dolliku xewal li mukhlisin ñal aji sellal muazzimi ku aji magal ni magal guddi yonente bi nak defé ko ci sunna ci jang alquranul karim waaw ci as-salatu ala an-nabi alayhi salatu wassalam ci jang qasida serigne touba yi ci salaxé ci def lu bax joxé aw ñam ina lolu ku koy def ku né néna def buñ koy def dañuy womat jëmiñu ci aljana waye néna képp ku koy def xamal né yalla sun borom dalay doli xéewal képp koy def té diko sellal té diko magal ومن يعظم لنا كما قال مولد نبينا غنك ادنا سونو يونتبي يونتبي بوغا خامني باب الهدى موي بونت جوبغا فلا يحاسب ني دي سوكو حساب دي سوكو ريغلي غدا بو الله كون بو خامي لولو يو فاختاري من نانكو ماغال وعظ نانكو ورمال موم غودي غوغ وعظمي تيغا ماغال كو كيب كو خامني ني ماغال نا غاني ادنا سونو يونتبي بوغا خامني موي بونت جوبغا ku def lol de bu defé bu ëllëgé déssu ko manam réglé déssu ko mbugal yalla suñu borom daf koy mba yalla rek wa mu dim aljanna ci lu duñu am yenn choona ken du ko yadkhulun aljannati bi ghayri hisab di mi wax ci alquran mu melni sëriñ bi néna fi yit képp ku magal gudi yoonte bi ali satt wa salam xamal ni da ngay dugg aljanna ci ken du la réglé ni faman yu'azzim ku magal mawlid khayril baraya nek aduna ngeen ji bindé fi te koku ahmada moy ahmad faka shahid melna ne ko de ci yonu yalla ci xare shahida kok teewena badran badar xare badar bi ghayri wa hami ci ludul deflewu ci ludul tumayit mune kep ko xamni ni magal la gudi gane aduna yonenti bobu nga xamni moy ngeen ci bindef te moy ahmad xamal ni amna ci yol bu reey manam amna ci daraaju jo xamni melna ni ko xamni ni ka dafa de ci yonu yalla melna ne ko xamne ni fekkene xare badar minimum lol reyna fa kullu man kep ko xamne ni anfaqa depenser na alalam fi mawlidihi ci magal gane adunam al musharraf gadi guñ teddal malan alal fa kullu man kep ko xamne ni anfaqa depenser na malan alal bi ghayri sarafin juludul yaq walaw bi qadri dirhamin donte sax lu tolni ab deurem la mu dépenser ko kan fi mawlidihi ci magal gudem ga al musharraf gari guñ teddal fa innahu nakam kaman mi ngi melni ki ko xamni ni hadara teewoy wonna yawma hunainin bisub hunain kharib hunain wa sabarta mu muñ wa yawma badrin ak bisub badar wa nasarata mu dimbele khayral wara ngeen jibinde fi al khayral wara ngeen jibindef a mufahimi ki aji deggal sama dafa melni nak yenn ci nuskhay dañuy wax al mufahimi way dafa melni serigne abdourahman ne mufhimi nga xamni ni yaul khitab al khair khayral wara mufhimi khayral wara mufhimi ki nga xamni ni moy aji deggal sama yonent bi nga xamni ni mom moma degglu li nga xamni ni moy sunnam su teddi bi waye xamal ma ay mbir yu bare bare mune kep ko xamni ni dépenser na alalam ci yoonu yalla kat ci dundal gudi yonent bi sarax wala mu def ay berne diko jangale ñi nga xamni ñokay magal ñi jang qasida neena koku te def ko ci ak yaq nak ndax ci def ci yoonu yalla mum lu reey nay bax waye nak budi nak am tok yaq neena koku kat amna martaba bu reey melni nek ko xamni ni teew won na kharib hunain waye mu muñ ci nga xamni ni mo fay xew waye day melni ko xamni ni teew won na badar du mbele yonnati bi alayhi salatu wassalam wa mu continue ba legi nak di wax ci ndariñul dunal guddi gi ni faman yu'azzim kum magal mawlid nabiyina gane aduna sunu yonnati bi babil huda bi nga xamni moy buntu jubga fala yuhasabu desukum bugal ghadan alak indal hisabi fa isab ga faregal regle ga fala yuhasabu desuko regle غدن بو الله يوم القيامة عند الحساب فرق لك المفهمي بعد يبدم له بعد يتر يلا بولا رجلي مم دو أمت الله يوخ ممكن رأت تير ما دير ما يبولا رجلي مم mom ci li ngay def ndax te lepp lo wax rek mune la kat nangama tax nga def ko ay nak mune kep ku magal guddik gane aduna yonente bi nga xane ni moy buntu djub ga sunu yonente bobu de su ko régler bu allegué ci régler bu allegué ci régler yi nga xamné régler gu tar la te kuñu régler na ngay wedam fa kullu man mune kep ko xamné ni qad hadara tawna mawlida afdalil wara tawena magal gane aduna ngeenji bi def muazziman di aji magal ko mu bashiran di aji begle ña nga xamni ñokay def bi sukkarin ci joxe lo xamni sukkar la aw la xami wala yap fa innahu nakamum koke qad dhafiratufuna bima cha la nga xamni ni yudi mu dana saxal al bushara ay mbekte wala yulaqita du dajje darara lor yawma jitimaal umami bis ba nga xamni ci lan xed yi di dajjo fa dajalo fa kanam yalla ne kep ko xamni ni tewena sax manam fañi magale guddig yonente bi magal ko diko magal waye mu jël ci alalam def ci ay berne onti sax sugar la soy joxe suñi tank suñi sugaré café ya wala mew ya wala beñe ya wala sax nga joxe yap togg ay berne jox ko ñukoy dundul waaw fuñ man di nek neena ku def lolu kat xamal ni tuufu nga ci yool bu mag bo xamni ni day saxal ay mbekté bu ëllëgé tay tamit du dajé ak lor bu ëllëgé mune faman hayya ko xamni ni préparé na ta'aman aw ñam liman ñal ko xamni ni qad qara'a jang na lahu ñal ko wa mubajjilan mi aji magal ko fa khaba'a neena ko ko kat dal dinay denci ndamuna khayrati ahli al-himami yiwi ñon yitte ya ni sax kep ko xamni ni préparé na aw ñam jox ko xamni ni kan da fay jang waaw ay julli ci yonenté bi di jang ay qasaid serigne touba yi ak yenen yu bax ay zikrullah istighfar ci guddig gani aduna yonenté bi ali sattu sallam neena ko ko kat te diko magal xamal ni lambuna laqna denci ne yiw wa nga xamni ni gañu bax ñi nga xamni ñoy borom yitte yu kawé ba am cër ci yalla suñu borom lañu laq yiw yoyé ne yow xamal ni laq nga yiw mel non ci bo duna lay gundi kené aduna yonnati bi ali sattu sallam mu ne waman ko xamni ni tamit khara jang na ala shay'in ci dara ku jang dara mawlida sayyidil wara ci guddi gané aduna sangum bindé fi tabarrukan ngir barkelu ci lola yene fasayra dana gis numu woho ak doli kom waw bil fadghami ci darajay sang ba mo yonnati bi ali sattu sallam mune kep ko xamni ni manam nit jang na dara barkelo ko ci guddik yonnati bi ali sattu sallam mo xam alquran la wala qasaid la wala salatu ala nabi wala istighfar wala al azkar yenen mu jang ko ngir barkelo ko ci guddik yonnati bi koku dana gis ak yokkom ba faw ci daraje sang ba al fadham buñ ko waxe moy as sayyidul muazzam ne wa in khuri donte jangesna ala ma in ci am ndox wa in khuri donte jangosna mawlidu khairil bashar gane aduna ngeen ji mbinde fi neena fa shurbu neena nan nga bil mutahhari ci luñu ndox muñu labal ga yakufu dana fek kay dal murqami pexem kuñu toraxal ke kuñu alak demu iblis mune it kep ko xamni ni jang na dara waaw wala mu jang ci yonnati bi ali sattu sallam ci aw do khalinam ci alquran ak yenen tifliko ci am ndox neena ndox mom day mujj nek nan gu lap kep ko nan sax dalay fegal li nga xamni moy pexem saytane lol rek jorna way yamul fofu de neena yu nawiru dana leral tamit al qalba khulba ash sharab nan neena nan gog nonu it te nga nit ki jang dara ci gud salla yalna do ni tedd nga baqin aji des jo xamne yudi mudana saxal al mushara mbekte way tax muni al bushar ala khairin bashar ci ngeen ji mbinde fi defal ko ko bil ali defal ko yit ak njabotam wa sahbi ak sahaba ya ad durar nyadi ay wurs ma salamin andak dole wolu ko xamne ya atami nan ko tan serigne touba wax ni yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow yaay ki dess te yit yama defal mbekte bo xamne ni ay mbekte yu sax ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci ngeen ji mbinde fi mu ande dole wolu ak muccu go xamni dang ko tan defal ko ko mom ak njabotam ak ay sahabam li nak tadil suwar ci julli ci yonente bi ndax dafa am ay melokan yu taru yo xamni ni mom la yalla sun worom bind ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melokan yoyu nak muy bëgg lim motax lata mu kay lim mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mutamline ya mulhiman yow aji yanki walji al ilham moy lo xamni yalla daf koy wacc ci ab jamam wali mom lañu al ilham qad waffaqa tawfiqal ngama yow mi nga xamni ni yama defal tawfiq ci anam gune salli yalla nga doli tedd nga ala man ci ka nga xamni ni khuliqa bindes nako wafaqa neena kawena yit mom ko ke al khalqa bindefiya khuluqan ci jikko kal khalqi comme nim len kawitam ci ab bind wal tusallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla yow mi nga xamni yama yenki wal joxma ay mbir yo xamni ni tawfiq la ci ko anam gune ma ngi lay ñaan nga dolle tedd nga ci ki nga xamni ni ya ko bind bind bu rafet te mo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bobu nga xamne kawena mbinde fi ci jikko yonente bi jikko mo kawé jikko mbinde fi yépp tax yalla wax ko ci alquran ne ko wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka naka yonente bi la ala khuluqin ya ngi ci kaw jikko yi nga xamni azim yu mag la kal khalqi comme ni nga xamni mo kaw mbinde fi ci bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mo kaw mbinde fi ci jikko waye tamit mo kaw mbinde fi ci ab bind ni ko yalla bindé wal tusallimi te nga doli ko wolu mutamali nak di lim nak bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muni khat kan ne ko na mom yonente bi ali satt wa sallam da tawassuti di borom dig doomu fil qaddi ci taxaway ene yonente am taxawayam jëmum koor bi dafa nekkon lo xamni ni lu diggu doomu la waaw appul yesut rayut sewut lol dana ci ñew mune jalis sututi di aji feen ji rafetu teul manam di aji feen ji rafetu ay cir neena mom yonente bi bindam ak ay ciram dafa nekk lo xamni ni lu feen la tayit lu mat lu jot la sekk ciir yu jot la ko yalla sun borom joxewon walam yakun nekutun bil mufrati di aji appal walam yakun nekutun tamit bi adami nek ku wex yor wexay bo xamne dafa jaxaso ak ñul on yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam yalla sun borom daf ko bind bind bo xamne bind bu yamula taxaway bi nekul taxaway bo xamne ni bu upp la nekul taxaway bu yes waye tam niko yalla sun borom binde jëm ji da nek lo xamni ni lu jot la lu feñ la yit lu rafet la waye na nekuton lu uppal tamit manam yesut wañi wut ab ciiram ak ay ak jëmam ci bopam nekul jëm jo xamni limu wara yor ak nimu wara mel dafa upp wala muy wañi ku manam loxoy nekul loxoy yu gudd ba upp nekul loxoy yu gatt ba bet yi tamit niki nonu niki nonu tanki niki nonu manam jëmmu ji niki nonu manam dal jëmmam nek da nek lo xamni ni nekut lu yalla sun borom def lo xamni ni da fay upp ci côté wala mu wañiku ci côté mune walam yakun nekutan mum yonente bi mutahhama di ku ñu def mune fatakh manam reey ba nek ne fatakh ne nit ku pata yonente bi nekutone lool de walam yakun nekuton tamit mukal sama ku mucca ku boccorol ay lekh ne yor ay lekh yo xamne lekh yu reey la bal li fi ne faqa kawena kula man kep ko xamne ni sama yekati kuna min muntamin ci koy askano li adam ñel sunu mom adama mun yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nekuton ko xamne ni kat dani fatakh yor jëm ju reey reey nan ki dafa dafa dafa dexeura
0: dedet manam nekutone jëm jo xamni ni dafa reuy nan ki ha waji mo ponkal wala mu nek ko xamni da sew mi nan ah ki de su ak jakkabal rek dedet waye tam nekutone ko xamni ni dafa yor lex yu reuy waye nekutone tam ko xamni dafa yor lex yu sew manam dal lepp dafa diggu dom mu ne yonente bobu kawé na kep ko xamni ni yëkëti ku nak askanalo ci adam rek yonente bobu ali satt wa salam mo la gëna kawé wa misan melokan yu yemi lay wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kan ne ko na mom yonente bi yatulu di sub kul man kep ko xamni ni ma shaahu an nak mom ci dox fi kulli zaman ci bepp jamono wa kan ne ko na wasi'al 'atni diko yaatu at wala diko yaatu deund yadhaku nena da fay re ay nak du re di khaqtaay de nan lay re mune bi tabassumi ci muñ bind bu am solo la mune yunus tabi ali satt wa salam nekkon na ko xamni ni ku masana and di lay dox di dox ku masana and di dox daf lay tim daf lay sut am taxaway am daraja waye nak nekkon na ko xamni ni at bu yaatu la yoron deñu bu yaatu la yoro ñepp la xaju sallallahu alayhi wa sallam du boddi kenn du beddi kenn du ñak kersa kenn du dakk kenn du tas yaakaari kenn ku yaatu won ab deñ la mune yit nak da daan retan way retan gi nak retan la go xamni ni muñ lay def mune wa huwa mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jalilun aji magla qullabu neena ku rafet rafeta yu nimi sopax ndiko ci mbiri mbir yu man di ñew nimi réagir ay réaction ci mbiri ak nimi organiser mbiri nim koy administrer neena lu rafet rafet la len lu ne rek mu def ko fam wara def len lu ne mu jox ko kam ko wara jox neena bayaduhu wexuk nak yaram bi lu tebi ku wex la nar la waye nak musharrabun lu ñu jaxase la bi humratin ci ak xonk yene jëm ji dafa nek jëm ji wex waye dafa warax dafa and ak tamit xonk wa ahdabu nekkon nit ku jot ay xef xef yu jot la yore won wa anjalun nekkon jëm jo xamne ni tamit ku yaatu ay bet la nekuton bet yu sew sura samin neena nak di borom doxin doxin wo xamne ni doxin wo ami teggin la ta rafet yenente bi sallallahu alayhi wa sallam koku mo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena da nekkon nit ku mag ko xamne nimi soppaxndiko ci mbir yi ak nimi ci doxali mbir mu man di doon mbirum aduna ak mbirum alakhira neena lu rafet la waye bokku ne ci niko yalla bindé yi dafa wex wex bo xamne dafa jaxaso ak xonk wa manam blanche bo xamne dafa jaxaso ak rouge mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam ay nek nekul lu uppu ni nekkon ko xamne ni xef yi ko yalla jox xef la yo xamne xef yi jot la waye tamit nekkon ku yaatu ay beut lolu abtar la manam ku beut yi sew nanak ñaari moy lolu da nekkon ko ani beut yi yaatu la yore waye aw doxalin tamit da nekkon doxin wo xamni ni doxin wu dal la nekkul ko xamni di fatax fataxi wala muy peccer peccer di door tali ñepp xamni ki nit ngi ñew lolu doxin yoon tamit da doxinum doxin wu dal sallallahu alayhi wa sallam waaw duñ ma sa gis melni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw serigne bi wax ne kat waaw ahmaduna sunu ahmad momu rahmatuna moy sunu yermade hamiduna sunu hamid momu ci ay turam la ni'matuna moy sunu xewal mahmuduna sunu mahmud momu it farhatuna moy sunu mbekté wal judu neena moy tab gi nga xamne muzrid di yami aji xeb ji aw deut moy aji xew ji aw nir ay nir yu duy ndox ba fess dal di soti fi da jël ay tur ñetti tur ci tur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tur yoy nak bok na ci ahmaduna kon mune yow mi nga xamne yaay sunu ahmad mune sunu ahmadu momu kat moy sunu yermane waaw mune yit sunu hamiduna moy sunu xewal sunu mahmud momit moy sunu mbekté waye moy ku tabe gi nga xamné tabe gi nek ci mom day xeb aw nir ay nir yu def ndox ba fess del di soti taw bi nimi bare tabe gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko upp inni naka man serigne touba ukhatibu mangi waqante al jamil aji rafet ja fi kalimi ci sama baat yi di bëgg ñew musalliyan may aji julli ala rasul ci yonente bi musalliman may aji ñaan dolle mucc ak wolu ala al wasula ci eggale kayba bi hisbihi and ak kurelam fukki bay di ñew da nek lo xamni ni kat da ci tuddu ay tur yonente bi ali satou salam diko ci kagn diko ci tag di julli ci mom mune nak yow yalla sun borom yow lay waxantel yow mi nga xamni way ay ko rafet ki yow mi nga xamni ni it yow yaay ku yor melokan wo rafet yi may julli ci yonente bi nga xamni mom moy yek jokku kay ba ku bëgg ag ci yalla sun borom bo jaare ci mom dal di ag watax mo wax ni salli yalla nga doli tedd nga ala al mudassiri ci aji muro mbalan ya yonente bobu nga xamni kat mo muro mbalan ya nga waxe ko ya ayyuhal mudassir wa alihi khairil akhbara ki ngeen jiminef al mubashshir kadikun begal wala nga al mubashshir ki aji begle mahil firaki aji farduriya al mutahhari kadikun labal wa alihi ak njabotam wa sallimihi tanga doliko wolu salli yalla nga doli tedd nga ala al muzammili ci aji sango mbalan ya jalid dujaki aji daqlanam nga al muammali ke dikun yakar hamin nadaki aji yolji ay may ke aji dotti ji ay may lil murmili ñen aji ñak wa sahbi ak andandom ya wa sallimi te nga doli ko wul serigne bi tambali ne yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow ya wo yonente bi tuddi ko al mudassir ndax ya ayyuhal mudassir yow ya ne ko ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir yow yalla yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi ne ko ya ayyuhal mudassir ndax lolou liko waral histoire bi moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mi gis wahyu di gis jibril bobu ma nga ci gharu hira bim ko gisee nak jibril dikkel ko ne ko iqra jangal mu gis melokan jibril dafa tit te bobu ma nga ci makkatul mukarrama ci gharu hira bim tite nak dal di ñew ci kërëm fekk fa sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ne ko kat dassiruni mur len ma ci mbalani mur len ma xamna mu da jappani lool mu gis mom mbir la mo xamni bu muru ci mbalani man na mu fekkat ko fa nek ta xamu ni mom no am la mu gis ki nga xamni ni moko waral bu muro mbalan nek bu ñakko mur lepp da koy gis motax yalla ñu ko ya ayyuhal e yow mi nga xamni yow ya muro mbalan yi qum fa ansir jogal nga daldi war say njabot nga daldi war nit ñi kon yow mi nga xamni yow ya ko ya ayyuhal mudassir ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci aji muro mbalan yi nga xamni moy ngeen ci bindeef ka nga xamni yit moy ko ñu bégal ga ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy ay dur ak ay ner ay nar ak ay fen ku ñu labal ka defal ko ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu waye yow mi nga xamni ni yow ya ko woyé ne ko ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ni yow yalla yow mi nga xamni yow ya ko woy ya ayyuhal muzammil fi tamit meme yonente bi ba mu gisee loolu da ñewat ci sayyidatuna khadija ne zammiluni sang leen ma yalla ne ko kat yow mi nga xamni yow ya sango mbalan yi qum jogal qum al-layla manam taxawalal guddigi jël taxawal guddigi di julli illa qalilan manam guddigi gep na ngay taxaw du julli illa qalil bam dess lu tuti nisfahu wala sax bu la nexé nga taxaw genn walu guddigi awun qusminu wala sax nga wañi ci manam baña taxaw genn walu gi lu ko gëna yes aw zid ali wala sax nga taxawal lu upp ci genn walu guddigi mais dal en tout cas del jog ci guddigi yow mi nga xamni yow ya ko wax lool nak yalla nga dol ci nga ci ko xani mom moy aji sangu jitté ya ko woyé kok nga xamni mo dakk le dem ga kok nga xamni moy kuñu yaakar kok nga xamni yit mom moy yol ji ay may ci ko xamni dafa ñak defal ko mom defal ko ay sahabam wa sallimi te nga doli ko won salli yalla nga doli tedd nga ala abdil ilah ci jaamu bi yalla ba habibihi kay ab soppel zikril ilah ki nga xamni moy tuddu yalla safihi aji tanam je sayfil ila nga xamne moy jesi yalla ja wa alihi ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu ni yalla sun borom itam ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bobu nga xamne moy jaamu yalla ba ci turi yonente bi abdullah waye habibi nek ab soppem bokku na itam ci ay turam zikril ila ndax te dañuy wax yonente bi alayhi salatu wassalam foko ma sana fek rek day tuddu yalla sun borom tabarak wa taala al istighfar la hawla wala quwwata illa billah yonente bobu nga xamne bokku na ci ay turam safihi yalla moko tan sayfil ila mu nek it ki nga xamne moy jesi yalla ja yalla nga doli tedd nga ci mom ak njabotam te nga doli ko wol ndax serigne touba dafa melni day melal yonente bi nek dafa amé ñaari loxo dañ ci ñew ci kanam loxo nday jor bi na nek loxo bo xamne ak tab ak yermane rek mo ci nek waye loxo chamoy bi nek mu nek loxo bo xamne da fay jagn lepp luy ayu bayu ko ci nga xamne ñoy yefari sall yalla nga doli tedd nga ala hizbil ilah ci kurel yalla ba ni'matihi ka ay khiwlum babil ilah ki nga xamne moy buntu yalla ba siratihi ki nga xamne moy aw yonam hudal ilah ki nga xamne moy jubu yalla ga wa sahbihi te nga doli ko wolu wa sahbi ak sahabam lay wax wa sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla te mang lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne kenn la ko remplacer kuy taxaw taxawaru taxawayu kurel hisbil ila fi yonent bi djul xam nga hisbu moy kurel way da wax ni yonent bi kenn la koy remplacer kurel yonent bobu nga xamne it moy xewalu yalla moy xewalu yalla yonent bobu nga xamne moy buntu yalla manam ku bëgg jaar ci yalla ci yonent bi nga koy jaare wax ci sunnam sunnatu wal mutahhara ay yonent bobu nga xamne it moy yoon wi jëm ci yalla siratullahil mustaqim yonent bobu nga xamne moy jubug yalla yalla nga doli tedd nga ci mom ak sahabam yi tanga doli ko wol salli yalla nga doli tedd nga ala sayyidina ci sunu sang waliyina ko nga xamni moy sunu kilifa qudwatina ko nga xamni moy sunu reytef habibina ko nga xamni moy sunu soppe shafi'ina ko nga xamni moy ajram sunu bi al-yawm al-qiyam wa alihi ak njabotam wa sallimi tanga doli ko wol yow yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne moy sunu sang waxon nañ ko leral lañ ko ci mawahibu sayyid buñ ko waxe moy ko xamne bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru moy nabi ali sallallahu alayhi wasallam moy ki ñuy wëru tartar ye gëna tar bu al yawm al qiyam ko ki moy sunu kilifa waye tamit moy sunu reytef ndax yalla sun borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sun borom neena ci yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam koy teef mi ngi ci yeen ngir war ko roy yunitibi bobu nga xamne yit sallallahu alaihi wasallam moy sunu soppe mo ñu ram bu tamit bu ëllëgé ndax yunitibi bu ëllëgé ni ko waxe won ash-shafa'atul uzma su jam ñi démé ba tiit su yalla sun borom dékkalé jam ñi ëllëg yowmal qiyam dañuy wax ndé leni bayyi ci naaj jant bi di len lak nga gis ko xamne day lap ci aw ñaqam ko xamne bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru moy nabi ali sallallahu alayhi wasallam moy ki ñuy wëru tartar ye gëna tar bu al yawm al qiyam ko ki moy sunu kilifa waye tamit moy sunu reytef ndax yalla sun borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sun borom neena ci yunus tibbi ali sallallahu alayhi wasallam reytef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunité bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallam moy sunu soppé mo ñu ram bu tamit bu ëllëgé ndax yunent bi bu ëllëgé ni ko waxé won ash-shafa'atul uzma su jam ñi démé ba tiit su yalla sun borom dékkalé jam ñi ëllëg yowmal qiyam dañuy wax ndé leni bayyi ci naaj jant bi di leen lak nga gis ko xamné day lap ci aw ñaqam nga gis kuy jigen bu am doom saxté doyna war gel ci tangi mom nak yalla da leen fi bayyi rek ba leen atté su ko défé nak ñom mbindé fi ñak ñuy dem ci yunent yi di sakku ci ñoom yalla suñu borom atté leen jaar na ci ay yunité yu bari Musa ak Isa ak ñeena ñeen mu kenn ku neene la sa bop moma doy mi dem ci yunité bi mu daldi sabbal yalla ñaan yalla suñu borom daldi atté jam ñi loolu mo tax mu ni shafi'ina ta amal na benen qasida bi mu koy waxit bu am solo manan yawmal qiyamati ta'ti ar-rusulu qatibatan wal anbiya'u lahu wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna يقول امتي يرحم خير من رحمه الله تي يالا مني سؤال لي يوم القيامه نيت ني نييو تي
2: unity yeppay tew waaw mbolé sin ak anbiya kenn ku ci né nak da nan rek man sama bop la tan waye nak yaqulu ahmad unity bi may wax ni ya rabbi sun na nga yeeram jambi tax muni shafi'ina yalla nga doli tedd nga ak njabotam wa sallimita nga doli ko wul muni salli yalla nga doli tedd nga yalla sun borom ala al muaddabi ci kuñu yarka dil hurmati kay borom arm hormaja al muaddibi kay aji yar khayr rasulin kay ngeen ji yonenti wan nabi ak kuñu sol wa sahbi ak ashaba musallimi de nga doli ko wul muné yow yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonenti bi nga xamni moy kuñu yarka yonenti bi nga xamni yow yalla sun borom yow ya ko yar ndax yonenti bi wax na ci hadith ne kat yalla sun borom daf ma yar mu rafetal ni ma yar addabana rabbi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi li yunit bi wax yunit bi neena yalla sun borom moma yar tay nim ma yare daf ko rafetal ba tax yup yunit bi mo upp ay teggin yep kep ko yalla sun borom yar faw nga am yar yunit mom nga xamni moy borom wor maja al muaddib moy ki nga xamni yit moy aji yare je yunit bi dafa am orma ci ñep rek malaika dañ ko wormal niki noni yit malaika yi bokku na ci worma gi moy jibril mi len jité ba mu rañané dem asaman ba aksi ci fiñu woyé sidratul muntaha jibril daf ko wax ne ko nak man kat fi moy sama barab légui nak yow yak sa borom yeenay dem man numu ko djéggi wa tax sun borom inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa mu ne kon yoonte moy borom orma ja yoonte bobu nga xamné yalla daf ko yar ba nopi neko del yaré ko ki nga xamni moy ngeen jiyonenté moy ngeen ji kuñu sol nga defal ko doli tedd nga ak ay sahabam doli ko wul gis nga yépp ci tour yonenté bi ali sattu sallam salli neena yalla nga doli tedd nga ala babi naimi ci buntu xewal zaka ko ke as-sirat moy yon wa al-mustaqim ya ji juk muhammadin muhammad mom nga xamni khairil anim moy ngeen ji minde fi wa alihi ak njabotam wa sallimi tanga doli ko wul ne ko yalla sun borom ma ngi ne ñaan nga doli tedd nga ci yoonte bobu nga xani moy buntu xewal moy buntu aljanna yoonte bobu nga xani moy yoonu yalla yu jup siratul mustaqim am nga doomu adam kep kuy julli da ngay jang ihdinas siratal mustaqim ak ñaan la mo yalla sun borom ihdina yalla nga ñu gindi tek ñu ci as siratal mustaqim yoon wi jup moy yoonu l'islam yoonte bobu nga ne moy ngeen ci bindeef ak njabotam wa sallimite nga doli ko wolu waye tamit mu wax ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala izzil arab ci tedd nga arab yonte bo nga xane ni moy tedd nga arab wadaka koke itamit kashiful qurab mi aji wuni njaqare wadaka koke rafi'ur rutab mi aji yekati daraja ya wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu mu ne ko yow yalla sun borom tabarak wa taala ma ngi lay ñaani nga doli tedd nga ci yonte bobu nga xamni arab yi kat lata yonte bi ñew dañu febalon new dole torox way yonent bi ñewé nak ci lañu am tedd nga kon mune yonent bobu nga xamni moy tedd nga arab yonent bobu nga xamni mom mo wuñu ñakare yonent bobu nga xamni yit ah mo yëkëti dara ji doomu adama yi yonent bobu nga xamni yit moy lepp yalla nga doli tedd nga ci mom ak ay sahaba mu sallimi te nga doli ko wol mune ko salli yalla nga doli tedd nga yow sunu borom alal mahi ci aji farji ak yefer al wakil kadi kuñu délégué kuñu mandaté yunit bi alissan yalla sun borom daf ko wakil ci jamni mu war leena gindi war leena tek ci yoonu siratal mustaqim war leena won yoon wa waye wal mutawakkil ki nga xamne itamit moy aji wakilu ci yalla al kafil ki aji yanu it li nga xamne moy responsabilité bi yalla sun borom tek ko ci mom war ko jarlali ci jamni yunit bobu nga xamne qaidina moy aji wombat suñu ila sabil jëm ci yoon wa wa ali ak njabotam musallimi te nga dulli ko wol mune yalla sun borom ñaan ma ngi lay ñaan nga dulli tedd nga ci yoonte bi nga xamni mo far ak yefer yoonte bobu nga xamni yit moy al wakil moy ki nga xamni ni yalla daf ko tawkil daf ko jox mbir risala gi ne ko jotaliko message bi yoonte bu nga xamni manam yalla daf ko jox mbir waye tamit diko yalla joxe mbir mi da jelat tamit mbir yep wek ko ci yalla wakil lu ci fa iza azamta fa tawakkal ala allah yoonte bobu nga xamni moy ki gaddu responsabilité jamni yonenté bobu nga xamné mo ñi womat demé ci yoon wa nga defal ko ak njabotam defal ko yi nga xamné moy sahaba ni ukhatibul jamil lay wax dé fi kalimi ba yoy jéxagut ba lay yépp rek ay tour la ci tour yonenté bi waaw ay qualification mu ne ko salli yàlla nga dolli tedd nga ala bahri al buhur ci géeju géej yi laysa la ida ki nga xam ne mooy gaynde ak noon ya shafi sudur ki nga xam ne mooy saafara dën yi saafara xol yi naafi shaqa yonenti boobu nga xam ne mooy daq ak te xëy di akuk ragg badril budur ki weeru weer yi wa saxbi ak njabootam wa sallimite nga dolli ko wóolu sëriñ bi ci bayd wi bëri na lu muy wax yonent bi naan ko mooy baxrul buxur mooy géeju géej yi ndax yonent bi tabe gi mu yor géej la te géej yëpp rek ci géej ci tabe yonent bi la ñuy tànqee da koy wax tamit shamsu sumus yi yaay jantub jant yi ndaxte jant leer la te leeru sëriñuna muhammadun salallahu alayhi wa sallam war a ab jant da koy wax tamit nekk badrul budur yi yow yaay ki nga xam ne yaay weeru weer yi ndax weer leer na waaye nag yonent bi mooy weer wi gën a leer moo tax mu ne kon yow yàlla nga dolli tedd nga ci géeju géej yi mooy yonente bi nga xam ne mooy géeju géej yi yonente boobu nga xam ne mooy gaynde noon yi maanaam dafa wi xatt lool ci noon yi mooy saa yu taxawee bëgg a jàmmaaroo lislam bu taxawee ak ñoom duñ ko netti ci xare badar la fa xew laaj leen rek waaw buñ sañoon de sax dañ ne woy ma yëgoon duma teewe xare badar ñoom yéefar yi ndax lañ fa daj ñii ñu ray leen li ñu jàpp leen ak yeneen xeex yi ni ko noonu tey ki nga xam ne it moom mooy saafara xol yi yonente bu nga xam ne mooy dàq li nga xam ne ni mooy ak ragg waaye yonente bu nga xam ne mooy weeru weer yi sallallahu alayhi wa sallam huwa moom yonente bi àlla si mooy ki nga xam ne ni qaada wombat na an nada tabga li man jëme ko ci ki nga xam ne ni yëj yi dana dikk lil ijtidaay ngir sakku tab googu wa man képp koo xam ne ni naxaahu jublu na ko bi ictidaay ànd ko jalkat yi laaxa daje na arada ak alkane bil wakami ànd ko tiis ànd ko naqar mu ne yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne nii moom moo wamma tabe ga jëme ko ci képp koo xam ne nii kat dafa dikk ngir di ko sakku maanaam képp ku ñëw ci yonente bi sakku ak tab bu agsi da nga ko fekk moom doy sëkk waaye rek képp ku jublu yonente bi tamit bëgg a tooñ bëgg a jalgat yi bu boobaa la ngay dajal rek la nga fay jëlee mooy ak alku la nga fay jëlee mooy tiis mu ne xëwa moom yonente boobu àlla si mooy yonente bi nga xam ne nii imtaddat tàllal na yet yi sama loxo bii ci moom sabu yonente bi li rabbi jëmee ma ci sama borom al afiya di gën a jariñi wa jaada nee na tabe ne liññal ma bil jayidi ca la nga xam ne nii kenn amu ko min xayri xaatir ci lu dul ma naan ko andi jox ma yow yàlla wakkami wala ma naan ko sax ñaata nga ma koy jaay nee na kat sëriñ bi nee na fii yonente ba mooy ki nga xam ne moom moo jàpp ci sama loxo yóbbu ma ci yàlla suñ borom mi nga xam ne nii moom moo gën a jariñi te yàlla moom it defal ma loo xam ne nii defalu ko kenn ci lu dul sax ma naan ko nag yow yàlla suñ borom jox ma dama may rek ndaxte naa nekk buur bii maye waaye tamit ci lu dul ma naan ma lii ma yorkat dama koy jaay ñaata nga koy jëndee kon mu nekk lu am solo fa tabaarakallahu ci qasida gi nga xam ne nii mooy jasbul xulóob ñu nekk ci ak yéen xam naa rek insha allahu taala di leen joxaat randiwu ci guddi gi gën a eggale li nga xam ne mooy téere bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu
3: lahu ñeel na ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min al xawaariqi ci ay xar baax ci ay xotti baax ma xar baax yu mag te kewe yoo xam ne lam ya ji dikkul li saabiqin ñeel aji jiitu wala ya fii te du dikki it li laaxiqin ñeel aji dab ñeel aji ñëw fadlan di ngëneel min al muqaddimi bi bàyyikoo ci yàlla mi aji jiitale ja sëriñ bi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla suñ borom jox na ko ay xar baax ay xotti baax ay kéemtaan yoo xam ne dafa mag yu rëy kéemtaan yooyu nag ñu jiitu yàlla jox leen ko ñu jiitu ci ay anbiya waxuma la nag ñeneen ñu dul ñoom waaye it kéemtaan yooyu nee na ñiy ñëw tamit kéemtaan yooyu noonu yàlla du leen ko jox loolu nag nga ne la loo xam ne yàlla moo koy jox ku ko neex dalika fadlullahi yu'ti bihi man yasha wallahu dhul fadli l'azim loolu ngëneelu yàlla la yoo xam ne yàlla mii aji jiitale moo ko ko jox jiital ko sëriñ bi tàmbali di lim xar baax yooyu minha nee na bokk na ci xarbaax yooyu salaamul xajari nuyu doj ya alayhi ci moom, mashyu shajari doxu garab ya di ànd ak moom fu mu jëm, inshiqaqul qamari niki noonu xarug weer wa lahu ñeel na ko

0: wa qalbuhu wa yaqulum bi lam yanami du nelaw bayit wi sun bi tuddu na ci ñetti kemtan yo xamne yalla sun borom a joxna ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kemtan yoyu bokku na ci niri diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam te lolit mu nek qissa bu wer bo xamni amul luñ ci layam layame amul luñ ci lam lamé bu wer la te lolou nak hadith bu wer ron na ci so demé ci tirmisi ray gis né genné nako hadithu 4000 abu na'im tamit genné ko ci dalailun nubuwa ak hakim ak borom xam xam yenen yu bare bare ñu jëlé ci bu ñuy wax ishaq ibn abi bakrin ishaq la mu jëlé ci abi bakrin ibn abi musa mu jëlé ci baye mu nekkat abu talib dafa genn dem sham andak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben commerce neena kat biñu nekké ci commerce momu dañuy gis ne kat bañu djubé fi nga xamné ni modi sham ci commerce momu ci bek fi ben labbé labbé bi kat wax leen qissa bu re ci yoonte bi ni ki kat am yoonte la ndax dama gis ne ka muy dox niri dañuy and ak mom diko keral fu mu jëm te lolu nak du xew ci kudul kudul ab yonenté waw dal di koy wax ni anamu dal nak lolu motax ba yeen ñi rombu fi tay ci commerce mi dama leena bëgg téral te dawu leen téral ñu laaj ko nak lan motax ngay def li mu ne nak daam ku ñeen andal ku yor ay mbir yu reuy laaj abu talib yi xew ci mom yonenté bi wax ko mu ne ki ab yonenté la mune anamu ñu ne kat mom ma nga ci fas ya nga ci gileem yak raxla ya diko defar mune len andi len ko ñu daal di yedd seen bop ne ñun kat naka lañ ñi mëna téral téra nga ñuy bayyi suñu mbokk mi ñu daal dem andi ko biñ ko andé mu tok it dañu gis ne unité bi famu tok mu tok it dañu gis ne unité bi famu tok kër gi day déplacer mu wax ki nga xamné moy abu talib ne ko ki kat bay bo nga dello ko ndax lima gis ci mom ci ay kemtan ken bu ko yahudi gisse ci mom danañ ko fexel kon ci neena lolou mot abu talib dal di paré ci commerce dal di delu te hadith bu wer la bo xamné bokku na ci ñi ko netti abu bakr ibn abi musa momu ñu ko netti te al imam al bukhari wax ne kat siqalak am confiance la te day roy day manam ihtijaj manam day layo ci mom da koy def mu nek firnde bukhari ak muslim kon lolit ci kemtan yonent bi la bok moy niri diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam mune bok na ci kemtan yoyit yonent bi dara gis ginnawam di gis kanamam ndax amna hadith bu netti jele ci borom xam xam yi ñu wax ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu sa taxaw ci sappi ci day julli day wax sahaba yi ne len kat defar len sappi sawu sufufakum وتراصوا اقيموا صفوفكم تخول لين سابي وتخول سابي دا نيك سنة يونت بي نين مول كو ديفو تاميت مان بوماي جولي لو واجي ديف داما كاي غيس كون ني نكون موم داي غيس تي غيناو حديث لو حديث وير لا كوم نيمي غيسه كانام واي مو خات نيت اي بتام بوي نيلاويت خول بي دو نيلاو دو بن بيس سيدتنا عائشه رضي الله عنها نك يا رسول الله ndax da ngay nelaw to do witar munako ya aisha ya aisha man samay bet buy nelawit sama xol du nelaw kon lolou wer la mune minha bok na ci khawariq yoyu kharbakh yoyu tajannubu zubabi wataniku sorik wegnu ya an jismihi ci yaramam ma asiyabi andak yere ya kadaniki ni tashilu si'abi yombal way jafe ya lolu nak mi ngi amé billahi ci katanu yalla sun borom molil magnami kay aji joxe mangga mu ne bekk da ci kemtan yonent yoy sallallahu alayhi wa sallam moy yalla da def ni dafa lab sel la ko ba nga xamne weñ du dal ci aw yaramam weñ du dal ci ay yereb allahu akbar nga weñ mom tamess nako moy ci sobe rek lay nek fami dal kon waye nak yonent bi mom jëmmam ji dafa lab jëmum yi dafa sel ba tax na neena bokku na ci ay kemtanam weñ daw dal ci ay yereem daw dal ci yaramam waye bokku na ci kemtanam yi moy mana yombal lu jafé ay mbir yu jafé mbir yu taratar yo xamné ni doomu adamay dañ ci dem ba tele ci duñ ci man dara su ñëwé ci mom mu dal di koy yombal ba ci sax bayyi may dañ ci ñëw légui yi nga xamné yeen say arab yi dañ daan jëfëlanté ak ñom jëfëlanté yu tar ba tax ñu mer ay gilem yi ak yoyu duñ mëna té defati dara gilem yi dañuy mer taxaw buñ leen daqé duñ dem wala fassé yoyu wayé néna mom yoonenté bi bu intervenir rek ñu dal di dadi dem kon yu jafé yo xamné ni sa yu ñëwé rek mu nekk lu yom lolu ci ak kemtanan yalla bok minha bok na ci kemtanan yoyu tamit tawassulu tuyuri moy jokku pitiya manam pitti dañuy tawassul ci mom moy di sakku ci mom intervention tawassul lu djublu moy pitti dañuy ñew sakku ci mom intervention ñu joge ci al wasila bi nga xamne moy li nit ki di jaar ngir ag ci yalla motax serign ñu koy tuddi al wasila kon pitti sax dañ dan ñew ci mom di sakko jokku manam di sakku ci mom mu def intervention ci ay mbir yu len nakari yo xamne doomu adama mo len koy tek doomu adama toujours rek lu natali nakari mbi def yalla yenn say ci mom lay bayiko ndax mom la yalla jox xel bihi ci mom manam ci dañuy tawassul bihi ci mom mun ishtaka jambatna ba'irun gilem gelo ho ñel ko bok na ci yit kemtan yoyu moy gilem gi daldi jambat ci ay metit ay tartar yu ko seni borom di tek wala borom di tek mu ñew jambat ko yonenté bi def intervention lol dak wan fajara neena balluna al ma'u ndokhma an namir bi daji neex min yadi zit takarrumi ci loxey borom teral ga neena beuy wi tud na ci ñetti kemtan te moy picci dañ daan ñew tak ci yonenté bi ali sattu salam mu def intervention lol it lu wer la lo xamni ni saxna ndax jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci hadith bo xamni ni hadith bu wer la abdullah ibn mas'ud ne ci hadith bobu abu dawuda netri nako ne kat ben picc ben bis yonent bi dafa nekkon ci ab tukki ci ben aajo yimi dox neena biñ ande mom ñu gis ben picc picc bi nak dafa amone ñaari ciut ñaari fiñu joyu nak mu am mu nek ay domam mu bëgg leen lool xam nga dom mom ñepp koy bëgg ba ci sax ndanaaw yi dañuy fonk seeni dom dañuy naaw di wudul leen andil waye picc mi da am ñaari ciuj neena nak ñu dal di jël ñaari ciuj yoy biñu jëlé ñaari ciuj yoy nak picc mi naaw ñew ci yoonenté bi waaw di lepp lepp di ko wër di jégué ba aksi ci suuf ngir am lu ko metti ak tiit guñ tiit ci domam yoy neena bi yoonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam ñëwé ni gis ne kat yonenti bi yalla xamal ko picc momu kat metti lim am ci jom yoy ñu jël abu dawud netti nako waye yonenti bi ne len ah yen ni ngeen def mom moy lan delo wat len ko ciujam yoy bañ ko delo nak nga gis ne picc yu ci la dal di dem ñewatut nga xamni picc mi kon yalla da ko xamal ne ko yonenti bi ki am ci mi am na lu ko metti muy jambat mi jambat nak ci la ko yalla sun borom tabaaraku wa ta'ala xamale li picc mi def mu leen ngeen ko dello ngeen ko dello boromam sallallahu alayhi wa sallama mo tax serigne bi wax ni tawassulu tuyur waye tamit bok na ci ay kemtanam geleem gi ñew diko jambat lolu yi tamit qissa bu wer la bu rot ci téré yi nga xamni ni moy téré siray sallallahu alayhi wa sallama ñu wax ne kat yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis benn way dafa yoron ak gilem gilem gi nak mu di ko tek lo xamni ni lu doy war la lo xamni ni lu metti la yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dadi intervenir neena kat lolu dafa melle neena yoonte bi da bu ñewé ben way dafa ñew bok ci wa ansar neena waji nak yor ak gilem yene gi len gi mu gisse yonente bi dafa daldi melne lu xey daldi joy ba di tour ak rom xagn yonente bi ñew daldi ray li nga xamne ni moy dokk gi ak yoy dadne len daldi gilem gi daldi noppi daldi na bayyi xey gi mi xey moy ni gilem yi def bayyi joy yi tebi yonente bi dadne kan mo mom gilem gi ñu nak gilem gi kan ben way ci bok ci wa ansar moko mom yonente bi nako sa way xana do ragal yalla ci gilem gi ndax kat mom xamal na ma ne yow mi kat dang koy metti te do ko jox lek yi waw xana do ci ragal yalla ñi nga xamni di mo wala jox gilem gi ndax te jambat na ma de te lol hadith bu wer la bo xamni ni al imam ahmad netli nako albani ni hadith la bo xamni ni hadith bu wer ba tax señ bi wax ne yit ishtakalahu al ba'ir ay bok na ci kemtanam yoyit sallallahu alayhi wa sallam li nga xamni ni modi ñaari loxom yu selliya am ndox genn na ci te lolu hadith la bu wer bo xamni ni netali nañ ko ne yoyit bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn tukki mu nek ak ay sahaba radiyallahu anhum sahaba yoyu nonu ñu aaje wo ndox bëgg japp te amuñu ndox yoyit bi neena kat ci kemtan yalla ci ay loxom ndox genn ci ndox mo xamni ni japp nañ ci ba def ci liñ bëgga faj aajo yépp waaw nenañ sax mbolo mom agone ci jundi ay nit te buñ ko ëppoon tamit ndox mi genn ci ay loxom sallallahu alayhi wa sallama man nañ ci japp te loolu hadith la bu wër bo xamni abdullah ibn mas'ud netti nako mom ma wax ne bañu nekké ci yoonte bi benn tukki ndox mi daldi neew yoonte bi nekkat andi len ma ndox neena indi len ma ben ndab neen ñu andil ko ndab ndax dafa wone indi len ma ndox bu fekke ndox tuti dess na fi li fi dess andil len mako ñu andil koko neen buñ ko andil len ndab li ndox mu tuti mo ci nek mu duggal ci loxom yi ci ndab li daldi wax ni kat kay len japp waaw gaay yi neen dañu gis kat ndox mi di neen dañu gis kat ndox mi di ballu ci baramam yi sallallahu alayhi wasallam waaw ñu ngi won tamit deg nañ ñam wi di sabbal ci loxom yi da lañ ci ñew kon hadith bu hadith la bu wër nga xamne kon yoonte bi bok na ci ay kemtanam ndox muy genn ci ay loxom mom la seigne touba di jundu fi junni fi di wax ni fatabarakallah ndox mi genn na ci li nga xamni wan fajara balluna alma'u ndox ma anna min manaji neex min yadi zit takarrum netti nañ neet ci seigne touba radiyallahu anhu ci ay kemtanam momit ndax te yalla nak kemtan yoy mom lolu sax manam budi yoonte kemtan lay tudd way mom ay karama yo xamni neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndox mi da genn ci ay loxo waye tere jess bu gi amna ñu netti nakat te julli nañ netti bi serigne abdurrahman mu wax ni serigne touba yenn sayi buñu massa di tok di jang jess bu ndox day genn ci amna benn bis ndox genn ci baram way mu dal di koy neub ma sha Allah kon ndox mi kat moy ndox mi gën ndox mi ballon ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy ndox mi gën ci ndox yi motax su yoti ne wa afdalul miyah ma'un qad naba bayna asabihi an-nabiyil muttaba yalihi zamzamun fama'ul kawsari fanilu misra summa baqil anhuri muni sumi hadde gisna tasbihu ta'ami sabalu nyamwa fi kaffi afdalil anam ci tenqi ci gën ci midde fi wa khitabu zabiyin wa qanti kiwalga bi kalamin ci wax mu'jisatul muhtarami neena kemtanu ku ñu war mal kala ni bok na ci kemtan yoonte bi moy ñam wi sabbal ci aw loxom comme hadith biñu waxon legi ci abdullah ibn mas'ud netti ko ci na ndox mi genn na ci loxom waye neena degg na yit ñam wi ci bir hadith bi wax na ci ni ñam wi di sabbal ci loxom waaw waye bok na ci kemtan yoyu kewal gi waqanti ak mom lolé yit hadith la bu yor la waxon nañ ko ci mawahibu ci ne ben waye dafa jappone ak kewal te imam al-bayhaqi netti ko ci dalail an-nubuwa ibn kasir netti ko bim jappé kewal gi dal di koy yew yonenté bi romb ko kewal gi kat dal di waxanté ak mom ne ko ya rasulallah man kat ak kewal la ben way bi ma rebb moma japp mom waye nak amna ay dom yo xamné ni dama leena bëgg nampali bëgg ngay yewima yonenté bi ne ko yow kat dañu la mom kon yow ala lu ben way nga te est ce que buma la tekke da ngay ñew ndax mala tekke nga dem kon man ma togn ñewit ya togn kewel gi xamal ko ne ko dana ñew yonent bi yew ko mu dem
1: dal di nampal dom ya dal di delisi wat te bi ñewé ci gis nañ né wéen yi kat wéen yi dafa wacc bi nga xamni arabiy bi mom won kewul gi gis na lolu nak yoonte bi ñoko wa bëgg nga jaay mako waaji ne ko kat duma la ko jaay mais dama la koy may waaw dat koy may yoonte bi dat koy yewé mu dem yoonam motax mom la señ bi di wax né khitabu zabiin bi kalam neena lolu kat da bok ci kemtani ko ñu war mal ka kalamu dabbin waxum bet qat ata bo xamni dikna nga xamni sabata saxna yit bi nasin ci ab texte mu leer fiha ci mom kemtan yoy ci khawarikh yoy neena kalamu dabbin waxum bet ma qat ata dikna fiha ci bok ci kemtan yoy bi nasin ci ab texte bo xamni sabata saxna hanin jiz'in khayuk ak ga qat ata dikna fi mu'jizatil mukrami ci kemtani kuñu teral ka neena bokk na ci kemtan yoy yit mbeut mi xam nga li qissa la bu wer donte qissa bi ak weram borom xam xam yi ñi ngi ci wax amna ñu naan hadith bi manam ne ko hadith bu wer motax sax bo xolé señ bi sax mom lay jundji fi ndax kemtan yeepp nek gi nek kemtan gu wer danaka andi wut nas mais nak lim djublu ci nas fi day jundji ne kat hadith bi ni nak ñew na fi waye nak amna ci lu ci borom xam xam yi wax gis nga señ Touba manam ku degguna hadith la borom xam xam la wonit bu yeme moy karama yiko yalla defal ak yeme gi mu yeme ak gi mag ci yalla ak lam am ci daraaje yalla way and ak lo lepp tiwul dafa jekko won xam xam xam xam yi hadith yi ndax lepp lo xamni ni nak ak juyo amna ci borom xam xam yi ñu ci wax daf koy juñu motax bo lo jublu ci bi nasin hadith la bu guddu nak bo xamni ñew na ci kemtani li nga xamne ni modi mbeut bi te hadith bob mi ngi tambali nak ci ben arabiy ben way bo xamni ci ci arabiy la bok mo yoron am mbeut mo yoron ben mbeut bi mu yore mbeut mi nak dadi ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te hadith bobu hadith la bu wer bo xamne ni ñew na ci محمد ابن عبد ابن علي ابن الوليد ابن سلمي البصري محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني نكت معشر ابن سليمان با نجلوكو تي عمر بن الخطاب موني وقتانو مبتمي بن واي كات ما ميلنتي بي دا نيكون تي اي صحابه مولامي وركو بن اعرابي نيو تي فك مو رب امبت با جابكو داركاي ديف تي بوسام mu ñew ci yonenté bi mu gis mbolo mi wër ko mu daal ne kat ki mbolo mi dajalo ci mom moy kan ñu ne ko ki kat ben way la bo xamni ni neenay ab yonenté la waaw té loolu nak lu doy war la ni ñepp xam bu jëm ci mom yene waaj ñew ci yonenté bi ali sallam mu daal ne ko ya muhammad manam gisuma kat nit ko xamni ni gisuma ko xamni ni jigen jur nako mu meena wax lu dud deug ku ku la romb yow subhanallah astaghfirullah jigulu ci wax ji gisuma yit kuma gëna bañ ci yow manam mbolem li asaman nim tim gisuma kuma gëna bañ ci yow suma ragul ton sax nit ñi ne ma nga yakamti kon ma ray la te ma la rayé kon ba damay bëgg ci loolu nit ñi noplu bi waxé lool rek sidina umar ma nga fa dal di jog niko ya rasulullah bayima ma ray ko yoonte bi nako teyel ya umar xana xamone lewet lewet sax manam man na né ab yoonte la lewet kat jégué na muy nekk yoonte gis nga fi doomu adama sugu yonent bi lim jangale rek manam nit wax la lum reere mo tax nga reyasi war tax nga mer waj ñew ci yonent bi ne ko ma ngi ci la tawal uzza ne ko duma la gem yonent bi ne ko lan mo tax nga wax lolu mu ne ko na ndax te li ngay wax du deug yonent bi ne ko lan mo tax ngay wax lolu nga wax ni waxuma deug te pourtant mo ni sax meme bu tun dara sama jotaay bi rek nga ma fekk won nga ma wor mal waj ñu ne ko ngay jema ñeme nak di jema wax waye man ngeen ci lata wala musa nek duma la gem ludul bu daga wax lo mbeut bi ludul mbeut mi da wax dal di genné mbeut mi ci posam dal koy sanni ci kanam yonenté bi yonenté bi nako est ce bu mbeut mi gemé de nga ma gem dal yonenté bi dal di wax mbeut mi nako kat waxal néna mbeut mi dal di wax ci arab yu lèr nañi wo xamni ni ñepp ko deg yonenté bi nako la mbeut mi nako wuyina la labbayka wa sa'daika ya rasulullah ya rasul rabbil alamin yonent bi ne ko kan ngay jamu mu ne ko kat ma ngi jamu borom asaman ki nga xamne ni arash ci asamanam la nek ci suuf tamit nguram gi moy moyor nguur gi ci suuf waye ci geegir ci aw yoram ci la nek waye aljana yermane ma nga aljanna sawarayit am bugalam ma nga fa yonent bi ne ko man may kan mu ne ko yonent wax mbett mi ne ko man may kan mu ne ko yow kat yaay yonent yaay ndawul borom binde fi yaay ki motti yonent yi kep kula deugal taxena kep kula weddi tamit dal dina soy ci lol nak arabiy fi la dal dina jaxle yalla wul ñu xolam mu radi wax ne kat ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah haqqan dal ne kat manam newon na ci suuf si amul kuma fi gëna bañ waye bis niki tay ci kaw suuf si amul kuma la fi gëna bëgg waaw kon yow ba bis fi tenc rek yow ya fi gëna ki gëm na la gëm lepp li nga andi kon hadith bu gudd la waye nak lool rek motax señ bi ne kalamu dabbin qad ata fiha bi nassin sabata hanin jis'in niki noni comme ni nga xamne xayuk ak ga qad ata dik na fi mu'jizatil mukarram ci kem tali ku ñu teral ka li ñewon na ci mawahibu netali won nañ ko ne kat yonent bi dafa amone ben ak go xamne lata ñu koy defaral minbar bi ci la daan wëru di khutba biñ ko defaral minbar bi nak mu dem ci minbar bay ak gi ñu wax ni ak gi kat da di yuxu manam di hanin moy di yuxu comme ni gilem di yuxé ah yonent bi kat sallallahu alayhi wasallam xamne kat ki am lu ko nakari ah keewal manam ak ko gi nek liko nakari moy yonent bi ray gi mu ko don ray ak wëru gi mu daan wëru ci mom ganna bi amé minbar bi mu dal di déplacer wi dénal lolu mu ñak nak mo taxo mu metti ko ba muy joy yeren bi ñew ray ko mu dal di nopi té sax wax nañ né yoonte bi né bu mako rayutone lolu kon da day continuer di joy ba ila yu midin gis nga lolé ci kemtani yoonte bi la sallallahu alayhi wa sallam kemtani yu bari yo xamné nit ken xamul famuy yam sëriñ bi wax né kana nekkon na yazuru di siyare mansilahu karam mom yonent bi ali satou salam ridwanun malakam yermane malakam aljana bi te muy ridwan moy malakam nga xamni ni mom moy garder aljana moy bakine ko aljana ne ridwan mom dana siare ke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah lol di moy xana nak su fekente ni aljana mum la yalla preparel gaay yu bax yi te moy yonent moy ñeuk dem ridwan mom yor bakine ko aljanna dal na ñew ci yonente bi diko siyara si kay yubajjilahu ngir mu magal ko ah kon de moy xana nak aljanna dal xabar ya fa nek ak yu neex yep mom yonente bi mang koy xam mi ngi am contact ak it la ko yalla sun borom preparel ci ak fay mom ak ay aw xetam sallallahu alayhi wa sallam lolé ci kemtani yonenti la bokk ali satou salam ndax te malaka nak ñew di sét ci doomu adam surtout nak malaka mo xamné ni mom moy responsable bi yalla tek ci loxom ci aljanna minha bokk na ci khawarikh yoyu tuyurun ay picci mursala am nga li way wetax mëna mursala mais bu dé ci grammaire mursalatun ay picci yu ñu yoni ala dhawi ta'azzumi ci kaw worom reey reey lu ga mbok na ci kemtan yonente yit ay in hasatam moy at mim gane aduna at momu ci la kemtan gu reey xewon moy mbirum abraha al asram mi nga xamne yaman la dekkun abraha ben way la bo xamne da jogone day mabbi kaaba gi ndax liko waralon moy abraha ak ay ñoñam dañu gissone te abrahim manam avant tout dafa nekkon ben bour bu yoron wala bok ben general bu yoron armée bu doy war ñu giss ne wa makka ak arab yi di ngi acc ci kaaba gi diko magal diko selal ndax yalla sun borom moko magal ñeegu sama ibrahim im gisse lol nak mu dal dem ci ay go xam yaman tabax fa ben église muy jamo yalla ngir bëgg rek détourner nit ñi dem ci kaaba gi ñëw fofu bi ko benoy ci arab yi gisé nak lool naqari ko mu dem daat fay dem Allah bi abraha gisé lool nak mu metti ko lool mu ne nak day jog dem mabbi kaaba gi fekk na yoti nak fofu la défé erreur ñu jogé ni day mabbi kaaba gi dal di préparer armée bu reuy ak ay ñay war ko bañ jogé nak mu ñew ba aksi ci makka dal fekk ay gilem yo xamne kiko momon moy Abdul Muttalib dal di koy jël dal moy provocation bo beugé guerre bo accé do accé dugg mais da ngay commencer di yak di def ay toñage ba ñi ngay xéxal mer genn bu ko def nga dog leena def li nga bëgg def té bobu yorna armée bu reuy yi mu ñëwé nak jël gilem yi té gilem yi Abdul Muttalib moko momon bi ko Abdul Muttalib yégué dal dem ci mom né ko man wa bëgg nga jox ma samay gilem Abraha ci reey reey lu ga ak ci reey ga dal ne ko yow kat yow ya soufey ya sew yow dal ya ñak ambition lu kaaba gi nga xamni dim sel ci yeen ngeen diko jamm ma ñew ngir tocc ko nga ñew fi amo len lo may laaj dudul say gilem Abdul Muttalib nako waw li tax ma lay laaj gilem yi man gilem yi mako mom ay la kaaba gi mom momu moko amna mborom bo xamni ni mokay ar te mborom bobu nak mom la yalla di wax nan ngeen ko jam fal ya'budu rabb hadha al bayt jamulen mborom neeg bi nek na ginaaw kaaba gi amna mborom te mborom bobu nanako ar man lima ñew jël ci ko du du wax ak yow ci mbirum kaaba gi mais nak sama gilem yoy lay jël ci Abraha nak ci nonu mu dal di mer jël engagement dañé kap mabbu kaaba gi bam démé bay dem nak ci la yalla sun borom yobal ay picc yo xamné dañu gaddu ay doj mom la sëriñ bi di wax né bokku na ci ay picc yi ñu yabal ci kaw ñi nga xamné ñom ñoy reey reey lu té moy Abraha ak ay gaayam qissa bobu nak ron na ci alquran suratul fil yalla di wax yoonte bi nan ko alam tarak kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: فجعلهم كعصف مأكول. يلا يونتي بني خنا جيسو نكلا يلا سمرم جفلان تأك برم نيا تموي أبرها أرمي بميورن ور نيا أرمي بريب منكت ألم يجعل كيدهم في تضليل نينا يلا مودف سين بخمي منك بخم نقصي وأرسل عليهم طيرا أبابيل اسكي بيتشي مولسن بيدي جنيو في mu awaye ci ñom ay picci yo xam ni bayiko ababil tarmihim di len sanni bi hijaratin min sijil ay doj yu bayiko ci sawra mu dal ci sen kaw faja'alahum ka'asfin ma'kul ñu muju nek comme aw ngotu ñu nek serigne bi continue di wax ci xissa bobu di wax na ha jubluna mustadrajun kunu jayka min al anami ci minde fi tamay abraha ak ay gayam للجهل غير رير غوم رير بالمعظم تكونو ماغالكا تي موي كعباغي اك يالا مونو ماغال ما المعظم تي يالا مونو ماغال ما فان لا جبلو الى البيت الحرام جيم تي نيكوم يالا بي موي بيت الحرام لكي يسير غير موجو رك غير بغ غير بغ نيك بي موجو زان هدامين دي بروم ماب مام غير بغ ماب نيك با موني امرها ابرها miñu ngani moy kuñu jayu dafa jayu dafa manam yalla da ko jay jox ko pouvoir jox ko lepp nak way nak rere gum rere mbirum yalla sun borom mo taxone mu bew ba jogne day engager kaaba gi bako mag bako mabbu serigne bi ne wallahu yalla jalla magna fa'ala defna bi jayshihi ci armem ba mala nga xamni ni fa'ala defna ko bi jahihi ci daraja mu yunit bi sallallahu alayhi wa sallam وجعل ان يتيلا موم مودف كيدهم سن بخما في اليهمي تي اك سانكو مودي نيك بخمو نخساي نينا كات يالا سن بوروم تي اك ماغام بي ابراها جوغي ديف لولو لام ديف تي ارمي با نام لين راي اك نام لين سانكي بيتي نان لين ديف سان لين دوجي نيوم نييب ني ماب ني لاك دغاتو بو ديف اي فجارتي لولو كات tayit sen pexé miñ andi won yalla sun borom def na antout muni fal kullu kep min dawil batar ci borom reey reey lu ya kep ci ñom rek ñom ñepp mata fatuna bi aswa'i hajar ci gën ga ñaawi doj ja'alahum defna len rabbul bashar borom binde fi kalu qamin melne ki ay tibbu linahimi ñeel gemiñu aji fuqale ji mene ñoo ñi nga xamni ñoy way reey reey li te moy abraha ak ñim andam ñim ñepp de ndax te picci da leen da sanni ay doj naam wa arsala alayhim tayran ababil yalla picci yoy la bi leen sanni doj ku sanni doj bu lo doj wi dalere da ngay mosoro da ngay def ay fejerte def ay tasar bané tas de ngey misale sax comme manam doju ndef manam neferew gilem bu ko nefere ngay gis ne gunoor yi mbeur nga ni dañuy ñew diko bëragan sam ko ba manam namuy mel neena kat ñom niñu dée niñ mu jumel non la mel salté salté dal di fajaro tojato abraham nak mom déewut ci saasi waye nak yalla da ko def wax té xaré mom da ci bax nga netali ko bam démé déewu baye gis na li xew ak yalla def ci mom fébar ak musiba metti ba mujju fat ko li nak ci irhasatu nabi ci la bokk moy nabi ci la bokk moy li bimu xewé rek da fay melné ci kemtane yonent bi la mo xiy yalla day annoncer ne kat amna lu reuy lu waje ñew bimu amé ba xew gannaaw ñeen fukki fan ci la yonent bi gane aduna mom lañuy wax amul fi li atum ñaye ci la yonent bi gane aduna mune wamil khawariqa bok na ci kharbaakh yo xamne bada feñna ma la nga xamne ni wala bu leen xé ngeen wa bada feñna ma la nga xamne hazalaqnako warul muqtada quntim kuñu royka salla yalla doli tedd nga alihi ci mom yalla man yalla mi nga xamne hada gindena bihi ci mom yunente bi sallallahu alayhi wa sallam zabit tafahumi way degg nya min khawariqa ci ay kharbaakh ci ay xoti baakh mune it bok na ci kemtan yunente bi sallallahu alayhi wa sallam ak kharbaakh ya li nga xamne ni mom mo xew fele ca gharu hira ci ay kemtan waaw ay kharbaakh yu reey lolay it qissala bu siiw bo xamne bu wer rotna ci alquranul karim iz huma fil ghar yalla tudnako ni iz huma waxtu nga xamne ni huma ñom ñaar mo yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina abu bakr radiyallahu anhu fil ghari ñanga ca quntima is waxtu nga xamne yaqulu mo ngay wax mom yunus bi li sahibihi nan kula tahzan inna allaha ma'ana yalla sun borom mi ngi and ak ñun lolé yit ci kemtan yunus bi ba legi moy gharu hira la fa xew yep ay kemtan la mu tuba sene di lim kemtan yoy ñu bay xel ne mbokk yit gharu hira la tan ci dugg liko jot liko taxa jog moy yunus bi bi mu gadaye and ak abou bakr radiyallahu anhu yabal sahabay ñu gadaye dem madinatul munawwara yefari makkay biñ ko yegge ñu nak jogne dañ koy dabbi genné ab sombu dun nekat manam kuku andi ñu jox lako diko wëri ku ñu wax suraqata mo bok na ci ñi jëlon som yoyu ne da koy wëri mu lex ci khasida ra'ya saqu suraqata sirran kay yaji abihi wa an yakunu lahu ajrun wa miqdaru biñ joggé nak di sété yonnati bi ali sattu sallam fekk mu abou bakkar dem na ñom ñaar gannaaw bu len asma bint abou bakrin préparer ab yobbal bolé nak ben way abdullah ibn rawahata muy sam gilebi ak kharifin jaar ngir rek effacer seni tank yonent bim démé ba aksi ci bir gaday gi da ak ci ben khunti bo xamni bim yégué né yéfari ñu koy top mu dal fay dugg laqtufa bam fa duggé nak ndax yalla nak mo lay ar way tiwu da ngay def sabab bam fa duggé bi yéfari ba aksi ba ci khunti bi dañ fa gis ay kemtan yu yéré ba tax mu né bi anka botin bok na ci kemtan yi anka botin jargoñ wa nasajat dal di nay rabbu ci buntu khuntimi maha hama min andak petax mo xamni ni asbatat saxna hawman ak biw bihi ci mom khat satarat suturalna zataihima sen jëm ñom ñaar te moy abou bakkar te moy yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu ka zulamin melniki ak lendam mune lolou bokk na ci kemtan yonent bi moy bi nga xamne yeferi makkay ñew nañ ci khuntimi fek fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci bir abou bakr waye gisunu ko waye bi ñew ak ci khuntimi dañuy gis ne kat jargoñ gi dafa leund ci buntu khuntimi petax mi dat fi tag diko biw ci lolou nak ci lañu gis ne kat fi ni mom ñom ñu yaakar ne kenn nekk fi naxte bu fi kenn nekkon mom bu fi kenn dugoon legi lënd gi du fi lënd pétax mi du fi nan kon moy wone ne kon kenn nekk fi ñu dal di tourner wat te fekk boba kat ñanga fa wa sayyidina abou bakr sax ma ngay wax nan bu ci kenn ci ñom seggon ci ay tankam da nañu gis mu la alquran nanit andando bi nan ko kat ya rasulullah nañu gis te mu nako bul tit ndax yego ne kat ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel wa ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel te mu yalla sun borom mi nga xamne ni mo and ak inna allaha ma'ana lolu ci kemtan yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam tamni bi an kabotin ci jargoñ wo nga xamni ni dafa lënd ci kaw tag wi fe tax mi tam nen ci neena lolu da len sutural wal kafiruna neena yefer ya qad ataw dik nañ ci khuntimi wa qafaw neena ñu dal di xentu asaral mahi saway aji farji kefer moy jeexital yonnte bi walam yaraw gisunu minhu ci mom yonenti bi shay'an dara waraja'u neena ñu delu bil alami andak metti ci lol neena yefari bi ñewé ba aksi ci khuntimi gis nañ ñew di xéñtu yonenti bi fim jaar waye nak bi ñewé ci khuntimi gisunu dara ñu delu nak dal di met am lu naqari lol ci soy gi ñu soy wa huwa tim yonenti bi do tasatturi borom nebbula ci bir khun ma al atiq andak kuñu gorel ga ci sawara al akbari ki gëna mag fil ghari ta quntima mar'a nazari gisukayu xol wama ra'aw neena ta gisunu min arimi ci kenn neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abou bakkar ñi ngi ci biir quntimi dat ci nebbutu te yefere bi ñewé ñom gisunu kenn lool nak moy wone ne rek sallallahu alayhi wasallam yalla sun borom argum ko ar te ku yalla ar ku ne nak manam aji wat benen karange mota serigne bi wax ne himal hafiz karange ak aji watu ji al mani ga aji tere yukhni dana doy anil madafi ci ay kanu li kulli abdin ñel yépp ab jaam khashi'in bi aji ragal yalla yatlubu mabdana sakku khayral hurumi gën ji aro gën ji or gën ji harm ormal mune karage yalla sun borom karage gu mëna téré aw lor la ci képp ko xamni dugg na ci bir karage gog té karage gog yi manam doyna ci ay kënu manam bu yalla aré ay genre de combat ay avion de guerre aviation de guerre avion de chasse ak yenen yépp bu la yalla sun borom aruk mën la jariñ dara mais karage yalla nak mo gëna doy té karage gog na mo lu ko yalla ar doyna ci bép am jamm bu ragal yalla bo xamni day sakku ak orma bokk na ci kemtani nan ka na nekkon na yu'inuhu diko dimbalé ar-riyahu ngelaw la kama yu'inuhu kom nim koy dimbalé ar-rimahu khajja wa huwa tamam ghaniyun aj doyul an silahin ci nganday bi rabbih ci boromam al-mukarrimi ki aj tedd mune bokk na ci kemtani yunitibi sallallahu alayhi wa sallam ngelawi yalla daf leena tagat ngir ñukoy ar te lol nak ghaswatu khandakh leer na ci nañ ndax yahudi ak yefari ñoo bëggoon ngir attaquer ci madinatu munawwara dat ci imposé ben bolo kiss bu yag kenn du dugg kenn du genn waye nak ci fofu yalla daf ci def ay kemtan ndax salman ibn faris da propose yonenté mi nekkat dafa wara gas manam ay pax yu wër madina ba nga xamné kenn du fa mëna dugg ci daanu waye yefri bi ñëwé ak yahudi gis lolu téwut delu wuñ dé mais dañoo door ben bolokis ci madinatu munawwara kenn mënta dugg waye fofu nak yalla sun bon wacce ngelaw lo xamné ñoom ñëpp la alak waaw is ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum is ja'atkum junudun فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من يين ييغا خامني يوني گم يالا كات تودولين خيوولو يالا جي وقتو ماغا خامني اي سولدا نييو ناج اتاكي لين امبورغي بولكيس مدينه منوره يالا سي مورم يبال نغلاو لو خامني ني مولين الك كون نغلاو لولي موم لا جوبلو في ني نغلاو دكو نان ديملي سي اي كيمتانم كوم نيغا خامني يتام خيجي دكو نان ديملي موي سولدار يي خيخ ريك تي كات موم yalla dogal na aji wut sax nganday ndax te yalla sun borom mokay ar kon gis nga fofu serign bi tud na kemtan yu bare bare mu del ci wat nak julli ci yonente bi ndax da amat kemtan nak mbir mu reuy mo xamne ni bok na ci kemtan yi gëna mak moy xare badar bu yonente bi xare won lata mu ci dugg nak day julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lata muy dugg ci lolu motax mu wax de ya rabbi yow sama borom salli yalla nga doli tedd nga sarmadan ba faw ala nabi ci yonente ba nga xamni ahmada moy ahmad wa alihi ak njabotam dabil huda ñay borom juk wa sahbi ak sahaba mo sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla sun borom ma ngi lay ñaan yalla nga doli tedd nga ci yonente bi nga xamni moy ahmad doli ko ci ak njabotam yi nga xamni ñoy borom juk ak ay sahaba te nga doli ko wolu ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga delu tedd nga abadan ba faw ala nabiyyin ci ab yonenti bo xamni abada jamuna yalla wa ali ak njabotam zawin nada ñay borom tab wa sahbi ak sahabam wa sallimi ta nga doli ko wolu yalla sunu borom ma ngi lay ñaan ba tayit yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi nga xamni ni kat mo jamu yalla ba faw foko sa fek day jamu yalla nga defal ko ak njabotam ak sahabam yi ta nga doli ko wolu ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga kullahin bepp jamono ala rasulika ci sunu nti bobu al amin kadi kuñ wolu wa alihi ak njabotam dawil yaqin ñay borom ko wolu ga ñay borom ko gem gu and ak yaqin anu tak bepp sik sak ci yalla sunu borom ak yonenti bi lim andi wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu mu ne kew yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga bepp jamono ci yonent bi nga xamni nga moy ka nga xamni mo tuddu al amin moy ko am confiance ka ak njabotam yi nga xamne dañu gëm yalla sun borom gëm go xamni ni haqqul yaqin la amul ben sik sak ak ay sahabam ta nga doli ko wolu ya rabbi yow sun borom salli yalla nga delu tedd nga fi duhur ci jamono ala lasi ci yonent bi nga xamni ni mahafarna as-subur al-kadega wa alihi ak njabotam dawil xumbour ñay borom mbekté wa sahbi ak sahabam wa sallimite mu doliko wul ñu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci jamono yépp ci yoonent bi nga xamné mom mo far alkané ak ak njabotam ñi nga xamné ñoy borom mbekté nga xamné yalla daf leena defal mbekté mu sax té mbekté momu nak moy yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim andi nga defal ko ak njabotam defal ko ay sahabam té nga doli ko wul ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga kul aamin bepp at ala nabi ci yenente bi khairul anam ke ngeen jimi def wa alihi ak njabotum ala dawam ci lu sax wa sahbihi te nga doli ko wo ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu mune itamin yow sunu borom yow mi nga xamni ni yaay borom bi azza wa jalla yalla nga doli tedd nga yenente bi at mune ak yonenti bi nga xamne moy ngeen jimi def defal ko musahaba faw ak ay njabotam ak ay sahabam ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga fil wuqut ci waxtu yi ala al fasih ci ka am fasaha kaler lamiñ ka di sukuti kay borom noppi wa alihi ak njabotam dawil qunut ñey borom jaamu yalla ga ñey borom sax ci jaamu yalla ñey borom top wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu ni yalla sunu borom yalla nga doli tedd nga ci waxtu yep ci yonent bi nga xamne moy borom lamiñu leer wa ka nga xamne ni dara nopi nekul yo wax ju bari day nopi ci lo xamne ni amul njariñ waye nak du nopi ci lo xamne ni lu neexul yalla la ndax te kon bu boba nak day nek lo xamne ni day nek ndigal kon lepp lu neexul yalla rek du ci nopi kon nga defal koko ak sahabam yi nga xamne ñom ñoy top yalla sax ci ak ay ñoyam ñi top yalla sax ci ak ay sahabam ya rabbi yusun borom salli yalla nga doli tedd nga fi nahari ci beccëk ala nabi ci yonent bi nga xamni ni fakhri nizar moy ndamu giiru nizar wa alihi ak njabotam zawil fakhar ni borom ndam wa sahbi ak sahaba musallimi te nga doli ko wul mu ni yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi ci beccëk yonent bi nga xamni mom la giiru nazar di ndamo ak ay njabotam nga xamni borom ndam nga ak sahabam te nga doli ko wul ya rabbi yow sun borom mu ne ko ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga toddi tedd nga fi sabahi ci suba gi ala nabi ci yene tebi ci salah kay borom yiw ga wa alihi ak njabotam dabil falah ngay borom texe nof lay ga wa sahbi ak sahaba mu sallimi te mu doli ko wolu yow yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci suba gi ci waxtu suba ci yene tebi nga xani moy borom yiw wa ak njabotam yi borom texe ak ay sahaba salli yalla nga doli toddi nga wa sallimi te nga dole wolu gis nga mu tejj ko nak fil masa'i ci ngon wallahi ak ci guddii ya man yow mi nga xamne khadu sa sel nga yalla nga doli tedd nga dole wolu ala ra'isir ru'asa ci kilifa kilifa yi khairil baraya ke ngeen jimi def sulami kay sakko yek ba ras bi nga xamne sulam moy ras escalier bi nit ki di jaar te yonent bi moy escalier bi nit ki jaar bag ci yalla mu ne yow sun borom ma ngi lay ñaan nga lolu tedd nga ci waxtu ngon ak ci waxtu guddi ci yonent bi nga xamni mom mo yow mi nga ñew ya sel ci yonent bi nga xamni moy jitul njite gis nga bo xolé fi ni serigne touba radiyallahu anhu julli na ci yonent bi nak tuddu fi ay moment yep la wax ndax te wax na waxtu kul hin waxit ad-duhur jamono yi wax am at waxit waxtu yi wax beccëk wax suba wax ngon wax guddi manam moy wone ne kon waxtu yep rek day julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme nim ko leralé fi ya rabbi yusunu borom salli yalla nga doli tedd nga bi salamin an la dolé wolu ala nabi ci yonent bi fi dawam ci sax wal ali ak njanyom wa sahbi ak saham al ashaba al kiram ñani way tedd waqbalte nga nangu bihi ci mom yonent bi muntazami sama way mine yow yalla sun borom azza wa jalla ma ngi lay ñaanit ci nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne ni ak doli wolu gu sax ak sahabam ya ak ñoñam ña te sama way nga nangu ko ne salli yalla nga doli tedd nga ala laysin ci gayne go xamne shafa safarna fajna jangoro yi kefer bi yawmi badrin ci bisu badar is waxtu wo xamne wafa matalna fa ashabi andak sahaba ya al hunafa ñadi way selal ci ak top bi ahdihi ci kolereem ga al mu'azzam ga diguñ magal ah muni nak fi da commencé di lim xare bi nga xamni ni moy xare badar ak mbir ya nga xamni ni mo fa xew ak jambar gi nga xamni mom la fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam feñal ak ay sahabam waye nak xare badar mom yalla xamone na ni ñokay gagné waaw xamal ko yonent bi waye it xare badar bu soomon yalla sun borom nit ñepp duggu ci l'islam te aajo xare badar di am waye nak yalla daf ko def ngir rek bëgg fay yonent bi ak ay sahabam bëgg itami ñu jël ci jaloore sallallahu alayhi wasallam la tay ñu dugg ci xare badar nak mbokk yi ñu gis ne rek ñu wax ni ci ab gattal liko taxona jog moy manam yonent bi mim gaddaaye joge makka de madinatu munawwara ak ay sahabam ci yenn momay dafa amone ku ñi wax abu sufyan gennon ci ben commerce rihlat ash-shita'i wa sayfi dem sham nga xamne ci ben caravane bu maga mag waaw ala li makki yep nek ci dal ay gilem sauf ba fess te nak da xamel ne bo xole ñi andon ci ay goor ñukay garder bari wut yonent bi jege lo yegge lol nak dal di wax julit ñi ci madinatu munawwara ne len kat wa quraishin genn nañ ci ben commerce te sen alal yep ma nga fa kon yeen li ngeen wara def rek moy genn dal di dem intercepter alal yoyu nonu su ko defé nak ngeen dugal ko ci yoonu yalla taxawal l'islam fofu dañuy fatali na lolou yoonent bi def nekul ak togn ndax te ñom dañuy nek makka dañ leena toñol genn leen jël sen alal kon sen alal yiñ jëlone ñom lañ de financer ci ab commerce momu dem sham kon yoonent bi da la jël rek li nga xamni mom lañu momon te jëlugo ngir bopam me taxawal ci l'islam abu sufyan nak mi jité won karawan momu yalla yi dako joxon xel ndax lan motax mu xamné kat yoonent bi mi ngi genn ndax yoonent bi da wax sahaba yi ne len comme manam karawanu quraysh mi seen alal yi nek mi ngi ni genn len bu ngeen genné man nam yalla sun bom jox len ko ndaka la abu sufyan découvrir nak yoonent bi ak ay gayam genn nañ dañuy wax né dafa am ben ten bo xamné ci côté badar fi la doon wogué ay dabam yi nga xamné ñom ñoo seuf alal yi ak commerce mi gilem yoy néna nak bi mi wogué gilem yi fofu nak dafa dajé ben way mu laaj ko né ko est ce amna fi ñuy ñew di wogué seen gilem yi di len may ndox ñuy naan loolu abou soufiane laaj waji nako waaw amna ñu fi ñew dé mu né ko bu ñewé lu ñuy wax mu né ko duñu wax dara dé mais day ñew rek dal di wëgg seen gilem yi dal di delu wat abu sufyan xam nga nak arab yi yalla dañu joxon xel mu dal di xol li wër ten bi gis ne kat ay nefere gilem ma nga fa mu gis nefere yi dat koy jël ak loxom dat koy moxoñ bu ko moxoñe gis ci xoxi tandarma mu dal ne kat xelam ñaaw dat ne kat xoxi tandarma yi kat wa yasrib moy wa madina ñokay xonté seenu juru kon fof fa la nak xalam ñaaw ci nekul kan nek yonent bi mom mi gadda yon dem makka juwe makka dem madina taxul mu baye de way ba legi mi ngi top arab yi ci la xamne kon yonent bi ak ay gaayam genn nañ mu daldi yabal ay gaay ne len dem len makka bu ngeen deme ngeen len seen alal yi de yonent bi kar nako te bu ngeen yexul dana ko jël waaw ci lol nak neena ci la wa makkay genn ngir daldi sowe alal yoy waye nak yalla dogal na abu sufyan dafa jaarat yenen yon fexé ba karawan bu sowewu mu dal wax wa makka ni len kat yen legi jeratun genn genn ndax te sen alal yi taxawon ngeen bëgg genn legi sowewu na kon man ngeen delo wa makka yi nak sediliko ñaari xaj waaw comme umayya ak abu lahab ak class ko gu jël sen décision ñom dañuy genn da de muhammad li dafa yomb provocation buñ ko bayé ni mu jall da ci continuer kon faaw ñu genn rek ba mo gis ne duñu moromum xexam tek ko place am genn nek ay junni yor ay gilem yu bare ay fas yu bare yonent bi nak bimu yegé na gaay yi kat nek te ñom seen karawan mi gennon nañ ngir tuko ar way nak légui amna leneen lu tax juk te fekk boba kat mom ak ay sahabam gennu nañ waye xex taxu leena juk dañu gennon rek ngir bëggat ci leneen ngir mana bëgg jël alal yi wa makkay bi lolu xawé nak te fekk mom yonent bi ñim andal ci ay nit ñetti témé rek lay tonnol ak yu tek fas yi tamit bari wuñ dañ ko an awante sax ak gilem yi bu ci waré jox ké mu war waye nak mu daldi latté rek
1: dat ne kat dama bëgg dal di laté né légui kat yeen ñun dañu gennon ngir intercepter li mo karawan mi mucc né mé nak ñom dañu genn ngir xex légui né dama amé lacc seen xalat ashuru ya qawmi
0: yonent bi né dal di wax né mim yégué nak kat wa quraishin ak yefari gëd nañ ngir bëkk ko attaqué bëgg xex té ñim andal bari wut mu bëgg xam seen xalaat mu daldi wax ni ashiru alayya ayyuha an-nas dama bëgg ngeen jox ma sama xalaat seen xalaat ci li ñuy bëgg def ndax té man kat bima leen di genn gennu ma leen ngir xex ay légui dafa melni nak xex ci yoonu yalla mom daldi nay taxaw ndax té ñom jog nañ bëgg ñoo effacer bimu waxé lolu dafa melni da bëgguna xam xalaat lan moy taxaway wa ansar yi ndax wa ansar nak ñu fatali ne yenente bi mi ñew madinatu munawwara liñ ko waxon moy bo ñewé dañ la fat waye nak bokku ci won lolu moy buy xex ñu and ak mom kon motax faaw mu lañ leen seen xalaat bimu waxé lolu sayyidina abubakar jog wax lu rafet rafet mu deugeral xalaat bi sayyidina umar nek nonu jog rafet lu xalaat bi deugeral ko sayyidina miqdad jog ne ko ya rasulullah weyel ci li la yalla digal ñun ñi nga and ak yow de duñ la wax la nga xamne mom la banu israël waxon musa ne ko idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun sidina miqdad jog ne ko kat ya rasulullah weyel ci li la yalla sa borom digal te ñun duñ la wax la wa banu israël waxon musa ne ko kat yak sa borom dem leen ngeen xex yeena xam waye ñun mom duñ dem de fi lañuy tok waye ñun dañ lay wax ya rasulullah ñu la demal yak sa borom nga xex waye ñun tamit dañu and ak yow xex and ak yeen ñar xex lolu la sidina miqdad wax yonent bi sant len ci lolu dal di waxat ne yit ashiru alayya ayyuha an-nas yeen nit ñi dama bëgg ngeen jox ma seen xalaat ku ñi wax sa'd ibn mu'az radiyallahu anhu ci ansari jog ne ko ya rasulullah dafa mel nekki ñun ñola tax di wax waye ma ngi giñ ci yalla mi nga xani mo la yonni ci deug so xusal ak ñun ci geej gi sax ñu xustu and ak yow kenn du dess allahu akbar yonent bi dal di contane ci mbar yim deg wa tax fi dañuy wax ne ñaar ñi manam sahaba yep lañ amel njukkal waye ñaar ñi itam rawati nañ ci moy sayyidina miqdad ci ans ci muhajiruni ak sayyidina sa'd ibn mu'az ci ansari ndax mbolo mu ne ki ñeuk wax dafa am solo ndax sayyidina miqdad bu jogo ne kat ya rasulullah comme niñ ko xamé rek ci nit ku ñul ak wolof yi bëgg ay kaas bu kenn jogon ne ah ya rasulullah ñun kat nit ku ñul la du ñepp nak manam bañ ma japp ci babbi nit ku ñul waye du ciagi nit ku ñul sax mais da am ci nit ñi rek ño xamne ño bëgg ay kaas sidra miqdar bu jogon ne ya rasulullah ñun kat ñom lima

dugg ci ay xex yoy taluñu ko leneen lañ tal te ñun xamuñu xex bu waxon lool rek ay décoration ñu bare bare ci ansar yi way wax giñ wax li taxna dafa gëna motiver sahaba yi kon xare badar bobu nak mokki ci la señ bi ñewat ak ñun diko netti fi ci téréem bu am solo bi di jazbul qulub li'allamil ghuyub wa tax señ bi wax ni yow suñ borom yow yalla yalla nga doli tedd nga ci gaynde go xamni ni mom ma safara xol yi safara yi li nga xamni moy yefara ci bisu badar waxtu nga xamni taxawal lok andak sahabaam yi nga xamni ñoom ñoo sam ko leerem gu mag gog sallim yalla nga doli tedd nga ala badrin ci wer wo xamni ni jala feñna wer wo nga xamni du jal qulubi moy wuñi xol yi wa ala tawero wu kawena yit mom yonente bi zawil maqamatil ula ñey borom daraja yu kaweya maqama yu kaweya wa hisbihi akurilam ga wa azimita nga magal ko gis nga feene na salli ala laysin shafa yalla nga doli tedd nga fi mu ne sallim yalla nga dolle wolu ci wer wi nga xamni ni moy weru wi feñ wa ta'ala badrin ci wer wo xamne jala wunina du jal qulubi landamu xoli wer wo nga xamni ni mom mo wunni li nga xamni ni mom moy landam landami xoli wa ala takawena wer wo nga xamni ni kawena it mom yonenti bi lu jublu ci wer wi moy nga xamni mo kawé borom maqama yu kawé nga doli ko tedd nga kurelam bi te nga magal ko muni qad qama jogna mom yonenti bi de jogna xamne legi nak guer mom munte ñak ci lañ jëm mu dal di jog wa tamina qad qama jogna khairul bashari ngën ji khairul bashari ngën ji bindef wastakhiyar zumari ci digg tanne fi mbolo ye mu dal di jog nak sahaba yi wër ko ñu xamne kon legi am nañ soxla su reere tammi xex ci yoonu yalla jog nañ jëm fan ila dawi takabbur jëm ci worom reere lu ga kal badri ne yonent bi melni ki wer wasta andumi ci digg bidiw yi yene sallallahu alaihi wasallam dadi jog jamarlo ji ak yefeur yi nga xamni ñoy borom reey reeylu mu nek nak ci digg tande fam yoy moy sahabaam yoy meena yonent bi nim toge ak nim joge sahaba yi wër ko and ak mom da fay melni ki rek wer nimu léré comme wer wu nek ci digg ay bidiw tan yonent bi mom la misal ne mom moy wer wi sahaba yi ñoy bidiw yi and ak mom mune jëm nañ jëm ci jamarlok way yefri yaw man moy bisu badar ci bis bo xamne da fi def ko nakiral moy wone ne bis bu reey reey la ci l'islam bis ba nga xamne ishtadda tarna bihi ci mom an nidal fetante ga bis la bo xamne fetante gi takarna sene waw fette yi du juk waw yonent bi ak ñim andal yu sanni fette ñuy dal yefri ñuy daanu comme ni nga xamne ñom yefri tam seenu bon tamit dañuy sanni fette go xamne dal ñen ci sahaba yi yawman bis ba nga xamni ni ishtadda tarna bihi ci mom alqitalu khekh mais bis la bo xamni ni khekh bi takarna sene de jasiyak fettiyak komba bi khar am fasiyak gilem yak khare bi pend bi daldi jolli allahu akbar yawma ta'aruf rijal bis ba nga xamni ni nak ci la gor ñi xamanté wa bis mo ni nan xamanté nañ gor ñi deug deug fa lañ leen xamé waye tamit yambar yi fa lañ ñen xamé goor ñi deug deug moy yonenté bi ak ñim andal waye nak yambar yi moy saha moy astaghfirullah moy yefer ya yawma ta'aruf rijal bisub xamanté goor yi yawma rida bisub ngeerum wal wajmi ak njaqar ak tis mune xare badar bu moy bis ba nga xamné fetante yi tarna bis bi nga xamné ni xex bi tarna lol bis bi nga xamné ni ci lañ xamé nak ñan ñoy goor ak ñurut goor ñan ñoy gor mo yonenti bi ak ñum andal ñan ñoo dul gor nak te moy yefeur yi ak ñi nek and ak ñom bis bi nga xamni ni ci la ngeerum feñe ci yonenti bi am nañ ci satisfaction lol yalla sun borom geureum leen ci te yonenti bi geureum leen ci ñu am ci fayu yalla am ci jaloore waye wal wajami bisub njaqara yi ci yefeur yi ñu ray leen toroxal leen ñu am ci gatcha waye tamit am ci defet bo xamni ni ba aduna tukki dañ koy netti mune wadhalika alyawm bobale bis falahun moy ndof lay li zihtiday ñe borom gindiku war rabah akuk ndof lay akuk tonaw benefisu
لثرتقاء نيال بروم.

0: alquran yi nga xamni yaay ngeen ci alquran gi ñu wacc bi ñuy jang ci gemmi ñu koy jang yalla na nga ma daqal kep kuma bañ mu jëm ci keneen ku dul man te yit yalla na nga ma nekkal toujours waye yalla na nga ma def may ngeen ci kuy atté ya khayrul munzalin yow ngeen ci lu ñu wacce yuri lo xamni dana day wone ma la nga xamni ghaba faduna za tadabbur borom setantal rabbi sama borom yu safi dana selal fikri sama khalat bika ci yow bi ghayr tuhami tulud ay tuma mune yow alquran yow mi nga xamni yaay ngeen ci lu ñu wacce lo xamni ni da fay wone lepp lu fadu won manam kep kuy setantal alquranul karim yalla dalay wone ay mbir yo xamni ni mbir yu nepp la waye dina alquran tamit moy li nga xamni mo selal sama khalat ci yow yalla sun borom ci yow alquran ci lu ay tuma ya khayra zikri yow ngeen ci ak tuddu go xamni qad jamaa dajale na khayra la ko ñoomi ngeen ci xam xam yi wa qama'ta mun hidaya samay non li ñel ba wa mana'ta mutere min ni ci man aza tawhmi lor borom tuba mun yow alquran yow mi nga xamni yaay ngeen ci tuddu go xamni ndey mo dajale ngeen ci xam xam yi tayit yow alquran yow yaay nga xamni ya man notal samay non ya tere yit lepp luy lor mbay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadith yaay kime wetli qutta wa mar nga li ñeel na fa'iqal maqis lu kawelu ni qiyas bi khidmatil mahi andak liggeyal aji farji yefar ar-ra'is kay kilifa ga
1: tay sunu borom subhanahu wa
0: ta'ala mo nandal sama xel bamu mus bil mulhimi ci daraje yalla mi aji yenki wala yalla mi aji joxe xewale mun alquran yu yaay tax yow yaay yoon wi yow yaay sama wetli yow mi nga xamne ya ma wamatal ngeen ji luñuy nat waye nak and ko liggeel yonent bi nga xamne mo far lepp li yefar yonent bi nga xamne moy kilifa ga yonent bi nga xamne kat mom moy nam sama xel ci daraje yalla bi nga xamne moy joxe karama ya ci yoni yu ko so ya xeyne zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamne qad maha farna ma sa la nyaawul qalbi sama xol la naqari won qalbi sama xol fa maha mom for habli yalla nga ma bay di ñeel ma kawni sama nek muflihan di aji texe bil munsili ci alquran bil munsili ci yalla bi nga xamni mo wacc alquranul karim al mufahhim yalla bi nga xamni mo koy deglu ko neex neew yalla sun borom yow mi nga xamni yow ya wacc alquran ni ngeen ci tudd nga xamni mo far li naqari won ci sama xol ba mu far yalla nga ma may ma nek ko xamni ku texela ci yalla sun borom yi nga xamni moko wacce waye yalla bi nga xamni mo deglu li ci nek kep ku ko neex bika ci yow sa'alullahi ñaan maliki sama borom kawni ya sama nek nuru salikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wa zan jisabin ak ku borom ñoddiku nasi ko jamu yalla bima ci la nga xamni in jala fejna wal mubhami ak la nga xamni mo neub mune yow ci alquran sa dara ci lay ñaan yalla mi nga xamni mo bind mu def ma may ki nga xamni ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla waye di ko xamni ni day xecc nit ñi bi jamu yalla di len jeme ci yalla ci li nga xamni ni moy li fecc ak ci li neub mu dalel tere bi nak ne wa an yaqulu yalla nga wamat lin nabi ci yonente bi fi abadin ba faw bin nukhabi ci ñu tan salamayil muqarrabi ñaari dolle julli adi jegel ja bilan tihain ci lu amul fumi jeex wal maqtami ak matu kay mu ni yalla sun borom ngi ne ñaan nga wamat yonente bi ali sattu salam nga wamat sama julli da ci yalla sama moy ay jeeg sama julli go xamni ni kat dama koy dil ci yoonte bi nga xamni ni mom moy jegeele ci yalla jeme ko ci yoonte bi ba faw and ak tandef ya ci lu am fu mi ñam amul jeex way señ bi tej xass gi di wax nek subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa mu melni xamna mom
2: ki jang dara ci gundik yoonte bi alayhi salatu wassalam ci am ndox def ko ci neena it yu naw yuru neena day leral al asharabu nan gogu nonu nga xamne nan nga asharabu nan nga min zalikal ma ci momale ndox al qalba qalba bil mujabi ci daraja yi ke ñu may la nga xamne mom la doon ñaan ke ñu kuy ay ñaanam rek wal qalba neena qalba it wa yuhyidana dundal tamit mom nan gog al qalba qol bi nga xamni moko nan duna ab julli dud ayib wa yahtami tamu aru an shaqa'in ci ak tikhidil neena ki nga xamni ni it dafa jang dara ci gudi yonente bi tifli ko ci am ndox neena ndox momu non

قاد ومتنا الورا بنديف يا للمنعم جميل ان شاء الله مي ادي خيوال مني ماغي سانت يالا سون بوروم ماغي مي تانتو غو باري باري غو خامني ني كات تانتو غو ماكاي سانت دو دوك waye nak buma sante yalla bu mag mom ma ngi julli ci yonenté bi nga xamni mo aji tedd ci lolu ci ay turam la yonenté bobu nga xamni mo womat mbinde fi jëmeleen ci yalla sun borom bi nga xamni ni moy aji xéewali ja képp ko am xéewal mo la ko jox fa tabarakallah muni ashkuru dana sante dana gërem dal arshi borom arsh al majid ki aji tedd shukran tiant go xamni ni yulaqihi dana dajje ak mom masjidun don leel مزيد نولين مسلما بمي اجي نيان اك موچ على وحيد تا كان خامني امول مروم كان خامني ني امول مانام كو ملني كي موم على وحيد كان خامني ني امول كون كاي تكليل دال بكال كلي تي سما دند موي سما خول وكلمي اك سامي بات موي سما لامي mune man kat serigne touba ma ngi sante yalla mi xay moy borom arash yalla mu tedd mo mang koy tiant go xamni ni yalna dol dajje ak mom dol len tiant koy doli ko rek ba faw waye buma ko sante bu nopi nak ma ngi julli ci yunus bi ali sallahu alayhi wasallam yi xay amul morom kon tiant gogu makoy sante nak manam dafa fonk dafa reuy ba dama ko fonk da reuy ba nga xamni ni ci sama xol la ko tibbe waye nak yor sama lamine tamit diko leral ni shakartuhu santnakum yalla mom is ngir khassani moma jaglel is waxtu nga xamni ni khassani jaglel nama bi khidmatil mahi ci ligeyal aji farji bakari aji farji yefer asani ka aji yeketiko waaw za khidmatin may borom ligeyal ko fil alani ci lu feñ manam lahu ñel ko wa fakk mbir mom dajina wala mi samay jeng waaw neena man kat ma ngi sant yalla sun borom ganna bu ma jaglele ma nek ko xamni damay ligeyal yonente bi nga xamni ni moy farji yefer ma diko ligeyal ci lu feñ nak waaw té nak yalla sun borom it ci liggéey bi mako liggéeyal da fay melni dafa dajji dafa dindi li nga xamni moy sam jeng mu melni mom serigne touba nak liggéeyal yoonenté bi mom khalis sattu salam ni wana mu ci am manam ku nuro ak mom ku yam ak mom da wax nak ci ay barab yu bare bare bare sax ba wax ni sax même anas ibn malik mi nga xamni mo nekon khadimu rasulillah sallallahu alayhi wasallam serigne bi neene liggey gi may liggeel yonent bi ci khassida yi ba nek khadim rasulillah lolou mom martaba la bo xamni ni sax manam anas amuko waxti anas mom daan liggeel yonent bi rek ci dolem ak lolou waye nak ki nak mom liggey bi ma'nawi la zahir mune khitabi sama waqante lahu ñal lako khitabi sama waqante da'iyan neene may aji ñaan bima ci la nga xamni ni yuhibbu dana ko bëgg wa madiyan mi aji continue ci lool nak di aji wey ci lool waye wa qada wa matalna li ñal ma aghrad ya samay khimtif wa zadan nek ab yobal li daril karam yi jëm ci keruk tabiga mu nekat mum yalla sun borom sama waxante gi sama discours bi ci mom la jëm ndaxte nak liko waral moy dama koy ñaan ci mu ci li nga xamni ni mom la bëgg mom yalla kat ma koy ñaan ma nek ci lool la te yit nek lo xamni dama ci continuer man ma ngi ñaan yalla dal mu dëgeural ma saxal ma ci li nga xamni mom la bëgg waye nak tamit ma nek lo xamni dama continuer ci lool comme nim koy ñaané nim koy ñaané mu womatal ma gannaaw mu womatal ma samay xemem teef mu nek ab yobal jëm ci kër nga xamni moy kërum tab kërum tab ga ñaan gogou nak ci la continuer ba legi wax ni ya rabbana yaw sunu borom ya rabbana yaw sunu borom ya rabbana yaw sunu borom ya rabbana yaw sunu borom ushkur yalna nga sante sa'yana sunu jëf bil muntaqa ci daraja yikunu tan ka al muhtaram ka diku ñu warmal fi serign bi dal di nay baamu batub ya rabbana juroomi yoon lol nak serign abdourahman bakke daru mu'ti neena kat li ci señ bi djublu mom nekut lu mu xam waye nak
dafa wax ni ci biir alquranul karim yalla borom bi azza wa jalla répété na fa batu ya rabbana ay yoni yon ñu ne nak man na am lool tamit li sunu bi junju fi way ni ngi koy déggé ci ñeneen ñi nga xamné dañuy wër di waxtan rek nan ay ya rabbana yow borom julli subak ya rabbana yow borom julli tusbarak yoy yep ay wax la yo xamné ñu koy wax dara leeru leen ci waye fi dal liñ mëna japp rek moy sëriñ bi day waxante ak suñu borom manam wo ko ndax te boy wo ko xamni ni da bëgg koy wo lu wote yi bari rek man tamit na ci aw déggine moy boy wo yalla mi nga xamni da bëgg koy wo ku diko ñaan kon loko wo lu mu gëna bari rek manam ngay yaakar ni dañ ko wuyu ci loolu mo tax sëriñ bi répété ko juroomi yoon dañ ne ya rabbana yow suñu borom bu mi juroom yoon mu ne ko ushkur yalla na nga sante sa'yana suñu jëf yi ñi jëf ci kaw suuf ci lu feeñ ak ci lu nëbb ñi ngi lay ñaan kat yow borom bi azza wa jalla yalla nang ko sant ci daraja yi njol mak ak ñu tand ki nga xani moy ku ñu warmal muni rumtu sakuna min al mukarrimi bayiko ci yalla mi aji tabeje lil mustafa ñeel mustafa allasi mi nga xamni ni turam desna sakulahu ñel ko salatun ak dolle teral julli wa salam ak dolle wolu ma'am tidahi andak sama tag kul amin bepp at mune mustafa mi nga xamne yalla kat day julli ci mom malaika yi di julli ci mom te digal ñi nga xamne ño gëm ñu julli ci mom neena kat ma ngi sakku ci yalla momu kat ma nek ko xamne ni dama koy tag dirup at wala sax man nga wax ni manam dirup chamono dirup sa bu ne ndax te dañu ne inda sabahi wa fi masahi wa fi almasai salatu sitta bi madhi sitta tatihi batta ma'a tisai ni salli yalla yalla nga dole tedd nga ala man ca kan xamni ni in ja'al defuna mi ngi jogi ci batu ja'ala ki nga xamni ni kat yalla def nako khutbal wujudi muy khutbu sangup manam monde bi sangup bindef yep yonenti bobu nga xamni bindef yep moy sen khutbu neena yow yalla mi nga xamni ni yow ya ko def lolou yalla nga doli tedd nga ci mom waaw wa karimi hina hal fu fi waccina wa alihi ak njabotam zawin ni hal ñay borom may wa sahbi ak sahabam wa karimi te ngay tamit teddal ko kon salli ak wa karimi ni ma ngi ñaan yalla sun borom mi nga xamni ni mo def yonenté bi muy khutbal wujudi yalla na yalla dol tedd nga ci mom dal itam dal di koy teral mom yonenté bi alayhi salatu wassalam muni salli yalla nga dol li tedd nga waye gis nga salli ci baat bu ñeek bi ak wa ansimi ñaar yoyu ñuy and manam yalla nga dol li tedd nga wa ansimi yalla na nga magal ala man ca ka nga xamni ni ju'ila defes nako khayra nabiyyin muy ngeen ci yonenté fadila ganelis nako it yalla mi ko ganela hina abuna waqtu hani sunu mam adama in jadala dal dina koy tembel moy yalla sunu mom dal dina koy créer fi tinihi mu nek man kesse man fi day wax ni kat yow sunu borom yow mi nga xamni ni ya ji mag yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi dal koy magal yonenti bobu nga xamni ni kat yow ya ko def ni mu mel jox ko ngeneel te boba kat adama dang ko bind mu nek man kesse deful go ci mom agro lol nak li señ bi di junju ni ay ahadith yu bari rot na ci yo xamni ni yonenti bi dafa di wax ni kat sunu borom def na ci man ngeneel fuma nek khairul mursalin te boba adama kat koor bi rek la yalla bindugul non ni wasalliman yalla nga dole wolu ya rabbana yow sunu borom ala khitamil anbiya xam nga fe salli la waxon fi muni wasalliman lepp rek mu nek ci manam siqatu julli form yi nga xane ci lañ julli ci yonente bi salli wa sallim fe muni salli fi muni wasalliman yalla nga dole wolu ya rabbana yow sunu borom ala khitamil anbiya ci yonente bi nga xane mom motali anbiya wi wal mursalina ak ñu ñu yoni ya al asfiya ñe dañu tan imamina yonenti bobu nga xamni moy suñu imam al muazzami ka di buñ magal ni yalla borom bi azza wa jalla yalla nga dole wolu ci yonenti bi nga xamni mom motali anbiya wi
waaw gannaaw yonent bi alayhi salatu wassalaam nag foofu moom ab yonent du fi ñëwaat ndaxte yàlla moo ko wax ne ko waxaatamun nabiyin waaw gannaaw yonent bi ab yonent bi ñëw kon moom yonent bi moom la melal ni kat mooy xaatimul anbiya yonent bi nga xam ne mooy suñu njiit lu mag wa salli yàlla na nga dolli tedd nga yaa za nicmati yow borom xéewal ji ala rasuli rahmati ci yonente bi yërmande yonente bi nga xam ne mooy yonente yërmande miqlaqi baabi niqmati mi nga xam ne mooy caabi buntu mbugal ya buntu tiis ya sababi kulli nasami nga xam ne mooy sababu bépp mbindeef maanaam ci moom daal na mooy sabab bi tax yàlla suñu borom bind bindeef yi daal waaw képp ku ñu bind rek yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ngeneelam moo tax alayhi salatu wasalaam fii tamit day ñaan day julli ci yonente bi yow suñu borom yow mi nga xam ne yaay borom xéewal yi yàlla na nga julli ci yonente bi nga xam ne yónni rasulu rahma la ndaxte yàlla moo ko wax ni ko wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin man kat man yàlla dama laa yónni ngir rek nga nekk lan ngir nga nekk yërmande ci mbooleem mbindeef yi moo tax sëriñ bi ne kat yonente bi yërmande yonente boobu nga xam ne it mooy tëjug bépp buntu tiis buntu mbugal nga ni mooy caabi bi tëj buntu mbugal wa salli man na yàlla na nga dollee wóolu yaa samba di yow yow mi nga xam ne yow laa jublu ci ay aaju yow kilifa gi wala nabi yonente bi muhammadin muhammad tur la ci tur yonente bi alayhi salatu wassalaam wa alihi ak ñooñam wal xammadi ak way sant ya waaye wa kun yàlla na nga nekk tamit li di tarasumi ñeel boroom xeyntu gi ay jéegóom man Serigne Touba mi nga xam ne may xeyntu yoon wi mu jaaroon ma di fa jaar man Serigne Touba moom it yàlla na nga ma nekkal mooy yàlla na nga ma defal aw yiw defal ma it lépp luy xéewal fii ci àdduna ak alaxira allahu akbar wax ne yaa dal baqa yow yàlla yow mi nga xam ne yaay borom des gi yaay des ba faw wal qidami yow yàlla yow mi nga xam ne yaay borom jiitu gi al baqa wal qidam tur lañ ci turi yàlla suñu borom tabaraka wa taala xam nga xaside gi dafay yéeme ndaxte suñ bi maanaam turi yàlla yi yépp sax mën naa ni ci bari rek daal na koy andi ci xaside gi ndax samad wax na ko foofu ak al baqa wal qidam yow yàlla mi nga xam ne yaay borom des ga di borom jiitu gi taqabal yàlla na nga nangu min ni ci man xidam yi sama liggéey muy liggéey gi may liggéeyal yonente bi ci ay tag yàlla na nga ko nangu wal tur di yàlla na nga gërëm loo yi tamit zat taqadumi boroom jiitu ga tamit yonente bi alayhi salatu wasalaam mu niiral laqami kii yoo leeral yoon wi yonente bi nga xam ne mooy leeral yoon wi jëm ci yàlla yàlla na nga ko gërëm loo bihaa ci tagg yi ma lay tagg ci sama liggéey bi bihaa ci sama liggéey bi mu ne yow yàlla mi nga xam ne yaay borom des ga di borom jiitu ga yàlla na nga nangu sama liggéey may liggéeyal yonente bi waaye na nga nekk mu nekk loo xam ne yonente bi dana ko gërëm waaw yonente boobu nga xam ne moo leeral yoon bi mais zaaka kookee nag yonente boobu kat xiyaarul arabi mooy tànneefu arab yi yonente boobu kat alayhi salatu wasalaam mooy ki gën ci arab yi nga arab yi moom yonente bi mooy ci ñoom la bokk waaw ginnaaw nag ci ñoom la bokk waaye nag teewul ñi ko gëm te ànd ak moom ñooñu ay xiyaar lañ waaye yonente bi moo leen gën waxumalaag nag kon ñeneen ñi nga xam ne nii du ñuy arab ndax mu ne zaaka xiyaarul arab yi zaaka kookee yi tamit mu niilul arab yi mooy aji amal ji aajo ya mooy yonente bi nga xam ne képp ku am aajo bu ñëwee ci moom sa aajo faju waaye zaaka kookee nee na kat sabilu talab yi mooy yoonu càkkuteef nit ki di càkku nit ki di sakku mu nekk lu koy gindi lu koy wammat jëmee ko ci yàlla ak lépp lu muy sakku ci àdduna alaxira xamal ne yoon wi nag li ci gën a gaaw mooy nga jaare ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam topp ko daal di xeyntu mbooram xeyntu sunnaam tabibu ahli saqami yonente boobu nga xam ne mooy doctoru ñooñ te xeyri ñi maanaam yonente bi ñooñ ràgg ñi ñi nga xam ne ñoo amee tawat maanaam daa bëgg wax ne yonente bi kat képp koo xam ne nii ku feebar la moom moo yor sa médicament maanaam ci nga xam ne nii moo lay faj salli nee na yàlla na nga dollee tedd nga ala baabil huda ci buntu njugga na il madaake aji sori ci am lef maanaam yonente bi nga xam ne nii kat mbiram
dafa kawe lol fa yalla sun borom tabaarak wa ta'ala mo li ndada ko nga xamne it moy joxe tabga laysil ida nek gayne fa non ya non yi nga xamne ñoy non yalla yi dafa wex ba melni gayne ci ñom ma hirradak aji farji alkade babil ula yonenti bobu nga xamne moy buntu kawe ya wal karami ak tabga ni yalla sun borom yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi nga xamne moy buntu jubga yonenti bi nga xamne ni tamit mbiram dafa sori lol fa yalla sun borom yonenti bobu nga xamne moy joxe tabga kep ko xamne ni am nga aajo kat xamal ni mom bo ñewé da nga fekk di ak tabam yaatuna yonenti bobu nga xamne moy gaynde ak non ya yonenti bobu nga xamne moy farji alkane waye moy buntu boy kawe buntu bi yu kawe ak tabga mune wasallim man yalla nga dolle wolu ala al amin ci kuñu ki nga xamne ni moy kuñu wolu yonenti bi al amin moy ki nga xamne ni kuñu am ko lu te ci mom zaka ko ki al makin moy kuñu degeural ka nga xamne yalla suñu borom daf ko degeural wal matin ak ki nga xamne ni moy aji degeur je waaw sëriñ bi continuer dal di wax ni tabarakallah mune wa salliman yalla nga dolle wolu ala al amin ci yonent mi xane mi aji wolu de zaka ko ke al makin moy ki yalla sun borom dara jall yalla sun borom yekati wal matinu ko kayit moy aji deugar je kuñu deugaral ka ci ay kemtan yu fess ni zaka ko ke al mujirit moy ki nga xamne moy laq kat ba moy ki nga xamne ku laqatu bo ñewé ci mu laq la waaw aji xet leje ko kayit al qamin moy aji yeyo bi dasana ci tagwi waxtarimi dinan ko wormal yalla ko wormal mune yo sun borom yalla nga dolle wolu ci yonent bi nga xamne bokku na ci ay turam al amin moy kuñu wolu ki am confiance al makin ka nga xamne yit moy ki ñu kuñu degeural kuñu yëkëti kuñu degeural ka tamit nga xamne ni moy arate moy laq kep ko xamne ñew nga laq tu fi mom am nga karange waye koku tamit moy ki nga xamne mom mo yayo tag wi ni mune daka ko ke al wahid moy ke ñak ga mas ke ñak ga ku melni ki mom amut wal majid neena ko ke it moy aji tedd ja wa huwa te mom al mabar moy mbax ga waye wal ahid moy kané sowi tek ci yoon wa jëm ci yalla andak ak njabotam mabatu al ahid mi joxe moy jeng am da bëggon yoonu te bi dafa sori molem luy yoonu safan tegu ci yoonu siratul mustaqim moy al ahid tamune huwa al mabar wal ahid man yoonenti bobu nga xamne yaqulu lana wa mat istiqamat ni andak jub man ka nga xamne ni ami ami gumbana ila al jinan jeme ko ci aljana gumba njaccar nga xamne xamul fu muy jaar ki reer xamul fu mu jëm wala ko kat bu topé yonenté bi top sunnam daf koy wombat jeme ko ci aljana to mo ni sallinen yalla nga doli tedd nga wa sallimti nga dole wolu ya qadir ya aji atan ji ala sirajika ci salampu bi al munir bi aji leer wa huwa tamam al bashir mi aji begle ja wa an nadhir ja aji qubbe jayit bi ni qamin ci mbugal wa ni'amin ak ay xewal neena yo borom bi azza wa jalla ma ngi lay ñaan yalla nga dole tedd nga dole wolu yo mi nga aji ayat at tanji ci yonenti bi nga xni moy sa lampu bi leer wa waqti wada'in ila allah bi ismihi lako yalla wa huwa sirajan munira yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow da nga nek ko xamni ni ab lamp nga buy leral te yonente bobu xamni moy aji begal je ci ay xewal al janna wa na'imha wa ay wan nazir moy ki xuppe yit
bi ñu xamin ci mbugal te mooy maanaam sawara ak tartar mbugal yi fa nekk. Lidaka kooke rasulu raaxati mooy yonente noflay bi, wa daka kooke it araxmu raaxati mi aji yaatu ji tenq, wa daka nee na kooke ay waayidul fasaaxat mooy borom lammiñu wu leer wa, daka kooke rasulul malxami mooy yonente xeex ba, yonente bi nga xam ne jàmbaar la ca xeex yi, maanaam yonente bi nga xam ne nii kat mooy taxawal geer ya. Te nag li koy waral mooy ñi nga xam ne dañoo jóg ngir fay lislaam, ñi nga xam ne dañoo jóg ngir tooñ yonente bi mooy taxaw ngir dàq ñooñu. Rasulul malaxim liñ koy wax mooy al malaxim, liñ koy waxee al malxam ci arab mooy geer ak combat bu amee, kooku nag yonente bi moom mooy borom xasawaat yi, borom geer ya. Waaye nag geer yooyu yëpp nag nekkul geer ci maanaam bëgg geer kese ndi waaye da am cause, da am sabab, cëpp mooy dañ leen di tooñ. Waaw, sahaaba yi ak moom dañ leen a tooñ waa Makka, lor leen ci seen jëmm ak seen alal. waaye nag li ko yàlla diggale ñu xeex nag, ndax dañu xeex ñoom usina lilladina yuqaataluuna bi annahum volimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir. yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy yonente noflaay bi. waaw, waaye nag mooy ki nga xam ne it mooy ku yaatu tenq la, te mooy képp kuy bëgg xéewal wala nga bëgg koom wala nga bëgg dara, boo ñëwee da nga fekk, da ngay fekk tenq xam yaatu lool. lu ko Hassan ibnu Sabit di waxee rek, lahu raaxatun law anna micshaara juudiha ala albarri kaana albarru anda min albaxari. yonente boobu nga xam ne mooy borom lammiñu leer wa it, waaw yonente boobu nga xam ne mooy yonente bi nga xam ne moo taxawal geer ya. waaw, nee na salli, yàlla na nga dolli tedd nga, wa sallim te nga dolli wóolu sarmaran ba faw, yaa man yow mi yàlla, yow yàlla mi nga xam ne kafaani fegal nga ma kamadan njàqare. yàlla nga dollee te yàlla nga dollee te nga dollee wóolu julli alal bahiji ci aji taaru ja, te kooku nag ahmada mooy ahmad. waaye wakkun yàlla na nga nekk tamit lia ñeel ma bi naxamin ci lawal, ci lawal ja ay xéwal, maanaam yàlla na nga naxam gi fii mooy ay may bi ci lawali may, na nga ma jox ay may yu yaatoo yaatu. waaw, ni am bu njëkk gi mooy xéwal, bu dee naxam gi nag bil xaa mooy ay may yoo xam ne yu yaatu la. mooy wakkul yàlla na nga ma nekk, yàlla na nga nekk lia ñeen ma bi na xamin ci jox ma ay may yu baree bari, ndax yow yàlla moom nga xam ne jëm bi lan, yàlla na nga rafetal li ñeel ma waahiri sama bitti. waaw, waaye tamit wa baatini ak sama biir bi taahirin ci lu lab. yaa maaxiyan yow aji far kabaairi samay bakkaar yu mag. waaw, wana wala ma mi ak samay bakkaar yu ndaw bi jaahihi ci dara jàmmum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ñaan ko mat na nga yow yàlla it maa ngi lay ñaan yàlla na nga rafetal sama bitti. waaw, mu nekk lu rafet lu taaru, sama jëmm ak sama njaboot ak sama mbooloo ak sama koom-koom ak sama dara yàlla na nga ko rafetal. waaye sama biir nag it yàlla na nga ko rafetal ci laabal ko. yow mi nga xam ne yow yaa far samay bakkaar yu mag, al kabaair mooy bakkaar yu mag. alquran naan alladina yajtani boo dal kabaira wal fawaxish illa lamam, al lamam mooy bakkaar yu ndaw. dee yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaay far sama bakkaar yu mag yi, waaye tamit far tamit sama bakkaar yu ndaw yi ci daraja yonente bi. yow laay ñaan nga rafetal sama bitti ak sama biir. al kabaair bakkaar yu mag yi buñ ko waxee mooy yonente bi jubli di wax naan al mubiqaat, dañuy alak nit ki yi tax nit ki wala aliasu billah sax sawara. bokk na ci nag bi ci gën a fees mooy bokkaal yi. waaw, ak njabar ak li nga xam ne it mooy xas ab jullit bu sengee, mu am borom kër wala mu am soxna. waaye nekk noonu tamit jullit yeeg yëfër yi di daje di xeex ngay dawlool ci bakkaar yu mag yi la bokk. riba ci bakkaar yu mag yi la bokk. lekk alali jiriñ ci bakkaar yu mag yi la bokk. dégg nga, rey bakkan tamit ci bakkaar yu mag yi la bokk. kon yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaa far samay bakkaar yu mag, mooy yaa dox sama diggante ak moom ba di fu mokk, waaye sama bakkaar yu ndaw yi tamit yaa ko far. yaa man yow yàlla yow mi nga xam ne nii amali sama yaakaar la day nee na ma nga fa moom. nee na kat salli, yàlla na nga dolli tedd nga an nii bu bàyyiko ci man alal muzambili ci aji sàngoo mbalaan ya di kullil kumali ànd ak bépp mooy mat naa jamiil umami ànd ak mboolem xeet yi.
ñu ko yow yàlla yow mi nga xam ne kat sama yaakaar ci yow laa ko ajuma ko ci keneen, yàlla na nga julli ci yonente bi nga xam ne moom mooy lamb moo sàngoo mbalal ya, ànd ak képp kuy way madin xam nga, ànd ak xeetam yépp yi tamit mboolem xeet yi. Al muzammil tur la ci turi yonente bi ak al muddassir. Yonente bi ba ma xam ne nii Jibril dikkal na ko, bu ko njëkkee gis dafa tiit waaw ñëw ci sayidatuna Khadija radiallahu anha dal ni sàng leen ma, ko noonu tamit da siiroo nii sàng leen ma. Foofu dafa la aaya bu wàcc leen ko ya ayuhal muzammil, kon yàlla moo ko tuddee yow mi nga xam ne yow yaay sàngu xumil layla illa xalila, jógal taxaw ci guddi gi waaw. Waxaat ko nekk ya ayuhal muddassir, yow mi nga xam ne yow yaay muuroo mbalan yi tamit xum fa an sa jógal nga waare. Kon fii nii sëriñ bi daa jëfandikoo tur yi nga xam ne yàlla tuddee na ko yonente mooy al muzammil. Yow mi nga xam ne sama yaakaar ci yow laa ko def, yàlla na nga tudd, yàlla na nga dollee tedd nga bàyyi ko ci man ci yonente boobu nga xam ne mooy al muzammil, ànd ak mboolee ñi nga xam ne ñooy ooy mat ya. Wa salli man, yàlla na nga dollee wóolu tamit yaa ba ni yow aji fent gi alal mutaa'i ca ku ñu topp ka, wal mutiihi ke aji topp yàlla it ca nam ko digale, daaka kookee al mushafa mooy ku ñu ramm loo ka, waaye alshafi ke aji ramm xabibi ka sa soppee boobu al mufaxami ba di buñ màggal. Nii yow suñ bor yow mi nga xam yow aji fent ji it maa ngi lay ñaan nga dollee wóolu julli ci yonente bi nga xam ne mooy ku ñu topp ka de, mooy ku ñu topp ndaxte yàlla suñ borom dañoo digal ñu topp ko, dañ ne képp ko topp topp na yàlla. Man yutti in rasula faqad ataa allah, yàlla waxaat ne it bu ngeen bëggee yàlla suñ borom bëgg leen na ngeen ma topp, in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah. waaw yonente boobu nga xam ne mooy topp yàlla it tanam gën a rafete, yonente boobu nga xam ne moom mooy ku ñu tunuloo ko ci jàmm yi, sa soppe boobu nga xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.

serigne bi continue di wax ni salli neena yalla nga dole tedd nga way wa fakhamite nga magalit ala al mubajjal kuñu magal ke ya man yow mi nga xamne ni kat hama arga ma an khajali ci gatcha wa neena it wamhu farnga efas nga indaka ci yow wajali sama njaqari wa indahu ak fi mom yonnte bi ali satt wa salam ni yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga dolli tedd nga te dolli xewal te nga magal ci yonnte bob nga xamni moy kuñu magal ke yonnte bi nga xamni moma ar ci gatcha waye na ma ngi lay ñaan tamit nga effacer sama njaqari fi yow ak tamit fa mom yonnte bi ali satt wa salam bu ma ci dara ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya khillana yow sunu kharib ya hibbana yow sunu soppe gis nga yépp ay kañ la way ñaan ab buur bu yor ay may yu bare bare dang koy

0: ma al mautu aw imma an nasr aw al shahada ben ñu dé ci yoonu yalla wala rek manam ñu faatu wala ñu dajé ak non wala ñu faatu ngir rek bëgg buñ bëgg yoonent bi nga xamni moy aji farji yi nga xamni ni moy ndaxare neena wa qatalu xex nañu man nga xamni qad na'ahum tagge won na len xam leena kat ñom dañuy faatu kan mo leen tagge shafihu shufaa ki ramu way ramu yak mune hatta al ghubaru ba nga xamni ni pend ba sataa jollina bayna jabaan digeenti aj ragal wa kamin ak jambar mune ñom sahaba yoy jog nañu xex ak ñi nga xamni ñoy yefeer yi yefeer yoy nga xamni kat ñom nañu xexal lata khare badar di duggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam déclaré won nak ni amna ay ñenn ci ñom yéfer yi ño xamni ni ka dañ leen ray daldi préciser barab ya nga xamni ni ñom lañ leen di ray umayyah ibn khalaf ak ñom abu jahl consort gogu ñepp nga xamni ñoo dé ci xaré bob ñu ci bare bari yaronte bi néwon nak nañ leen ray té it barab sangam lañ leen di ray té bi xaré badam jallé ñoñu dañ leen ray té barab bam préciser won fa lañ leen ray mom la señ bi joxle kat ñooñu sax ñi sahaba yi den xexal yoonte bi tagge won na leen mune xex bobu xex la bo xamne du ci agene sahaba yi rek ñoo doon xex de waye amana ñeneen ñu ci andon sax ño xamne ni fa tabarakallahu mo gëna doy war motax mune summa naha top mu jublu min as-sama bayiko ci asaman khaylun ab armée ay fas lim djublu ci xaylun gi moy armée rek wo jundun akup armée yi ta'zuma bo xamni ni mag nañu ñom ñaar ay fas ak armée bo xamni mag nañu ñom ñaar fan lañ djublu ila ra'isir ru'asa jëm ci ila ra'isil kurama njital way teddi bishran ngir mbegal ko bi ghayri wakamin ci ludun njaqare neena xare badar xare la bo xamni yoonte mo nekkon ci suuf ak sahaba yi nga xamni ay mbindef lañ ay doomu adama lañ way amane benen armée bu ci participer nak bo xamni armée céleste la armée spirituelle bayiko ci yalla sun borom te moy malaika yi ñi nga xamni nit ibadullah tabarak wa taala soldaru yalla wa tamni amadahu tabbu nako joxnako rabbul anami borom bi ndefi bi jundi am lakin ci soldari ay malaika yi azamun yu mag waye li adadin ngir bari limu sahaba yi rek lali li ham bi tagee nak xex ardaw ne alag nañu dabit ta'azzum worom reey reey lu ya neena yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bim nekke ci khareb badar yalla sun borom daf ko teub jox ko ay malaika yo xamne ay soldat yo xamne ay malaika lañ waye nak malaika yoyu manam seenu wacc ngir rek yok limu sahaba yi la ñu xamne dañuy melni ñu manifester wo ay nit ngir limbi gëna bari ba yefer yi tit ndaw deltu ginnaw waye nak waccion ngir xex xam nga malaika mom ab xexam xajul ci doomu adam ndax ben malaika rek bu ko yalla sun borom joxe ndigal bu jakkal doomu adam ma bindef yep da len di alak comme len ci nitti ay yonent nitti yonent yalla nuh bañu defé safan ba yalla sun borom ndigalé jibril da jek jek rek ñew dal di jël sen kër yi dal koy kep ci suuf la fété won kaw dal di fété wu suuf ñom ñep ñu dé alku kon benn malaika xajul ci doomu adamay waye ñom sahaba yi xare badar biñ ñewé borom xam xam yu bare bare yi jëpp ci ñom nenañ xexu ñu won mais nak dañ doon ñew rek ngir renforcer mu nek renfort wax dañuy doli nombre sahaba yi waye tamit dañuy joxe ay consigne nan ne bu ngeen di xex manam da ngeen tak ay barab yo xam bu ngeen leen fa doré dañuy dal di duñ mëna té xexati waaw fadribuhum fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan lolu al-qur'an wax moy de len door ci dokki mam sahaba yi dañ doon jox consigne manam malaika yi dañ doon jox ay consigne sahaba yi ne bu len de len door ci sen dokki nga xamni dokki bo fi doore day dam wadrib minhum kull banan wala sax ngeen dam sen baram yi ba duñ meuna tete ay jesi wala xejji sanni kon lolu moy li adad ngir bari bi lib way lalil ham malaika yi nak senu participer ci guerre bi lolu lu sax la ndax dañu wax ni xare badar amna ñaar ñu ñewon ño xamni ñoy yegoon ci xawdi ci kaw di setan way biñu setan dañu gis malaika yi ñom ñaar biñ ko gisee kenn ci ñom ñaar da xawiko ci kaw dajo daani ci suuf daadi faatu ci sase waye nak yalla ngir bëgg nit ki netti dara kenn ci ñom mom fatul mais mucc na ba dem netti ko sax kon lolu lu wër la motax yalla sun borom wax na ci alquranul karim ne istastaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaiikati murdafin mune yow yonent fatlikul waxtu nga xamni ni yeena ngi sakko xetli ci sun borom wuy len dal len di jox lu tolli jooni ay malaika yo xamni ni ño participer ci guerre bi benen bi ci sourate al imran mi nga xamni yalla sun borom yok ko dal ne nak lim bobu jundi lo sax may yok nako ne alani yak fi yakum ayyubidakum rabbukum bi thalathati alaf min al malaikati munzalin in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alaf min al malaikati musawwimin neena ci sourate al imran muné xana du len do yalla sun borom tebbu len jox len lu tolli ci ñett jooni malaika ñuy yok seenu lim te sax bu ngeen muñe ngeen ragal yalla gëna continuer yalla sun borom yok ko bam nek jurum muné wa fihi mo nek na ci ñoom soldari malaika yoy is waxtu xamni ni wara do rot nañu khaliluhu kharitam ba al mumajjad kadi kuñ maggal te koku ne rek jibril moy jibril ni am amul morom as sanadu aj yekati ku jaf degeul way wa fawqa jawadin ci kaw naru gor shayshamin gudi aj njol gudi aj guddu neena malaika yoyu nonu a partisi won ci xeru xare badar neena ki nga xamni mo len jité won moy sayyidina jibril mo len jité won moy sayyidina jibril alayhi salam wa tamni wa sara'una gaaw nañu ila al kifahi jëm ci xexma ma asuyuf andak jasiya wa rimahi ak khayya hubb as-salahi ngir bëgg aw yi wa falahin ak taxenof lay khalfal imam ci ginaaw imam batay mo yonenti bi al a'zam gëna mag yena sahaba yoyu nak tabarakallah neena ci lañu gaawé jëm ci li nga xamni ni moy xex bi andak seen jiit seen imam ji gëna mag te mo yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir mune wa fihim nek na ci ñom ñoñu sahaba yu nga xam dañuy gaaw jëm ci xex ba al muhaqqiqu aji deggal je sayyiduna sunu sagba al muwaffaq kadi kuñ tawfiqal asdaqu man gën ga degg ko xamni khat sadaq degg nga nga xamni khat sadaq deggal nañu bil hashimi ci yoonent bi nga xamni moy ko juk hashimi al alami ki nga xamni ni moy mandargam mune sahaba yu doon xex bok na ci ñom ka nga xamni ni moy aji deugal ja te moy sayyiduna sunu sang bi nga xamni mo yalla tawfiqal def ko moy ki nga xamni mo ñeek gam ci goor yi ba ni ñepp wedde sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mo gam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna abubakar mom nga xamni mo gëna deggu kep kuy deggu mo la gëna deggu kep ko xamni ni yaangi deggal yonent bi nga xamni ni moy mi ngi bok ci banu hashim kep kuy deggal rek ku len di deggal koy deggal yonent bi mo la gëna neeku deggu siddiquhu neena moy kharitam ba al mukabbaru kadi kuñ maggal dul haybati boromuk wego moy liñu manam boromuk teyle borom wego al borom haybala borom aru al muwaqqaru kadi kuñ wago kadi kuñ wek anisuhu moy wetaliko mo al musabbaru kadi kuñ muñlo fil ghari ta guntima ba'd al a'lami gannaaw aji gën nga xam ci gannaaw yoonent bi nga xam ni moy ki gëna xam ñepp mune sidina bakkar moy ki nga xam ni moy kharitam bayit kharitam bi nga xam ni mom mo anno nak mom ci quntima diko wétali wa ndax neena sidina abubakar mom it bokkon na ci ñittew ci xare mom ndax ci xare badar dañuy wax ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andak liko yalla di wax ne ko nak yaay gañi andak yi tamit malaika yim ko bolel yep ko xamni moy gagné waye andak lo lepp teewul tamit mi ngi ñaan yalla sun borom ju jog bi ñaan ba yalla borom bi ne ko kat sa ñaan nanguna ko waye bi mi ñaan day ñaan ba kala gi nissan rot sidina bakkar ñew jël ko tek ko ci kawam ne ko ya rasulullah legi noppalal sa bop yalla sun borom dana nangu sa ñaan kon ki mom bokon na ci xare badar mom sidina abubakar ci fofu xal yu xane mi waxe lo yunte bi dafa daldi nelaw da ko japp mu nelaw ab dir bi mi yewoo daldi ko waxne ko ya abubakar ya ababakar begal yalla sun borom nanguna ñaan gi mako don ñaan mbekte mi ñew na malaika yi ñew jibril sax mi ngi ñew kala wa ak kala gu weex xamal ma ne ma kat dana man nga ñaay li mako yor ndax te yoonte bi doon ñaan yalla ne ko yow suñu borom kat mbolo mi kat di tuti mo xolé bañu fagaagal len kulay jamoti ci kaw suuf du amati wayo fi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne yit ño doon xex al mubashshar ku ñu begal ga ci al janna bi kulli khairin ci bepp yu wa umar moy sidina umar sayyidina sunu sangama al mu'tamir ki aji wey ci ndigal izzatu kulli muslim ki nga xamne moy tedd nga moy dolek moy force bepp julit neena yit khare badar wi bok na ci sahabi mag bi ci teewon te moy sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhu mi nga xamne yonent bi moko begal ci nekat bepp yu dana ko am wi yoy nak bi ci ñeek moy al janna al mubashshar bil janna ci la bok sidra war mo nga xamne moy aji wéegi ci ndigal lepp lu yonent bi digle rek yalla digle ko mom da cey wéy wayit moy force julit ñi ndax te ba nga xamne l'islam amagutone doole bam duggé rek ci la l'islam dal di yëkëti ko tey ñaanu yonent bi la wax yonent bi da waxon ne kat yalla yar na nga dëgeer l'islam ci kenn ci ñaari umar yi waaw te moy sayyidina umar ibn al-khattab ak ki nga xamne ni moy abu lahab wala abu jahlin te mom la yalla def mu nek koku kon mune wo fihim bok na ci ñoom sahaba yoy man ka nga xamne nakaha dencina bintay ra'isi sulaha ñaari doomi jigeeni njital way bax yi nuray ni moy borom leer ga hina aflaha waxtu wax bi taxena bi hatti kulli ma'sam ci sep ci sippi bepp bakkar neena bok na sayyiduna neena moy sunu sang al mujammalu kadi kuñu rafetal usmanu sayyiduna usman man ka nga xamne qad qatalu raynañu ko wa huwa tamon isan bobé yu rat ci lu magay jang kitab mu'til aksabi tereb aji joxe ji yon ya neena bok na ci ñi téwon badarit waye nak ki mom xolam mo téwon badar mais jëm lu téwul ka nga xamni ni mo den ci ñaari domi yonent bi nga xamni moy jitu way bax ya te mu sidra umar dañ koy woyé ñaari lèr yi liko waral moy dafa den ci ñaari domi yonent yi dencina ruqayata mu daldi fatu yonent bi ali sallahu alayhi wasallam koy joxat kenen ku ñi wax um kalsum mu daldi fatu mu wax ko ne ko ah usman doyna war de joxna la sama ñaari dom ñu fatu waye ma amaton kenen ku len ñettel tin ma joxat lako kon koku confiance mu ko passé sayyidina usman khare badar teewuton ndaxte soxna ruqayat mo febaron yonent bi ne ko nak kon bul dem dess fi nga top top gis nga fi xex ci yoonu yalla nim reey waye teewul tamit njabot ni la ko yonent bi fonke bo yore sa njabot suñ febaré tal leen mo gën nga nek ci leneen waaw waye nak sayyidina umar momu yonent bi neena kat ah ñi nga xamni ni ñoy xex ci badar it dañuy am yiw waye mom tamit yiw wi dana ci amale kenn du ko ci appelé même liñ fa jëlé yitt diko mang muy kom kom ci aduna ci amale mune sayyidina umar momu nak yonent bi begal nako aljanna waye nak neewon nako yawit nak dañ la nat ndax dana am xew bo xamni ci ngay faato bo taxone sayyidina usman bok na ci nat yoyu moy bim nekki khalifa wa dañu ñew daldi embargo bo la kiss kër gi lu toll ci juroom fukki fan yu manki ben lek du dugg ñam du dugg mbugal yu metti dar koy fekk daldi koy ray serigne bi nak neena bañ koy ray momu dañu jang alquranul karim précisément suratul baqara neena sax biñ ko raye deret ci da tour ci batu fasik fi kahumullah mune wu fihim bok na ci ñoom al jalil wasan aji wunni ji khiram kok abul husayn moy baye husayn wal hasan ak hasan babul ulumi buntu kham kham ya wal khatan ki xani moy gorb yonent bi abu shirafi bayub way tedd ya al anjum yedi way bidiw yedi ay bidiw sayyidina moy sunu sang ba al mukarram kadi kun terel aliyuhu aliyum al mu'azzam kadi kun magal murdil ida aji alagi noni al asam samu kay gayde mahil adha ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy lor wal wajabi ak njaqare neena bok na ci ñom sahaba yi teewon xare badar tamit moy ki nga xamni mom mo wunni xeram ya te koku moy baye husayn ak hasan ñaari doomi sayyidina ali yoon waye nak neena ñom ñaar duñ ay cheikh husayn mom ak hasan sidina ali man mo buntu xam xam ye moy tamit gorom yonent bi moy bayu moy teddi al anjumi ñi di way bidiku neena koku sayyiduna moy sunu sang bade tadi ko ñteral te moy sidina ali ñu xani ni moy ki alak noni nek ki nga xamni ni it moy a gayne ga waye ki ani mo far lorje mune nak bizalika al yawm ci bobale bis moy kharab badar hasal amna lana ñel ñun serigne touba amanu ak koulute moy sécurité min wajal ci ak ñak min anayin ak ci ciona wa khajal ak gatcha wa min jawan ak ci ñakare wa nadamit ak reccu ne nak ñun suñu jëm teewutul xare badar de waye nak ci bobale bis tamit yalla sun borom tabaarak wa ta'ala jox nañu lo xamni di kat momu ji nek sécurité bu ñuy fegal li nga xamni ni moy ñakare waye tamit diñu fajal ciona ak gatcha ak njaqare ak reccu no xare badar bu amutone l'islam tay da fay dal di effacer wu te nak lolu nonu moy nek li nga xamni ni moy nek njaqare waye nak ñun ci bis bobu yalla teggal na ci ñun titange yalla teggil na ci ñun titange teggi ñu ci ñun ciona teggi ci ñun gatcha teggi ci ñun njaqare teggi ci ñun tamit reccu neena xanina amal nañu wamal nañu bihi ci mom lil janani jëm ci aljana an ghaswatin ci ak khex wa han hawan ak ak doyadi bihi ci bis bobu tamit neena tamal tayna azmanu jaman wala na ñelñu ma aqbulil khidam annak nangug liggey ya mune bis bobu di xare badar it moy bis bi nga xamni ni ci lañu yalla sun borom jox ñu lo xamni ni doylo na ñuy khex ak di doyadi waye bis bobu ci la sunu jamono tey ndax serigne touba radiyallahu anhu day wax ni manam yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko jox lo xamni ni teel ko xamal it li nga xamni ni moy yoon wi nga xamni ni moy yoonu bax yoonu gaay yu bax ya defal ko ay may yo xamni ni motax ba mune kat ñun legi sunu jihad nekatul jihad bo xamni ni buy jëm ci xex la ndax te lol yunus tabi alayhi salam def nako ci bis bobu lañu yalla teggi lolou waye na suñu jihad moy xam xam moy ragal yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala te lol nak ay mbir la yu gudd yo xamni ni serigne bi mo am nako motax mune man ñi nga xamni ni man ak ñima andal ñepp rek yalla suñu borom dal nañuy defal lu am solo ci aduna waye na liko waral rek moy may yo xamni yalla defal nako ay mbir yu yeme ba tax mu am martaba ku teewon xare badar te moy khadim rasulillah mo tax mu ne fal nahmad nani sant allah yalla ala najatina sunu muccu mimman ca ka xamni ni khala bajna wa kulli sharrin ak bepp ay musjala mu di mum man di don bil mustafa ti dara yi mustafa al muqaddam kadi kun jital
1: inni nakamal serigne touba khatib mangi waxante ak al jamil yalla ni aji rafet ja waye nak ak yo xante ak mom fi ci mom yonenti bi wa fi alani ak ci ñoom allah mo doon ñade way mamu wa sahbi ak sahaba ila khumul tudul may gim dama koy wax waye dama koy wax di continue ila yomi dini bi salliyan ci yalla nga dole tedd nga wa sallima te nga dole wul ci mom waxani ya rabbana yow sunu borom يا ربنا يا سن بروم يا خلنا يا سن خريب يا حبنا يا سن صبي صلي يلا نغا دولي تدغا على سيدنا سن سان محمد محمد وسلم تدغا دولي كو وول نيو يالا ميغا خامني يا سن بروم ريبيتي كو ñaar يو نيكو يا سن خريب يا سن صبي ماغي لي ñaar nga دولي تدغا تي يوننتي بي وعلي اك ньоням وصحبي اك صحابام زويت وزي تعلق اك نيغا خامني ньо اجي بي تي موم min awliya hisbihi alwali li nga xamni ci kureelam bi la bokku dat koy ñaan nako yit wal tataqabbal yalla nga nangu xalam yi sama xalima gi nga xamni ma koy di jëme ko ci yonente bi waqat ko nek yit warda yalla nga gëreem ani sahbi ci sahaba ya alkiram ñi di way tedd ridan gëreem ko xamne yaqudu da nga womat li ci mom almaram ciakutef li ci man almaram ciakutef ga وكم تدال نغا نيكيت لي نيل ما يوسن مرام يا زل انا مي يوم ربي ديف بلا اذن تلدت اك نونو اولا مي ولا اك جيم من يالا يالا نغا غرم يونت بي borom guddi gi yalla ngeerum ay sahaba yu teddi ya waye ma ngi lay ñaan nga defal ma ngeerum lo xamne dana wam man mo leen lu muy bëgg andi ko ci man te ma ngi lay ñaan nga nekkal ma yow borom bindé fi ci luddul ak nono wala ak jëm mu ne ko nak washkur yalla nga santi salatiya sama julli ala sayidina ci suñu sang bi nga xamne babil a'la moy buntu kawe ya mu ne yunus bi ali sattu salam moy buntu kawe ya waqbala te nga nangui til qasidata qasida gi li wajhika ngir sa jembuji al mukarram kadi kun jaal señ bi nakoy ñew yalla suñu borom julli gi may julli ci yunus bi nga xamne moy borom guddi gi yalla nang ko sant sayidina suñu sang bobu nga xamne may buntu kawe ya ci sama qasida gi di jassul qulub ma ngi lay ñaan nga nangu ko gis sa jëm ju teddi ya rabbana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayrin nabiyyin ci ngeen ci yonente bo xamne ursila yonnes nako koku muhammadin timay muhammad wasid yalla nga doli it ala ummatihi ci xetam wi wasallim te nga doli ko wol mune yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ci bindef borom guddi gi di ngeen ci yonente bu yoni a te koku moy muhammad yalla nga doli xetam wi te nga doli ko wol ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ci ngeen ji yonente bo xamne fadila gan les nako koku neena muhammadin moy muhammad wa asila te yalla nga melal ni lam kitabati sama bindi yi wa salli mi te nga doli ko wol mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi ngeen ji yonente ko xamni gëna les nako ma ngi lay ñaan sama bind yi may bind ci yonent bi nga def ko mu neex ba melni lepp ci nga manam motax ba rek xassay gaay fu tollu ngui jang ndax te ñaan gi yalla sunu borom ko nak ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yonent qat ala bo xamni kawena te koku ne muhammadin moy muhammad wal taqbalata yalla nga nangu khatti sama bind yi bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yusunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ngeen di yonente bo xamne mujjila magales nako te koku muhammadin moy muhammad wa jammilan te nga rafetal hali sama mbir bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol mune ke yusunu borom yo mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen di yonente bu ñuy magal te koku moy muhammad ma ngi lay ñaan nga rafetal sama mbir bi rek bitti te nga doli ko wol wa ya rabana yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri shafiin ci ngeen ji ajram go xamni qubila na ngos nako mune yow yow sunu borom yow mi nga xamni ya def yonent bi muy nek ki nga xamni moy ngeen ji ko yaram xam nga fi da bok ci yonent bi ay mbiram li ñi woyé ash-shafa'atu al-uzma koku yonent bi rek moko jago ndax bo li yowal qiyam dañuy wax ni minde fi yep buñ dajale ba dekki yalla sunu borom do leni bayyi du len atté ñu nekk ci ciono bu metti am dañu sax dañuy gis ñoo xam dañuy lapp ci seen ñak ndax te jant bi du koy wacc bu tollok nit ñi fofu nak nit ñi dañuy dem ci anbiya yu di sapp ci ñoom yalla atté li waye kuñ dem rek mu ne la man sama bop la tal dal leen yabal ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñew sabbal abbal dal di ñaan yalla suñu borom mu atté jam ñi yalla suñu borom nangul ko lool mom lañuy woyé ash-shafa'atu al-usma wa taxte benen mbey bi suñ bi wax ni yawmal qiyamati ta'ti rusulu kulluhum wal anbiya'u lahum wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima muni ba tay yawmal qiyam ken yunit day ñew ak anbiya' wi ken ku ne nan sa bop la tal me nak yunit bi moy wax ni sama xet yow suñu borom wa taxte bi nak yow suñu borom yow mi nga xamne ya def yonent bi moy ngeen ci koy ram mo te limi ram dañ koy nangu neena kat yalla nga doli tedd nga ci muhammad mom te yit sama yene wa kamilata nga matali qasdi sama yene bi ci mom sama yene ji ma am ci mom te diko tag gude becc ak ma ngi lay ñaan yalla nang ko amal yalla mako defal wa sallimi te nga doli ko wul mu ko te wax ni ya rabbana yo sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala mahin ci aji farji kefal azalakum dajalna alwajala jaqare te koku muhammadin moy muhammad wa hasila te yalla nga dolli amal ma la nga xamni sarani begal na ma ci aduna ak alakhirah wa sallimi te nga dolli ko wol man yow sun borom yow mi nga xamni ya def yonent bi muy ki farji yefal far njaqare té mo dañal ñakari té kon ku moy muhammad muhammad momu nga xamné ma ngi ñaan nga defal ma lepp lo xamné da na ma bégglo muhammad mom yalla ko dolé wolaté nga dolé ko tedd nga yépp ay xéeti salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam waxane ko ya rabana ya sunu borom salli yalla nga dolé tedd nga ala khayri sirajin ci ngeen ji lamp bo xamné i'tala kawena té koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamné rasala raxasna ma sa ali lama naqri won wa sallimita nga dulliko won ni yow yalla sun borom yow mi nga xamne yit ya def yoonte bi muy ngeen di lamp bu leer lamp mu kawé te koku moy muhammad muhammad mom nga xamne mom mu raxas ci man lepp lu naqari manam lepp lu naqari ci man moko dindi muhammad mom yalla nga ko dolle wol te nga dul ko teral ya rabana yow sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khairi munirin ci ngeen ci aji leer jo xamne ursila yonnes nako muhammad neena moy muhammad man ka nga xamne kamula matna muraduhu lepp lu beggoon wa sallimite nga dulliko won man yow sunu borom yow mi nga xamne yit ya def yoonte bi muy ngeen ci kuy leral manam ñepp ñu yoni ñi leral rek yoonte bi mo ci gën yoonte mo nga xamne lepp lu beggoon ci yalla am nako yoonte bobu yalla ko dolli tedd nga te nga dulliko won borom guddi ki sallallahu alayhi wa sallam ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri bashirin ci ngeen ji aji begle ndaw wala ko xamne mayena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamne ajjala gawena bisharati sama mbekte wa sallimite nga doli ko won mu ne yalla sun borom yomi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ci kuy begle ko xamne joxena ay xewal te koku moy muhammad muhammad mom nga xamne sama mbekte man serigne touba moko gawé muhammad mom yalla nga ko doli won te nga doli ko tedd nga ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala man ci muhammad mi nga xamne sabbu ak jitum khatma qina qillos nako muhammadin muhammad man nga xamne ahjala gatchal na khaliyani aji bagn sama ko ma bagn wa sallimi te nga dulli ko wol mu ni yalla sun borom ma ngi len ñaanit muhammad mi nga xamne ya ko def muy ki nga xamne ak jitum mom kep ko am xel xam nga ne mo jitu ñep muhammad mom nga xamne kep ku meunon jema bañ ak bu ma non ba ma la rotina tuba bi ak non mo len gatchel wa sallimite nga doli ko wol ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala man ci muhammad ala man ci ka nga xamne qad ghasala rakhasna kasali sama tayel ci ko ko neena muhammadin moy muhammad man ka nga xamne bajjala magalna qasaidi sama qasidi wa sallimite nga doli ko wol mu ne yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi mu raxas ci man lepp luy tayel muhammad mom nga xamne sama passay yi su magge mom motax muhammad mom yalla nga ko dolli tedd nga te nga dolli ko wol ya rabana yow sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala aqli kulli alqala ci yonent bi nga xamne mo upp xel kep ko am xel muhammad mom nga xamne man ka nga xamne aqala yewna mubarisi kep ko lewto ak man wa sallimite nga dolli ko wol mune yow yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ki nga xamne kep kuy am xel mo la upp xel muhammad mom nga xamne it mom mo yew kep kuy lewto ak man rek muhammad mom mo la yew bu do manal dara muhammad mom na yalla nga doli tedd nga tanga doli ko wol gis nga yi ay mbir la yo xamne ay xéti julli la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamne yonent bi serigne touba da koy wax ci yonent bi su ko defé nek xamna ñu ñëwaat tamit ci lo xamni ay kemtan la moom dañu wax lo legi moy alquranul karim te moy kemtan yalla ji nga xamni moy
0: salli yalla nga dulli tedd nga ala sarin ci aji rañan sama gu yëkëti kuna fawqal buraqi ta kaw al buraq li sama jëm ci asman muhammadin muhammad te moy muhammad wa karrima te nga teral ko his bi and ak kurelam ga wa sallimi te ngudul ko wol fi da fay lim kharbax yi bi gëna mag ci kharbax yoonte bi bokku na ci gannaaw alquran lo tax mu mujjé ko wax ko wona pin do cété ak alquranul karim moy nga xamné moy kemtan gi meuna gëna mag new sunu mbok yow mi nga xamné ni yow ya def yoonte bi mu rañaan ci kaw alburaq jëm ci asaman yalla nga ko doli tedd ga ci nga doli ko teral and ak njabotam ci nga doli ko wol
2: koku nonu khabata ne fanana yukhriqu di khotti at-tibaq way dile asmani ma asmani yadi way dile sun borom neena khalaqa sab'a samawati tibaqa mo bind jurom ñari asman yi xam dañu dile dile moy dañu toftalo bi moy jitu bi top ci asman su nek su ñaarel fi layli ci guddiga khasida wi faqdi djublu ak deppo walan biyaaw ak anbiyaaw yi bittifaqin ci ak deppo la qawhu dajina ñu ak mom bitakarrumi ci tera wahtaramu te ñu wormal ko waqaddamu te ñu jital ko wakarramu te ñu teral ko wastaslamu te ñu womatu ci ginaawam tawaduhan ngir ak toroxlu wa'azzamu te ñu magal ko li qadrihi ñel darajam wa'azzamu te ñu magal li qadrihi ñel darajam al muhtaram ke di ñu wormal tawada'u ñum anbiya yi neena toroxlu nañu is waxtu nga xamni arafu xamnañu rutbatuhu darajam wa sharrafu te ñu teddal liqa'uhu ak dajem wa'tarafu te ñu nangu moy ñu reconnaître bil fadli ci ngeneel wa taqaddumi ak jitu ga hoyante bi sallallahu alayhi wa sallam wa tadaru neena ñeekante nañu bil marham ci wax ko ne ko marhaban wa sahli ne ko itam ahlan wa sahlan wa ta'addubi ak teginu wal bishri ak mbekte beggu mbek ci mom wa taqarrubi ak jege li rabbi ñeel boromam al muqaddimi ki aj jitele ni wal kullu kep minhum ci ñom yonente yi shar'a tamlina fi mahmadin ci wax muhammad is wax ko xamni sami'a tudnañu dhikra shafi'i shufa'a turu aji ram ko ram ya mal abini mu andak ku ñu wolu ko te moy jibril al aqdami gëna jitu mu neewal kullu kep minhum ci ñom yonente yi madaha tag nako bi ba'di ma ganna bu xamne fariha kontana bi ba'si ci ak yonem won sharaha tim ubbi ku te mu leer sadran ci ak teund li shukri ni'ami ngir sant xewal ya li fa ghaba farduna anhum ci ñom te lolu moy al isra'u wartaqamu yek fawq al buraqi ba ca kaw al buraq li liqa habibihi ngir dajek mu yek ci kaw al buraq li liqa habibihi ngir dajek sopemba waxtara khatimu khotti hujbal ilahi yiri yalla yi al mun'im ka ji xewal summa nasara top mu delu nak li dari yi ñel kërëm gëna bu mu defé yoy yep waqat hawati laqna kull munan bepp mebet ya minhu ci mom wa adhhabani ana mudemal al ana chunaya wa jalibati niqami ak way jot way ñoddi tisya fini yonente bi lay wax ak rañaram kon yonente bi kon serign bi salli ala sarin sama taksi ci summa li darihi sana day wax qissa bi nga xamni ni moy rañan ma mu nek rek histoire bu wer bo xamne ñew na ci bukhari ak muslim tam li mag mo yonente bi neena dama nekkon makka neena kat jibril ñew daldi anda indi lu melni al buraq nak muy dabale jo xamni mo ak mbam way agut ci berkel mu nek daba jo xamni ni nak manam tankam bi fim ko tek bu ko jegge mang koy tek fu beutum yam neena ma war ci mu dem ba baytul maqdis ma julli fa moy jerusalem al masjid al aqsa daldi jite ñi nga xamni ñu anbiya yu loy ma al isra neena ma joge fa yit daldi yek waaw and ak jibril ci ka al buraq ba aksi ci asman su ñek ci daldi yeglo ñu ne ko kan la mu ne mana jibril ne ko andal mu ne yonente bi ne ko dañ ko yoni mu ne ko waaw ñu ne ko marhaban ahlan wa sahlan neena mu daldi ñu ubil ko buntu asman su ñek ci mu fekk fa sunu mam adam alayhi salam mu daldi yek ci asmanu ñaarel mu daldi def nam defoon daldi yeglo ñu ne ko kan la mu ne jibril ko yeen andal mu ne yonente bi mu ne dañ ko digal ñu ne waaw mu dal koy ubbil ci asmanu ñaaral mu fakk fa yonente yalla yahya ak yonente yalla isa mu dal di yogaat ba ci asmanu ñettel bi wax lam wax won yeglu wat ko kan la ñu ne jibril ku ngeen andal muhammad ko yonni ñu ne waw ñu ubil ko dañ ubbi ne mu fekk fa yonent yalla yusuf borom tarba alayhi salam mu yegal ci asmanu ñentel yi def nam defon ñu ubil ko mu fekk fa yonent yalla idris alayhi salam mu yegal ci asmanu ñureel juroom si def nam defon tamit yeglu rek ñu ubil ko mu fekk fa yonent yalla harun ene mu yegat ci asmanu juroom bennel mi def nam defon ñu dal dikay ubbil mu fekk fa yonent yalla musa alayhi salam mu yegat dal di yeglo wat ñu ubbil ko ci asmanu juroom ñaaral sa mu fekk fa sunu mam ibrahim alayhi salam ci nona nak neena ci le yegge mom jibril jall la ci sidratul muntaha neena jibril nako nak ah mon kat fi moy sama yamukay momu ko jegi legi nak demal yak sa borom ha anta wa rabbuka hadha maqami la atajawasu ci la yonenti mom kesse di yek ba ag ci boromum tabaarak wa ta'ala ya rasul borom won ko fa mbir yu yeme mu yek jege boromam ba melni ki qaba qawsin wa adna summa dana fatadalla fa kana qaba qawsin wa adna fa awha ila 'abdihi ma awha fa kadhaba al fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما صاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى حكم ينتبي صلى الله عليه وسلم ترجان ما من يجس نفا أي كم تان يري أن يكيل سنبر من يليت وحي كلام كوحي ولم خم خمين ينكت جس نفا sunu borom ñi ne jibril la way en tout cas dal rañan mi bay ay xarbax la neena yit gis na fa al baytul ma'mur gisee nak bis bu ne rek lu tolli ci juroom ñaar fa ko jinni malaika ñoy dugg ci lu genn yalla sunu borom it neena won nañ ko fa ñaari dex dexu so dexu sangara mu tan so yalla yit jox ko kemtan gu reey moy julli juroom mu nek ndigal la man kemtan dox dat koy jox ndigal te moy julli té nak juroom fukki julli la ko ndé ko na jox mo dal di wacc bak sidina musa sidina musa na ko hé man dé dama yoni won ci banu israël té xamone na né ñom mënu ñoo def ñat juroom fukki junni sa xéet di dana dis ñom té nga del lu mu wañi la néna mu del wat ci borom muy def tour di bagante digënté musa ak suñu borom ba mu ag ci juroomi julli mu ne ko delu watal li rek même da ki mu ne ko nak instant bi dama kerso di del wat sa borom ci la nak dal di wacc wat yoyu nak muy wax fini mom la na seigne bi don wax ci beyit yi mu nek xissa bu deug bu seum bu wer bo xamni ni rot na ci tere sira yi rot ci bukhari ak muslim mu nek kharbax bok ci kharbax yi gëna mag ci kharbax yenen te bi gannaaw alquranul karim nga xamni it yalla seigne borom daf ko beggele gannaaw bi nga xamanteni ni dem na taif fek fa ay gay ñu diko sanni ay daj diko tumal diko toroxal bam joge taif delu wat makkatal mukarrama koku moy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
0: Allah ci alquranul karim mom ñu nek legi nga xamne serigne touba dafa wax ni ni am amul morom annabi yonente bi ku ñu solka wa rasul ak ku ñu yonnika mu wax ne ni am amul morom allasi yonente bi nga xamne jaada inina bi sul ca maya lana ñel ñu bi rabbihi ci boromam al jamil bi aji rafet yonenté bo len mo ñu andi min zikrihi ci tundam gi di al qur'anul karim wal laqmi ak yonam fi day kan yonenté bi nekat yonenté bi al qur'an jiko yalla jox dafa mag ba motax kiko yalla jox mom lay ñëk tag kañ ko yonenté bobu nga xamné moy ku ñu solka di ndawul yalla yonenté bobu nga xamné yit lepp lo xamné ni mom la doomu adam doon bëgg ci ay may moko andi muni ayatu taha kemtani taha yi ñu tudon legi ahmada te moy ahmad la tatanaha du jeex sarmada bu faw serigne bi ne nak kemtani yi nga xamne mom la yalla sun borom jox taha te tur la ci tur yonente bi bi jang alquran am ni ci sar wo xamne taha la tuddu taha ma anzalna alayka alquran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa taha ci ay turum na mune kim tani taha nak tumuy ahmada tumuy ahmad la tatandaha ju jeex sarmada ba faw mune wanat lotuna khawathil huda katani worom jubi
1: an khatha ci bindiko bil qalam ci khalima mune kemtan yalla jox sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dafa bari ba neene du jeex ba faw mune sax ñi nga xamni ñoy borom jup ci am xam xam lot nañ ci bindiko ci khalima mune suko bind ci khalima mune arsalahu yuninako mom tahamum allah yalla ila kulli alwara jëm ci mindeef yeb murattila muy aji jang zikran ak tuddu te moy alquran alquran jo xamni on si la waccess nako ali ci mom alquran jo ju neena hudal nek ak njub li ci taallu bi ñeel borom cang mune yalla su borom mo yoni yonent bi ci bindef yeb yonent mom nga xamni mo ñew ci ñun di jangal alquran mi nga xamni ak jubla ci kep kuy sax xam xam xam nga alquran yalla moko mel ci ni ak jubla ndax te ay bi nek alif lam mim zalikal kitab la rayb fihi hudan lil muttaqin neena ak djubla ci ñinga am ñu ragal yalla motax mune akrim yemal bi zalikal kitab ci bobale tere tere bobu nga xamni fihi nek na ci hudahu ak djubam was sawab ak bi yol fihi nek na ci tere bobu tamit al khitab wa qantaga wal jawab ak tontuga min rabbina bayiko ci sun borom sil qidami kay borom djubga mune yemal tere bobu di alquranul karim nga xamne djubuk yalla sun borom ci lako def waye tere la bo xamne ay waqantel ak ay tont bayiko ci yalla sun borom mi nga xamne ni mom mo fi jitu mune huwa mom tere bu ashifa moy safara min kulli da ci bepp jangoro liman ñel ko xamne i'tamada sukkandiku na alayhi ci mom wa man kep ko xamne abahu bagn nako mom tere bobu turida dakos nako da hasrat mi borom pertuma wandami ak rich serigne bi alquranul karim moy tere bi nga xamne moy safara bepp jangoro fihi shifaa'un lin nas yalla mo wax ci alquran da fay safara nit ki sax bu amé tawat fini wala mu am dara bu jangé alquranul karim day dañ même nit ki bu jang alquranul karim ab gissam day gëna leer am nit ki jang alquranul karim sax problème bu beut man nako am ndax te leer gi ci nek bokay gindi motax yalla sun borom ne mo safara la ci bepp jangoro ci kep ko xamne sukkandiku na ci mom waye mune na kep ko xamne bañ na alquranul karim xamal ne koku kat day perte bu ëllëgë yowal qiyam wax yalla wax na ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sun borom ne bu ëllëgë yene kep ku dudd alquranul karim yitte woko faale woko faali woñu kay def ah kok ko bo ligi yamal qiyam kok sax ci aduna neena li dunu gu khat lay dund sax gay dañ wax ni neegum fuñu neegum kuy jang alquranul karim du bok neegum kuy jang alquranul karim ndax te neena neegum kuy jang alquranul karim bu duggé la ngay fekk mu organisé wu ndax te lu leen akoy tek fam wara tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko laal ku du jang alquran bo duggé neega manam da ngay fekk sun bi fune rek mu sanni fa dara yere ye fe kaas ye fune manam du organisé wu ndax te alquran ji moko waral ko tax sey mu ne yalla ni kep ku du jang alquran kan te dund ko aduna ki manam fa inna lahu ma'ishatan dan kan dund ko khat lay dund te neena bo allegé yalla da koy dekkal mu gumba de su ko he mu gumba rek di lacc nan yaw yalla sun borom lan mo tax nga dekkal ma gumba té mo né aduna ma ngi ñoni gisté mu né waaw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ay di alquranul karim nga faté ko nang ko faté won nak dinañ lay faté wa tasin bi né wa kullu shakhsin bepp jëm jo xamné al hada jéngéné fi ci mo alquranul karim wala ñe ci tahida té farlu wut bi tawbatun ci ak tu la qalina dajena ar rada al karim min rabbih ci borom al muntaqimi ki aji fayantu mune bepp jëm jo xamne fi ci aduna dafa jeng ci alquranul karim te tubul delu ci boromam wala ngi yewal qiyam dara dajé ak alquran jo xamne day bayiko ci yalla mune wa huwa alquran allasi moy téré bi nga xamne mani tada ku sakko gindiku bi hadihi ci djubim yor na la neena amna hutan ak djub wa yahtawi tam laq al fawsa takhi qadan bu ngi yewal qiyam da ismatin di boromu mucc min niqabin ci ay mbugal mune alquran moy téré bi nga xamne kep ku sakku mu gindi la ci njub gi mu yor neena da nga dajé gindiko ci bu Allah gi da nga texé waye da nga mucc ci bepp mbugal bayiko ci Yalla sun morom fofu modi alquranul karim wa huwa mum alquran kitabuhu moy terem al mubin bu leer nañ téré bi nga xamné jaa dikene bi ci mom annat bu tabga al amin ka di ku wolu bi ismi rabbil alamin ci ndigalu morom bi ndef yi dina xudan mi ak djub li hawil aqwam yal ajla yon wa gëna djub muni al qur'anul karim moy téré bi nga xamné moy téré bi yalla bu leral zalik al kitabul mubin da fay leral lepp lu mata leral téré bi nga xamné kiko andi nak moy jibril mi nga xamné moy al amin ci ndigalu yalla sun borom mu nek ak djub ci ko kep ko xamni ni rek dafa bëgg djub waye tamit waxuma mom alquran allasi moy téré bi nga xam man adbara kep ku dëddu am ci mom wama tadabbara te setantalu ko asane na moy ne fi ci mom rabbal wara borom binde fi udhu kata neena ne lu ci nek retan lin lu mom ñeel way yeddi mu ni alquran moy téré bi nga xam ni kep ku dëddu te setantalu ko may na yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko defé day mujj nek ko xamni ni day nek nit ko xamné ni ñepp koy rétan ndax ñak bu ñak alquranul karim waye nak wuhum alquran allasi moy téré bi nga xamné man képp ko xamné sabata saxna fi ci diko jang ci diko sétantal walam yaltafita te gessu leneen dudum mo za amalin di borom jëf neena yakum dana nek fatal di nit ku ñak morom ci nit ñi ainda shakuri fa santa kon ba akram ki gëna tedd mu ni alquran moy téré bi nga xamné képp ko xamné saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangale te gessu lendu mom diko jefe neena koku day muju nek ci yalla sun borom kenn ko xamni amul morom wuhum alquran allasi moy téré bi nga xamne manik tafa kep ku doyli bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamne kafa doyna wala yulaqi tadu dajek kula fazil asa chonay morom lori bil karbi ci ak tab neena alquranul karim moy téré bi nga xamné képp ko xamné doylo na li nek ci mom laq nga lo xamné ni lu doy la té it bo lagué choona yi nga xamné ni moy borom lor yi ñom lañuy daj bo lagué wal qiyam yow do ko daj do dajé ak mom ndax liko waral moy yalla suñu borom mi borom tabé gi mo lay mussal sëriñ bi mo tax mu ni ahmadu neena ma ngi sante rabbi sama borom al azim aji mag lan la koy sante moy ala kitabi ci téré bi nga xamné al hakim aji xéréñ wa fustunina taxena fihi ci mom bi ulumin ci ay xam xam yo xamni tufhimu lana wedam lo zaata lafumi borom kuy tudd ci lami mune yit yalla sun borom ma ngi lay sante yow mi nga xamni yoy aji mag bi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim tere bi nga xamni ni tere bu xereñ la ci ay atem tere bi nga xamni yit laqna ci ay xam xam yo xamni xam xam yi buñ ko yulli won tay kenn xamul fum yam te xam xam yoy yit day noppilo kep kuy borom lami ndax mune kitab rabbi yeteere sama borom bi al kitab moy téré mari téré yalla bi neena buñu wax téré moy alquran bi nass zalikal kitab te lol nak ci texte la bo xamni ñu ni ci alquran yalla sun borom ni alif lam mim zalikal kitab mune bihi ci mom téré bo bo simtu musa lesna min kitabin ci ak yedd wa janibati saqami ak lepp luy ñotti ak rag yalla ne serign bi ni alquranul karim moy téré bi nga xamni yalla neena moy téré ba waye ci alquran may gima ci moy motax ba yalla musul nama ak yeddangi ak lepp lo xamni day waral ak rag fi ci aduna ak ci alakhirah muni huwa alquran khalilun moy kharib ba wa habibun moy sop ba mukhniyan di aju dey li ñel ma am tabibin ci ab docteur bi ci mom yuhibuni dana ma bëgg labibun aji yow jo xamni yatlubu dana sakku khayral laqmi yon wa gën te war ci jaar mune alquran moy sama xarit moy sama soppe lolou sa beydou si wo xamni senegal yepp ko xam ndax liko waral moy ke nit ci way kat yi moko don way ya kitabul karim anta habibi wa khalili wa qablu kunt tabibi moy yow terem yalla bi anta khalili ya sama xarit wa habibi ya sama pop sama soppe waye tamit wa kunta nekkon nga tabibi di sama medecin moy serigne bi neena manam xaritam ci aduna moy alquran soppe moy alquran médecin bi koy fajj tamit moy alquranul karim te ci na alquran tamit neena ci lama soppe kep ku yew ko am day sakku aw yoon ya khayra zikrin yow mi nga xamni yaay ngeen ci ak tuddu go xamni nusila waccees nako min khayri rabbin mu bayiko ci ab bur bo xamni an sala wacce nako liye ñel na taqud dana wa mat nusula ngeen ci waccu way min zil baqa joge ci yalla mi borom deske wal qidami yalla mi borom jitu ga muni alquranul karim tamit moy téré bi nga xamni moy téré bi kën ci téré ñu waccé bayiko ci yalla sun borom té téré bobu néna japp gu me ci japp ak sax gi me ci sax taxna ba yalla womatal na ma ngeen ma am ci mom waccu way bi geun waaw bayiko ci yalla bi nga xamni mo fi dess mo fi jitu gani fi alquran la jakarlo di wax ak mom ya khayra zikri yow mi nga xam ya ngeen ci ak tuddu go xamni qad bada feena mim man ci yalla mi nga xamni safa'i sama sel abada def nako musakh ba faw khalli dana yalla nga saxal li ñeel ma raxatan dundu gu neex sa amani di borom koulute waxida min ak di sax ci ay liggey yo xamni dama koy askane mom ko teddi ki sallallahu alayhi wa sallam muni yusu borom yo mi nga xamni ya def alquranul karim mi nga xamni a tere bu feñ la tere bobu nga xamni sama sel la yalla sun borom mi ngi koy jare ci alquran mi ngi def ko mu nek lu sax ba faw ma ngi lay ñaan yow alquran nga xamni fi señ bi lay melne alquran lay ñaan waye nak li ñaanul alquran manam borom alquran lay ñaan kon sama dund yalla ngi ko saxal mu nek lo xamni lu neex lay doon anta yow alquran neena rafiqi yaay sama andamo lil jinani ba ci aljana ya man yow mi nga xamni yasuna da nga ñongal yasuna da na ñong al makanu sama barab ba li ñeel ma wa tutayyibu da nga teyal al janana qulba li ñeel ma ya khayru sikrin yow ngeen ji ak tuddu muhkamin gu diguñ xereñ serign bi wax ni alquranul karim moy sama andando bi may and ba dem bir al janna alquran mom nga xamni barab sama barab dafa ñom mucc ci bepp luy yaq ngir mom waye alquran mom it neena mo teyal sama xol ndax te moy ngeen ji alquran ngeen ji tuddu go xamni ay miram lu xereñal lu bari ay atel bayiko ci yalla sun borom ya khayra zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamne rutti la jangess nako bi famin ci gemmi bi fami zakirin ci gemmi ñu aji tuddu jo xamne tala jang nako suq yalla nga mangal li siwaya man ka xamne khala bañna ma li siwaya jëm khala bañna li siwaya jëm ci ken ku dun man wa kumte yalla nga nek li ñeel ma wa hakimi tayit yalla nga ma defal ngeen ci atte mu ne yow alquran yow mi nga xamni yaay ngeen ci alquran bu ñu wacc bu ñuy jang ci gemmi ñu koy jang yalla na nga ma daqal kep kuma bañ mu jëm ci keneen ku dul man te yit yalla na nga ma nekkal tusur waye yalla na nga ma def may ngeen ci kuy atté ya khayra munzalin yow ngeen ci lu ñu wacce yuri lo xamni dana day wone ma la nga xamni ghaba fadu nak zaata dabri borom settantal rabbi sama borom yu safi dana selal fikari sama khalat bika ci yow bi ghayr tuhabi tulud ay tuma mune ya alquran yow mi nga xamni yaay ngeen di luñu wacce lo xamni ni da fay wone lepp lu faddu won manam kep kuy setantal alquranul karim yalla dalay won ay mbir yo xamni ni mbir yu nepp la waye dina alquran tamit moy li nga xamni mo selal sama xalat ci yow yalla sun borom ci yow alquran ci luñu ay tuma ya khayra zikri yow ngeen ji ak tuddu go xamni qad jamaa dajale na khayra la ñoom yi ngeen ji xam xam yi wa qama'ta mun nab hidaya samay non li ñel ma wa mana'ta mu tere min ni ci man aza tawhmi loro borom muktuba mun ñu alquran yow mi nga xamni yaay gën ji tuddu go xamni day mo dajale gën ji xam xam yi te yit yow alquran yow yaay nga xamni ya mo notal samay non ya tere yit lepp luy lon bay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadith yaay kime wetli قطا ومر نغي نيل ما فائق المقيس كويل ني قياس بخدمه الماء عندك لغيال ادي فرج يفر الرئيس كي كليفغا مكيس كي خامني مو ناندال سما خيل بامو موس بالملهم تي درجه يالا مي ادي ينكي ولا يالا مي ادي جوخي خيولي من القران يو ياي كان يو ياي يون وي يو ياي سما ويتلي يو ميغا خامني يا ما وماتال غنجي لوني نات waye nak andu ko ligéyal yonent bi nga xamné mo far lepp li yéfar yonent bi nga xamné moy kilifa ga yonent bi nga xamné kat mom moy nam sama xel ci daraja yalla bi nga xamné moy joxé karama ya ci yoni yu ko sopp ya xeyne zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamné khat maha farna ma sa la ñaawal qalbi sama xol la naqari won qalbi sama xol fa maha mom far habli yalla nga ma bay di ñeel ma kawni sama nek muflihan di aji texé bil munsili ci alquran bil munsili ci yalla bi nga xamni mo wacc alquranul karim al mufahhim yalla bi nga xamni mo koy deglu ko neex ne yalla sun borom yow mi nga xamni yow ya wacc alquran mi ngeen ci tuddu nga xamni mo far li nakari won ci sama xol ba mu far yalla nga ma may ba nek ko xamni ku texela ci yalla sun borom mi nga xamni moko wacce waye yalla mi nga xamni mo deglu li ci nek kep ku ko neex bika ci yow sa abdullahi ñaan maliki sama borom kawniya sama nek noor salikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wazan jisabin ak ku borom ñoddiku nasik ko jamu yalla bima ci la xamni in jala fejna wal mubhami ak la nga xamni mo neub mune yow ci alquran ci dara ci lay ñane yalla mi nga xamni mo ngi bind mu def ma may ki nga xamni ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla

البيت ويحيي لنا دونال تميد موم نانغو القلب قل بيغا خامني موكا نان دونا عاب جولي دود ايب ويحتمي تمي ارو عن شقاء تاك تخيدي نينا كيغا خامني نيت دا فا جانغ دارا تي غول يونت بي تفلي كو تي ام نوخ نينا نوخ موم نونو دا فاي ليرال خلوب كيغا خامني موكا نان waye dina xol bobu day dund ci luddul mu am ayib waye ci luddul day ar ki nga xamni ni mo def lol ci ay febar muni ihya mawlid al bashir dundal gane aduna aji begle ja yahmi nena kat day ar al iyal njabot ga wad yura ak kariya fihi nek na ci itam shifa ak safar li suduri ñel dënd yi moy ñel xol yi li kulli hadin ñel kep aji gindé ñu xamné yeen tamit dana askano ci mom yunus tibbi alayhi salatu wassalam néna képp ko xamné ni dundal la yitt gani aduna yunus tibbi nga xamné ni moy ngeen moy aji begle ja néna ndari li ci nekk du yam ci mom kessé waye tamit day ñëwali baccali ba ci ak njabotam tamit yalla suñu borom daf koy aar ci barké dundal gi mi dundal gudi yunus tibbi comme ni nga xamné yitt da fay aar kërëm bi ay kër yi manam nit ki tamit bu amé ay kër am keur am jabot di dundal gudi gënënte bi néna yiwi ci yalla andalé ak karaga gi day lawalé ba ci ak jabotam waye tamit néna loolu day nek lo xamni fay safar li nga xamni ni moy dëndii fa tabarakallah day safara li nga xamni moy xol yi dundal gani aduna yunus tibbi alayhi salam safara la ci xol yi ci képp ko xamni ni nak sakku nak gindigu képp ko xamni ni day askano ci xéetu sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kon xissa bobu noni da bokk ci xissa yi nga xamni ni dañ koy faral di netti ni yonenti bim gane aduna mbollem jidan yek ci asaman ay jinne yi difa diglu ay xibar bi yonenti bi gane aduna dafa melni da am ay jum yu bayiko asaman di len dakk waxti xibar yi ndan diglu legi kon meutuñ ko diglu ñu wax ne ñoñu dan diglu xibar yi bi yonenti Isa wacce alayhi salam dafa melni kat dañ leena dakk ñetti asaman yo xamne mënatuñ ko jégué waye bi yonent bi nak gëné aduna ci guddi gog asaman yépp lañu tej ba kër mënatu fa jaaré motam wax ni turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi ci ay bidiw anis samawati ñu sori asorel ko asaman ya kan lañu dakko ar rajim nam turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi andak bidiw ya ar rajim kunu jam ko moy iblis ani samawati ci asaman ya yani iblis des ko dakku ci guddi gogu wa farranena dawna khasiran di aji perte yulim bir mu moy mangay wala bok yulim mangay def lo xamni ni yedange la bi his bihi andak kurelam ga sa wakami di boromu itamit manam tortari di boromu li nga xamne ni modi ak dakku guñu len dakku ci yoonu yalla mune za wakami di boromu tis di boromu titange ene guddi gi yoonte bi ali sattu salam gani aduna neena it turida des dakkosna moy dañu dak rajim kunu jam ko moy iblis jele ko asaman ya waaw muy daw muy daw manam and ak yeddangé and ak kurelam bi nga xamné ñoy and ak mom am naqar lol am tis lol té li muy jang alquran suratul jinni yalla sun borom mang ko fay wax jinni nan inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada jinne dañu wax ni kat ñun dañu nekkon di tok ci asaman yi ngir diglu ngir reje xibaar yi bayiko ci asaman waye nak legi nak ku fa nekk di diglu ku ni nga fekk ay jum yo xamni ni ñom ñokay fuglu te diko dakk ñoñu nak la señ bi juñu fi ne wa kan qidad ash-shuhubi tardan li ahli riyab an sami akhbar an-nabi wa raja'u bi nadami muni sata'a dal dinay jolli hina wulida waxtu nga xamni jurisna khairun nabiyyin ngeen ji kuñu sol khat bada gok feñna salla yalla doli tedd nga ali ci mom man yalla mi nga xamni ni hada gindina fuadahu qalam bil hikam ci ay hikam
lan moo jolli nuurun ak leer.

0: azimun gu mag leer go xamni mag ak leer gi taxna qad yara dana gis bihi ci sababu leer gogu khusura qaisara palay qaisar man ka nga xamni ni kana nek na fi ummil qura ci dekk ci nday village yi dekk yi te lolu makkata moy makkata khairul hurum ngeen ji aram ngeen ji haram fu ñuy warmal neena guddigi nga xamni ci la yunus tibbi alayhi salatu wassalam gane aduna dafa am leer go xamni ni mo jolli leer gu jolli basar ba daj aduna bi leer nañi nekat guddigi nga xamni ci la yalla def nekat ci la ku bax ki gane aduna ku bax ki nga xamni ni yalla sun borom mo gindi xolam neena dafa am ben leer gu jolli ba maam tasaro ci aduna bi leer gi mi leer taxna ba neena ku nek mak sax da ngay gis pala yi nga xamni mo nek qaisar mo nek sham ci digeenti mak suri legi sham moy suri legi digeenti mak ak suri nak sore na lol neena nak waye bi gane aduna yoonte bi taxna ba leer gi dafa jolli ba ku nek mak sax diko gis wa mune bokku na ci batayit ci yi xewon ci gënu aduna mune iwanu kisra pale bi nga xamne pale kisra ba in sada kharna fi ha ci mom guddi gogu en wa qablu te ñeek lolu rufi'a yeketesna sam kun teeg ya laho ñeel ko fatafa ba mu yeketti nahwa sama jëm ci asaman nahwa samal mukarrimi jëm ci asamani aji tere lay neena bi yunit bi gëne aduna yi bok na ci xew moy pale kisra bi nga xamne pale bu ñu tawaxon la mu doy war lool ñu japp ne kat da fi nek ba aduna bi tukki guddi gi yunité bi gëné aduna lu toll ci 14 balcon wa ñoo ci dal di daanu ci suuf neena nak dal di daanu ndax ti dañ ko yëkëti woon mu yëk jëm ba ca kaw japp ne kat li du ma sa daan waye bi yunité bi gëné aduna mom dafa am ñenti balcon wala bëgg fukki balcon ak ñaar yo xamni ni dañu mujju dal di daanu hatta sariru balal bi sax ci nga xamne mom muru kisra ci la dan tudd in kasra ni dal dinay dam li ajli hawli ngir titange go xamne i'tara gar nako min nuri afdalil wara ci leru ngeen ji binde fi rabbi yo sama borom sallim yalna nga dole wolo alihi ci mom muni bi nga xamne ni yonent bi gane aduna yi dafa xew lal bi nga xamne ci la kisra bur bi dan tudd sax dafa dal di dam bir yep nak ñu xewé ci mom nak té moy sawara si dal dinay fay ndox mi dal di ñiss waw mu gis né it palé bi dal dinay mabbu mu wo gisane kat yi di len laaj lan moko waral ñu dal diko wax ni ko kat fukki balcon ak ñaar yoy daanu kat manam day wone ne kon jëmmi étape verse mom dana ci am ay fukki roi ak ñent yo xamni ni dañu tok waye rek gannaaw buñ fi joggé mu aman na benen roi bo xamni spirituel la buñ feñ makkatul mukarraman mom mo fi ñew waaw kon yi ni ay dekkal yo xamni ñi nekk ci côté force bu joxé moy iran muni rabbi yo sama borom sallim yalla nga dolé wol alihi ci mom yoninte bi ba'da salatin gannaaw dolé tedd nga xam bo xamni la tasulu du dañ bil ali andak njabotam ya wa sahbi ak sahaba ya al udul nyadi way madu wa jaddidi yalna nga besal as sabila yonu yoninte bi biya ci man serigne touba bila idan ci ludul nga di ma bolé non bo xamni daf may yakal ci lima def aw alami wala it ti metti do xamni ni day dox sama digeunte ak may def lol te moy besalat sa yonu للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد من يوسن بروم ماغي لي نان غا دولي وولو غناو دولي تيدغا تي يونتي بي دو داغ با فاو ديفال كو اي صحابام اك اي نيونم واي ماغي لي نان تاميت غا ديف ما ماي كيغا خامني دامي بيسال يونام بو تي لودول نك ماي داجي اك اب نون بو خامني ني دا فاي دوخ سما ديغنتي اك لولو ولا ميتي مو كنتي واخني صلي يالنا غا دولي تيدغا wa salliman te nga dole wolu ala man ci yonent bi nga xamni ni hasalqna mawlidan ak juddu go xamni jala dakna dawi alqila worom bañel ya li ghayrina jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabbal te yalla nga nangu batayit qidami yalla nga dolle nangu qidami samay liggey fi nak mutambli nak di wax ci manam magal guddig yonent bi ali sattu salam wa sax lim jëk wax moy wax ci nak guddig yonent bi daye bim am ak it valeur bim am ak xeyma bi nga xamne ni mom la am waye it muy wax ci magal gi yol bi ci nek ak it niñ ko wara magale ak kiko def liko ci fek lol lay commencé di lim fi motax mune salli yow sunu borom ya mi lay ñaan nga doli tedd nga doli wolu ci yonent bi nga xamne ni mo laq judd gogu nga xamne bi yonent bi juddo juddom gogu nonu moñu dakal borom bañel ya moñu dakal ñi nga xamne ñoy yéfer yi noni l'islam yi mu jëm ci ñen ñu ñun té ma ngi lay yalla nga dolé nangu ci sabu gudd gogu samay liggéey yi malay liggéeyal moy tag yi malay tag yalla nang ko nangu tag gi me tag yonent bi ali sattu sallam yalla nang ko nangu moy sama liggéey
1: waaw sëriñ bi né yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaftaru neena day moñ fi asnabtisam ci gën nga yëkkatiku ak muñ xam nga li wayo tax mu ni asnabtisam mais fi asnabtisam grammaire bu ngi jàngal ci grammaire fi asnabtisam kal barqi melne ki melax aw habbil ghamam wala pep nir wa dhahkuhu neena ak retanam yajlu day wuñ day demal adh-dhalama day daq adh-dhalam lendem ga kasurujin melni ki ay lampu fi dhulami ci bir ak lendem yenen tabi sallallahu alayhi wa sallama neena su muñe da dan muñ muñ gu rafet la yere won wa manam gu re ku rafeti ak neexi retan la niko wala fi di waxe neena kat suma sana muñ da fay melni ki rek ak melax gu melxati ci lendem gi bu lendeme su melexé lèr gi ngay gis néna yoonte bi massana muñ nga gis bañ yu wéx yi ci tarba ak ci gemign gi niko yalla sun borom bindé ak forme bi comme melex rek go gis ci lëndëm gi wala yit nga gis tawb yuur moy taw bo xamni day taw ak doñ yi glace neige néna ni mi wéxé ni la yoonte bi ali sattu sallam bañ mi wéxé won ba tax bu massana muñ muñ gi fa tabarakallahu da fay leer nañ ni wa dhahkuhu ak retanam yajlu wit neena retan gi nan retan nit da fay dal bi wunni ak lendam day dak lendam su retané lendam gu du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe bo tal ci bir ak lendam xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ni fepp day lendam waye tay bu ñewer ma nga tal ab lampe ngay gis nek day leer nañ mais yoonte bi massana moñ nonu lay mel wa wajhuhu kharkanam bi mudawwarun luñu wërele la man luñu kutumbal la man kharkanam bu ron la yoron wa huwa ta momit khamisun aji khos ji abit la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa ta momit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamni tamit dafa jaxaso wex ak konk murattilu takallumi di aji tayji wax ga ene yunitbi ali sattu sallam yalla da defon ci mom xarkanam bo xamni xarkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekkon bir bu xoss moy bir bu sew nekkut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolu du tar day ñawal doomu adam wa kon motax mu ni nekk yorton bir bu reuy waye neena nekkon ku taru nekkon ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nek tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallumi nek ku tay ay wax nek nonit ay waxam wax ju tay la wax ju dal waw du xumbu ba upp du tuti ba upp day dal ci digeunte bi wax ju jot wax ju leer nañ du geud kenn du xuppu kenn du manki respect kenn koku neena ay waxam non la melon munika anna ma adh-dhahabi dafa melni ki ndoxum wurus fi khaddihi dagn ko soti ci lexam ba al mu'adh muhadhabi badi bun tayal da di buñu sel li xam bu sel bobu wa kana nekkona mom yenen tibbi ali satt wa salam sab tal qasab di ku jot ci ay cir yene cir yu jot lako yalla sun borom tabarak wa taala joxone mom yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam yenen tibbi ali satt wa salam yalla sun borom daf ko joxone cir yu jot irninuhu neena nuru bakkanam ba du shamami borom yekati kula ali satt wa salam yalla sun borom tabarak wa taala daf ko joxone yi muy wax neena kat dafa melni ki wurus li xam bi mom yonent bi nimu lere ak nimu a tay bi mu yor bu jaxaso blanc ak rouge wex ak rouge neena dafa rafet ba melni ki day melni rek dañu togg li nga xam ni muy wurus or nimu rafet soti ko ci lekh bi nonu rafet bobu non la yore mu nekkon ko xam ni tamit ciri jot la ko yalla sun borom joxone waye bakkan bi nek bakkan bo xamne bu yekati ko ndax lolu ko xam culture arab xam seeni literature arab day gis ne ñom bu ma sandi tag kenn bokk na ci ni ngi koy melale moy bakkan bu yekati ko bu chopor la moy shumul arani a kamilu uznin aji matji ay nop ada aju diku tamit aji tarji ñuuluk bet neena bet bi lu ñuul li ci nek dafa ñuul kuk wa ashnabun ak ndoxum bañ mufallajun ku ñu melal ak sakala yalla neena bañ bi dafa am sakara yalla waye wa ashkalu neena bet bi it dafa amone xonxox bu ci nek waye nak lolu nekul lo xamni ni lu koy ayiba la mubtahijun di aji taru wal wajhu neena xar kanam bi ma hil ghumami aji fajj ay njaqarel waxti bi ni yunus tabaraka sallallahu alaihi wasallam yalla da dogalon nopp yi da nek nopp yu mat seuk reuyut ba upp tutit nek non yi dafa yam waye bet bi neena lu ñuul li ci nek da nekkon lo xamni ni yit lu ñuul kokku la comme ni nga xamne bañ yi yalla sun borom dafa ko def mu nek bañ yu rafet am sakala yalla waye nak amale bet yi lu xonku lu ci nek lo xamni ni nak nekut lu ayibal de ma tamene mubtahijun day begal ci mo jakarlo ak mom waye mene bokon na ci mom yonent bi xarkanam bi na nekul xarkanam bo xamni ni xarkanam mbekte la manam fo jakarlo xarkanam bi so yoron aw metti wala nga yor ay jafe jafe ci aduna wala nga yor aw naqar wala nga yor lenen wala nga mer so jakarlo xarkanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yepp day deñ ci gattal dal señ bi neena li mo don wax legi sax manam ak yaatal la waye lima bëgg wax rek moy beuy bi di ñew mo teunk lepp mu wax bu ne wax wo mom yunus tabi ali satt wa salam akmalul wara mo gëna mat ci bindé fi khalkhan ci bind wa khuluqan ak jikko jo xamné dhahara feñ nañu ñom ñaar wal mislu ku melni ki mom lam yura desu ko gis qat mukk walam yura walan yura desu ko gis tamit fi shiyami ci jukkey wala ci giri mune ali satt wa salam yalla da nga def mu nek ko xamni mo geuna mat ci minde fi ci jikko mo geuna mat ci minde fi tamit ci bind moy jikko yonenti moy jikko ju geuna mat bind bi yonenti bi moy bind bu geuna mat bind bu mat seuk amul dara lu koy rax fi da nga xolé cheikh sidi el hadji malik sidi khassida gën do leral di khilas zahab ma nga cey wax nan min kulli wasfin حميد حاز افعل تفضيل رجاء البرايا ان علي سات والسلام بيب جيكو بو رافيت بو جيل ريك خمال ني موم لا تي گن رافيت لا ام دي مو خولي ويويت سيرين توبا لول لا تي واخ موي مو گن مات بيدي في تي اي جيكو تي اي بيند واي نينا كو ملني كي موم ام مروم ما سيسو كو گيس مانام با ادونا سوسو با سونو جامونو جي تي نيو يون ما سونو تي گيس كو نيك كو ملني كي يونت بي صلى الله عليه وسلم تي جيكو اك تي بيند comme ni nga xamne yit ba ila yumi dini ba adundu di tukki bi su penc di taxaw di suñu gis ku melni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar koku mo yonent bi alayhi salatu wa salam
0: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana muhammadin makin wa ala alihi وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي نيو اك يين فاس يين نك نفر اك فري liñ ci xam te mu tuuti téere bi nga xam ne mooy di téere Cheikh Ahmadou Bambe tuddee ko Jazbul Qulub li Allamil Ghuyub, mu bokk ci téere yi nga xam ne nag qasayid yi ñuy jàng ci xew-xew yi di ko jàng it ci gàmmu yi, ndax qasida la gu bëri ay njariñ, ndaxte sëriñ bi wax na ci yu bare bare bari. Waaw, bokk la ci nag tàmbalima bi ay ñaan ak i torox la, loolu nag moom baaxam la ci li muy bind. waaye nag julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, waaw wax na it ci guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam laylatu mawlidi nabi, waaw wax na it importance bi mu am ak njariñ ci nekk ci koy màggal. wax na ci biir xaside gi it lu jëm ci ay kemtaan mucjisatu nabi alayhi salaatu wasalaam yu bare bari, comme ni mu waxee ci xare yi yonente bi defoon ak waxit ci sahaaba yi rawatina al xulafa al arbaa, waaye ak seenu njàmbaar nag julliwaat ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. waaye nag wax na ci al quranul karim nga xam ne nii mooy mujjanteel ba, waaw mu mel ne kat arsalahu llahu l ila kulli l wara murat ci la zicran alayhi unzila hudan li zit taallumi, comme nam ko waxee ci xasi biir xaside gi mu nekk xaside gu am solo. kon ñu tàmbali moom it nag day tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim, ndox sëriñ bi wax ne bismillahi ci turu yàlla lay tàmbali samay wax ak samay jëf, arrahmaani kay xéewale xéewal yu dijjiya, arrahimi kay xéewale xéewal yu sewya, xéewale xéewal yu dijji ci àdduna, te loolu mooy àdduna moom suñ borom arrahman la fi, ndaxte xéewalam yi day yaatu daj kàpp ci ñëpp nag mbindeef yëpp, ñu ko gëm ak ñu ko gëmut. arrahimi nag mooy xéewal yi nga xam ne moom ak jagleel la, te mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm. mu mel ne sëriñ bi moom arrahmaanu muy fanal di jëfandikoo jublu ci fii ci àdduna, xéewal yàlla yi nga xam ne daa matale. arrahimi nag mu nekk loo xam ne nii lu mu jagoo yàlla da koy jagleel ñu ko gëm, ndax ci beneen qasida rabbi bi ma yashrahu rahmaanu hab li jamii al xalqi rahmata man yuxni ani charri man quraanahu qaraa, waaw xat ummat al mustafa an kulli mafsadatin wal tarxami al xalqa ya man jaddahum badaa ya malika al mulki ya man jalla an qawadin irxam jamii al wara ya hadiyan radaa. kon mu mel ne moo tax mu ne bismillahi arrahmaani rahim, kon ñu tàmbali ci téere bi nag téere la moo xam ne nii nag téere bu am solo la, ñu gëstu ci nag, waaw yëngutu ci itam yu bare bare bari, gannaaw li ñu yàlla wërsëgal itam tuuti ci langue arab, ndaxte au moyen rek nag académiquement am nañ ci licence fële ca université d' al azhar di Caire. waaye am nag loolu lépp tamit téewul xaside dañoo xam maanaam njariñ gi mu am njariñ ak it yéeme gi mu yéene ak sew gi mu sew, moo tax ñu ci faral di diglu ñu bare bari, bokk na ci ñooñu ndeysaan sunu sëriñ ba sëriñ Abdourahmane Mbacke dana ko yàlla suñ borom yërëm te jéggal ko, waaw ndaxte moom dañ ko fonkoon ba moo tax jóge nañu Touba ay yooni yoon dem siyaare ji ko ngir rek nag jël ci moom band yi nga xam ne da koy def. booba nag 2004 la njëkk a dem Daru Mouti ki si Serigne Abdourahmane jël ci moom band yi, ndaxte moom dama ko daan diglu lu bare bari, te bañ demee booba sax moom yàlla suñ borom def ci sutura ñu fekk ko mu nekk ci këram julli ajuma ba ñëw ñu nekk ci salle bi, waaye nag sëñ bi ci ak oyofam moo jóg de taalal ñu wante le terme daal di may booleeg nag benn waay ne ma jox ko cassette yi mu defal la ko ci nga xam ne ci noonu la ma ko defal laata may delloor Mauritanie. waaw gisaat nañ ko itte ci magal Daru Mouti, waaw joxoon ko ab leetar ak li nit ñi bari bari mu dindi ko liir ko, kon kooku dañu xam ne moom xaside Serigne Touba yi ak tamit mboolem xam-xam moom jekku na ci, ndaxte dafa ragal yàlla yàlla suñ borom xamal ko ci lu bare bari. kon ñu tambali ala barakatillah mu ne jazbul qulubi manam day melni li kat moy téré bi di jazbul qulubi ñoddi ko xol yi waaw jazb moy xëc biju xol yi li allamil ghuyubi jëme leen ci yalla mi nga xam ni moy xama konu kumpeya manam dal téré bi dafa wax ni da fay xëc xol yi jëme leen ci yalla sun borom mi nga xam ni mo xam lepp luy kumpa mutambiline bismillahir rahmanir rahim alhamdu mbolem xeti cianti lil haqqi ñel na yalla may deug mu ne cianti yep dal yalla sun borom may deug moko mom yalla moy deug gi ndax moy bur bi nga xamni ak amam munta ñak keneen ku dul mom nak sak am man na ñak yalla sun borom moy deug al mubin guy aji ber guy aji leer guy aji feñ yalla mi nga xamni ni mom moy deug gi nga xamni ni deug gu feñ la waaw neena ma ngi sant yalla mom man yalla mi nga xamni kawnuhu ak nekkam li ya ñeel ma man serigne touba yabinu dana bir kat yalla mom nga xamni kat nekkal na ma man limma defal lolu lu bir la lu feñ la ci kep ko xamni ni yalla ubina ab xolam mu nekk kuy gis ay kep ko yalla yit def ci mom nam ci mom yermani ak yiw da nga xamni yalla defal na ma dara kon mune mi ngi sant yalla lan la koy sant moy alal kitabi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim al mustabin bi aji leer te aji leral ma jami'i ni'ami annak mbolem xewali mune ma ngi sant yalla sun worom tax ma diko sant nak moy xewalam yu maggi xewal yoyu nak li ci gëna mag moy alquranul karim ahmadu dana sante rabbi ya sama borom al azim me aji mag hamdan ak tiant go xamni ni kaseeran gu bari la yarimu du dok musalliyan me aji julli ala karimin ci aji tedd jo xamni ni qada wa matna al wara bindef ya lil mun'imi jamilin ci yalla mi aji xewal muni mangi sante yalla sun borom mag mi cantu gu bare bare go xamni ni kat cantu gogu makoy santu du dok way nak bu ma sante yalla bu mag mom ma ngi julli ci yonente bi nga xamni mo aji tedd ci lolu ci ay turam la yonente bobu nga xamni mo womat mbinde fi jëmeleen ci yalla sun borom bi nga xamni ni moy aji xewali ja kep ko am xewal mo la ko jox fa tabarakallah muni ashkuru dana sante dana gërem dal arshi borom arsh al majid ki aji tedd shukran cyant go xamni ni yulaqihi dana dajje ak mom masidun donlel masid donlel musalliman bi mi aji ñaan ak mucc ala wahidin ci ka nga xamni amul morom ka nga xamni ni amul manam ku melni ki mom ala wahidin ci nga xamni ni amul kuñ koy tekkelil dal bi kal kal yi ci sama dënd moy sama xol wa kalimi ak sama bat moy sama lami muni man kat serigne touba ma ngi sante yalla mi xay moy borom arash yalla mu tedd mo mang koy cyant cyant go xamni ni yalla na dol dajje ak mom dol len cyant kuy doli ku rek ba faw waye bu moko sante bu nopi nak ma ngi julli ci yunitibi ali sallahu alayhi wasallam amul morom kon cyant gogu makoy sante nak manam dafa fonk dafa reuy ba dama ko fonk da reuy ba nga xamni ni ci sama xol la ko tibbe waye nak yor sama lamiñ tamit diko leral ni shakartuhu santana ko mom yalla mom is ngir khassani moma jaglel is waxtu nga xamni ni khassani jaglel nama bi khidmatil mahi ci ligeyal aji farji bakari aji farji yefer asani ki aji yeketiko za khidmatin may borom liggeyal ko fil alani ci lu feñ manam lehu ñel ko wa fak ko wa fak mbir mom dajina wala mi samay jeng waaw neena man kat ma ngi sant yalla sun borom ganna bu ma jaglele ma nek ko xamni damay liggeyal yonente bi nga xamni ni moy farji yefer ma diko liggeyal ci lu feñ nak waaw té nak yalla sun borom it ci liggéey bi makoy liggéeyal da fay melni dafa dajji dafa dindi li nga xamni moy sam jeng mu melni mom serigne touba nak liggéeyal yoonte bi mom alayhi salatu wassalam niwana mu ci am manam ku nuro ak mom ku yam ak mom ndax wax nako ci ay barab yu bare bare bare sax ba wax ni sax même Anas ibn Malik mi nga xani mo nekon khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallam serigne bi neene liggey gi may liggel yonente bi ci khassida yi ma nek khadim rasulillah lolou mom martaba la bo xamni ni sax manam Anas amuko waxti Anas mom do na liggel yonente bi rek ci dolem ak lolou waye nak ki nak mom liggey bi ma'nawi la zahir mune a khitabi sama waqante lahu ñal nako khitabi sama waqante da'iyan neen me aji ñaan bima ci la nga xamni ni yuhibbu danako bëgg wa madiyan me aji continue ci lool nak di aji wey ci lool waye wa qada wamatalna li ñal ma aghrad ya sama khimtif wa zadan nek ab yobal li daril karami jëm ci keruk tabiga mu nekat mom yalla sun borom sama waxante gi sama discours bi ci mom la jëm ndaxte nak liko waral moy dama koy ñaan ci mu ci li nga xamni ni mom la bëgg mom yalla kat ma koy ñaan ma nek ci lool la te yit nek lo xamni dama ci continue man ma ngi ñaan yalla dal mu dëgeural ma saxal ma ci li nga xamni mom la bëgg waye nak tamit ma nek lo xamni dama continue ci lool comme nim koy ñaané nim koy ñaané mu womatal ma gannaaw womatal ma samay xemem teef mu nekk ab yóbbal jëm ca kër ga nga xam ne mooy kërum tab këru tab ga ñaan googu nag ci la continue ba léegi wax ni yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom ushkur yàlla na nga sant saayana sunu jëf bil muntaqa ci daraja yi ku nu tant tànn ka al muxtaram yi ka di ku ñu warmaal fi serigne bi dal dinay baamu batu ya rabbana juromi yon lol nak serigne abdourahman mbake daru muati neena kat li ci serigne bi djublu mom nekut lu mu xam waye nak dafa wax ni ci bir alquranul karim yalla borom bi azza wa jalla repete na fa batu ya rabbana ay yoni yon ñu ne nak man na am lol tamit li serigne bi djunju fi waye ni ngi koy degge ci ñeneen ñi nga xamne dañuy wër di waxtan rek nan ay ya rabbana yow borom julli subak ya rabbana yow borom julli tusbarak yoy yep ay wax la yo xamne ñukay wax dara leeru leen ci waye fi dal liñ mëna japp rek moy sëriñ bi day waxante ak suñu borom manam wo ko ndax te boy wo ko xamne ni da bëgg koy wo lu wote yi bari rek man tamit na ci aw deggin moy boy wo yalla mi nga xamne da bëgg koy wo ku diko ñaan kon loko wo lu mu gëna bari bari bari rek manam ngay yaakar ni dana ko wuyu ci loolu motax señ bi répété ko juroomi yoon dan ne ya rabbana yow sunu borom ba mi juroomi yoon mu ne ko ushkur yalla na nga sante sa'yana sunu jëf yi ñi jëf ci kaw suuf ci lu feeñ ak ci lu nëbb ñi ngi lay ñaan kat yow borom bi azza wa jalla yalla na nga ko sante ci daraja yi njol mak ku ñu tànn ki nga xam ni mooy ku ñu warmaal mu ni rumtu sakkuna minal mukarrimi bayiko ci yalla mi aji tabeje lil mustafa ñeel mustafa allasi mi nga xamni ni turam desna sakulahu ñeel ko salatun ak dolle teral julli wa salam ak dolle wolu ma am tidahi andak sama tag kul amin bepp at mune mustafa mi nga xamni yalla kat day julli ci mom malaika yi di julli ci mom te digal ñi nga xam ne ñoo gëm ñu julli ci moom neena kat maa ngi sàkku ci yàlla moomu kat ma nekk koo xam ne ni dama koy tagg diirub at wala sax mën ngaa wax ni maanaam diirub jamono diirub saa bu ne ndaxte day ne inda sabahi wa fi masahi wa fi lmasai salaatu sitta bi madxi sitta taatihi batta maa tisaai ni salli yalla nga dole tedd ga ala man ca ka xam ne ni in jaal defuna mi ngi jóge ci baatu jaala ki nga xam ne ni kat yalla def na ko xutbal wujudi muy xutbu sangub maanaam monde bi sangub bindeef yépp yonente boobu nga xam ne bindeef yépp mooy seen xutbu nee na yow yàlla mi nga xam ne ni yow yaa ko def loolu yalla nga dole tedd nga ci moom waaw wa karimi xiina xal fu fi wàcc na wa aalihi ak njabootam zawi nihal ñay borom may wa sahbi ak sahaba wa karimi te ngay tamit teddal ko kon salli ak wa karimi ni ma ngi ñaan yalla sun borom yi nga xamni mo def yonente bi muy khutbal wujudi yalna yalla dol tedd nga ci mom dal itam dal di koy teral mom yonente bi alayhi salatu wassalam mune salli yalna nga dol li tedd nga waye gis nga salli ci baat bu ñeek bi ak wa ansim bi ñaar yoyu ñuy and manam yalna nga dol li tedd nga wa ansim yalna nga magal ala man ca ka nga xamni ni ju'ila defes nako khayra nabiyyin muy ngeen ci yonente fadila ganelis nako it yalla min ko ganeela hina abuna waqtu hani sunu mam adama in jadala dal dina koy tembel moy yalla sunu mam dal dina koy créer fi tinihi mu nek ban kesse man fi day wax ni kat yow sunu borom yow mi nga xamni ni ya ji mag yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi dal koy magal yonenti bobu nga xamni ni kat yow ya ko def ni mu mel jox ko ngeneel te boba kat adama dang ko bind mu nek man kesse defal go ci mom agro lol nak li señ bi di junjju ni ay ahadith yu bari rot na ci yo xamni ni yonent bi dafa di wax ni kat sunu borom def na ci man ngeneel def ma nek khairul mursalin te boba adama kat koor bi rek la yalla bindugul non ni wasalli man yalna nga dole wolu ya rabana yow sunu borom ala khitamil anbiya xam nga fe salli la waxon fi muni wasalli man lepp rek mu nek ci manam siqatu julli forme yi nga xane ci lañ julli ci yonente bi salli wa sallim fe muni salli fi muni wasalli man yalna nga dole wolu ya rabana yow sunu borom ala khitamil anbiya ci yonente bi nga xane mom motali anbiya wi wal mursalina ak ñu ñu yoni ya al asfiya ñe dañu tan imamina yonenti bobu nga xamni moy suñu imam al muazzam ka di buñ magal ni yalla borom bi azza wa jalla yalla nga dolle wolu ci yonenti bi nga xamni mom motali anbiya wi waaw gannaaw yonenti bi alayhi salatu wassalam lak fofu mom ab yonenti du fi ñewat wax te yalla moko wax ne ko wa khatamun nabiyyin waaw gannaaw yonenti bi ab yonenti bi ñoom kon moom yonenti bi moom la melal ni kat mooy khatimul anbiya yonenti bi nga xam ne mooy suñu njiit lu mag wa salli yàlla na nga dolli tedd nga yaa za ni'mati yow borom xéewal ji ala rasuli rahmati ci yonenti bi yërmande yonenti bi nga xam ne mooy yonenti yërmande miqlaqi babi niqmati mi nga xam ne mooy caabi buntu mbugal ya buntu tisya sababi kulli nasami ki nga xam ne mooy sababu bépp mbindeef maanaam ci moom dal na mooy sabab bi tax yàlla suñu borom bind mbindeef yi daal waaw képp ku ñu bind rek yonente bi alayhi salatu wassalaam ci ngeneelam moo tax alayhi salatu wassalaam fii tamit day ñaan day julli ci yonente bi yow suñu borom yow mi nga xam ne yaay borom xéewal yi yàlla na nga julli ci yonente bi nga xam ne yónni rasulu rahma la te yàlla moo ko wax ni ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin man kat man yàlla dama laa yónni ngir rek nga nekk lan ngir nga nekk yërmande ci mbooleem mbindeef yi moo tax sëriñ bi ne kat yonente bi yërmande yonente boobu nga xam ne it mooy tëjug bépp buntu tiis buntu mbugal nga ni mooy caabi mooy caabi bi tëj buntu mbugal wa salli man na yàlla nga dollee wóolu yaa samba di yow yow mi nga xam ne yow laa jublu ci ay aaju yow kilifa gi ala nabi yonente bi muhammadin muhammad muhammad tur la ci tur yonente bi alayhi salatu wassalaam wa alihi ak ñooñam wal xammadi ak way sant ya waaye wakkun yàlla na nga nekk tamit li di tarasumi ñeel boroom xeyntu gi ay jéegoom man Serigne Touba mi nga xam ne may xeyntu yoon wi mu jaaroon ma di fa jaar man Serigne Touba moom it yàlla na nga ma nekkal mooy yàlla na nga ma defal aw yiw defal ma it lépp luy xéewal fii ci àdduna ak alaxira allahu akbar wax ne yaa dal baqa yow yàlla yow mi nga xam ne yaay borom des gi yaay des ba faw wal qidami yow yàlla yow mi nga xam ne yaay borom jiitu bi al baqa wal qidam tur lañ ci turi yàlla suñ borom tabaraka wa taala xam nga xasida gi dafay yéeme ndaxte suñ bi maanaam turi yàlla yi yépp sax mën naa ni ci bari rek daal da koy andi ci xasida gi ndax samad wax na ko foofu ak al baqa wal qidam yow yàlla mi nga xam ne yaay borom des ga di borom jiitu gi taqabbal yalla nga nang minni ci man xidami sama liggey muy liggey gi may liggeyal yonente bi ci ay tag yalla nang ko nang wal turdi yalla nga gërem loy tamit zat taqaddumi borom jitu gate may yonente bi ali satt wasalam muniral laqami ki yo leral yoon wi yonente bi xani moy leral yoon wi jëm ci yalla yalla nang ko gërem lo biha ci tag yi malay tag ci sama liggey bi biha ci sama liggey bi mune yow yalla mi nga xamni ay borom deske di borom jitu ga yalla nga nangou sama liggey may liggey yonente bi waye na nga nek mu nek lo xamni yonente bi dana ko geureum waw yonente bobu nga xamni mo leral yon bi ne zaaka ko ke nak yonente bobu kat khiyarul arab moy tanefu arab yonente bobu kat ali sattu sallam moy ki gën ci arab yi nga arab yi mom yonente bi moy ci ñom la bok aw ginaaw nak ci ñom la mbokk way nak téewul ñiko gëm té and ak mom ñoñu ay xiyar lañ waye yoon tim mo leen gën waxuma lak nak kon ñene ñi nga xamni ni duñuy arab tax mu ni zaaka khiyarul arabiy zaaka ko ke tamit munilul arabiy moy aji amal ji aajo ya mo yoonte bi nga xamne kep ko am aajo bu ñewé ci am sa aajo faju waye zaaka ko ke ne nak sabilut talabi moy yoonu ciakutef ciakutef nit ki di ciaku nit ki di sakku mu nek lu koy gindi lu koy wamat jeme ko ci yalla ak lepp lu muy sakku ci aduna mu al-akhirah xamal ni yoon wi nak wi ci gëna gaaw moy nga jaare ko ci yoonte bi ali sattu sallam top ko daldi xëñtu mboram xëñtu sunnam tabibu ahli saqam yoonte bobu nga xamni moy doktoru ñoon te xey di manam yoonte bi ñoon rag ni ñi nga xam dañu amé tawat manam da bëgg wax ni yoonte bi kat képp ko xamni ni ku fébar la mom mo yor sa médicament manam ci nga xamni ni mo lay faj salli neena yalla nga dolé tedd nga ala babil huda ci buntu njugga na il madak aji sori ci am lef manam yonent bi nga xamni ni kat mbiram dafa kawé lol fa yalla sun borom tabarak wa taala mo li ndada ko nga xamne it moy joxe tab ga laysil ida nek gayne fa non ya non yi nga xamne ñoy non yalla yi dafa wex ba melni gayne ci ñom ma hirada ka aji farji alkade babil ula yonenti bobu nga xamne moy buntu kawe ya wal karami ak tab ga ni yalla sun borom yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi nga xamne moy buntu jugga yonenti bi nga xamne ni yitamit mbiram dafa sori lol fa yalla sun borom yonenti bobu nga xamni moy joxe tab ga kep ko xamni ni am nga aajo kat xamal ni mom bo ñewé da nga fekk di ak tabam yaatuna yonenti bobu nga xamni moy gaynd ak non ya yonenti bobu nga xamni moy farji alkane waye moy buntu moy kawé buntu bi yu kawé ak tab ga muné wa salliman yalla nga dolé wolu alal amini ci kuñu ki nga xamni ni moy kuñu wolu yonenti bi al amin moy ki nga xamni ni kuñu am ko luti ci mom zaka ko ki al makin moy kuñu degeural ka nga xamni yalla suñu morom daf ko degeural wal matin ak ki nga xamni moy aji degeur je
2: waaw serigne bi continue dal di wax ni tabarakallah mune wa salliman yalla nga dolé wolu ala al amin ci yonent mi nga xamni moy aji wolu def zaka ko ke al makin moy ki yalla sun borom dara jall yalla sun borom yekati wal matin ko ke it moy aji degeur je kuñu degeural ka ci ay kemtan yu fess ni zaka ko ke al mujirit moy ki nga xamne moy laq kadba moy ki nga xamne ku laqatu bo ñewé ci mu laq la waw aji xet leje ko kayit al khamin moy aji yeyo bi gasana ci tagwi wa ihtarimi dinan ko wormal yalla ko wormal muni yow sun borom yalla nga dolle wolu ci yonent bi nga xamne bokku na ci ay turam al amin moy kuñu wolu ki am confiance al makin ki nga xamni it moy ki ñu kuñu dëgeural kuñu yëkëti kuñu dëgeural ka tamit ñi xamné ni moy araté moy laq képp ko xamné ñew nga laq tu fi mom am nga karangé waye koku tamit moy ki nga xamné mom mo yayo tagg wi ni mune daka ko ke al wahid moy ke ñak ga mas ke ñak ga ku melni ki mom amut wal majid neena ko ke it moy aji tedd ja wahwa te mom al mabarr moy mbax ga waye wal ahid moy kané sowi tek ci yoon wa jëm ci yalla andak ak njabotam ibadatu al ahid joxe moy jeng am da bëggone yoonte bi dafa sori molem luy yoonu safan tegu ci yoonu siratul mustaqim moy al ahid tamune wal mabarr wal ahid man yoonte bobu nga xamne yaqulu lana wa mat istiqamatni andak djub man ka nga xamne ni ami ami gumbana ila al jinan jeme ko ci aljana gumba ndiaciar nga xamne xamul fu muy jaar ki reer xamul fu mu jëm wala ko kat bu topé yoonte bi top sunnam daf koy wombat jeme ko ci aljana tamoni sallini yalla nga doli tedd nga wa sallimti nga dole wolu ya qadir ya aji atanji ala sirajika ci salampu bi al munir bi aji leer wa huwa te mom al bashir mi aji begle ja wa an nadhir ji aji quppe jeet bi ni qamin ci mbugal wa ni'amin ak ay xewal neena yow borom bi azza wa jalla ma ngi lay ñaan yalla nga dole tedd nga dole wolu yow mi xani aji at tanji ci yonenti bi nga xani moy salampu bi leer وقتي وداعيا الى الله باسمه لك يلا وق وسراجا منيرا يونت بي صلى الله عليه وسلم يو دا نيك كو خامني ني اب لامب غا بوي ليرال تي يونت بي مخني موي ادي بيغال جي اي خيوال الجنه ونعيمها واي و النظير موي كي خوبيت بي ني خامين تي مبوغال تي موي مانام سوارا اك ترتر مبوغال يفا نيك ني ذاك كوكي رسول الراحه مو يونت نوفلاي بي وذاك كوكيت رحم الراحة مأجيات جتنق وذاك نين كوكي أي ويد الفصاحة ميبرم لم يولير وذاك كوكي رسول الملحم ميننتب خيخ با يننتب بيغا خمد جمبار لا شخيخ يمانا يننتب بيغا خمد نيكت موي تخوال جيريا جنك لكي ورال موي نيغا خمد دنيو جوك نيو خي الإسلام nga xamne ñu jot ngir ko ñëneenté bi moy taxaw ngir dakk ñoon rasulul malahim ñu koy wax moy al malahim ñu koy wax al malham ci arab moy guerre ak combat bu amé ko ko ñëneenté bi mom moy borom xassawaji borom guerre ya ana guerre yoyep nak nekul guerre ci manam bëgg guerre kess ndi way da am cause da am sabab ci ap moy dañ leen di togn waaw sahaba yi ak mom dañ leen togn wa makka lor len ci sen dem ak sen alal way nak diko yalla digal ñu xex nak ndax dañu xex ñom uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir yunit bi ali sattu salam moy yunit noflay bi waaw way nak moy ki nga xamne it moy ki yaatu tenkla te moy kep kuy bëgg xewal nga la nga bëgg kom wala nga bëgg dara bo ñewé da nga fekke ngay fekke tenk xam yaatu lol لك حسن ابن سابد دي وخيرك له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر ينتي بو مهن موي برم لا من ولير وي ينتي بو مهن خمني مو ينتي بو خمني مو تخوال كاري نينا صلي يلنا نغا دولي تدنغا وسلم تنغا دولي وولو سرمدن بفو يا من يومي يلا يو يلا مي خمني كفاني فقل نغا مكمدن جقري yalla nga dole te yalla nga dole te da nga dole wolu julli alal bahiji ci aji taru ja ci koku nak ahmada moy ahmad waye wa kun yalla nga nek tamit liya ñelma bi nahamin ci lawal je ay xewal manam yalla nga naham gi fi moy ay may bi ci lawali may nga ma jox ay may yu yaato yaat wa ni am bu jekki moy xewal bu ne naham gi nak bil ha moy ay may yo xamne oy yaatu la moy waxul yalla nga mi nek yalla nga nek li ñeñ ma bi la hamin ci jox ma ay may yu bare bare ndax yow yàlla moom nga xam ne jambi lan yàlla na nga rafetal li ñel ma zahir yi sama bitti waaw, waaye tamit wa batin yi ak sama biir bi tahirin ci lu lab ya mahiyan yow aji far kabair yi samay bakkaar yu mag waaw wana wala mami ak samay bakkaar yu ndaw bi jaahihi ci dara jàmmum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ñaan ko mit na nga yow yàlla it maa ngi lay ñaan yàlla na nga rafetal sama bitti waaw, mu nekk lu rafet lu taaru sama jëmm ak sama njaboot ak sama mbolo ak sama koom-koom ak sama dara yàlla na ko rafetal, waaye sama biir nag it yàlla na ko rafetal ci laabal ko. Yow mi nga xam ne yow yaa far samay bakkaar yu mag al kabair muy bakkaar yu mag alquran naan alladina yajtanibuna alkabaira walfawahish illa allamam, allamam mooy bakkaar yu ndaw. Dee yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaay far sama bakkaar yu mag yi, waaye tamit far tamit sama bakkaar yu ndaw yi ci daraja yonente bi, yow laay ñaan nga rafetal sama bitti ak sama biir. Alkabair bakkaar yu mag yi bi ñu ko waxee mooy yonente bi jublu di wax naan almubiqaat yi alak nit ki yi tax nit ki wala aliasu billah sax sawara, te bokk na ci nag bi ci gën a fés mooy bokkaali waaw ak njabar ak li nga xam ne it mooy xas ab jullit bu sengee mu am borom kër wala mu am soxna. Waaye nekk noonu tamit jullit yeeg yéefar yi di daje di xeex ngay dawlool ci bakkaar yu mag yi la bokk, riba ci bakkaar yu mag yi la bokk, lekk alali jiriñ ci bakkaar yu mag yi la bokk, dégg nga rey bakkan tamit ci bakkaar yu mag yi la bokk. Kon yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaa far samay bakkaar yu mag mooy yaa dox sama diggante ak moom ba defu ma ko, waaye sama bakkaar yu ndaw yi tamit yaa ko far. Yaa man yow yàlla yow mi nga xam ne nii amali sama yaakaar la day nee na ma nga fa moom, nee na kat salli yàlla na nga dolli tedd nga an nii bu bàyyi ko ci man alal mu zambili ci aji sàngoo mbalaan ya di kullil kumali ànd ak bépp mooy mat maa jamiil umami ànd ak mboolem xeet yi. Nekk yow yàlla yow mi nga xam ne kat sama yaakaar ci yow laa ko ajuma ko ci keneen, yàlla na nga julli ci yonente bi nga xam ne moom mooy lamb moo sàngoo mbalaan ya ànd ak képp kuy way matin xam nga ànd ak xeetam yépp yi tamit mboolem xeet yi. Al muzammil tur la ci turi yonente bi ak al muddassir yonente bi ba ma xam ne nii jubril dikkal na ko bu ko njëkkee gis dafa tiit waaw ñëw ci sayidatuna xadija radiallahu anha daan ni sàng leen ko noonu tamit dassiru nii sàng leen foofu rek fala aaya bu wàcc li mu ko yaa ayuhal muzammil kon yàlla moo ko tuddee yow mi nga xam ne yow yaay sàngu xumil layla illa xalila jógal taxaw ci guddi gi waaw waxaat ku nekk ne yow ayuhal muddassir yow mi nga xam ne yow yaay muuroo mbalaan yi tamit xum fa ansir jógal nga waare. Kon fii nii sëriñ bi daa jëfandikoo tur yi nga xam ne yàlla tuddee na ko yonente bi mooy al muzammil. Yow mi nga xam ne sama yaakaar ci yow laa ko def yàlla na nga tudd yàlla na nga dollee tedd nga bàyyi ko ci man ci yonente boobu nga xam ne mooy al muzammil am nag mooleeg ñi nga xam ne ñooy ooy mat ya wa salli man yàlla na nga dollee wóolu tamit yaa ba ni yow aji fent gi alal mutaai ca ku ñu topp ka wal mutiihi ke aji topp yàlla it ca nam ko digale daaka kookee al mushaffa mooy ku ñu ramm loo ka waaye alshafi ke aji ramm xabibi ka sa soppee boobu al mufaxami ba di buñ màggal. Ni yow suñ bor yow mi nga xam yow aji fent ji it maa ngi lay ñaan nga dollee wóolu julli ci yonente bi nga xam ne mooy ku ñu topp ka de mooy ku ñu topp ndaxte yàlla suñ borom dañoo digal ñu topp ko yal ni képp ko topp topp na yàlla may yutti in rasula faqad ata allah yàlla waxaat ne it bu ngeen bëggee yàlla suñ borom bëgg leen na ngeen ma topp in kuntum tuxibuuna allah fattabiuuni yuhbibkum allah waaw yonente boobu nga xam ne mooy topp yàlla it tanam gën a rafete yonente boobu nga xam ne moom mooy ku ñu tunuloo ko ci jàmm yi sa soppe boobu nga xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.

ci katanu yalla sun borom molil ma'nami kay aji joxe mangga mu ne bekk da ci kemtan yonent yoy sallallahu alayhi wa sallam moy yalla da def ne dafa lab sel la ko ba xamne weñ du dal ci aw yaramam weñ du dal ci ay yereb Allahu akbar nga weñ mom tamess nako moy ci sobe rek lay nek fami dal kon waye nak yonent bi mom jëmum ji dafa lab jëmum ji dafa sel ba tax na neena bokku na ci ay kemtanam weñ daw dal ci ay yereem daw dal ci yaramam waye bokku na ci kemtanam yi moy mana yombal lu jafé ay mbir yu jafé mbir yu taratar yo xamné ni doomu adamay dañ ci dem ba tele ci duñ ci man dara su ñëwé ci mom mu dal di koy yombal ba ci sax bayyi mey dañ ci ñëw légui yi nga xamné yeen say arab yi dañ daan jëfëlanté ak ñom jëfëlanté yu tar ba tax ñu mer ay gilem yi ak yoyu duñ mëna té defati dara gilem yi dañuy mer taxaw buñ leen daqé duñ dem wala fassé yoyu wayé néna mom yoonenté bi bu intervenir rek ñu dal di dadi dem kon yu jafé yo xamné ni sa yu ñëwé rek mu nekk lu yom loolu ci ak kemtanan yalla bok minha bok na ci kemtanan yoyu tamit tawassulu tuyuri moy jokku pitiya manam pitti dañuy tawassul ci mom moy di sakku ci mom intervention tawassul fi lu djublu moy pitti dañuy ñew sakku ci mom intervention ñu joge ci al wasila bi nga xamne moy li nit ki di jaar ngir ag ci yalla motax serign ñu koy tuddi al wasila kon pitti sax dañ dan ñew ci mom di sakko jokku manam di sakku ci mom mu def intervention ci ay mbir yu len naqari yo xamne doomu adama mo len koy tek doomu adama toujours rek lu natali naqari mbinde fi yalla yenn say ci mom lay bayiko ndax mom la yalla jox xel bihi ci mom manam ci dañuy tawassul bihi ci mom mun ishtaka jambatna ba'irun gilem ga la ho ñel ko bok na ci yit kemtan yoyu moy gilem gi daldi jambat ci ay metit ay tartar yu ko seeni borom di tek wala borom di tek mu ñew jambat ko yonente bi def intervention lol dak wan fajara neena balluna alma'u ndokhma annamir bi daji neex min yadi zit takarrumi ci loxey borom teral ga neena beet wi tud na ci ñetti kemtan te moy picci dañ daan ñew tak ci yonente bi ali sattu salam mu def intervention lol it lu wer la lo xamni ni saxna ndax jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci hadith bo xamni ni hadith bu wer la abdullah ibn mas'ud ne ci hadith bobu abu dawuda netri nako ne kat ben bis yonent bi dafa nekkon ci ab tukki ci ben aajo yimi dox neena biñ ande mom ñu gis ben picc picc bi nak dafa amone ñaari ciuj ñaari fiñu joyu nak mu am mu nek ay domam mu bëgg le lol xam nga dom mom ñepp koy bëgg ba ci sax ndanaaw yi dañuy fonk seeni dom dañuy naaw di wud li leen andil waye picc mi da am ñaari ciuj neena nak ñu dal di jël ñaari ciuj yoy biñ jëlé ñaari ciuj yoy nak picc mi naaw ñew ci yoonenté bi waaw di lepp lepp di ko wër di jégué ba aksi ci suuf ngir am lu ko metti ak tiit gum tiit ci domam yoy neena bi yoonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam ñëwé ni gis ne kat yoonenté bi yalla xamal ko picc momu kat metti lim am ci dom yoy ñu jël abu dawud netali nako waye yoonenté bi ne len ah yeen ni ngeen def mom moy lan delo wat len ko ciujam yoy bañ ko delo nak dañ gis ne picc yu ci la dal di dem ñewatut ndax ni picc mi kon yalla da ko xamal ne ko yoonenté bi ki am ci mi am na lako metti muy jambat mi jambat nak ci lako yalla sun borom tabaaraku wa ta'ala xamalé li picc mi def mu leen ngeen ko delo ngeen ko delo boromam sallallahu alayhi wa sallam motax serigne bi wax ni tawassulu tuyur waye tamit bok na ci ay kemtanam gelem gi ñew di ko jambat lolé tamit qissa bu wer la bu rot ci téré yi nga xamni ni moy téré sirri yi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne kat yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis ben way dafa yoron ak gilem

gilem gi nak mudi ko tek lo xamni ni lu doy war la lo xamni ni lu metti la yunus bi sallallahu alayhi wa sallam dadi intervenir neena kat lolu da fay melne neena yunus bi da bu ñewé ben way da fa ñew bok ci wa ansar neena waji nak yor ak gilem neena gilem gi mu gisse yunus bi da fa daldi melne lu xey daldi joy ba di tour ak ronxagn yunus bi ñew daldi ray li nga xamne ni moy dokk gi ak yoy dadne len dadi gilem gi daldi noppi dadi ma bayyi xey gi mi xey moy ni gilem yi def bayyi joy yi tamit yunus bi da ne kan mom mom gilem gi ñu nak gilem gi kan ben way ci bok ci ansar moko mom yunus bi ne ko sa way xana do ragal yalla ci gilem gi ndax kat mom xamal na ma ne yow mi kat dang koy metti te do ko jox lek yit waw xana do ci ragal yalla ñi nga xamni di mo wala jox gilem gi ndax te jambat na ma de te lol hadith bu wer la bo xamni ni al imam ahmad netti nako albani ni hadith la bo xamni ni hadith bu wer ba tax señ bi wax ne yit ishtakalahu al ba'ir ay bok ne ci kemtanam yoyit sallallahu alayhi wa sallam li nga xamni ni modi ñaari loxom yu selliya am ndox genn na ci te lolou hadith la bu wer bo xamni ni netali nañ ko ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn tukki mu nek ak ay sahaba radiyallahu anhum sahaba yoyu nonu ñu aaje wo ndox bëgg japp te amuñu ndox yunus bi neena kat ci kemtan yalla ci ay loxom ndox genn ci ndox mo xamni ni japp nañ ci ba def ci liñ bëgg faj aajo yépp dañ sax mbolo momu agone ci jundi ay nit te buñu ëppone

0: waaw ñu ngi noonu tamit dégg nañ ñam wi di sàmbal ci loxo mi danañ ci ñëw. Kon hadis boobu hadis la bu wér nga xam ne kon yonente bi bokk na ci ay kemtaanam ndox muy génn ci ay loxoom moom la suñu tubaa di jund fii junji fii di wax ne fa tabaarakallahu ndox mi génn na ci li nga xam ne wan fajara ballu na almaau ndox ma anna min menaaji neex min yadi zi takarumi nettali nañ ne it ci serigne touba radiallahu anhu ci ay kemtaanam moomit ndaxte yàlla nag kemtaan yooyu moom loolu sax maanaam bu di yonente kemtaan la tund waaye moom ay karaama yoo xam ne nee nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndox mi daa génn ci ay loxo waaye téere jës bu gi am na ñu nettali na kat te julli nañ nettali bi ci serigne abdourahman mu wax ne serigne touba yenn saa yi buñ masaan di toog di jàng jës bu ndox day génn ci am na benn bis ndox génn ci baaraam waaye mu daal di koy nëbb
1: macha allah
0: kon ndox mi kat mooy ndox mi gën ndox mi balloon ci loxo yonente bi saa alai slam mooy ndox mi gën ci ndox yi moo tax su yóoti ne wa afdalu lmiyaahi maaun qad naba bayna asaabihi nnabiyi lmuttaba yalihi zamzamun fa maau lkawsari fa niilu misra summa baqi lanhuri mu ne sumi xadde gis na tasbixu taaami sàbbaalu ñam wa fi kafi afdali lanaam ci tenqi ki gën ci mbindee fii waaye xitaabu zabiyin waqante kiwal ga bi kalaamin ci wax mojisatul muxtarami nee na kemtaanu ku ñu war malkala mu ne bokk na ci kemtaan yonente biit mooy ñam wi sàbbal ci ab loxoom comme xadis bi ñu waxoon léegi ci Abdoulaye Masoud nettali ko ci na ndox mi génn na ci loxoom waaye nee na dégg na it ñam wi ci biir xadis bi wax na ci ne ñam wi di sàbbal ci loxoom waaw waaye it bokk na ci kemtaan yooyu it kéwal gi waqante ak moom loolu it xadis la bu wér la waxoon nañ ko ci mawaahibu ci ne benn waay dafa jàppoon ak kéwal te imamul bayhaqi nettali ko ci dalailu nubuwa ibnu kasir nettali ko bi mu jàppee kéwal gi daal di koy yeew yonente bi romb ko kéwal gi kat daal di waqante ak moom ne ko ya rasulallah man kat ak kéwal la benn waay bi ma rëbb moom a jàpp moom moom waaye nag am naa ay doom yoo xam ne ni dama leen a bëgg a nàmpali ma bëgg nga yew wi ma yonente bi ne ko yow kat dañu laa moom kon yow alalu benn waay nga te est ce que bu ma la tekkee da ngay ñëw ndax ma la tekkee nga dem kon man maa tooñ yow it yaa tooñ kéwal gi xamal ko ne kon danaa ñëw yonente bi yew wi ko mu dem daal di nàmpal doom ya daal di dellu siwaat te bu ñëwee si gis nañ ne ween yi kat ween yi dafa wàcc bi nga xam ne arabe yi bi moomoon kéwal gi gis na loolu nag yonente bi ne ko dama bëgg nga jaay ko nga jaay ma ko waaye ji ne ko kat duma la ko jaay mais dama la koy may waaw daal koy may yonente bi yonente bi daal di koy yeewi mu dem yoonam moo tax moom la sëñ bi di wax ne xitaabu zabiin bi kalam nee na loolu kat daa bokk ci kemtaan yi ko ñu war malka kalaamu dabbin waxu mbët xat ataa boo xam ne dikk na nga xam ne sabata sax na it bi nassin ci ab texte bu leer fiiha ci moom kemtaan yooyu ci xawaarix yooyu nee na kalaamu dabbin waxu mbët ma xat ataa dikk na fiiha ci bokk ci kemtaan yooyu bi nassin ci ab texte boo xam ne sabata sax na xaniinu jizin xayu ëkk ga xat ataa dikk na fi mojisatil mukrami ci kemtaan yi ku ñu teral ka nee na bokk na ci kemtaan yooyu it mbët mi xam nga lii it xissa la bu wér donte xissa bi ak wéram borom xam-xam yi ñi ngi ci wax am na ñu naan xadis bi maanaam nekku xadis bu wér moo tax sax boo xoolee sëñ bi sax moom lay junj fii ndax kemtaan yi yëpp nekk yim nekk kemtaan gu wér daanaka andiwut nas mais nag lim jublu ci nas fii day junj ne kat xadis bii nii nag ñëw na fii waaye nag am na ci lu ci borom xam-xam yi wax gis nga sëñ Touba maanaam ku déggoon xadis la borom xam-xam la woon it bu yéeme mooy karaama yi ko yàlla defal ak yéeme gi mu yéeme ak gi màgg ci yàlla ak lam am ci daraja yàlla waaye ànd ak loolu lépp tiiwul dafa jekk woon xam-xam xam-xami xadis yi ndax lépp loo xam ne nii nag ak juyoo am na ci borom xam-xam yi ñu ci wax daf koy junj moo tax loolu jublu ci bi nasin xadis la bu gudd nag boo xam ne ñëw na ci kemtaane li nga xam ne nii moo di mbëtt mi te xadis boobu mi ngi tàmbalee nag ci benn arabe yi benn waay boo xam ne si ci arabe yi la bokk moo yoroon ab mbët moo yoroon benn mbët bi mu yoree mbët mi nag daa di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
1: te hadith bobu hadith la bu wer bo xamne ni ñew na ci Muhammad ibn Abdul ibn Ali ibn al Walid ibn Sulami al Basri Muhammad ibn Abdul A'la al San'ani nekat Ma'shar ibn Sulayman ba ñëru ko ci Umar ibn al Khattab mune waxtanu mbeut mi ben way kat ma am yoonte bi da nekkon ci ay sahabaam mbolo mi wër ko ben arabi ñew te fekk mu reub am mbeut ba japp ko da koy def ci posam mu ñew ci yoonte bi mu gis mbolo mi wër ko mu da nekkat ki mbolo mi dajalo ci mom moy kan ñu nekk ki kat ben way la bo xamni ni neena ab yoonte la waaw te lool nak lu doy war la ni ñepp xam bu jëm ci mom yene waj ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu ya muhammad manam gisuma kat nit ko xamni ni gisuma ko xamni ni jigen jurnako mu meuna wax lu dud deug ku ku la romb yow subhanallah astaghfirullah jigul ci wax ji gisuma yit kuma gëna bañ ci yow manam mbolem li asaman nim tim gisuma kuma gëna bañ ci yow suma ragul ton sax nit ñi ne ma daga yakamti kon ma ray la te mo la raye kon ba damay bëgg ci lolu nit ñi noplu bi waxe lolu rek sayyidina umar ma nga fa dal di jog niko ya rasulullah bayima ma ray ko yonente bi nako teyel ya umar xana xamone lewet lewet sax manam man na ne ab yonente la lewet kat jege na muy nek yonente gis nga fi doomu adama gis nga yonente bi lim jagale rek manam nit wax la lum reere mo tax nga reyasi war tax nga mer waj ñew ci yonente bi nako ma ngi ci lata wal uzza nek duma la gem yonente bi nako lan mo tax nga wax lolu mu nekko na ndax te li ngay wax du deug yonente bi nekko lan motax ngay wax lolu nga wax ni waxuma deug te pourtant moni sax meme bu tun dara sama jotaay bi rek nga ma fekk won nga ma wor mal waji nekko ngay jema ñeme nak di jema wax waye man ngi ci lata wala musa nek duma la gem ludul bu da nga wax lo mbeut mi ludul mbeut mi da wax dal di genné mbeut mi ci posam dal koy sanni ci kanam yonente bi yonente bi nekko est ce bu mbeut mi gemé de nga ma gem dal yonente bi dal di wax mbeut mi nekko kat waxal neena mbeut mi daldi wax ci arab yu leer nañi wo xamni ni ñepp ko deg yonent bi nako la mbeut mi nako wuyina la labbayka wa sa'daka ya rasulullah ya rasul rabbil alamin yonent bi nako kan ngay jaamu mu neko kat ma ngi jaamu borom asaman ki nga xamni ni arash ci asamanam la nek ci suuf tamit nguram gi moy moyor nguur gi ci suuf waye ci geeg yi ci aw yoram ci la nek waye aljana yermane ma nga aljanna sawarayit am bugalam ma nga fa yonent bi nako man may kan mu ne ko nit wax mbeut mi nako man may kan mu ne ko yow kat yaay yonent yaay ndawul borom binde fi yaay ki motali yonent yi kep kula deugal taxena kep kula wedd yi tamit dal dinay soy ci lol nak arab yi ci la dal dina jaxle yalla wul ni xolam mu radi wax ne kat ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah haqqan dal ne kat manam newon na ci souf ci amul kuma fi gëna bañ waye bis niki tay ci kaw souf ci amul kuma la fi gëna bëgg waaw kon yow ba bis fi tenc rek yow ya fi gëna ki gëm na la gëm lepp li nga andi kon hadith bu gudd la waye nak lool rek motax señ bi ne kalamu dabbin qad ata fiha bi nassin sabata hanin jis'in niki noni comme ni nga xamne xayuk ak ga qad ata dikna fi mu'jizatil mukarrami ci kem tali ku ñu teral ka li ñewon na ci mawahibu netali won nañ ko ne kat yonent bi dafa amone ben ak go xamne lata ñukay defaral minbar bi ci la daan wëru di khutba biñ ko defarale minbar bi nak mu dem ci minbar bay ak gi ñu wax ni ak gi kat da di yuxu manam di hadid moy di yuxu comme ni gilem di yuxé ah yonent bi kat sallallahu alayhi wasallam xamne kat ki am lu ko naqari ah keewal manam ak ko gi nek liko naqari moy yonent bi ray gi mu ko dan ray ak wëru gi mu dan wëru ci mom ganna bi amé minbar bi mu dal di déplacer wi neul lolu mu ñak nak mo taxo mu metti ko bamay joy yeurent bi ñew ray ko mu dal di nopi te sax wax nañ né yeurent bi né bu mako rayuton lolu kon da day continuer di joy ba ila yubidin gis nga lolé ci kemtani yeurent bi la sallallahu alayhi wa sallam kemtani yu bari yo xamné ni ken xamul famuy yam serigne bi wax né kana nekkon na yazuru di siyare mansilahu karam mom yonent bi ali satou salam ridwanun malakam yermane malakam mi aljana bi te muy ridwan moy malakam yi nga xamni ni mom moy garder aljanna moy bakini ko aljanna
0: ñoo ne ridwan momu daana siyaare ke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah loolu di mooy xanaa nag su fekkente ni nii aljanna mu la yàlla préparel gaay yu baax yi te mu yonente bi mooy njëkk a dem ridwan moomu yor bëkk ni ko aljanna daan na ñëw ci yonente bi di ko siyaare si kay yu bajji la hoo ngir mu màggal ko ah kon de mooy xanaa nag aljanna daal xabaar ya fa nekk ak yu neex yépp moom yonente bi ma ngi koy xam mu ngi am contact ak it la ko yàlla suñ borom préparel ci ak fay moom ak ay aw xeetam sallallahu alayhi wa sallam loolu it ci kemtaan yonente yi la bokk alayhi salatu wasalaam ndaxte malaaka nag ñëw di seet si doomu aadama surtout nag malaaka moo xam ne nii moom mooy responsable bi yàlla teg ci loxoom ci aljanna minha bokk na ci xawaarix yooyu tuyurun ay picc mursala xam nga lii wooyuwee tax mën a mursala mais bu dee ci grand-mère mursalatun ay picc yu ñu yónni ala dawi taadumi ci kaw woroom rëy rëy lu ga bokk na ci kemtaan yonente it ay inhasaatam mooy at mim gane adduna at moomu ci la kemtaan gu rëy xew woon mooy mbirum abraha al asram mi nga xam ne yemen la dëkkoon abraha benn waay la boo xam ne daa jógoon ne day mabbi kaaba gi ndax li ko waraloon mooy abraha ak ay ñooñam dañoo gisoon ne te abraha it maanaam avant tout dafa nekkoon benn buur bu yoroon wala boog benn général bu yoroon armée bu doy war ñu gis ne waa makka ak arab yi di ngi aj ci kaaba gi di ko màggal di ko sellal ndaxte yàlla suñ borom moo ko màggal néegu suma ibrahim bi mu gisee loolu nag mu daal dem ci ay goxam yaman tabax fa benn église muy jaamoo yàlla ngir bëgg rek détourné nit ñi dem ci kaaba gi ñëw foofu di ko benn waay ci arab yi gisee nag loolu naqari ko mu dem daat fay dem àll bi abraha gisee loolu nag mu metti ko lool mu ne nag day jóg dem mabbi kaaba gi fekk na yooti nag foofu la defee erreur ñu jógee ne day mabbi kaaba gi daal di préparé armée bu rëy ak ay ñay war ko bañ jógee nag mu ñëw ba agsi ci makka daal di fekk ay giléem yoo xam ne ki ko moomoon mooy abdul mutalib daal di koy jël loolu mooy provocation boo bëggee guerre boo agsee ba doo agsi dugg mais da ngay commencé di yàq di def ay tooñaange ba ñi ngay xeexal mer génn bu ko defee nga doog leen a def li nga bëgg a def te boobu yor na armée bu rëy bi mu ñëwee nag jël giléem yi te giléem yi abdul mutalib moo ko moomoon bi ko abdul mutalib yëgee daal dem ci moom ne ko man maa bëgg nga jox ma samay giléem abraha ci rëy rëy lu ga ak ca rëy ga daal ne ko yow kat yow yaa suufe yaa sew yow daal yaa ñàkk ambition yow kaaba gi nga xam ne nim selle ci yéen ngeen di ko jàmm ma ñëw ngir toj ko nga ñëw fii amoo lenn loo may laaj lu dul say giléem abdul mutalib na ko waaw li tax ma lay laaj giléem yi man giléem yi maa ko moom waaye nag kaaba gi moom moomu ma ko am na borom boo xam ne nii moo koy aar te borom boobu nag moom la yàlla di wax naan na ngeen ko jaam fal yabudu rabba hada al bayt jaamu leen borom néeg bi mu nekk na ginnaaw kaaba gi am na borom te borom boobu dana ko aar man li ma ñëw jël si ko du wax ak yow ci mbirum kaaba gi mais nag sama giléem yooyu lay jël si waaw abraha nag ci noonu mu daal di mer jël engagement dañuy mabbu kaaba gi ba mu demee bay dem nag ci ne yàlla suñ borom yebal ay picc yoo xam ne dañoo gàdd ay doj moom la sëriñ bi di wax ne bokk na ci ay picc yi ñu yebal ci kaw ña nga xam ne ñoom ñooy rëy rëy lu te mooy abraha ak ay gaayam xissa boobu nag roon na ci alquran suratul fil yàlla di wax yonente bi noonu ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsa

0: فجعلهم كعصف مأكول. يلا وخ يونتي بي ني خنا غيسو نك لا يالا سا بوروم جفلانتي اك بوروم نيا تي موي ابراها ارمي با مو يورون وار نيا اك ارمي بو ري مو نيكات الم يجعل كيدهم في تضليل نينا يالا مو ديف سين بخي مي مو نيك بخي مو نخساي وارسل عليهم طيرا ابابيل اسغي بيتيه مول سن بي دي جونيو في mu awaye ci ñom ay picci yo xani ngi bayiko ababil tarmihim di len sanni bi hijaratin min sijil ay doj yu bayiko ci sawra mu dal ci sen kaw faja'alahum ka'asfin ma'kul ñu muju nek comme aw ngot wu ñu nek serigne bi continue di wax ci xissa bobu di wax na ha jubluna mustadrajun kunu jayka min al anami ci minde fi te muy abraha ak ay gayam للجهل غير ريري غوم ريري بالمعظم تكونو ماغالكا تي موي كعبا غي اك يالا مو ماغال ما المعظم تي يالا مو ماغال ما فان لا جبلو الى البيت الحرام جيم تي نيكوم يالا بي موي بيت الحرام لكي يسير غير مو موج رك غير بغ غير بغ نيك بي موج زان هدامين دي بروم ماب مام غير بغ ماب نيك با موني امرها ابرها miñu ngani moy kuñu jayu dafa jayu dafa manam yalla da ko jay jox ko pouvoir jox ko lepp nak way nak rere gum rere mirum yalla sun borom mo taxone mu bew ba jogne day engager kaaba gi bako mag bako mabbu serigne bi ne wallahu yalla jalla magna fa'ala defna bi jayshihi ci armem ba mala nga xamni ni fa'ala defna ko bi jahihi ci daraja mu yunit bi sallallahu alayhi wa sallam وجعل لنا يالله موم مودف كيدهم سين بخيما في ليهامي تي اك سانكو مودي نيك بخيمو نخساي نينا كات يالله سن بوروم تي اك ماغام بي ابراها جوغي ديف لولو لام ديف تي ارمي با نام لين راي اك نام لين ا سانكي بيتي نان لين ديف سان لين دوجي نيوم نييب ني ماب ني لاك داغاتو بو ديف اي فجارتي لولو كات tayit sen pexe miñ andi won yalla sun borom defna antuwut muni fal kullu kep min dawil batar ci borom reey reelu ya kep ci ñom rek ñom ñepp mata fatuna bi aswa'i hajar ci gën ga ñaawi doj ja'alahum defna len rabbul bashar borom binde fi kalu qamin melne ki ay tibbu linahimi ñeel gemmiñu aji fuqale ji mene ñoo ñi nga xamni ñoy way reey reey li te moy abraha ak ñim andam ñim ñepp de ndax te picci da leen da sanni ay doj naam wa arsala alayhim tayran ababil yalla wax picci yoy na bi leen sanni doj kuñ sanni doj bu lo doj wi dalere da ngay mosoro da ngay def ay fejerte def ay tasar bané tasde ngi misale sax comme manam doju ndef manam neferew gilem bu ko nefere nga gis ne gunoor yi mbeur nga ni dañuy ñew di ko bëggaan sam ko ba manam namuy mel neena kat ñom niñu dée niñ muju mel non la mel salté salté dal di fajaro tojato abraham nak mom déewut ci saasi waye nak yalla da ko def wax té xaré mom da ci bax nga netali ko bam démé déewu baye gis na li xew ak yalla def ci mom fébar ak musiba metti ba muju faatu kon li nak ci irhasatu nabi ci la bokk moy nabi ci la bokk moy li bimu xewé rek da fay mel dé ci kemtane yonenti bi la mo xalla day annoncer ne kat amna lu reuy lu waje ñew bim amé ba xew gannaaw ñeen fukki fan ci la yonenti bi gane aduna mom lañuy wax amul fili atum ñaye ci la yonenti bi gane aduna mune wa min khawariq bok na ci kharbaakh yo xamne bada feejna mala nga xamne ni wala bu leen xangene wa bada feejna mala nga xamne hazalaqnako warul muqtada quntim kuñu royka salla yalla doli tedd nga alihi ci mom yalla man yalla mi nga xamne hada gindena bihi ci mom yunente bi sallallahu alayhi wa sallam zabit tafahumi way degg nya min khawariqa ci ay kharbaakh ci ay xottibaakh mune it bok na ci kemtan yunente bi sallallahu alayhi wa sallam ak kharbaakh ya li nga xamne ni mom mo xew fele ca gharu hira ci ay kemtan waaw ay kharbaakh yu reey lolay it qissala bu siiw bo xamne bu wer rot na ci alquranul karim izhuma fil ghar yalla tudunako ni iz huma waxtu nga xamne ni huma ñom ñaar mo yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abubakar radiyallahu anhu fil ghar ni nga ca quntima is waxtu nga xamne yaqulu mo ngay wax mom yunus bi li sahibihi nan kula tahzan inna allaha ma'ana yalla sun borom mi ngi and ak ñun lolé yit ci kemtan yunus bi ba legi moy ghar hira la fa xew yep ay kemtan la mu tuba sene di lim kemtan yoy ñu bay xel ne mbok yit ghar hira la tan ci dugg liko jot liko taxa jog moy yunus bi bi mu gadaye and ak abubakar radiyallahu anhu yabal sahaba yi ñu gadaye dem madinatul munawwara yeferi makkay biñ ko yegge dañu nak jogne dañ koy dabbi genné ab sombudun nekat manam kuko andi ñu jox la ko diko wëri ku ñu wax suraqata mu bok na ci ñi jëlon som yoyu ne da koy wëri fam la xassida ra'ya saqu suraqata sirran kay yaji abihi wa an yakunu lahu ajrun wa miqdaru biñ joge nak di sété yonenti bi ali sattu salam fekk mu abubakar dem na ñom ñaar gannaaw bu len asma bint abubakrin préparer ab yobbal bolé nak ben way abdullah ibn rawahata muy sam gilebi ak kharifi njar ngir rek effacer seni tank yonent bim deme ba aksi ci bir gaday gi da ak ci ben khunti bo xamni bim yegene yeferi ñu koy top mu dal fay dugg laqtufa bam fa duggé nak ndax yalla nak mo lay ar way tiwu da ngay def sabab bam fa duggé bi yeferi ba aksi ba ci khunti bi dañ fa gis ay kemtan yu yele ba tax mune bi anka botin bok na ci kemtan yu anka botin jargoñ wa nasajat dal di nay rabb ci buntu khunti mi ma hama min andak petax mo xamni ni asbatat saxna hawman ak biw bihi ci mom khat satarat suturalna zataihima sen jëm ñom ñaar te moy abubakar te moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina abubakar radiyallahu anhu ka zulamin melniki ak lendam mune lolu mbok ne ci kemtan yunus bi moy bi nga xamni yeferi makkay ñew nañ ci khuntimi fek fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci bir abubakar way gisunu ko way bi ñew ak ci khunti mi dañuy gis ne kat jargoñ gi dafa leund ci buntu khunti mi petax mi dat fi tag diko biw ci lol nak ci lañu gisene kat fi ni mom ñom ñu yaakar ne kenn nekk fi naxte bu fi kenn nekkon mom bu fi kenn dugoon legi leund gi du fi leund petax mi du fi nan kon moy wone ne kon kenn nekk fi ñu dal di tourner wat te fek bobakat ñanga fa Sayyidina Abubakar sax ma ngay wax nan bu ci kenn ci ñom seggon ci ay tankam da nañu gis du la alquran nanit andal nom bi nan ko kat ya rasulullah nañu gis te mu nako bul tit ndax yegone kat ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel te mu yalla sun borom mi nga xamne ni mo and ak inna allaha ma'ana lolu ci kemtan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamune bi an ka botin ci jargoñ wo nga xamne ni dafa leund ci kaw tag wi fe tax mi tam nen ci neena lolu da len sutural wal kafiruna neena yefer ya qad ataw dik nañ ci quntimi waqafaw neena ñu dal di xentu asaral mahi saway aji farji kefer moy jeexital yonente bi walam yaraw gisunu minhu ci mom yonente bi shay'an dara wa raja'u neena ñu delu bil alami andak metit ci lol neena yeferi bi ñewé ba ci quntimi gis nañ ñew di xéñtu yonent bi fim jaar waye nak bi ñewé ci quntimi gisunu dara ñu delu nak dal di met am lu naqari lol ci soy gi ñu soy wa huwa tam yonent bi do tasatturi borom nebbula ci bir qun ma al atiq andak ku ñu gorel ga ci sawara al akbari ki gëna mag fi lghari ta quntima mar'a nazari gisukayu khol wama ra'aw neena ta gisunu min arimi ci kenn neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abubakar ñi ngi ci biir quntimi dat ci nebbutu te yeferi bi ñewé ñom gisunu kenn lol nak moy wone ne rek sallallahu alayhi wasallam yalla sun borom argum ko ar te ku yalla ar ku ne nak manam aji wat benen karangi da serigne wax ne himal hafiz karange ak aji waktu ji al mani ngi aji tere yukhni dana doy anil madafi ci ay kanu likulli abdin ñel yépp ab jam khashi'in bi aji ragal yalla yatlubu mabdana sakku khayral hurumi gënji aro gënji or gënji harm ormal mune karage yalla sun borom karage gu mëna téré aw lor la ci képp ko xamni dugg na ci bir karage gog té karage gog yi manam doyna ci ay kël manam bu yalla aré ay genre de combat ay avion de guerre aviation de guerre avion de chasse ak yenen yépp bu la yalla sun borom arut mën la jariñ dara mais karage yalla nak mo gëna doy té karage gog na mënu ko yalla ar doyna ci bép am jambu ragal yalla bo xamni day sakku ak orma bokk na ci kemtani nan kana nekkon na yu'inuhu diko dimbali ar-riyahu ngelaw la kama yu'inuhu kom nim koy dimbali ar-rimahu khajja wa huwa tamam ghaniyun aj doyul an silahin ci nganday bi rabbih ci boromam al-mukarrimi ki aj tedd mune bokk na ci kemtani yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ngelaw yi yalla daf leena tagat ngir ñukoy ar te lol nak raswatu khandakh lerna ci nañ ndax yahudi ak yefari ñoo bëggoon ngir attaquer ci madinatu munawwara dat ci imposé ben bolokis bu yag kenn du dugg kenn du genn waye nak ci fofu yalla daf ci def ay kemtan ndax salman ibn faris da propose yonenté bi nekkat dafa wara gas manam ay pax yu wër madina ba nga xamné kenn du fa mëna dugg ci daanu waye yefri bi ñëwé ak yahudi gis lolu téwut delu wuñ de mais dañoo door ben bolokis ci madinatu munawwara kenn mënta dugg waye fofu nak yalla sun bon wacce ngelaw lo xamné ñoom ñëpp la alak waaw is ja'atkum juludun fa arsalna alayhim rihan wa juludan lam tarawha ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum is ja'atkum juludun fa arsalna alayhim rihan wa juludan lam tarawha mune yeen yi nga xamné yone gëm yalla kat tuddu len xewalu yalla gi waxtu nga xamné ay soldat ñew nañ attaquer len hamburge bolokis madinatu munawwara yalla sun morom yabal ngelaw lo xamné ni mo len alak kon ngelaw lolé mom la djublu fi né ngelaw da ko dan dimbalé ci ay kemtanam comme ni nga xamné itam xéji da ko dan dimbalé moy soldat yi xex rek té kat mom yalla dogal na aji wul sax nganday ndax té yalla sun borom mo koy ar kon gis nga fofu serigne bi tud na kemtan yu bare bare mu del ci wat na djulli ci yonenté bi ndax da amat kemtan nak mbir mu reuy mo xamné ni bok na ci kemtan yi gëna mag moy xare badar bu yonenté bi xare won lata mu ci dugg nak day julli yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam lata muy dugg ci lolu motax mu wax de ya rabbi yow sama borom salli yalla nga doli tedd nga sarmadan ba faw ala nabi ci yonenté ba nga xamni ahmada moy ahmad wa alihi ak njabotam dabil huda ñay borom juk wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla sun borom ma ngi lay ñaan yalla nga doli tedd nga ci yonenté bi nga xamni moy ahmad doli ko ci ak njabotam yi nga xamni ñoy borom juk ak ay sahabam te nga doli ko wolu ya rabbi yow sun borom salli yalla nga deli tedd nga abadan ba faw ala nabiyyin ci ab yonenté bo xamni abada jamuna yalla wa alihi ak njabotam zawin nada ñay borom tab wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu yalla sun borom ma ngi lay ñaan ba tayit yalla nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamni ni kat mo jaamu yalla ba faw foko sa na fek ni jaamu yalla nga defal ko ak njabotam ak sahaba yi te nga doli ko wolu ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga kullahin bepp jamono ala rasulika ci yonent bobu al amin kadi kuñ wolu wa alihi ak njabotam dawil yaqin ñay boromuk wuluga ñay boromuk gëm gu and ak yaqin andu tak bepp ci sak ci yalla sun borom ak yoonent bi lim andi wa sahbi ak sahabam wa sallimi te ngi doli ko wol mu ne kay yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga bepp jamono ci yoonent bi nga xamni kat moy ka nga xamni mo tuddu al amin moy ko am confiance ka ak njabotam yi nga xamne dañu gëm yalla sun borom gëm go xamni ni haqqul yaqin la amul ben sikki sak ak ay sahaba ta nga doli ko wolu ya rabbi ya sun borom salli yalla nga delu tedd nga fi duhur ci jamono ala lasi ci yonent bi nga xamni ni maha farna as-subur al-kadega wa alihi ak njabotam dawil humur ñay borom mbekté wa sahbi ak sahabam wa sallimite mu doliko wul ni yalla sun borom tabaaraku ta'ala ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci jamono yépp ci yoonent bi nga xamné mom mo far alkané ak njabotam ñi nga xamné ñoy borom mbekté nga xamné yalla daf leena defal mbekté mu sax te mbekté momu nak moy yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim andi nga defal ko ak njabotam defal ko ay sahabam te nga doli ko wul ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga kul aamin bepp at ala nabi ci yenente bi khairul anam ke ngeen jiminef wa alihi ak njabotum ala dawam ci lu sax wa sahbihi te nga doli ko ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wul mune tamit yow sunu borom yow mi nga xamni ni yaay borom bi azza wa jalla yalla nga doli tedd nga yenente bi at mune ak yonent bi nga xamne moy ngeen jimi def defal ko musahaba faw ak ay njabotam ak ay sahabam ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga fil wuqut ci waxtu yi ala al fasih ci ka am fasaha kaler lamiñ ka di sukoti kay borom noppi wa alihi ak njabotam dabil qunut ñay borom jaamu yalla ga ñay borom sax ci jaamu yalla ñay borom top wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu ni yalla sunu borom yalla nga doli tedd nga ci waxtu yep ci yonent bi nga xamne moy borom lamiñu wu leer wa ka nga xamne ni dara noppi nekul wax wax ju bari day noppi ci lo xamne ni amul njariñ waye nak du noppi ci lo xamne ni lu neexul yalla la ndax te kon bu boba nak day nek lo xamne ni day nek ndigal kon lepp lu neexul yalla rek du ci noppi kon nga defal koko ak sahabam yi nga xamne ñom ñoy top yalla sax ci ak ay ñoyam ñi top yalla sax ci ak ay sahabam ya rabbi yusun borom salli yalla nga doli tedd nga fi nahari ci beccak ala nabi ci yonent bi nga xamni ni fakhri nizar moy ndamu giruk nizar wa alihi ak njabotam zawil fakhar ni borom ndam wa sahbi ak sahaba musallimi te nga doli ko wol muni yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi ci beccak yonent bi nga xamni mom la giruk nazar di ndamo ak ay njabotam nga xamni borom ndam nga ak sahabam te nga doli ko wol ya rabbi yusun borom muneko ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga toddi tedd nga fi sabahi ci suba gi ala nabi ci yenen tabi ci salah kay borom yiwga wa alihi ak njabotam dabil falah ngay borom texe nof lay ga wa sahbi ak sahaba musallimi tam doli ko wolu yow yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci suba gi ci waxtu suba ci yenen tabi nga xamni moy borom yiwa ak njabotam yi borom texe ak ay sahaba salli yalla nga doli toddi nga wa sallimi te nga dole wolu gis nga mu tejj ko nak fil masa'i ci ngon wal layli ak ci guddi ya man yow mi nga xamni khadusa sel nga yalla nga doli tedd nga dole wolu ala ra'isir ru'asa ci kilifa kilifa yi khairil baraya ke ngeen jimi def sulami kay sakko yek ba ras bi nga xamni sulam moy ras escalier bi nit ki di jaar te yonent bi moy escalier bi nit ki jaar bag ci yalla mu ne yow sun borom ma ngi lay ñaan nga lolu tedd nga ci waxtu ngon ak ci waxtu guddi ci yonent bi nga xamni mom mo yow mi nga ñew ya sel ci yonent bi nga xamni moy jitul njite gis nga bo xolé fi ni serigne touba radiyallahu anhu julli na ci yonent bi nak tuddu fi ay moment yep la wax ndax te wax na waxtu kullahin waxit ad-duhur jamono yi wax am at waxit waxtu yi wax beccek wax suba wax ngon wax guddi manam moy wone ne kon waxtu yep rek day julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme nim ko leralé fi ya rabbi yusunu borom salli yalla nga doli tedd nga bi salamin an la dole wolu ala nabi ci yonent bi fi dawam ci sax wal ali ak njanyom wa sahbi ak saham al ashaba al kiram ñani way tedd waqbal te nga nangu bi ci mom yonent bi muntazami sama way mine yow yalla sun borom azza wa jalla ma ngi lay ñaanit ci nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne ni ak doli wolu gu sax ak sahabam ya ak ñoñam ña te sama way nga nanguko ne salli yalla nga doli tedd nga ala laysin ci gaynde go xamne shafa safarna fajna jangoro yi kefer bi yawmi badrin ci bisu badar is waxtu xamne wafa matalna fa ashabi andak sahaba ya al hunafa nyadi way selal jak top bi ahdihi ci kolereem ga al mu'azzami ga diguñ magal ah muni nak fi da commencé di lim xare bi nga xamni ni moy xare badar ak mbir ya nga xamni ni mo fa xew ak jambar gi nga xamni mom la fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam feñal ak ay sahabam waye nak xare badar mom yalla xamone na ni ñokay gagné waaw xamal ko yonent bi waye xare badar bu soomon yalla sun borom nit ñepp duggu ci l'islam te aajo xare badar di am waye nak yalla daf ko def ngir rek bëgg fay yonent bi ak ay sahabam bëgg itam ñu jël ci jaloore sallallahu alayhi wasallam la tay ñu dugg ci xare badar nak mbokk yi ñu gis ne rek ñu wax ni ci ab gattal liko taxona jog moy manam yonent bi mim gaddaaye joge makka de madinatu munawwara ak ay sahabam ci yenn momay dafa amone ku ñi wax abu sufyan gennon ci ben commerce rihlat ash-shita'i wa sayfi dem sham nga xamne ci ben karawan bu maga waaw ala li makki yep nek ci dal ay gilem sauf ba fess te nak da xamelni bo xole ñi andon ci ay goor ñukay garder bari wut bi yonent bi joge lo yegge lol nak dal di wax julit ñi ci madinatu munawwara ne len kat wa quraishin genn nañ ci ben commerce te sen alal yep ma nga fa kon yeen li ngeen wara def rek moy genn dal di dem intercepter alal yoyu nonu su ko defé nak ngeen dugal ko ci yoonu yalla taxawal l'islam fofu dañuy fatali na lolou yoonte bi def nekul ak togn ndax te ñom dañuy nek makka dañ leena toñol genn leen jël sen alal kon sen alal yi jëlon ñom lañ de financer ci ab commerce momu dem sham kon yoonte bi da la jël rek li nga xamni mom lañu momon te jëluko ngir bopam me taxawal ci l'islam abu sufyan nak mi jité won karawan momu yalla yi da ko joxon xel ndax lan motax mu xamni kat yoonte bi mi ngi genn ndax yoonte bi da wax sahaba yi ne len comme manam karawanu quraysh mi sen alal yi nek mi ngi ni genn len bu ngeen genné manam yalla sun bom jox len ko naka la abu sufyan découvrir nak yonent bi ak ay gayam genn nañ dañuy wax ni dafa am ben ten bo xamné ci côté badar fi la don wogué ay dabam yi nga xamné ñom ñoo seuf alal yi ak commerce mi gilem yoy néna nak bi mi wogué gilem yi fofu nak dafa dajé ben way mu laaj ko ne ko est ce amna fi ñuy ñew di wëg seen gilem yi di len may ndox ñuy naan loolu abu sufyan laaj waji nako waaw amna ñu fi ñew de mu ne ko bu ñewé lu ñuy wax mu ne ko duñu wax dara de mais day ñew rek dal di wëg seen gilem yi dal di delu wat abu sufyan xam nga nak arab yi yalla da len joxon xel mu dal di xol li wër ten bi gis ne kat ay nefere gilem ma nga fa mu gis nefere yi dal koy jël dat koy jël ak loxom dat koy moxoñ dum ko moxoñe gis ci xoxi tandarma mu dal nekkat xelam ñaaw dat nekkat xoxi tandarma yi kat wa yasrib moy wa madina ñokay xonté senu juru kon fof fa la nak xelam ñaaw ci nekkul kam nekk yonent bi mom mi gadda yon dem makka juwe makka dem madina taxul mu bayyi de way rek ba legi mi ngi top arab yi ci la xamne kon yonent bi ak ay gayam genn nañ mu dal di yabal ay gay ne len dem len makka bu ngeen deme nga ne len sen alal yi de yonent bi karna ko te bu ngeen yexu dana ko jël waw ci lol nak neena ci la wa makka yi genn ngir dal di sowe alal yoy waye nak yalla dogal na abu sufyan dafa jaarat yenen yon fexema karawan bu sowe wu mu dal wax wa makka ne len kat yen legi jeratun genn genn ndax te sen alal yi taxawon ngeen bëgg genn legi sowe wu na kon man ngeen delo wa makka yi nak sediliko ñaari xaj wa comme umayya ak abou lahab ak class ko gu jël sen décision ni ñom dañuy genn da né mohammed li dafa yomb provocation buñ ko bayé ni mu jall da ci continuer kon faaw ñu genn rek ba mo gis né duñu moromum xexam tek ko place am genn nek ay jooni yor ay gilem yu bare bare ay fas yu bare bare yoonte bi nak bimu yegé na gaay yi kat nek té ñom sen karawan mi gennon nañ ngir tuko ar way nak légui amna leen lu tax juk te fekk boba kat mom ak ay sahabam gennu nañ waye xex taxulena jog dañu gennon rek ngir beugat ci lenen ngir manam beug jeul alal yi wa makkay bi lolou xawé nak te fekk mom yonent bi ñim andal ci ay nit ñett témé rek lay tonol ak yu tek fas yi tamit bari wuñ dañ ko awante sax ak gilem yi bu ci waré jox ké mu war waye nak mu dal di latté rek
1: ndat nekat dama bëgg ndat di laté né légui kat yeen ñun dañu gennoon ngir intercepter li mo karawan mi karawan mi mucc né mé nak ñom dañu genn ngir xex légui né dama amé lacc seen xalat ashuru ya qawmi
0: yonent bi né dal di wax né mim yégué nak kat wa quraysh ak yefar yi gëdë nañ ngir bëkk ko attaqué bëgg xex té ñim andal bari wut mu bëgg xam seen xalaat mu dal di wax ni ashiru alayya ayyuhan nas dama bëgg ngeen jox ma sama xalaat seen xalaat ci li ñuy bëgg def ndax té man kat du ma leen di genn gennu ma leen ngir xex ay légui dafa melni nak xex ci yoonu yalla moom dal di nay taxaw ndax té ñoom jog nañ bëgg ñoo effacer bimu waxé lolu dafa melni da bëgguna xam xalaat lan moy taxaway wa ansar yi ndax wa ansar nak ñu fatali ne yenente bi mi ñew madinatu munawwara liñ ko waxon moy bo ñewé dinañ la fat waye nak bokku ci won lolu moy buy xex ñu and ak mom kon motax faaw mu lañ leen seen xalaat bimu waxé lolu sayyidina abubakar jog wax lu rafet rafet mu deugural xalaat bi sayyidina umar nek nonu jog rafet lu xalaat bi deugural ko sayyidina miqdad jog ne ko ya rasulullah weyel ci li la yalla digal ñun ñi nga and ak yow de duñ la wax la nga xamne mom la banu israël waxon musa ne ko idhhab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka fa qatila inna ma'akuma muqatilun sayyidina miqdad jog ne ko kat ya rasulullah weyel ci li la yalla sa borom digal te ñun duñ la wax la wa banu israël waxon musa ne ko kat yak sa borom dem leen ngeen xex yeena xam waye ñun mom duñ dem de fi lañuy top waye ñun dañ lay wax ya rasulullah ñu la demal yak sa borom nga xex waye ñun tamit dañu and ak yow xex and ak yeen ñar xex loolu la sayyidina miqdad wax yonent bi sant leen ci loolu dal di waxane nit ashiru ala ya ayyuhan nas yeen nit ñi dama bëgg ngeen jox ma seen xalaat ku ñi wax sa'd ibn mu'as radiyallahu anhu ci ansari jog ne ko ya rasulullah dafa melne ki ñun ñoo la tax di wax waye ma ngi giñ ci yalla mi nga xani mo la yonni ci deug so xusol ak ñoom ci geej gi sax ñu xustu and ak yow ken du dess allahu akbar yonent bi dal di contane ci mat yim deg wa tax fi dañuy wax ne ñaar ñi manam sahaba yep lañ amel njukal waye ñaan ñi itam rawati nañ ci moy sayyidina miqdad ci ansar ci muhajiruni ak sayyidina sa'd ibn mu'as ci ansari ndax mbolo mu ne ki ñeuk wax dafa am solo ndax sayyidina miqdad bu jogo ne kat ya rasulullah comme niñ ko xame rek ci nit ku ñul ak wolof yi bëgg bëgg ay kaas bu kenn jogon ne ah ya rasulullah ñun kat nit ku ñul la du ñepp nak manam bañ ma japp ci bab yi nit ku ñul waye du ciag nit ku ñul sax mais da am ci nit ñi rek ñoo xamne ñoo bëgg ay kaas sidra miqdar bu jogon ne ya rasulullah ñun kat ñom lima degg ne mom lañ yor ci ay armée ak liñ bëgg andi ñun att nuñ ko bay bo ñu tourner wat jema wajat bayyi dal man na ni bu waxon lool da na décourager ñu bari ci muhajiruni naxté dañoo faible ay newju dool amuñu alal waye nak am nañ lu reuy té moy gëm yalla lañ amone motax mu wax lolu sayyidina sa'd yi su waxone mi nga xani mo jité ansar yi dañ koy diglu dal né kat ya rasulullah ñun kat wax dëgg yalla bi nga fi ñew manam ñewuñu wala bo ñewé dañuy and ak yoy dugg ci ay xex ak yoy té luñu ko leneen lañ tal té ñun xamuñu xex bu waxon lolu rek ay décoration yu bare bare ci ansar yi waye wax giñ wax li taxna dafa gëna motiver sahaba yi kon xare badar bobu nak mbokki ci la seigne bi ñewat ak ñun diko netti fi ci téréem bu am solo bi di jazbul qulub li allamil ghuyub wa tax seigne bi wax ni yow suñu borom yow yalla yalla nga doli tedd nga ci gayde go xamni ni mom ma safara xol yi safara yi li nga xamni moy yefar ci bisu badar waxtu wa nga xamni taxawal lok and ak sahabaam ya nga xamni ñoom ñoo sam ko leereem gu mag gog sallim yalla nga doli tedd nga ala badrin ci wer wo xamni ni jala feñna wer wo nga xamni du jal qulubi moy wuñi xol yi wa ala tawer wo kawena yit mom yonent bi zamil maqamat al ula ñay borom daraja yu kawe ya maqama yu kawe ya wa hisbihi ak kurilam ga wa azimita nga magal ko gis nga feene na salli ala laysin shafa yalla nga doli tedd nga fi mu ne sallim yalla nga dolle wolu ci wer wi nga xamni ni moy weru wi feñ watala badrin ci wër wo xamne jala wunina du jal qulubi landamu xoli wër wo nga xamne ni mom mo wunni li nga xamne ni mom moy landam landami xoli wa ala takawena wër wo nga xamne ni kawena it mom yoonte bi lu jublu ci wër wi moy nga xamne mo kawé borom maqama yu kawé nga doli ko tedd nga kurelam bi te nga magal ko muni qad qama jugna mom yoonte bi de jugna xamne legi nak guer mom munte ñak ci lañ jëm mu dal di jog wa tamina qad qama jugna khayrul bashari nganji khayrul bashari nganji bindef wastakhiyar zumari ci digg tanne fi mboloy mu dal di jog nak sahaba yi wër ko ñu xamne kon legi am nañ soxla su reere tammi xex ci yoonu yalla jog nañ jëm fan ila dawi takabbur jëm ci worom reere lu ga kal badri yene yonent bi melni ki wer wasta andumi ci digg bidiw yi yene sallallahu alayhi wasallam da di jog jamarlo ji ak yefeer yi nga xamne ñoy borom reere lu mu nek nak ci digg tande fam yoy moy sahabaam yoy meena yonent bi nim toge ak nim joge sahaba yi wër ko and ak mom da fay melni ki rek wer nimu lere comme wer wu nek ci digg ay bidiw tan yonent bi mom la misal ne mom moy wer wi sahaba yi ñoy bidiw yi and ak mom mune jëm nañ jëm ci jamar lok way yefri yaw man moy bisu badar ci bis bo xamne be fi daf ko nakiral moy wone ne bis bu reey reey la ci l'islam bis ba nga xamne ishtadda tarna bihi ci mom an nidal fetante ga bis la bo xamne fetante gi takarna sene waw fette yi du juk waw yonent bi ak ñim andal yu sanni fette ñuy dal yefri ñuy daanu comme ni nga xamne ñom yefri tam seenu bon tamit dañuy sanni fette go xamne dal ñen ci sahaba yi yawman bis ba nga xamni ni ishtadda tarna bihi ci mom alqitalu khekh mais bis la bo xamni ni khekh bi takarna sene de jasiyak fettiyak combat bi khar am fasiyak gilem yak khare bi pend bi daldi jolli allahu akbar yawma ta'aruf rijal bis ba nga xamni ni nak ci la gor ñi xamanté wa bis mo ni nan xamanté nañ gor ñi deug deug fa lañ leen xamé waye tamit yambar yi fa lañ ñen xamé goor ñi deug deug moy yoonte bi ak ñim andal waye nak yambar yi moy saha moy astaghfirullah moy yefer ya yawma ta'aruf rijal bisub xamanté goor yi yawma rida bisub ngeerum wal wajmi ak njaqar ak tis mune xare badar bo moy bis ba nga xamné fetante yi tarna bis bi nga xamné ni xex bi tarna lol bis bi nga xamné ni ci lañ xamé nak ñan ñoy goor ak ñurut goor ñan ñoy gor mo yonenti bi ak ñum andal ñan ñoo dul gor nak te moy yefari ak ñi nek and ak ñom bis bi nga xamni ni ci la ngeerum feñe ci yonenti bi am nañ ci satisfaction lol yalla sun borom geureum len ci te yonenti bi geureum len ci ñu am ci fayu yalla am ci jaloore waye wal wajami bisub njaqara ci yefari ñu ray len toroxal len ñu am ci gatcha waye tamit am ci defet bo xamni ni ba aduna tukki dañ koy netti mune wadhalika al yawm bo bele bis falahun moy ndof lay li zi ihtidai ñe borom guindiku war rabah akuk ndof lay akuk tonaw benefisu li irtiqa ñel borom yeketiku jëm ci yalla wassalahin akuk yiw li kulli shakhsin ñel bepp jëm jo xamni muslim ku aji jëbbal bopam yalla mune bobale bis la bu sel mo xamne bisub nof layla ci kep ko xamne ni yaangi sakku gindiku ci li ya yunus bi sallallahu alayhi wasallam andi moy sunnam ak yalla way bisub benefice layit ci sahaba yi nga xamne ñom lañ doon sakku moy seenu ru yek ci kaw yalla ñu faatu ci yoonu yalla am li nga xamne moy aw yiw te lol nak day ñel kep jep jëm jo xamne ni nak imam jebal na bopam yalla mun yawmun bis la bo xamne ni khad ghafara jegal na bihi ci mom bis bobu zunu rabbul wara borom binde fi zunu baman bakari ka nga xamne ni qad hadara bakari ka nga xamne ni qad hadara tew nako qitaluhu ak xexam kabiratan mo xam bakar bu magla kallama mi kum bakar bu ndawi mun bisu badar bobu moy bis mi nga xamne ci la yalla sun borom jegalé borom binde fi ci la jegalé kep bakari kep ko xamni ni teewon na bis bobu bisu badar sallaw bis bu reey la de ci la yalla sun borom jéggelé mbolém ko xamni téwewon na bis bob mune la kha dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahabi te moy sahaba yi fihi ci mom la kha yi dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahaba te moy sahaba yi as-si'ab ñadi aji jafé tourné ci yéne jim am jakkalo ak noni ñan lañ dajel zawi dayri worom lor ya yene bis la bo xamni ni yiw mo jamarlo ak aw ay l'islam mo jakkarlo ki yéfer yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente ba mo jakkarlo a bopi yéfer te moy généraux yi ak kilifa yéfer yi waye sahaba bi salli ñu jamarlo ak armée ba sahaba bu yoy nga xamni ñu jafé tourné lañ ñu jafé détourné lañ seenu ambition waxum ñom sahaba yoy ma an bolé seen usdun ay gayne lañ ghadabun yu mer jamono ay xex badar dañu mujj doon ay gayne yo xamni gayne yu mer lañ kenn mën leena té dawartifa'ihim bi ñi borom yëkëti ko ay yitté ya ñoo yor yitté yu kawé moy yitté giñ amon ci jambarlo ak non yi dafa kawé yëkëti

abay yi dañuy xëccu ak dee tanaza'ul mawta ma'a Allahu akbar wal kullu kep minhum ci ñoom shajua jambarina kep ci ñoom rek feñal na jambar gu mu am gu reey reey yabqi neena day sakku al liqa dajeek yalla sun borom moy de ci yoonu yalla shahid aw yusra'a ba de ci ko ray li hubbi mahil ghumabi ngir bëgguñ bëgg aji farji njaqare neena ñoom sahaba yoyu dañuy xëccëntu ak de manam dañuy am ak jitu al iqdam jakarlo ak noni di xex ak ñoom ken du hésiter sax man buma démé ñu ray ma mais manam de ci bop lañ doon xëccoo ken ko nane ma jëk de ci yoonu yalla feñal njambar gu reey reey ken ku ci nekat lim bëgg rek moy ben dal ñu am victoire wala ñu shahada imma al maut aw imma an nasr aw ash-shahada ben ñu de ci yoonu yalla wala rek manam ñu faatu wala ñu dajé ak non wala ñu faatu ngir rek bëgg buñ bëgg yoonent bi nga xamni moy aji farji yi nga xamni ni moy jaxare neena wa qatalu xex nañu man nga xamni qad na'ahum tagge won na len xam li ne kat ñom dañuy faatu kan mo len tagge shafihu shufa'a ki ramu way ramu ya mune hatta al ghubaru ba nga xamni ni pend ba sata'a jollina bayna jabani digenti aji ragal wa kamin ak jambar mune ñom sahaba yoy jog nañu xex ak ñi nga xamni ñoy yefer yi yefer yoy nga xamni kat ñom nañu xexal lata khare badar di duggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam déclaré won nakat ni amna ay ñenn ci ñom yefer yi ño xamni ni ka dana leen ray daldi préciser barab ya nga xamni ni ñom leen di ray umayyah ibn khalaf ak ñom abu jahl consor gogu ñep nga dañu dé ci xaré bob ñu ci bare bare yoonent bi néwon nak nañ leen ray té it barab sangam lañ leen di rayé té bi xaré badar jallé ñoñu dañ leen ray té barab bam précisé won fa lañ leen rayé mom la señ bi joxlé kat ñoñu sax ñi sahaba yi den xéxal yoonent bi taggé won na leen mune xex bobu xex la bo xamné du tiagne sahaba yi rek ñoo doon xex di way amana ñeneen ñu ci andon sax ño xamné ni fa tabarakallah mo gëna doy waat motax mo ni summa naha top mu jublu min as-sama bayiko ci asaman khaylun ab armé ay fas lim jublu ci khaylun gi moy armé rek wa jundun akub armé yi azuma bo xamné ni mag nañu ñom ñaar ay fas ak armé bo xamné mag nañu ñom ñaar fan lañ jublu ila ra'isir ru'asa jëm ci ila ra'isil kurama njital way teddi bishran ngir mbegal ko bi ghayri wakamin ci ludul njaqare neena khare badar khare la bo xamni yonenti mo nekkon ci suuf ak sahaba yi nga xamni ay mbindef lañ ay doomu adam lañ way amana benen armée bu ci participer nak bo xamni armée céleste la armée spirituelle la bayiko ci yalla sun borom te moy malaika yi ñi nga xamni ni ibadullah tabaarak wa ta'ala soldaru yalla wa tamni amadahu tabunako joxnako rabbul anam borom bi ndefi bi jundi am lakin ci soldari ay malaika ya izamun yu mag waye li adadin ngir bari limu sahaba yi rek lali li hamdu tagay nak xex ardaw ne alak nañu dabi ta'azzum worom reey reey lu ya neena yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bim nekke ci khare badar yalla sun borom daf ko teub jox ko ay malaika yo xamne ay soldar yo xamne ay malaika lañ waye nak malaika yoyu manam seenu wacc ngir rek yokku limu sahaba yi la ñu xamne dañuy melni ñu manifester wo ay nit ngir limbi gëna bari ba yefer yi tit ndaw deltu ginnaw waye nak wacc ñoon ngir xex xam nga malaika mom ab xexam xajul ci doomu adam ndax ben malaika rek ko yalla sun borom joxe ndigal bu jakkal do mo adama minde fi yep da len di alak comme len ci nit ay yonent nit yonent yalla nu wax bañu defé safan ba yalla sun borom ndigalé jibril da jek jek rek ñew dal di jël sen kër yi dal koy kep ci suuf la fété won kaw dal di fété wu suuf ñom ñep ñu dé alku kon ben malaika rek xajul ci do mo adama waye ñom sahaba yi xare badar bi ñewé borom xam xam yu bare bare jepp ci ñom neenañ xexu ñu won mais nak dañ doon ñew rek ngir renforcer mu nek renfort wax dañuy doli nombre bu sahaba yi waye tamit dañuy joxe ay consigne nan ne bu ngeen di xex
manam da ngeen tak

0: ay barab yo xamni mu ngi len fa doré dañuy dal di duñ mëna té xéxati waw fadribuhum fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan lolu alquran wax moy de len dor ci dokki manam sahaba yi dañ doon jox consigne manam malaika yi dañ doon jox ay consigne sahaba yi ne bu len de len dor ci sen dokki nga xamni dokki bo fu doré day dam wadribu minhum kull banan wala sax ngeen dam sen baram yi ba duñ mëna téti ay jési wala xejji sanni kon lolu moy li adadin ngir bari lib way la lil ham malaika yi nak senu participer ci guerre bi lolu lu sax la ndax dañu wax ni khareb badar amna ñaar ñu ñewon ño xamni ñoy yegoon ci xaw di ci kaw di setan way biñu setan dañu gis malaika yi ñom ñaar biñ ko gisee kenn ci ñom ñaar da xaw yi ko ci kaw dañu daani ci suuf daali faatu ci sase way nak yalla ngir bëgg nit ki netti dara kenn ci ñom mom faatu mais mucc na ba dem netti ko sax kon lolu lu wër la motax yalla sun borom wax na ci alquran karim ne istastaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaiikati murdafin mune yow yonent fatlikul waxtu nga xamni ni yena ngi sakko xetli ci sun borom wuy len dat len di jox lu toli jooni ay malaika yo xamni ni ñoo participer ci guerre bi benen bi ci sourate al imran mi nga xamni yalla sun borom yok ko ta ne nak lim bobu jooni la won sax mais yok nako ne alan yakfiyakum ayyubiddakum rabbukum bi 3000 min almalaiikati munzalin intaspiru wa tattakhu wa ya'tukum min fawrim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min almalaiikati musawwimin neena ci sourate al imran muné xana du len do yalla sun borom tebbu len jox len lu tolli ci ñett jooni malaika ñuy yok senu lim te sax bu ngeen muñe ngeen ragal yalla gëna continuer yalla sun borom yok ko bam nek jurum muné wa fihi mo nek na ci ñoom soldat yi malaika yoy is waxtu xamni ni wara do rot nañu khaliluhu kharitam ba al mumajjad kadikun magal te koku ne nak jibril moy jibril ni'ama amul morom as sanadu aj yekati ku jaf degerlu wayo fawqa jawadin ci kaw naru gor shayshamin gudi aj njol gudi aj guddu neena malaika yoyu nonu a partisi won ci xeru khare badar neena ki nga xamni mo len jite won moy sayyidina jibril mo len jite won moy sayyidina jibril alayhi salam wa tamni wa sara'una ila gawnañu ila al-kifahi jëm ci xexma ma asuyu fi andak jasiya war rimahi ak xejja hubba salahin ngir bëgg aw yiw wa falahin ak taxe nof lay khalfal imami ci ginaaw imam ba te mo yonent bi al-a'zami gëna mag yena sahaba yoyu nak tabarakallahu neena ci lañu gawé jëm ci li nga xamni ni moy xex bi andak seen njit seen imam ji gëna mag te mo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir mune wa fihim nek na ci ñom ñoñu sahaba yo nga xam dañuy gaaw jëm ci xex ba al muhaqqiq aji deggal je sayyiduna sunu sagba al muwaffaq kadi kuñ tawfiqal asdaq man gën ga deggu ko xamni khat sadaq deggu ñanga xamni khat sadaq deggal nañu bil hashimi ci yonent bi nga xamni moy ko jog hashimi al alami ki nga xamni ni moy mandargam mune sahaba yo doon xex bok na ci ñom ka nga xamni ni moy aji deugal ja te moy sayyiduna sunu sang bi nga xamni mo la yalla tawfiqal def ko moy ki nga xamni mo ñeek gam ci goor yi ba ni ñepp wedde sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mo gam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna abubakar mom nga xamni mo gëna deug kepp kuy deug mo la gëna deug kepp ko xamni ni yaangi deugal yonent bi nga xamni ni moy mi ngi bok ci banu hashim kepp kuy deugal rek ku len di deugal ku koy deugal yonent bi mo la gëna neeku deug siddiquhu neena moy kharitam ba al mukabbaru kadi kuñ magal dul haybati boromoku wego moy liñu manam boromum teyle boromu wego al boromu haybala boromu aru al muwaqqaru kadi kuñ wago kadi kuñ wek anisuhu moy wetalikum wa al musabbaru kadi kuñ muñlo fil ghari ta guntima ba'da al a'lami gannaaw aji gën nga xam ci gannaaw yoonent bi nga xamni moy ki gëna xam ñepp mune sidina bakkar moy ki nga xamni moy xaritam bayit xaritam bi nga xamni mom mo ando nak mom ci quntima di ko wétali waaw ndax neena sidina abubakkar mom it bokkon na ci ñi tew ci xare bob ndax ci xare badar dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam and ak liko yalla di wax ne ko nak yaay gagné and ak itamit malaika yim ko bolel yep xamne moy gagné waye and ak lepp teewul tamit mi ngi ñaan yalla sun borom di jog bi ñaan ba yalla borom bi ne ko kat ah say ñaan nangunako waye bi mi ñaan day ñaan ba kala gi ni san rot sidina bakkar ñew jël ko tek ko ci kawam ne ko ya rasulullah ah legi noppalal sa bop yalla sun borom dana nangu sa ñaan kon ki mom bokon na ci xare badar mom sidina abou bakkar ci fofu xal yu xane mi waxe lo yunte bi dafa daldi nelaw dako japp mu nelaw ab dir bi mi yewo daldi ko xane ko ya abou bakkar begal yalla sun borom nanguna ñaan gi mako don ñaan mbekte mi ñew na malaika di ñew jibril sax mi ngi ñew kala wo ak kala gu wex xamal ma ne ma kat dana man nga ñay li mako yor ndaxte yunte bi don ñaan yalla ne ko yow sun borom kat mbolo mi kat di tuti mo xole ba ñun fagaagal len ku lay jamoti ci kaw suuf du amati wayo fi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne yit ño doon xex al mubashshar ku ñu begal ga ci al janna bi kulli khairin ci bepp yiw wa umar moy sidina umar sayyidina sunu sangama al mu'tamir ki aji wey ci ndigal izzatu kulli muslim ki nga xamne moy tedd nga moy dole ak moy force bepp julit neena yit xare badar wi bok na ci sahabi mag bi ci teewon te moy sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhu mi nga xamne yonent bi moko begal ci nekat bepp yiw da no ko am wi yoy nak bi ci ñeek moy al janna al mubashshirun bil janna ci la bok sayyidina umar mom nga xamne moy aji wege ci ndigal lepp lu yonent bi digle rek yalla digle ko mom da cey wey wayit moy force julit ni ndax te ba nga xamne l'islam amagutone dole bam duggé rek ci la l'islam dal di yëkëti ko tey ñaanu yonent bi la wax yonent bi da waxon ne kat yalla yar na nga dëgeer l'islam ci kenn ci ñaari umar yi waaw te moy sayyidina umar ibn al-khattab ak ki nga xamni ni moy abu lahab wala abu jahl te mom la yalla def mu nek koku kon mune wo fihi mbok na ci ñoom sahaba yoy man ka nga xamni naka ha dencina bintay ra'isi sulaha ñaari doomi jigeeni njital way bax yi nuray ni moy borom leer ga hina aflaha waqtu xamni taxena bi hatti kulli ma'sami ci sep ci sippi bepp bakkar neena bok na sayyiduna neena moy sunu sang al mujammalu kadi kuñu rafetal usman sayyiduna usman man ka nga xamni qad qatalu ray nañu ko wa huwa tamun isan bobé yu rat ci lu magay jang kitab mu'til aksabi tereb aji joxe ji yon ya neena bok na ci ñi téwon badarit waye nak ki mom xolam mo téwon badar mais jëm téwul ki nga xamni ni mo denc ñaari doomi yonent bi nga xamni moy jitu way bax yi te mu sidra umar dañ koy woyé ñaari leer yi liko waral moy dafa denc ñaari doomi yonent yi denc na ruqayata mu daldi faatu yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam joxat kenen ku ñi wax ummu kalsum mu daldi faatu mu wax ko ne ko ah usman doyna war de joxna la sama ñaari dom ñu faatu waye ma amaton kenen ku len ñettel tin ma joxat lako kon koku confiance mu nu ko passé sayyidina usman khare badar teewuton ndaxte soxna murqiyat mo febaron yonent bi ne ko nak kon bul dem dess fi nga top top gis nga fi xex ci yoonu yalla nim reey waye teewul tamit njabot ni lako yonent bi fonke mo yore sa njabot suñ febaré tal len mo gën nga nek ci lenen waaw waye nak sayyidina umar momu yonente mi neena kat ah ñi nga xamni ni ñoy xex ci badar it dañu am yiw waye mom tamit yiw yi dana ci amale ken duko ci appelé même liñ fa jëlé yitt diko mang muy kom kom ci aduna ci amale mune sayyidina umar momu nak yonente bi begal nako aljanna waye nak neewon nako yawit nak dañ la nat ndax dana am xew bo xamni ci ngay faato bo taxone sayyidina usman bokku na ci nat yoyu moy bim nekké khalifa ah dañu ñew daldi embargo bo la kiss kër gi lu toll ci juroom fukki fan yu manki ben lek du dugg ñam du dugg mbugal yu metti da koy fekk daldi koy ray sëriñ bi nak neena bañ koy ray momu dañu jang alquranul karim précisément suratul baqara neena sax biñ ko rayé deret ci da tour ci batu fasik fi kahumullah mune wo fihim bok na ci ñoom al jalil wasan aji wunni ji khiram kok amul husayn moy bari husayn wal hasan ak hasan babul ulumi buntu xam xam ya wal khatan ki xani moy gorob yonenti bi abu shirafi bayub way tedd ya al anjum yedi way bidiw yedi ay bidiw sayyidina moy sunu sang ba al mukarram kadi kuñ terel aliyuhu aliyum al mu'azzam kadi kuñ magal murdil ida aji alagi noni al asam samukay gayde mahil adha ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy lor wal wajabi ak njaqare neena bok na ci ñom sahaba yi teewon xare badar tamit moy ki nga xamni mom mo wuñi xeram ya te koku moy bayu husayn ak hasan husayn ak hasan ñaari doomi sayyidina ali yoon waye nak neena ñom ñaar duñ ay sheikh husayn mom ak hasan sayyidina ali man mo buntu xam xam ye moy tamit gorom yonent bi moy bayu way teddi al anjumi ñi di way bidiw neena koku sayyiduna moy sunu sang ba de tadi kuñ teral te moy sayyidina ali ñu xani ni moy ki alak noni nek ki nga xamni ni it moy gayne ga waye ki nga ni mo far lor je mune nak bi zalika al yawm ci bobale bis moy kharab badar hasala amna lana ñel ñun serigne touba amanum ak kulute moy sécurité min wajal ci ak ndax min anayin ak ci ciona wa khajal ak gatcha wa min jawan ak ci njaqare wa nadamit ak reccu ne nak ñun suñu jëm teewutal xare badar de waye nak ci bobale bis tamit yalla sun borom tabaarak wa ta'ala jox nañu lo xamni di kat momu ji nek sécurité bu ñuy fegal li nga xamni moy njaqare waye tamit di ñu fajal ciona ak gatcha ak njaqare ak reccu no xare badar bu amutone l'islam tay da fay daldi effacer wu te nak lolu nonu moy nek li nga xamni ni moy nek njaqare waye nak ñun ci bis bobu yalla tegal na ci ñun titange yalla teggil na ci ñun titange teggi ñu ci ñun ciona teggi ci ñun gatcha teggi ci ñun njaqare teggi ci ñun tamit reccu neena xanina amal nañu wamal nañu bihi ci mom lil janani jëm ci aljana an ghaswatin ci ak khex wa han hawan ak ak doyedi bihi ci bis bobu tamit neena tamal tayna azmanu jaman wala na ñel ñu ma aqbulil khidami annak nangug liggey ya mune bis bobu di xare badar it moy bis bi nga xamni ni ci lañu yalla sun borom jox ñu lo xamni ni doy lona ñuy xex ak di doyedi waye bis bobu ci la sunu jamono tey ndax serigne touba radiyallahu anhu day wax ni manam yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko jox lo xamni ni teel ko xamal it li nga xamni ni moy yoon wi nga xamni ni moy yoonu bax yoonu gaay yu bax ya defal ko ay may yo xamni ni motax ba mune kat ñun legi sunu jihad nekatul jihad bo xamni ni buy jëm ci xex la ndax te lolou yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam def nako ci bis bobu lañu yalla teggi lolou waye sunu jihad moy xam xam moy ragal yalla sun borom tabaarak wa ta'ala te lol nak ay mbir la yu gudd yo xamni ni serigne mo am nako motax mune man ñi nga xamni ni man ak ñima andal ñepp rek yalla sun borom dal nañu defal lu am solo ci aduna waye nak liko waral rek moy may yo xamni yalla defal nako ay mbir yu yeme ba tax mu am martaba ku teewon xare badar te moy khadim rasulillah motax mune fal nahmad nañu sant allah yalla ala najatina ci sunu muccu mimman ca ka xamni ni khala bajna wa kulli sharrin ak bepp ay musjala mu di mu man di don bil mustafa ci dara yi mustafa al muqaddami kadi kun jital
1: inni nakamal serigne touba u khatib ma ngi waxante ak al jamil yalla ni aji rafet ja waye nak ma ngi waxante ak mom fi ci mom yonenti bi wa fil ali ak ci ñoñam allah do lu ñëdi way mabbu wa sahbihi ak sahaba ila khumul tuludul may kim dama koy wax waye dama koy wax di continuer ba ila yomi dini bi salliyan ci yalla nga dole tedd nga wa sallima te nga dole wul ci mom waxani ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya khillana yow sunu kharib ya hibbana yow sunu soppe salli yalla nga dole tedd nga ala sayyidina ci sunu sang muhammadin muhammad wa sallima te nga dole ko wul ne yalla bi nga xamne ya sunu borom répéter ko ñaar yow ko yaay sunu kharijaay sunu soppe yi ma ngi lay ñaan nga doli te nga ci yoonenté bi wa ali ak ñoñam wa sahbi ak sahabam zawid wa zi ta'alluqin ak ñi nga xamni ñu aju bi ci mom min awliya ihsbihi al wali yi nga xamni ci kureelam bi la bokk daat koy ñaan nako yit wal ta taqabbal yalla nga nangu qalami sama qalima gi nga xamni ma fi di jëm ko ci yoonenté bi wa qad ko nekk yit warda yalla nga gëreem ani sahbi ci sahaba ya al kiram ñi di way tedd ridan ngeum lo xamne yaqudu da nga womat li ci mom al maram ci

nangu xalam yi sama xalima gi nga xamni ma ngi di jëme ko ci yonenté bi waxat ko nekk yitu warda yalla nga gëreum ani sahbi ci sahaba ya al kiram ñi di way tedd ridan gëreum lo xamne yaqud da nga wamat li ci mom al maram ciak ci waqbalate nga nangu til qasidata qasida gi li wajhi ka ngir sa jëm ji al mukarram ka di ko ñaan señ bi nakoy ñew yalla sun borom julli gi may julli ci yonenté bi nga xamne moy borom guddi gi yalla nga ko sant sayyidina sunu sang bobu nga xamne may buntu kewe ya ci sama qasida gi di jess bul qulub ma ngi lay ñaan nga nangu ko gis sa jëm ju teddi ya rabbana ya sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yonenté bo xamne ursila yonnes nako koku muhammadin tumay muhammad wasid yalla nga doli it ala ummatihi ci xetam wi wasallimi te nga doli ko wol mun yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonenté bi muy ngeen ci bindef borom guddi gi di ngeen di yonenté bu yoni ah te koku moy muhammad yalla nga doli xetam wi te nga doli ko wol ya rabbana ya sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ci ngeen di yonenté bo xamne fadila gën les nako koku neena muhammadin moy muhammad wa asila te yalla nga melal ni lem kitabati sama bindi yi wa sallimi te nga doli ko wol mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonenté bi mu ngeen di yonenté ko xamni gëna les nako ma ngi lay ñaan sama bindi yi may bindi ci yonenté bi nga def ko mu neex ba melni lem sing manam motax ba rek xassay gaay fu tollu ngoy jang ndax te ñaan gi yalla sunu borom ko nang ya rabbana ya sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen di yonenté qata ala bo xamni kawena te koku ne muhammadin moy muhammad wal taqbalata yalla nga nangu khatti sama bindi bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yusunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khairi rasulin ngeen di yonente bo xamne bujila magales nako te koku muhammadin moy muhammad wa jamilan te nga rafetal hali sama mbir bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol mu nek yow sunu borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen di yonente bu ñuy magal te koku moy muhammad ma ngi lay ñaan nga rafetal sama mbir bi rek biti te nga doli ko wolu wa ya rabana ya sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri shafiin ci ngeen ji ajiram mu ko xamni qubila na ngos nako mu ni yow ya sunu borom yu mi nga xamni ya def yonente bi muy nek nga xamni moy ngeen ji ko yaram xam nga fi da bok ci yonente bi ay mbiram li ñi woyé ash-shafa'atul uzma koku yonente bi rek moko jago ndax bo li yowal qiyam dañuy wax ni minde fi yep bu ndajale ba dekk yalla sunu borom do leen ni bayyi du leen atté ñu nekk ci ciono bu metti am dañu sax dañuy gis ño xam dañuy lapp ci seen ñak ndax te jant bi du koy wacc bu tollu nit ñi fofa nak nit ñi dañuy dem ci anbiya yu di sapp ci ñoom yalla atté li waye kuñ dem rek mu ne la man sama bop la tal dal leen yamal ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñew sabbal sabbal dal di ñaan yalla suñu borom mu atté jam ñi yalla suñu borom nangul ko lool mom lañuy woyé ash-shafa'atul usma wa tax ci benen bay bi señ bi wax ni yawmal qiyamati ta'ti rusulu kulluhum wal anbiya lahum wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima mu ni balé yawmal qiyam ken yunité day ñew ak anbiya wi ken ku ne nan sa bop la tal mais nak yunité bi moy wax ni sama xéet wi yow suñu borom wa tax señ bi nak yow suñu borom yow mi nga xamné ya def yonent bi moy ngeen ci kuy ram mo te limi ram dañ koy nangu neena kat yalla nga doli tedd nga ci muhammad momu te yit sama yene wa kamilata nga matali qasdi sama yene bi ci mom sama yene ci ma am ci mom te diko tag gude becc ak ma ngi lay ñaan yalla nang ko amal yalla nang ko defal wa sallimi te nga doli ko wul mu ko te wax ni ya rabbana ya sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala mahin ci aji farji kefal azalakum dajalna alwajala jaqare te koku muhammadin moy muhammad wa hasila te yalla nga dolli amal ma la nga xamni sarani begal na ma ci aduna ak alakhirah wa sallimi te nga dolli ko wol man yow sun borom yow mi nga xamni ya def yonent bi muy ki farji yefal far njaqare te mo dajal njaqare te kon ku moy muhammad muhammad mom nga xamni ma ngi ñaan nga defal ma lepp lo xamni dana ma beglo muhammad mom yalla nga ko dolle worate nga dolle ko tedd nga
yep ay xéeti salaatu ala nabiyina sallallahu alayhi wa sallam.

0: waxane ko ya rabana yo sunu borom salli yalla nga doni tedanga ala khayri sirajin ci ngeen ci lamp bo xamni i'tala kawena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni ghasala rakhasna ma sa'ali lama naqri won wa sallimi te nga dulli ko won ni yow yalla sunu borom yow mi nga xamni yit ya def yoonte bi muy ngeen ci lamp bu leer lamp mu kawé te koku moy muhammad muhammad mom nga xamni mom mo rakhas ci man lepp lu naqari manam lepp lu naqari ci moko dindi muhammad mom yalla nang ko dolle wolu te nga don ko teral ya rabana yow sunu borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khayri munirin ci ngeen ci aji leer jo xamni ursila yonnes nako muhammad neena moy muhammad man ka nga xamni kamula matna muraduhu lepp lu beggoon wa sallimi te nga dolli ko won man yow sunu borom yow mi nga xamni yit ya def yonent bi muy ngeen ci kuy leral manam ñepp ñu yoni ñi leral rek yonent bi mo ci gën yonenté mom nga xamné lepp lam bëggoon ci yalla am nako yonenté bobu yalla ko doli tedd nga te nga doli ko won borom guddi gi sallallahu alayhi wa sallam ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri bashirin ci ngeen ji aji begle ndaw wala ko xamné mayena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamné ajjala gawena bishalati sama mbekte wa sallimi te nga doli ko won ni yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ngeen ci kuy begle ko xamne joxe na ay xewal te koku moy muhammad muhammad mom nga xamne sama mbekte man serigne touba moko gawé muhammad mom yalla nang ko dolli woy te nga dolli ko tedd nga ya rabana yow sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala man ci muhammad mi nga xamne sabbu ak jitum qadra qila qillos nako muhammadin muhammad man ka nga xamne ahjala gatchal na qaliyani aji bañ sama ko ma bañ wa sallimi te nga dolli ko wol mu ni yalla sun borom ma ngi ne ñaanit muhammad mi nga xamne ya ko def muy ki nga xamne ak jito mom kep ko am xel xam nga ne mo jitu ñep muhammad mom nga xamne kep ku mënon jema bañ ak bu ma non ba ma la rotina tuba bi ak non mo len gatchel wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yu sun borom salli yalla nga doli tedd nga alaman ci muhammad alaman ci ka nga xamne qad ghasala rakhasna kasali sama tayel ci ko kine muhammadin moy muhammad man ka nga xamne bajjala magalna qasaidi sama qasidi wa sallimi te nga doli ko won mu ni yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi mu raxas ci man lepp luy tayel muhammad mom nga xamne sama qasaidi su magge mom motax muhammad mom yalla nang ko doli tedd nga te nga doli ko won ya rabana yow sun borom salli yalla nga doli tedd nga ala aqali kulli al-aqala ci yonent bi nga xamne mo upp xel kep ko am xel muhammadin muhammad mom nga xamne man ka nga xamne aqala yewna mubarisi kep ko lewto ak man wa sallimi te nga doli ko won mune yow yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ki nga xamne kep ko am xel mo la upp xel muhammad mom nga xamne it mom mo yew kep ko lewto ak man rek muhammad mom mo la yew bu do manal dara muhammad mom na yalla nga doli tedd nga te nga doli ko won gis nga yi ay mbir la yo xamne ay xéti julli la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamne yonent bi serigne touba da koy wax ci yonent bi su ko defé nek xamna ñu ñëwaat tamit ci lo xamne ay kemtan la mom dañu wax lo légui moy alquranul karim te moy kemtan ni yalla ji nga xamne moy
1: salli yalla nga dulli tedd nga ala sarin ci aji rañan sama gu yëkëti kuna فوق البراق تكو البراق للسماء جمت السمان محمد محمد تموي محمد وكرم وكرم تنجتلكو بحزبه عند كل لمغة وسلمي تنجد لكو وول فييت دفاي لم خرباخ بيجونا مجي تي خرباخ يرين تبي بوكنا تي غناو القران وتاخ مو مجيكو واخكو مو نوبي do ciété alquranul karim moy xamné moy kemtan gi mëna gëna mag ñew suñu bo yow mi nga xamné ni yow ya def yonent bi mu rañaan ci kaw alburaq jëm ci asaman yalla nang ko doli tedd nga ci nga doli ko teral and ak njabotam ci nga doli ko wul koku nonu xabata ne da fanana yukhriqu di khatti at-tibaq way diine asamani ma asamani yadi way jile sun borom neena khalaqa sab'a samawati tibaqa mo bind jurom ñaari asaman ñi xam dañu diilé diilé moy dañu toftalo bi moy jitu bi top ci asman su ñëk su ñaaré fi lay li ci guddiga khasida wi faakhid ak jublu ak deppo wala nbiyaaw ak anbiyaaw yi bittifaqin ci ak deppo laqawhu dajé nañu ak mom bittakarrumi ci tera wahtaramu te ñu wormal ko waqaddamu te ñu jital ko wakarramu te ñu teral ko wastaslamu te ñu womatu ci ginaawam tawaduhan ngir ak toroxlu wa'azzamu te ñu magal ko li qadrihi ñel darajaam wa'azzamu te ñu magal li qadrihi ñel darajaam al muhtaram ke diñu wormal tawada'u ñum anbiya'u neena toroxlu nañu is waxtu nga xamni arafu xamnañu rutbatuhu darajaam wa sharrafu te ñu teddal liqa'u ak dajeem wa'tarafu te ñu nangu moy ñu reconnaître bil fadli ci ngeneel wa taqaddumi ak jitu ko rewente bi sallallahu alayhi wa sallam wa tadaru ne na ñeekante nañu bil marham ci wax ko ne ko marhaban wa sahli ne ko itam ahlan wa sahlan wa ta'addubi ak teginu wal bishri ak mbekte beggu mbek ci mom wa taqarrubi ak jege ni rabbihi ñel boromam al muqaddimi ki aj jitele ni wal kullu kep minhum ci ñom yonente yi shar'a tamlina fi mahmadin ci wax muhammad is wax ko xamne sami'at ibnu dhikra shafi'i shufa'a turu aji ram way ram ya mal abini mu andak ku ñu wolu ko te moy jibril al aqdami gëna jitu mu neewal kullu kep minhum ci ñom yonente yi madaha tag nako bi ba'di ma ganna bu xamne fariha kontana bi ba'si ci ak yonem won sharaha tem ubbi ko te mu leer sadran ci dën li shukri ni'ami ngir sant xewal ya li fa gaba faduna anhum ci ñom te lolu moy al isra' wa irtaqamu yek fawqa al buraq ba ca taw al buraq li liqa habibihi ngir dajek mu yek ci kaw al buraq li liqa habibihi ngir dajek sopemba waqtara khatimu fatti hujbal ilahi yiri yalla yi al mun'im ka ji xewal suman sara top mu delu nak li darihi ñel kërëm gëna bu mu defé yoy yep waqat hawati laqna kull munan bepp mebetiya minhu ci mom wa adhhabani ana mudemal al anachuna ya wa jalibati niqami ak way jot way ñoddi tisiya fini yonente bi lay wax ak rañaram kon yonente kon serigne bi salli ala sarin sama taksi ci summa li darihin sana day wax qissa bi nga xamni ni moy rañan ma mu nek rek histoire bu wer bo xamne ñew na ci bukhari ak muslim tam li mag mo yonente bi neena dama nekkon makka neena kat jibril ñew daldi and indi lu melni al burakh nak mu ne dabala jo xamni mo ak mbam way agut ci berkel mu nek daba jo xamni ni nak manam tankam bi fim ko tek bu ko jegge mang koy tek fu beutum yam neena ma war ci mu dem ba baytul maqdis ma julli fa moy jerusalem al masjid al aqsa daldi jite ñi nga xamni ni anbiya yu loy ma al isra neena ma joge fa yit daldi yek waaw and ak jibril ci ka al buraq ba aksi ci asman su ñek ci daldi yeglo ñu ne ko kan la mu ne mana jibril ne ko andal mu ne yonente bi ne ko dañ ko yoni mu ne ko waaw ñu ne ko marhaban ahlan wa sahlan neena mu daldi ñu ubil ko buntu asman su ñek ci mu fekk fa sunu mam adama alayhi salam mu daldi yek ci asmanu ñaarel ci mu daldi def nam defoon dal yeglo ñu ne ko kan la mu ne jibril ko yeen andal mu ne yonente bi mu ne dañ ko digal ñu ne waaw mu dal koy ubbil ci asmanu ñaaral mu fakk fa yonente yalla yahya ak yonente yalla isa mu dal di yogaat ba ci asmanu ñettel bi wax lam wax woon yeglu wat ko kan la ñu ne jibril ko yeen andal muhammad ko yeen ñu ne waaw mu ubbil ko dañ ubbi ne mu fekk fa yonente yalla yusuf borom tarba alayhi salam mu yegaat ci asmanu ñentel yi def nam defoon ñu ubbil ko mu fekk fa yonent yàlla Idris alayhi salaam mu yéega ci asamaani ñu réer juróom si def nam defoon tamit yëglu rek ñu ubbil ko mu fekk fa yonent yàlla Harun nee na mu yéegaat ci asamaani juróom benneel mi def nam defoon ñu daal di koy ubbil mu fekk fa yonent yàlla Moussa alayhi salaam mu yéegaat daal di yëglowaat ñu ubbil ko ci asamaani juróom ñaareel sa mu fekk fa suñu maam Ibrahim alayhi salaam ci noonu nag nee na ci la yéege moom Jibril Dial la ak ci Sidratul Muntaha nee na Jibril na ko nag man kat fii mooy sama yamukaay moomu koo jéggi léegi nag demal yàq sa borom ha anta wa rabbuka haza maqami la atajawasuhu ci la yonente bi moom kese di yéeg ba àgg ca boromam tabaraka wa taala yàlla suñ borom wan ko fa mbir yu yéeme mu yéeg jege boromam ba mel ni ki qaaba qawsayn aw adna summa dana fa dadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما صاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى حكم ينتبه صلى الله عليه وسلم ترجعنا mu ne gis na fa ay kéemtaan yu rëy ñu ko yàlla suñ borom wan yàlla it waxyu ko lam ko waxyu borom xam-xam yi ñi ne kat gis na fa suñ borom ñi ne it Jibril la waaye en tout cas daal rañaan mi bëy ay xarbaax la nee na it gis na fa albaytul maamour mu gisee nag bis bu ne rek lu toll ci juróom ñaar fukki jinni malaaka yi ñooy dugg te duñ génn yàlla suñ borom it nee na wan nañ ko fa ñaari dex dexu soo dexu sàngara mu tànn sow yàlla it jox ko kéemtaan gu rëy mooy julli juróom mu nekk ndigal la maanaam kéemtaan daf koy jox ndigal te mooy julli te nag juróom fukki julli la koo njëkkoon a jox mu daal di wàcc ba ak Sidina Moussa Sidina Moussa ne ko hee man de dama yónni woon ci banu Israël te xamoon naa ne ñoom mënuñoo def ñaar juróom fukki junni sa xeet yi dana di si ñoom te ngaa dellu mu wàññi la nee na mu delluwaat ci boroomam muy def tour di bàggante diggante Moussa ak suñu boroom ba mu àgg ci juróomi julli mu ne ko delluwaatal lii rek même daa kii mu ne ko nag instant bi dama kersow di delluwaat sama borom ci la nag daal di wàccewaat yooyu nag muy wax fi ne moom loolu suñ bi doon wax ci bayit yii mu nekk xissa bu dëgg xissa bu wér boo xam ne nii rot na ci téere sira yi rot ci Bukhari ak Muslim mu nekk xarbaax bokk ci xarbaax yi gën a màgg ci xarbaax yonente bi gannaaw alquranul karim nga xam ne it yàlla suñ borom daf koo bégale gannaaw bi nga xamante ne nii dem na Taif fekk fa ay gaay ñu di ko sànni ay daj di ko tuumaal di ko toroxal ba mu jóge Taif delluwaat makkatal mukarrama kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallama
0: allah ci alquranul karim moom ñu nekk léegi nga xam ne Serigne Touba dafa wax ne ni'ma amul moroom ànda bi yonente bi ku ñu sol ka wa rasulu ak ku ñu yónni ka mu wax ne it ni'ma amul moroom àlla si yonente bi nga xam ne jaada indi na bi suulu ca maya lana ñeel ñu bi rabbihi ci boroomam aljamil bi aji rafet yonente boo ne moo ñu andi min zikrihi ci tuddam gi di alquranul karim wa laqami ak yoonam wa fi day kat yonente bi ne kat yonente bi alquran ji ko yàlla jox dafa màgg ba moo tax ki ko yàlla jox moom lay njëkk a tagg kañ ko yonente boobu nga xam ne mooy ku ñu sol ka di ndawul yàlla yonente boobu nga xam ne it lépp loo xam ne nii moom la doomu aadama doon bëgg ci ay may moo ko andi mu ni ayatu taaha kéemtaani taaha yi ñu tuddoon léegi ahmada te mooy ahmad laatatanaha du jeex sarmada ba faw sëriñ bi nee na kéemtaan yi nga xam ne moom la yàlla suñ borom jox taaha te tur la ci tur yonente bi muy jàng alquran am na ci saar woo xam ne taaha la tudd taaha ma anzalna alayka alqurana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa taaha ci ay turam nag mu ne kéemtaani taaha nag te muy ahmada te muy ahmad laa tatandaaha du jeex sarmada ba faw mu ne wanat lottu na xawaasil huda kattani woroom jub yi an xattiha ci bindiko bilqalami ci xalima mu ne kéemtaan yi yàlla jox Sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dafa bari ba nee ne du jeex ba faw mu ne sax ñi nga xam ne ñooy borom jub te am xam-xam not nañ ci bindiko ci khalima mune suko bindi ci khalima mune arsalahu yuninako mom tahamum allah yalla ila kulli alwara jëm ci mindeef yeb muratila muy aji jang zikran ak tuddu te moy alquran alquran jo xamni on sila waccess nako ali ci mom alquran jo ji neena hudan nek ak njub li ci taallubi ñeel borom jang mune yalla sun borom mo yoni yonent bi ci mindeef yeb yonenté mom nga xani mo ñew ci ñun di jangal alquran mi nga xamni ak jubla ci képp kuy sax xam xam amna alquran yalla moko mel ci ne ak jubla ndax té ay bi ci ñëk alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin neena ak jubla ci ñi nga xamni ñoo ragal yalla motax mune akrim yemal bi zalikal kitab ci bobale téré téré bobu nga xamni fihi nekk na ci hudahu ak jubam wa sawabu ak bi yol fi ci nek ni ci téré bobu tamit al khitab wa qantega wal jawab ak tontuga min rabbina bayi ko ci sun borom sil qidami kay borom jumku mune yit yemal téré bobu di al qur'anul karim nga xamné jubuk yalla sun borom ci la ko def waye téré la bo xamné ay waqantel ak ay tont bayi ko ci yalla sun borom mi nga xamné ni mom mo fi jitu mune huwa mom tele bu ashifa moy safara min kulli da ci bepp jangoro li man ñel ko xamni i'tamada sukkandikuna alayhi ci mom wa man kep ko xamni abahu bañ nako mom tele bobu turida dakos nako da hasratin mi borom pertuma wan dami ak reccu serin bi alquranul karim moy tele bi nga xamni moy safara bepp jangoro fihi shifa'un linnas yalla mo wax ci alquran da fay safara nit ki sax bu amé tawat fini wala mu am dara bu jangé alquranul karim day dañ même nit ki bu jang alquranul karim am gissam ni gëna lèr am nit ki jang alquranul karim sax problème bu bëtt man nako am ndax té lèr gi ci nekk bokay gindi motax yalla suñu borom né mo safara la ci bëpp jangoro ci képp ko xamné sukkandiku na ci mom waye mu né nak képp ko xamné bañ na alquranul karim xamal né koku kat day perte bu ëllëgë yowal qiyam wax yalla wax na ci alquran né wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sun borom neena bu ëllëgé neena képp ku dund al-qur'an al-karim yitté woko faalé woko faalé woñu kay def ko ko bu ëllëgé yawma al-qiyam ko ko sax ci aduna neena li dundu gu xat lay dundu sax gay dañu wax ni neegum fuñu neegum kuy jang alquranul karim bu bok neegum kuy jang alquranul karim ndax té néne neegum kuy jang alquranul karim bu duggé la ngay fekk mu organisé wu ndax té lu né nakoy tek fa mara tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko lal ku du jang alquran bu duggé neegum manam da ngay fekk sin bi fu né rek mu sanni fa dara yéré ye fe kaas ye fu né manam bu organisé wu ndax té alquran ji moko waral mo tax sin mu né yalla ni kep ku jang alquran kan te dund ko aduna ki manam fa inna lahu ma'ishatan tankan dund ko khat lay dund te neena bu allege yalla la koy tekkal mu gumba de ko he gumba rek di lat nan yaw yalla sun borom lan mo tax nga tekkal mo gumba te mo ne aduna ma ngi noni giste ne ko waw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ay di alquranul karim nga fatte ko nang ko fatte won nak ni len lay fatte wa tasil mine wa kullu shakhsin bepp jëm jo xamni al hada jengene fi ci wa alquranul karim wala ngeen ci tahida te farlu wut bi tawbatun ci ak tub la qanina dajena ar rada al kadi min rabbih ci borom al muntaqim ki adi fayanto muni bepp jëm jo xamni fi ci aduna dafa jeng ci alquranul karim te tubul delu ci borom mom wala ngeen yowal qiyam dana dajé ak al kadi jo xamni day bayiko ci yalla ni wa huwa alquran allasi moy tere bi nga xamne mani tada ku sakko gindiku bi hadihi ci jubgim yor nala dina amna hutan ak jub wa yahtawi tam laq al fawsa takhi qadan bu allagi yawm al qiyam da ismatin di borom mucc min niqamin ci ay mbugal muni alquran moy tere bi nga xamne kep ku sakku mu gindi la ci jubgim yor neena da nga dajje gindiku ci bu allagi da nga texe waye da nga mucc ci bepp mbugal bayiko ci yalla sun morom koku modi alquranul karim wa huwa mum alquran kitabuhu moy terem almubin bu ler nañ tere bi nga xamne jaa dikene bi ci mom annat bu tabga alamin ka dikku wolu bi ismi rabbil alamin ci ndigalu morom bi ndefi yana khudan mi ak jub li hawil aqwa min yal ajlaq yon wa gëna jub من القرآن الكريم موي تير بيغا خامني موي تير بي يالا بو ليرال ذلك الكتاب المبين دا فاي ليرال ليپ لو ماتا ليرال تير بيغا خامني كيكو اندي نك موي جبريل ميغا خامني موي الامين سي ديغول يالا سون بوروم مو نيك اك جوب سي كو كيب كو خامني ني رك دا فا بغا جوب waye tamit wax mom alquran allasi moy tere bi nga xam man adbara kep ku dudu amu ci mom wama tadabbara te setantalu ko asane na moy ne bihi ci mom rabbal wara borom binde fi uduhu katan neena ne mu ci nek retan li lu mom ñeel way yeddi muni alquran moy tere bi nga xam ne kep ku dudu te setantalu ko moy na yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko defey day mu ci nek ko xam ni day nek nit ko xam ni ni ñepp koy rétal ndax ñak bu ñak alquranul kenn waye nak wu mu alquran allasi moy téré bi nga xamné man képp ko xamné sabata saxna fi ci diko jang ci diko sétantal walam yaltafita te gessul leneen dudul mo za amalin di borom jëf neena yakum dana nek fatal di nit ku ñak morom ci nit ñi ayinda shakuri fa santa kon ba akrami ki gëna tedd mu ni alquran moy téré bi nga xamné képp ko xamné saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangale day gessul leneen dudul mom diko jëfé neena koku day muju nek ci yalla sun borom kenn ko xamni amul morom wum alquran allasi moy téré bi nga xamné manik tafa kep ku doy li bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamné kafa doyna wala yulaqi tadudajek kula fazil asa chonay morom lori bil karbi ci ak tab neena alquranul karim moy téré bi nga xamné kep ko xamné doy lo na li nek ci mom laq nga lo xamni ni lu doy la teyit bo legge choona yi nga xamni ni moy borom lori ñom lañuy daj bo legge wal qiyam yow do ko daj do dajé ak mom ndax liko waral moy yalla sun borom mi borom tabeki mo lay musal serigne bi motax mu ni ahmadu neena ma ngi sante rabbi sama borom al azim aji mag lan ma koy sante moy ala kitabi ci téré bi nga xamni al hakim aji xereñe wa fustu neena taxena fihi ci mom bi ulumin ci ay xam xam yo xamni tufhimu lana wedam lo zaata lafumi borom kuy tuddu ci lami mune yit yalla sun borom ma ngi lay sante yow mi nga xamni yoy aji magi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim tere bi nga xamni ni tere bu xereñ la ci ay atem tere bi nga xamni yit laqna ci ay xam xam yo xamni xam xam yi buñ ko yulli won tay ken xamul fum yam te xam xam yoy yit day noppilo kep kuy borom lami ndax mune kitabu rabbi tere sama borom bi alkitab moy tere mari tere yalla bi neena buñu wax tere moy alquran bi nass zalika alkitab te lol nak ci texte la bo xamni ñu ni ci alquran yalla suñu borom alif lam mim zalika alkitab muni bihi ci mom tere bo musimtu musa lesna min kitabin ci ak yedd wa janibati saqam ak lepp luy ñotti ak rag yalla ne serigne bi ni alquranul karim moy tere bi nga xamni yalla neena moy tere ba waye ci alquran may gima ci moy motax ba yalla musul dama ak yeddangi ak lepp lo xamni day waral ak rag fi ci aduna ak ci alakhirah muni huwa alquran khalilun moy kharib ba wa habibun moy sop ba mukhniyan di aju day li ñel ma am tabibin ci am docteur bi hi ci mom yuhibuni na ma bëgg labibun aji yow jo xamni yatlubu dana sakku khairal laqmi yon wa gën te war ci jaar mun alquran moy sama xarit moy sama soppé lolou sa beydi wusi wo xamni senegal yépp xam ndax liko waral moy ke nit ci way kat yi moko don way ya kitabul karimi anta habibi wa khalili wa qabl kunta tabibi moy yow téré yalla bi anta khalili yaay sama xarit wa habibi yaay sama pop sama soppé waye tamit wa kunta nekkon nga tabibi di sama médecin moy serigne bi neena manam xaritam ci aduna moy alquran soppé moy alquran médecin bi koy fajj tamit moy alquranul karim te ci ne alquran tamit neena ci lama soppe kep kuy yaw ko am day sakku aw yoon ya khayra zikrin yow mi nga xamni yaay ngeen ji ak tuddu go xamni nusila waccees nako min khayri rabbin mu bayiko ci abbur bo xamni ansala wacce nako liye ñel na taqudu dana wa mat nusula ngeen ji waccu way min zil baqa joge ci yalla mi borom deske wal qidami yalla mi borom jitu ga muni alquranul karim tamit moy tere bi nga xamni moy téré bi kën ci téré ñu waccé bayiko ci yalla sun borom té téré bobu néna japp gu mëc japp ak sax gi mëc sax tax na ba yalla womatal na ba ngeen ma am ci mom waccu way bi gën waaw bayiko ci yalla bi nga xamni mo fi dess mo fi jitu gani fi alquran la jakkarlo ñu wax ak mom ya khayra zikri yow mi nga xam yaay ngeen ji ak tuddu go xamni qad bada feñ na mimman ci yalla mi nga xamne safa'i sama sel abada def nako musax ba faw xali dana yalla nga saxal li ñeel ma raxadan dul gu neex za amani di boromo kulute waxidamin ak di sax ci ay liggey yo xamne dama koy askane mom ko teddi ki sallallahu alayhi wasallam muni yusun borom yo mi nga xamne ya def alquranul karim mi nga xamne a téré bu feñ la téré bobu nga xamne yit sama sel yalla sun borom mi ngi koy jaare ci alquran mi ngi def ko mu nek lu sax ba faw ma ngi lay ñaan yow alquran nga xamne fi señ bi lay melne alquran lay ñaan waye nak li ñaanul alquran manam borom alquran lay ñaan kon sama dund yalla ngi ko saxal mu nek lo xamne lu neex lay doon ant yow alquran neena rafiqi ya sama andamo lil jinani ba ci aljana ya man yow mi nga xamne yasunu da nga ñongal yasunu da na ñong al makanu sama barab ba li ñeel ma wa tutayyibu da nga teyal al janana qulba li ñeel ma ya khayr sikrin yow ngeen ji ak tuddu muhkam ni gudi gudi xere ni serigne bi wax ni al qur'anul karim moy sama andando bi may and ba dem bir al janna al qur'an mom nga xamne barab sama barab dafa ñom mucc ci bepp luy yaq ngir mom waye al qur'an mom it neena mo teyal sama xol ndax te moy ngeen ji al qur'an ngeen ji tuddu go xamne ay mbiram lu xereñal lu bari ay atel bayiko ci yalla sun borom ya khayra zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamne rutti la jangess nako bi famin ci gemmi bi fami zakirin ci gemmi ñu aji tuddu jo xamne tala jang nako suq yalla nga mangal li siwaya man ka xamne xala bañna ma li siwaya jëm xala bañna li siwaya jëm ci kenn ku dul man wa kunta yalla nga nek li ñeel ma wa hakimi tayit yalla nga ma defal ngeen ci atte mu ne yow alquran yow mi nga xamne yaay ngeen ci alquran gi ñu wacc bu ñuy jang ci gemmi ñu koy jang yalla nga ma daqal kep kuma bañ mu jëm ci keneen ku dul man te yit yalla nga ma nekkal kusur waye yalla nga ma def may ngeen ci kuy atté ya khayra munzalid yow ngeen ji lu ñu wacce yuri lo xamne dana day wone ma la nga xamne ghaba faduna za tadabburi borom settantal rabbi sama borom yu safidana selal fikari sama khalat bika ci yow bi ghayri tuhami tulud ay tuma mu ne alquran yow mi nga xamni yaay ngeen di luñu wacce lo xamni ni da fay wone lepp lu faddu won manam kep kuy setantal alquranul karim yalla dalay won ay mbir yo xamni ni mbir yu nepp la waye dina alquran tamit moy li nga xamni mo selal sama xalat ci yow yalla sun borom ci yow alquran tulud ay tuma ya khayra zikri yow ngeen ci ak tuddu go xamni qad jamaa dajalena khayral ulumi ngeen ci xam xami wa qama'tum nut hidayah samay non li ñeel ba wa mana'tum tere min ci man aza tawhmi lorok borom tuba min ñew alquran yow mi nga xamni yaay ngeen ji tuddu go xamni nday mo dajale ngeen ji xam xami te yit yow alquran yow yaay nga xamni ya man notal samay non ya tere yit lepp luy lon bay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadith yaay kime wetli qutta wa mar nga li ñeel ma fa'iqal maqis lu kawelu ñi qiyas bi khidmati al ma'i andak liggeyal aji farji yefar ar ra'is kay kilifa ga mu kay yisi nga xamni mo nandal sama xel bamu mus bil mulhimi ci daraja yalla mi aji yenki wala yalla mi aji joxe xewale mu ne alquran yow yaay xal yow yaay yoon wi yow yaay sama wetli yow mi nga xamni ya ma wamatal gën ji lu ñi nat waye nak and ko liggeel yonent bi nga xamni mo far lepp li yefar yonent bi nga xamni moy kilifa ga yonent bi nga xamni kat mom moy nam sama xel ci daraja yalla bi nga xamni moy joxe karama ya ci yoni yu ko so ya xeyne zikri ñew ngeen ci ak tuddu go xamni qat la hafarna ma sa la nyaawul qalbi sama xol la naqari won qalbi sama xol fa ma ha mom for habli yalla nga ma bay di ñeel ma kawni sama nek muflihan di aji texe bil munsili ci alquran bil munsili ci yalla mi nga xamni mo wacc alquranul karim al mufahhim yalla mi nga xam mo koy deglu ko neex ne yalla sun borom yow mi nga xamni yow ya wacc alquran mi ngeen ci tuddu nga xamni mo far li naqali won ci sama xol ba mu far yalla nga may ma nek ko xamni ku texela ci yalla sun borom mi nga xamni moko wacce waye yalla mi nga xamni mo deglu li ci nek kep ku ko neex bika ci yow saaltu lay ñaan mali gi sama borom kawni ya sama nek nuru salikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wa zan jisabin ak ku borom ñot diku nasi ko jamm yalla bima ci la nga xamni in jala feñna wal mubhami ak la nga xamni mo neub mu ne yow ci alquran ci sa dara ji ci lay ñaané yalla mi nga xamné mo ngi bind mu def ma may ki nga xamné ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla waye di ko xamné ni day xëc nit ñi bi jaamu yalla di leen jëme ci yalla ci li nga xamné ni moy li fecc ak ci li neub mu daadel téré bi nak né wa an yaqulu yalla nga wa mat lin nabi ci yoonenté bi fi abadin ba faaw bin nu xabi ci ñu tan salaamayil muqarrabi ñaari dolle julli aji jegel ja bilantaha en ci do amul fumi jeex wal maqtabi ak matu kay mu ni yalla sun borom ngi ne ñaan nga wamat yulinte bi ali sattu salam nga wamat sama julli ci yalla sun mom moy aji jeeg sama julli go xamni ni kat dama koy dir ci yulinte bi nga xamni ni mom moy jegelé ci yalla jeme ko ci yulinte bi ba faaw and ak tandef ya ci do amul fumi ñam amul jeex way سيني بيت تجي خاص غير وان نك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وملني خمنا
2: مو دي كي جانغ دارا سي غوندي يونت بي عليه الصلاه والسلام سي ام نوخ ديف كو سي نينا ييت يو نو يرو نينا داي ليرال الشراب نان غوغ نونوغا خامني نانغا الشراب نانغا من ذلك الماء تي مومبالي نوخ al qalba qalba bil mujabi ci daraja yi ke ñu may la nga xamni mom la doon ñaan ke ñu kuy ay ñaanam rek wal qalba nena qalba yit wa yuhidana dundal tamit mom nan gu al qalba qal bi nga xamni moko nan doona ab ci lidud ayib wa yahtami tamu aru an shaqa'in ci ak tikhidi nena ki nga xamni ni yit dafa jang dara ci gudd yonente bi tifliko ci am ndox nena ndox mom nonu da fay leral xolup ki nga xamni moko nan waye neena xol bobu day dund ci luddul mu am ayib waye ci luddul day ar ki nga xamni ni mo def lol ci ay febal muni ihya mawlidil bashir dundal gani aduna aji begle ja yahmi neena kat day ar al iyal njabot ga wad duyur ak kariya fihi nek na ci itam shifa ak safar li sudur ñel dëni moy ñel xol yi li kulli hadin ñel kep aji gindé ñu xamné yeen tamit dana askano ci mom yoonentou bi alayhi salatu wassalam néna képp ko xamné ni dudal la yitt gani aduna yoonentou bi nga xamné ni moy ngeen moy aji begle ja néna ndariñ li ci nekk du yam ci mom kessé wayé tamit day ñëwali baccali ba ci ak njabotam tamit yalla sun borom daf koy aar ci barké dundal gi mi dundal gi yoonentou bi comme ni nga xamné yitt da fay aar kërëm bi ay kër yi manam nit ki tamit bu amé ay kër am keur am jabot di dundal gudi yonente bi neena yew wi ci yalla andale ak karaga gi day lawale be ci ak jabotam waye tamit neena lolu day nek lo xamni fay safara li nga xamni ni moy dëni fa tabarakallah day safara li nga xamni moy xol yi dundal gani aduna yonente bi ali sallallahu alaihi wasallam safara la ci xol yi ci kep ko xamni ni nek sakku nak gindigu kep ko xamni ni day askano ci xetu sayyidina muhammadun sallallahu alaihi wasallam kon xissa bobu noni da bokk ci xissa yi nga xamni ni dañ koy faral di netti ni yoonent bi mu gëni aduna mbollem jiraani yek ci asaman ay jinne yi difa diglu ay xibar bi yoonent bi gëni aduna dafa melni da am ay jum yu bayiko asaman di len daq waxti xibar yi ndan diglu legi kon meñuñ ko diglu yi wax ne ñoñu dan diglu xibar yi bi yoonent Isa wati alayhi salam dafa melni kat dañ leena daq ñetti asaman yo xamne mënatuñ ko jégué waye bi yonent bi nak gëné aduna ci guddi gogu asaman yépp lañu tej ba kër mënatu fa jaari motam wax ni turida dakko sna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi ci ay bidiw ani samawati ñu sori soril ko asaman ya kan lañu dakko ar rajim nam turida dakko sna fiha ci mom guddigu gogu bin nujumi and

0: waaw mu ne bokk na ci ba tey it ci yi xewoon ci gënu àdduna mu ne iwaanu Kisra pale bi nga xam ne pale Kisra ba in sadaa xarna fi haa ci moom guddi googu neen wa xablu te njëkk loolu rufia yëkkatees na samkun téeg yalahoo ñel ko fa tafaa ba mu yëkkatiku ndax wa sama jëm ca asamaan ndax wa samal mukarrimi jëm ci asamaan yi aji teere lañ nee na bi yonente bi gënee àdduna it bokk na ci yi xew mooy pale Kisra bi nga xam ne pale bu ñu tawaxoon la mu doy waar lool ñu jàpp ne kat dafay nekk ba àdduna di tukki guddi gi yonente bi gënee àdduna lu toll ci 14 balcon waaw ñoo ci dal di daanu ci suuf nee na nag dal di daanu ndaxte dañ ko yëkkati woon mu yëg jëm ba ca kaw jàpp ne kat lii du masa daanu waaye bi yonente bi gënee àdduna moom dafa am ñeenti balcon wala boog fukki balcon ak ñaar yoo xam ne nii dañoo mujj dal di daanu waaw xata sariiru ba lal bi sax ci nga xam ne moom mburu Kisra ci la daan tudd in Kasra neen dal dinay damm li ajli hawlin ngir tiitaange goo xam ne ixtara gaar na ko min nuuri afdalil wara ci leeru ngën ji bindeefi rabbi yow sama borom sallim yàlla na nga dullee wóolu alayhi ci moom mu ne bi nga xam ne nii yonente bi gën a ne àdduna yii dafa xew lal bi nga xam ne ci la Kisra buur bi daan tëdd sax dafa dal di damm mbir yi yëpp nag mu xewee waaw ci moom nag te mooy sawara si dal dinay fay ndox mi dal di ñiis waaw mu gis ne it pale bi dal dinay mabb mu woo gisaane kat yi di leen laaj lan moo ko waral ñu daal di koy wax ne ko kat fukki balcon ak ñaar yooyu daanu kat maanaam day wane nekkoon jëmmi étape verse moom dana ci am ay fukki roi ak ñeent yoo xam ne nii danañu toog waaye nag gannaaw buñ fi jógee amaan na beneen roi boo xam ne spirituel la bu ñu feeñ makkatal mukarraman moom moo fi ñëw waaw kon yi ni ay dëkkal yoo xam ne ñu ngi nekk ci côté force bi joxe mooy Iran mu ne rabbi yow sama borom sallim yàlla na nga dollee wóolu alayhi ci moom yonente bi baxda salaatin gannaaw dollee tedd nga xam nga xam ne la tasulu du dañ bil aali ànd ak njabootam yi wa sahbi ak sahaaba yi al uduli ña di way maadu wa jaddidi yàlla na nga beesal assabila yoonu yonente bi biya ci man Serigne Touba bilaa idan ci lu dul nga di ma booleeg noon boo xam ne daf may yàqal ci li ma def aw alami wala it ci metti boo xam ne nii day dox sama digganteeg may def loolu te mooy beesalaat sa yoon wi waaw lil mustapha nawaytu ma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu mu ne yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga dollee wóolu gannaaw dolli tedd nga ci yonente bi du dagg ba faw defal ko ay sahaabam ak ay ñooñam waaye maa ngi lay ñaan tamit nga def ma may ki nga xam ne damay beesal yoonam boobu ci lu dul nag may daje ak ab noon boo xam ne nii dafay dox sama diggante ak loolu wala metti mu konti wax ne solli yàlla na nga dolli tedd nga wa salli man te nga dollee wóolu wala man ca yonente bi nga xam ne nii xaasa laq na mawlidan ak judd goo xam ne jala daq na dawil qilaa woroom mbañeel ya li xëyri naa jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabal te yàlla na nga nangu ba tey it xidami yàlla na nga dollee nangu xidami samay lëggéey fii nag mu tàmbali nag di wax ci maanaam màggal guddi yonente bi alayhi salatu wasalaam waa sax li mu njëkk a wax mooy wax ci nag guddi yonente bi daye bi mu am ak it valeur bi mu am ak xayma bi nga xam ne nii moom la am waaye it muy wax ci màggal gi yool bi ci nekk ak it nuñ ko war a màggale ak ki koy def li ko ciy fekk loolu lay commencé di lim fii moo tax mu ne salli yow sunu borom yaa ngi lay ñaan nga dolli tedd nga dollee wóolu ci yonente bi nga xam ne ni moo làq judd googu nga xam ne bi yonente bi juddoom googu noonu moo ñu daqal borom mbañeel ya moo ñu daqal ñi nga xam ne ñooy yéefar yi noonu l'islam yi ñu jëm ci ñeen ñu du ñun te maa ngi lay laaj yàlla na nga dollee nangu ci saabu gudd googu samay liggéey yi ma lay liggéeyal mooy tagg yi ma lay tagg yàlla na nga ko nangu tagg gi may tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla na nga ko nangu mooy sama liggéey
1: waaw sëriñ bi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaftaru nee na day muuñ

0: fi asna btisam ci gën nga yëkkatiku ak muñ xam nga li way yo tax mu ni asna btisam mais fi asna btisam grammaire bu ngi jàng ci grammaire fi asna btisam kal barqi melne ki melax aw habbil ghamam wala pep nir wa dhahkuhu nena ak retanam yajlu day wuñ day demal adh-dhalam day daq adh-dhalam lendem ke kasrujin melni ki ay lampu fi dhulami ci bir ak lendem yenen tabi sallallahu alayhi wa sallama nena su muñe da dan muñ muñ gu rafet la yere won wa manam gu re ku rafeti ak neexi retan la niko wala fi di waxe nena kat suma sana muñ da fay melni ki rek ak melax bu melxati ci lendem gi bu lendeme su melexé lèr gi ngay gis néna yoonte bi massana muñ nga gis bañ yu wéx yi ci tarba ak ci gemign gi niko yalla sun borom bindé ak forme bi comme melax rek go gis ci lendem gi wala yit nga gis tawb yuur moy taw bo xamné day taw ak doñ yi glace neige néna ni mi wéxé ni la yunit bi ali satou salam beñami wéxewon ba tax bu masana muñ muñ gi fa tabarakallah da fay leer nañ ni wa dhahkuhu agretanam yajlu wit neena retan gi nan retanit da fay dal bi wuñi ak lendem day dakk lendem su retané lendem gi du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe bo tal ci bir ak lendem xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ni fep day lendem waye tay bu ñëwër ma nga tal ab lampe da ngay gis nek day leer nañ mel yoonte bi massana muñ nonu lay mel wa wajhuhu kharkanam bi mudawwarun luñu wërale la man luñu kutumbal la man kharkanam bu ron la yoron wa huwa tamumit khamisun aji khos ji abit la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa tamumit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamne yi tamit dafa jaxaso wex ak xonk murattilu takallumi di aji teyji wax ga yene yunus bin ali sattu sallam yalla da defon ci mom xarkanam bo xamne xarkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekkon bir bu xoss moy bir bu sew nekkut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolu du tar day ñawal doomu adam wa kon motax mu ni nek yoton bir bu reuy waye neena nekkon ku taru nekkon ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nek tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallumi nek ku tay ay wax nek nonit ay waxam wax ju tay la wax ju dal waw du xum ba upp du tuti ba upp day dal ci digeunte bi wax ju jot wax ju leer nañ du geud kenn du xuppu kenn du manki respect kenn koku neena ay waxam non la melon munika anna ma adh-dhahabi dafa melni ki ndoxum rus fi khaddihi dagn ko soti ci lexam ba al-mu'adh muhadhabi badi buñ teyal badi buñ sel lexam bu sel bobu wa kana nikuna mum yunit bi ali satt wa salam sab tal qasab diku jot ci ay cir ene cir yu jot lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala joxone mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ali satu salam yalla sun borom daf ko joxone cir yu jot irninuhu neena nuru bakkanam ba do shamami borom yekati kula ali satu salam it yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko joxone yi muy wax neena kat dafa melni ki wurus li xam bi mom yonent bi ni mu léré ak ni mu tay bi mu yor bu jaxaso blanche blanc ak rouge wex ak rouge ñen da farafet ba melni ki day melni rek dañoo toggu li nga xam ni muy wurus or ni muy rafet soti ko ci lex bi nonu rafet bobu non la yoré mu nekkon ko xam ni yi tamit ciir yu jot la ko yalla sun borom joxon waye bakkan bi nek bakkan bo xam ni bu yëkëti ko ndax lolu ku xam culture arab xam seeni literature arab day gis ne ñom bu ma sandi tag kenn bokk na ci ni ngi koy melale moy bakkan bu yëkëti ko bu cioppor la moy shumul arani a kamilu uznin aji matji ay nop adaju diku tamit aji tarji ñuuluk bëtt neena bëtt bi lu ñuul li ci nekk dafa ñuul kuk wa ashnabun ak ndoxum bañ mu fallajun ku ñu melal ak sakala yalla neena bañ bi dafa am sakara yalla waye wa ashkalu neena bëtt bi it dafa amone xonxonx bu ci nekk waye nak lolu nekkul lo xamni ni lu koy ayibal mubtahijun di aji taru wal wajhu neena xar kanam bi ma hil ghumami aji fajj ay njaqarel waxti bi ni yunus taba alayhi salam yalla da dogalon nopp yi da nek nopp yu mat seuk reuyut ba upp tuti nik non yi dafa yam waye bet bi neena lu ñuul li ci nek da nekkon lo xamni ni yit lu ñuul kuku la comme ni nga xamne bañ yalla sun borom dafa ko def mu nek bañ yu rafet am sakala yalla waye nak amale bet yi lu xonku lu ci nek lo xamni ni nak nekut lu ay balde motax mi ni mubtahijun day begal ci mo jakarlo ak mom waye mene bokon na ci mom yonent bi xarkanam gi na nekul xarkanam bo xamni ni xarkanam mbekte la manam fo jakarlo xarkanam bi so yoron aw metti wala nga yor ay jafe jafe ci aduna wala nga yor aw naqar wala nga yor leneen wala nga mer so jakarlo xarkanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yepp day deñ ci gatta dal seigne bi neena li mo doon wax legi sax manam ak yaatal la waye lima bëgg wax rek moy beuy bi di ñew mo teunk lepp mu wax bu ne wax bo mom yonent bi ali satt sallam akmalul wara mo gëna mat ci mbinde fi khalkhan ci bind wa khuluqan ak jikko jo xamne dhahara feñ nañu ñom ñaar wal mislu ku melni ki mom lam yura desu ko gis
1: wa innaka la ala khuluqin azim mo xon ne liko taxaju moy motli jikko yu rafet jikko yoyu kon lu maddi nafar la lu maddi baye xel la sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu anha bagn ko laaje jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane rek xol len alquran jikko yu rafet yi ci nek yeb yonent bi alayhi salatu wasallam jikko wonako kana

luquhul qur'an motax serigne bi waxon ko ne wala yura fi shiemi koku kon mo maton ay jikko kon buñu joge ci gamu gi nafar ko warna na mana tabe gëna mana matal kolere gëna rafetal suñu digënté ak suñu dëkkëndo lool lepp ci jikko yoonte bi alayhi salatu wassalam la woon mu bok ci li nga xamne it war nañ ko royé ci dundu yoonte bi alayhi salatu wassalam moy nim doon jangalé mu doon ko xamne suñu borom ko xamalon bopam duy ko bam fessa xam xam ngir mu jangalé xam xam bobé mu daan wax ne innama bu'istu muallima yalla dama yoni ngir may jangalé ci li suñu borom jëk wacce ci mom moy iqra bismi rabbikal ladhi khalaq lol day tektale ne kon lam jital la suñu borom jital ci mom moy xamal ko ba nopi jangal ko ba nopi way digal ko moy jangalé mu daan kuy yar yar ñim andal ci ay waxam ci ay doxalinam ci ay melokanam daan leen selal di defar seen bakkan di leen gindi di leen awale ci yoon wu leen di taxa texe aduna ak alakhirah huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin

أكبر.

تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا إخوة

الله أكبر.

الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: حمالة الحطب جيدها حبل من مسد. الله
1: هبنا

ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم

مصلحون ألا إنهم مصلحون.

yo xamni ni ñom ñoko daan xam bu muy tak mu am jooni at mustafa yi te bi yonente bi gëné aduna sawara soso non dafa fay ati li naqsa la bu siw bo xamni borom xam xam yi netri nako al imam al bayhaqi tuddu ko ci dalail an nubuwa al imam az-zahabi di wax ci mbir yonente bi ali satu salam ci hadith bo xamni irbad ibn sari netti ko yonente bi ali satu wax ci kan ne man mam may ñaanuk sama mam ibrahim may tay mbektem yonente yalla isa ndaxte tuddu na ci tuddu yalla sun borom tuddu nañ ci injil mom mu annoncer ko waye neena sama wajuru jigen nit guddi gi nga xamni ni ganena aduna amna lu feñ ci mom nek ak leer gu genn ci mom kon sawara si nga xamni amna jooni at mustafa yi bi yonent bi gani aduna sawara sos mom dafa dal di fay lolu nak ci mbirum yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waye bok na ci yit xarbax yoy feñ ci gane gundi gane aduna muni wa aini sawata batu ndokh sawata ndé xam sa allati batu ndokh bobu nga xam ni qata'atu bat rayna qad 'azumat rayna fayun wa jallati la wax rek ngir bayit wi armoni am ci way wa jallati te mu mag neena wa jallati te mu mag neena lil fursi ñeel wa fursu qabla al millati lata ngir ma wa suyirat te mujalis la ko kala adami mu melni ki lu ñak la le bis bi nga xamni ni ci la yonete bi ali satt wa salam gane aduna neena kat nexu sawata nga xamni ben dex la gu yagoon ci ñom gu yaato yaato ñu sa ay kilomètre kilomètre côté bu ne ay 100 kilomètre nga xamni dañ ci nan tek seeni jaal seeni gal leen ñu ko ci def neena ndex soosu nonu bi nga xamni yoonte bi gane na aduna ali sattu wasallam ci guddi gogu dafa la ni ngiss waaw te ne kon nak ndex gu mag ci ñom ñu wa pers mujj nak neena même melni rek manam ak ndex mu su fi wona nek waaw manam lu doy war ak ni ndex go xamni dañ koy gis mu bari lol ndox yoonte bi gane aduna ci guddi gogu ndex gi daldi ngiss dara nekutu fa waaw melni mom la bu seydi di wax nan ka anna bil ma'i ma bin nari min dara min kum ko waxe sax ni ka dafa melni ki la nekkon ci sawara sa dal da melni ndox mo fa nek fa ndox ma nekkon sawara sa mo fa muju nek lol tamit ci ay kemtan yi xew ci ay khawarikh yi xew bi yonent bi gani aduna wa kan qidad ash-shuhub kum faqquk jumya yo xamni ay jum yu faq bay joge ci asaman tardan ene di dakku li ahli riyabi ñoñ sikini an samhi akhbari nabi ci ñuy deg xibaari yoninte ba wa raja'un ene delu nañu bi nadamin andaku greccu ene bok na ci it kemtan yoninte bi ali sarsam bim gane aduna moy ay jum yo xamni dañu faq asaman di dak ñi nga xamne ñoo daan yegg ci asaman ñoom gisane kat yi ñoom jinne yi daan yegg ci asaman di satch la nga xamne ni mo fay xew ñi wax ni sax dañ daan jégué bay dégg malaika yi bind khalima yi malaika yi ni mi ki kije li ñi bind su ko defé nak buñ diglo xibaari asaman yi daal di wacc ci suuf di ko net li gisane kat yi way rek neena bi yoonte bi gëné aduna guddi gogu daam ay jum yu faqi asaman di leen daq ñoom nga xamne képp ko xamne ni rek daan diglu fo dañ ko dakk mu joge fofu lol tamit ci kemanu yoonte bi alayhi salatu wassalam mune mawliduhu juddom ga mom yoonte bi alayhi salatu wassalam mu'azzamun luñu magal la mubarakun luñu barkel la muhtaramun luñu wormal la yit ta'dhimuhu magal ko mom guddi gogu yan hatimu dana war ala dawi taqaddumi ci worom jitu ga mune guddi gane yu aduna yunus bin ali sallam guddi la gu mag guñu magal waye tamit na guddi la guñu barkel guddi la yit guñu wormal te neena guddi gogu nak magal ko dafa war te ñi nga xamni ñoo jitu ci magal ni moy ñi nga xamni moy ñi nga xamni ñom la yalla jital moy nit ñu bax ñi waaw ñeneen jëstam top leen

0: ولتعظيمه مغال غودي غوغو بالسنه نك ديفيكو سي سنه يقودنا دنا ني ومات للجنه جميع الجنه جا به نك نتييت مغال غودي غوغو تي ديكو دوندال اسدياد المنه دوليكو خيوال لمخلصين ني الاجي سلال معظمي كو اجي مغال ني مغال غودي يونت بي نك ديفيكو سي سنه تي جانغ القران الكريم واو تي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تي جانغ قصيدة سيرين توباي تي صراخي تي ديف لو باخ جوخي او نيام نينا لولو كوكاي ديف كوني نينا ديف بو نكاي ديف داني ومات جيمي تي الجنة وايت نينا كيب كوكاي ديف خمال ني يالا سون بوروم دالاي دولي خيوال كيب كوكاي ديف تي ديكو سلال تي ديكو ماغال ومن يعظم نينا كو ماغال مولد نبينا غانيك ادنا سونو يونتي بي yonente bobu nga xamne babil huda moy buntu jubga fala yuhasabu ni desuko isab desuko regle gadan bu allage kon bo xame lolou yow fahtari man nang ko magal wa nang ko wormal mom gudi gogo wa azimi te nga magal ko kep ko xamni ni magal na gani aduna sunu yonente bobu nga xamni moy buntu jubga ku def lolou de bo defe bu allage desuko manam regle desuko mbugal yalla sun borom daf koy mbay yalla rek aw mudim aljanna ci luddum am ben choone ken duko yadkhulun aljannati bighayri hisab di mi wax ci alquran mu melni serigne bi neena fi yit kep ku magal gudi yunus bin ali satt wa salam xamal ni da ngay dug aljannati ken dula regle ni faman yu'azzim ku magal mawlid khairil baraya gane aduna ngeen ji binde fi te koku ahmada moy ahmad faka shahid melna ne ko de ci yonu yalla ci xare shahida kok teewena badran badar khare badar bi ghayri wa hami ci ludul deflewu ci ludul tumayit mune kep ko xamni ni magal la gudi gane aduna yonenti bobu nga xani moy ngeen ci bindef te moy ahmadu xamal ni amna ci yol bu reey manam amna ci daraaju jo xani melna ni ko xamni ni ka dafa de ci yonu yalla melna ni ko xamni ni fekkene khare badar minimum lol reyna fa kullu man kep ko xamni ni anfaqa depenser na alalam fi mawlidihi ci magal gane adunam al musharraf gadi guñ teddal malan alal fa kullu man kep ko xamni ni anfaqa depenser na malan alal bi ghayri sarafin juludul yaq wala bi qadri dirhamin donte sax lu tolni ab deurem la mu depenser ko kan fi mawlidihi ci magal gudem ga al musharraf gadi guñ teddal fa innahu nakamum kaman mi ngi melni ki ko xamni ni hadara teewewna yawma hunainin bisub hunain kharib hunain wa sabartum mun wa yawma badrin ak bisub badar wa nasaratum dimbele khairal wara ngan jibinde fi al khairal wara ngan jibinde a mufahimi ki aji deggal sama fa melni nak yenn ci nuskhay dañuy wax al mufahimi way dafa melni serigne abdourahman ne mufhimi nga xamni ni yaul khitab al khair khair al wara mufhimi khair al wara mufhimi ki nga xamni ni moy aji deggal sama yonent bi nga xamni ni mom moma degglu li nga xamni ni moy sunnam su teddi bi waye xamal ma ay mbir yu bare bare mune kep ko xamni ni dépenser na alalam ci yoonu yalla kat ci dundal gudi yonente bi sarax wala mu def ay berne diko jangale ñi nga xamni ñokay magal ñi jang khasida neena koku te def ko ci ak yaq nak ndax te def ci yoonu yalla mum lu reey reey reey reey nay bax waye nak bu di nak am tok yaq neena koku kat amna martaba bu reey reey melne ni ko xamni ni teew won na kharib hunain waye mu muñ ci nga xamni ni mo fay xew waye day melni ko xamni ni teewon na badar du mbele yonnte bi ali sattu salam wa mu continue ba legi nak di wax ci ndariñul dunal gudi gi ni fa man yu'azzim ku magal mawlid nabiyina gane aduna sunu yonnte bi babil huda bi nga xamni moy buntu jubga fala yuhasabu desu ko mbugal gadan alak indal hisabi fa isab ga faregal regle ga fala yuhasabu desu ko regle غدن بو الله يوم القيامة عند الحساب فريق لك المفهمي بأجي ودم لو بأجي طرق يالله بولا رجلي ممدو أمت الله يوخ ki dara atté ci yermandir mais bu la réglé mom mom cial li ngay def ndax té lépp lo wax rek mune la kat nangama tax nga def ko ay nak mune képp ku magal guddik gané aduna yonenté bi nga xane ni moy buntu djub ga sunu yonenté bobu dé su ko réglé bu Allah gé ci réglé bu Allah gé ci réglé yi nga xamné réglé gu tar la té kuñu réglé rek ngay wédam fa kullu man mune képp ko xamné ni qad hadara tawna mawlida afdalil wara tawena magal gané aduna ngën ci bindef mu'azziman di aji magal ko mubashiran di aji begle ñinga xamni ñokay def bi sukarin ci joxe lo xamni sukar la aw la xami wala yap fa innahu nakamum ko ke qad dhafira tufuna bima cha la nga xamni ni yudi mu dana saxal al bushara ay mbekte wala yulaqita du dajje dara lor yawma jitima'il umami bis ba nga xamni ci lan xed yi di dajjo fa dajalo fa kanam yalla ne kep ko xamni ni tewena sax manam fañi magale guddig yonenté bi ah magal ko diko magal waye mu jël ci alalam def ci ay berne onti sax sukar sal sukar la soy joxe suñuy tank suñuy sukaré café ya wala mew ya wala beñe ya wala sax nga joxe yap togg ay berne jox ko ñukay dundal waw fuñ man di nek neena ku def lolu kat xamal ni tuufu nga ci yool bu mag bo xamni ni day saxal ay mbekté bu ëllëgé tay tamit du dajé ak lor bu ëllëgé mune faman hayya ko xamni ni préparé na ta'aman aw ñam liman ñal ko xamni ni qad qara'a jang na lahu ñal ko wa mubajjilan mi aji magal ko fa khaba'a neena ko ko kat dal dinay denci ndamuna khayrati ahli alhimami yiwi ñon yitte ya ni sax kep ko xamni ni préparé na aw ñam jox ko xamni ni kat da fay jang waaw ay julli ci yonenté bi di jang ay qasaid serigne touba yi ak yenen yu bax ay zikrullah istighfar li ci guddig gani aduna yonenté bi ali sattu sallam neena ko ko kat te diko magal xamal ni lambuna laqna dencine yi wo nga xamni ni gañu bax ñi nga xamni ñoy borom yi teyu kawé ba am ciir ci yalla suñu borom lañu laq yi yoy neene yow xamal ni laq nga yiwu mel non ci bo duna le gundi kene aduna yonenté bi ali sattu sallam ni waman ko xamni ni tamit qara jangna ala shay'in ci dara ku jang dara mawlid sayyidil wara ci guddi gane aduna sangum binde fi tabarrukan ngir barkelu ci lola neena fasayra dana gis numu woho ak dolikom waw bil fadghami ci darajay sangba mo yunitibi ali sattu sallam mune kep ko xamni ni manam nit jang na dara barkelo ko ci guddik yonentibi ali sattu sallam mo xam alquran la wala qasaid la wala salatu ala nabi wala istighfar wala al azkar yenen mu jang ko ngir barkelo ko ci guddik yonentibi koku dana gis ak yokkom ba faw ci daraje sang ba al fadham buñ ko waxe moy as sayyidul muazzam ne wa in khuridonte jangesna ala ma in ci am ndokh wa in khuridonte jangosna mawlidu khairil bashar ganik aduna ngën ji mbinde fi neena fa shurbu neena nan nga bil mutahhari ci luñu ndox muñu labal ga yakufu dana fek kaydal murqami pexem kuñu toraxal ke kuñu alakte mo iblis mune yit kep ko xamni ni jang na dara waw wala mu jang ci yonnte bi ali sattu sallam ci awdu khalinam ci alquran ak yenen tifliko ci am ndox neena ndox mom day mujj nek nan gu lap kep ko nan sax dalay fegal li nga xamni moy pexem saytane lol rek jorna way yamul fofu de neena yu nawiru dana leral tamit al qalba khulba al sharab nan neena nan gogu nonu it te nga nit ki jang dara ci gud salla yal na doli tedd nga baqin aji des jo xamni yudi mu dana saxal al bushara mbekte way yoy tax muni al bushar ala khairin bashar ci ngeen ji mbinde fi defal ko ko bil ali defal ko yit ak njabotam wa sahbi ak sahaba ya ad durar nyadi ay wurs ma salamin andak dole wolu ko xamne ya atami nanako tan serigne touba wax ni yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow yaay ki dess te yit yama defal mbekte bo xamne ni ay mbekte yu sax ma ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci ngeen ji mbinde fi mu ànd dolle wóolu ak mucc nga xam ne da nga ko tànn defal ko ko moom ak njabootam ak ay sahabam lii nag daa del si war ci julli ci yonente bi ndax dafa am ay melokaan yu taaru yoo xam ne nii moom la yàlla suñ waroom bind ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melokaan yooyu nag muy bëgg a lim moo tax laata mu koy lim mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tàmbali ne yaa mulhiman yow aji yenki wal ji al ilham mooy loo xam ne yàlla daf koy wàcc ci ab jaamam waliyu moom la ñu ne al ilham qad waffaqa tawfiqal nga ma yow mi nga xam ne nii yaa ma defal tawfiq ci anam gu ne salli yàlla nga dolli tedd nga ala man ca ka nga xam ne nii xuliqa bindees na ko wafaqa nee na kawe na it moom kookee al xalqa mbindeef ya xuluqan ci jikko kal xalqi comme ni mu leen kawe itam ci ab bind wal tu sallimi te nga dolli koo wóolu mu ne yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma yenkii wal jox ma ay mbir yoo xam ne nii tawfiq la ci ko anam gu ne maa ngi lay ñaan nga dolle tedd nga ci ki nga xam ne nii yaa ko bind bind bu rafet te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente boobu nga xam ne kawe na mbindeef yi ci jikko yonente bi jikkoom moo kawe jikkoy mbindeef yépp moo tax yàlla wax ko ci alquran ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka naka yow yonente bi la ala xuluqin yaa ngi ci kaw jikko yi nga xam ne azimin yu mag la kal xalqi comme ni nga xam ne it moo kawe mbindee fii ci bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo kawe mbindee fii ci jikko waaye tamit moo kawe mbindee fii ci ab bind ni ko yàlla binde wala tu sallimi te nga dolli koo wóolu mu tàmbali nag di lim nag bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xat kaane nekkoon na moom yonente bi alayhi salatu wa salaam daa tawassuti di boroomu digg doomu fil xaddi ci taxawaay yéen a yónnee ab taxawaayam jëmmam koor bi dafa nekkoon loo xam ne nii lu digg doomu la waaw ëppul yeesut rayut sewut loolu dana ci ñëw mu ne jaali sututi di aji feeñ ji rafetub tël maanaam di aji feeñ ji rafetub ay cër nee na moom yónnee bi bindam ak ay cëram dafa nekk loo xam ne nii lu feeñ la te it lu mat lu jot la sëkk cër yu jot la ko yàlla suñ borom joxewoon walam yàkku nekkutoon bil mufrati di aji ëppal walam yàkku nekkutoon tamit bi aadami nekk ku weex yor weexaay boo xam ne dafa jaxasoo ak ñuul mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla suñ borom daf ko bind bind boo xam ne bind bu yamu la taxawaay bi nekkul taxawaay boo xam ne nii bu ëpp la nekkul taxawaay bu yées waaye itam ni ko yàlla suñ borom bindee jëmm ji daa nekk loo xam ne nii lu jot la lu feeñ la it lu rafet la waaye na nekkutoon lu ëppal tamit maanaam yeesut wàññiwut ab cëram ay cëram ak ay ak jëmmam ci boppam nekkul jëmm joo xam ne li mu war a yor ak ni mu war a mel dafa ëpp wala muy wàññiku maanaam loxo yi nekkul loxo yu gudd ba ëpp nekkul loxo yu gàtt ba ëpp bët yi tamit niki noonu waaw niki noonu tànk yi niki noonu maanaam jëmm ji niki noonu maanaam daal jëmmam nekk daa nekk loo xam ne nii nekkut lu yàlla suñ borom def loo xam ne nii dafay ëpp ci côté wala muy wàññiku ci côté mu ne walam yàkku nekkutoon moom yonente bi mutahama di ku ñu def mu ne fëtax maanaam rëy ba nekk ne fëtax ne nit ku pata yonente bi nekkutoon loolu de walam yakkun nekkutoon tamit mukal sama ku mucc ku boccoorol ay lex yor ay lex yoo xam ne lex yu rëy la bal li fi ne faaqa kawe na kulla man képp koo xam ne ni sama yëkkatiku na min muntamin ci koy askanoo li aadama ñel sunu moom aadama mun yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkutoon koo xam ne nii kat dani fëtax yor jëmm ju rëy rëy naan kii dafa dëxëra
1: dedet manam nekutone dem jo xamni ni dafa reuy nan ki ha waji mo ponkal wala mu nek ko xamni da sew bi nan ah ki de su ak tiakabal rek dedet waye tam nekutone ko xamni ni dafa yor lekh yu reuy waye nekutone tam ko xamni dafa yor lekh yu sew manam dal lepp dafa diggu dom mu ne yonente bobu kawé nak kep ko xamni ni yekati ku nak ku askanolo ci adam rek yonente bobu ali satt wa salam mo la gëna kawé wa misan melokan yu yemi lay wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kan ne ko na mom yonente bi yatulu di sub kullu man kep ko xamni ni ma shaahu an nak mom ci dox fi kulli zaman ci bepp jamono wa kan ne ko na wasi'al 'atani diku yaatu at wala diku yaatu dënd yadhaku neena da fay re waye nak du re di xaqtaay de nan lay re mu ne bi tabassumi ci muñ bindu bu am solo la mu ne yunus bi ali sattu salam nekkon na ko xamni ni kum masana and dilay dox di dox kum masana and di dox daf lay tim daf lay sut am taxaway am daraja waye nak nekkon na ko xamni ni attu bu yaatu la yoron dënnu bu yaatu la yoron ñepp la xaju sallallahu alayhi wa sallam du boddi kenn di beddi kenn du ñak kersa kenn du dakk kenn du tass yaakaari kenn ku yaatu won ab dënn la mune yit nak da daan retane way retane gi nak retane la go xamni ni muñ lay def mune wa huwa mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jalilun aji magla qullabu neena ku rafet rafeta yu nimi sopax ndiko ci mbiri mbir yu man di ñew nimi réagir ay réaction ci mbiri ak nimi organiser mbiri nim koy administrer neena lu rafeta rafet la len lu ne rek mu def ko fam wara def len lu ne mu jox ko kam ko wara jox neena bayaduhu wexuk nak yaram bi lunte bi ku wex la nar la waye nak musharrabun lu ñu jaxase la bi humratin ci ak xom yene jëm ji dafa nek jëm ji wex waye dafa wara dafa and ak tamit xonk wa ahdabu nekkon nit ku jot ay xef xef yu jot la yore won wa anjalu nekkon jëm jo xamne ni tamit ku yaatu ay bëd la nekkuton bëd yu sew sura samin neena nak di borom doxin doxin wo xamne ni doxin wo ami teggin la ta rafet yenente bi sallallahu alayhi wa sallam koku moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena da nekkon nit ku mag ko xamne ni mi soppaxndiko ci mbiri ak ni mi ci doxali mbir mu man di doot mbirum aduna ak mbirum alakhirah neena lu rafet la waye bokku ne ci niko yalla binde yi dafa wex wex bo xamne dafa jaxaso ak xonk ah manam blanche bo xamne dafa jaxaso ak rouge bo yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ay nek nekut lu upp de nekkon ko xamne ni xef yi ko yalla jox xef la yo xamne xef yi jot la waye tamit nekkon ku yaatu ay bañ yaatu ay bet lolo ab tar la manam ku beut yi sew nanaka ñaari moy lolo da nekkon ko ani beut yu yaatu la yore waye aw doxalin tamit da nekkon doxin wo xamni ni doxin wu dal la nekkul ko xamni di fatax fatax yi wala muy peccer peccer yi di door tal yi ñep xamni ki nit nga ñew lolo doxin yoon tamit da doxin non doxin wu dal sallallahu alayhi wa sallam waaw duñ ma sa gis ku melni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi wax ne kat waaw ahmaduna sunu ahmad momu rahmatuna moy sunu yermade hamiduna sunu hamid momu ci ay turam la ni'matuna moy sunu xewal mahmuduna sunu mahmud momu it farhatuna moy sunu mbekté wal judu neena moy tab gi nga xamne muzrid diyami aji xeb jit aw deut moy aji xew ji aw nir ay nir yu duy ndox ba fess dela di soti fi da jël ay tur ñetti tur ci tur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tur yoy nak bok na ci ahmaduna kon mune yow mi nga xamne yaay sunu ahmad mune sunu ahmadu momu kat moy sunu yermane waaw mune yit sunu hamiduna moy sunu xewal sunu mahmud momit moy sunu mbekté waye moy ku tabe gi nga xamné tabe gi nek ci mom day xeb aw nir ay nir yu def ndox ba fess del di soti taw bi nimi bare tabe gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko upp inni nak man serigne touba ukhatibu mangi waqante al jamil aji rafet ja fi
0: ci kalimi ci sama baat yi di bëgg ñew musalliyan may aji julli ala rasul ci yonent bi musalliman may aji ñaan dolle mucc ak wolu ala rasula ci eggale kayba bi hisbihi anda kurelam fukki bay di ñew da nek lo xamni ni kat da ci tuddu ay tur yonent bi ali satou salam diko ci kagn diko ci tag di julli ci mom mune nak yow yalla sun borom yow lay waxantel yow mi nga xamni way ay ko rafet ki yow mi nga xamni ni it ah yow yaay ku yor melokan wo rafet yi may julli ci yonent bi nga xamni mom moy yek jokku kay ba ku bëgg ag ci yalla sun borom bo jaare ci mom daldi ag motax mo wax ni salli yalla nga doli tedd nga ala al mudassir ci aji muro mbalan ya yonent bobu nga xamne kat mo muro mbalan ya nga waxe ko ya ayyuhal mudassir wa alihi khairil khawara ki ngeen jibindef al mubashshir ka di kuñ begal wala nga wax al mubashshir ki aji begle mahil firaki aji farduriya al mutahhir ka di kuñ labal wa alihi ak njabotam wa sallimihi ta nga doli ko wolu salli yalla nga doli tedd nga ala al muzammil ci aji sango mbalan ya jalid duja ki aji daqlanam ga al muammal ka di kuñ yaakar hamin nada ki aji yolji ay may ki aji dotti ji ay may lil murmil ñen aji ñak wa sahbi ak andandom ya wa sallimi te nga doli ko wol serigne bi tambali ne yow yalla sun borom yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi tuddi ko al mudassir ndax ya ayyuhal mudassir yow ya ne ko ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujusa fahjur wa la tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir yow yalla yow mi nga xamne yow ya wo yonent bi ne ko ya ayyuhal mudassir ndax lolou liko waral histoire bi moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimi gis wahyu di gis jibril bobu ma nga ci gharu hira bim ko gise nak jibril dikkel ko ne ko iqra jangal mu gis melokan jibril dafa tit te bobu ma nga ci makkatul mukarrama ci gharu hira bim tite nak dal di ñew ci kërëm fekk fa sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ne ko kat dassiruni mur len ma ci mbalani mur len ma xamna mu da japp ni lool mu gis mom mbir la mo xamni bu murut ci mbalani man na mu fekkat ko fa nek taxamul ni mom no am lamu gis ki nga xamni ni moko waral bu muro mbalane bu ñakko mur lepp da koy gis motax yalla ñu ko ya ayyuhal yow mi nga xamni yow ya muro mbalani qum fa ansir jogal nga daldi war say njabot nga daldi war nit ñi kon yow mi nga xamni yow ya ko ya ayyuhal mudassir ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci aji muro mbalani nga xamni moy ngeen ci bindef ka nga xamni yit moy ku ñu begal ga ki nga xamni ni mom mo far li nga xamni moy ay dur ak ay ner ay nar ak ay fen ku ñu labal ka defal ko ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu waye yow mi nga xamni ni yow ya ko woyé ne ko ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ni yow yalla yow mi nga xamni yow ya ko woy ya ayyuhal muzammil fi tamit même yonent bi ba mu gisé lolu da ñëwaat ci sayyidatuna khadija ne zammiluni sang leen ba yalla ne ko kat yow mi nga xamni yow ya sango mbalani qum jogal qumil layla manam taxawalal guddigi jël taxawal guddigi di julli illa qalilan manam guddigi gep na ngay taxaw du julli illa qalil bam dess lu tuti nisfahu wala sax mu la nexé nga taxaw genn walu guddigi awun qusminu wala sax nga wañi ci manam baña taxaw genn walu gi lu ko gëna yes aw zid ali wala sax nga taxawal lo upp ci genn wal guddi mais dal en tout cas del jog ci guddi yow mi nga xamni yow ya ko wax lolou nak yalla nga dol ci nga ci ko xamni mom moy aji sangu ji te ya ko woyé kok nga xamni mo dak leundem ga kok nga xamni moy kuñu yaakar kok nga xamni yit mom moy yol ji ay may ci ko xamni dafa ñak defal ko mom defal ko ay sahabam wa sallimi te nga dol ko won salli yalla nga dol li tedd nga ala abdil ilah ci jaamu bi yalla ba habibihi kay at soppem zikril ila ki nga xamni moy tuddu yalla safiyihi aji tanam je
1: sayfil ila nga xamne moy jesi yalla ja wa alihi ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu mu ni yalla sun borom itam ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bobu nga xamne moy jamu yalla ba ci turi yonente bin abdullah wayit habibi nek ab soppem bokku na itam ci ay turam zikril ila ndax te dañuy wax yonente bi ali satu sallam foko ma sana fek rek day tuddu yalla sun borom tabarak wa taala al istighfar la hawla wala quwwata illa billah yonente bu nga xamni bokk na ci ay turam safihi yalla moko tan sayfil ila mu nek yit ki nga xamni moy jesi yalla ja yalla nga doli tedd nga ci mom ak njabotam te nga doli ko wolu ndax serigne touba dafa melni day melal yonente bi nek dafa amé ñaari loxo dañ ci ñew ci kanam loxo nday jor bi na nek loxo bo xamni ak tab ak yermane rek mo ci nek waye loxo chamoy bi nek mu nek loxo bo xamni da fay jagn lepp luy ayu bayu ko ci ñinga xamni ñoy yefeer yi sall yalla nga doli tedd nga ala hizbil ilah ci kural yalla ba ni'matihi ka e xewulum babil ilah nga xamni moy buntu yalla ba siratihi ki nga xamni moy aw yonam hudal ilah ki nga xamni moy jubu yalla ga wa sahbihi te nga doli ko wolu wa sahbi ak sahabam lay wax wa sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla te mang lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne kenn la ko remplacer kuy taxaw taxawaru taxawayu kurel hisbil ila fi yonent bi djul xam nga hisb moy kurel way da wax ni yonent bi kenn la koy remplacer kurel yonent bobu nga xamne it moy xewalu yalla moy xewalu yalla yonent bobu nga xamne moy buntu yalla manam ku bëgg jaar ci yalla ci yonent bi nga koy jaare wax ci sunnam sunnatu wal mutahhara ay yonent bobu nga xamne it moy yoon wi jëm ci yalla siratullahil mustaqim yonente bobu nga xamni moy jubug yalla yalla nga doli tedd nga ci mom ak sahaba mi tanga doli ko wol salli yalla nga doli tedd nga ala sayyidina ci sunu sang waliyina ko nga xamni moy sunu kilifa qudwatina ko nga xamni moy sunu reytef habibina ko nga xamni moy sunu soppe shafi'ina ko nga xamni moy ajram sunu bi al-yawm al-qiyam wa alihi ak njabotam wa sallimi tanga doli ko wol yow yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne moy sunu sang waxon nañ ko leral nañ ko ci mawahibu sayyid buñ ko waxe moy ko xamne bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru moy nabi ali sattu sallam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu al yawmal qiyam ko ki moy sunu kilifa waye tamit moy sunu reytef ndax yalla sun borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sun borom neena ci yunus bi alayhi salam koy teef mi ngi ci yeen ngir war ko reey yunus bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallam moy sunu soppe mo ñu ramb tamit bu ëllëgé ndax yunus bi bu ëllëgé ni ngi ko waxé won ash-shafa'atul uzma su jamm ñi démé ba tiit su yalla sun borom dékkalé jamm ñi ëllëg yowmal qiyam dañuy wax ndéléni bayyi ci najju jant bi di len lak nga gis ko xamne day lap ci aw ñaqam ko xamne bu ay tartar amé ci mom lañuy wëru moy nabi ali sattu sallam moy ki ñi wëru tartar ye gëna tar bu al yawmal qiyam ko ki moy sunu kilifa waye tamit moy sunu reytef ndax yalla sun borom dañu digal ñu ray ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yene yalla sun borom neena ci yunus bi ali sattam koy teef mi ngi ci yeen ngir war ko ray yunus bobu nga xamne yit sallallahu alayhi wasallam moy sunu soppe mo ñu ramb tamit bu ëllëgé ndax yoonent bi bu ëllëgé ni ngi ko waxé won ash-shafa'atul uzma su jamm ñi démé ba tiit su yalla sun borom dékkalé jamm ñi ëllëg yowmal qiyam dañuy wax ndéléni bayyi ci najju jant bi di leen lak nga gis ko xamni day lap ci aw ñaqam nga gis kuy jigen bi am doom saxté doyna war gel ci tangi mom nak yalla da leen fay bayyi ba leen atté su ko défé nak ñom mbinde fi nak ñuy dem ci yoonent yi di sakku ci ñoom yalla sun borom atté leen jaar na ci ay yonent yi bari Musa ak Isa ak ñeen ñeen mu kenn ku neene la sama bop moma doy mi dem ci yonent bi mu daldi sabbal yalla ñaan yalla suñu borom daldi atti jammi lolu motax mu ni shafi'ina ta amal na benen qasida bu mu koy waxit bu am solo banan yawmal qiyamati tati rusul qatibatan wal anbiya lahu wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna يقول امتي يرحم خير من رحم الله تي يالا مني سؤال لي يوم القيامه نيت ني نييو تي ah yonenti yeppay tew waaw mbolé sin ak anbiya kenn ku ci ne nak da nan rek man sama bop la tan waye nak yaqulu ahmad yonenti bi may wax ni ya rabbi sun nga yeeram jambi tax muni shafi'ina yalla nga doli tedd nga ak njabotam wa sallimite nga doli ko wol muni salli yalla nga doli tedd nga yalla sun borom ala al muaddabi ci kuñu yarka dil hurmati kay borom arm ormaja al muaddibi kay aji yar khayri rasulin kay ngeen ji yondente wa nabi ak kuñu sol wa sahbi ak sahaba wa sallimi de nga doli ko wol mune di yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yondente bi nga xamni moy kuñu yarka yondente bi nga xamni yow yalla sun borom yow ya ko yar ndax yondente bi waxna ci hadith ne kat yalla sun borom daf ma yar mu rafetal ni ma yar adabana rabbi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi li yonenti bi wax yonenti bi neena yalla sun borom moma yar te ni ma yar daf ko rafetal motax yep yonenti mo upp ay teggin yep kep ko yalla sun borom yar faw nga am yar yonenti mom nga xamni moy borom wor maja al muaddib moy ki nga xamni yit moy aji yare je yonenti bi dafa am orma ci ñepp rek malaika dañ ko wormal niki noni it malaika yi bokku na ci worma gi moy jibril mi len jité ba mu rañané dem asaman ba aksi ci fiñu woyé sidratul muntaha jibril daf ko wax ne ko nak man kat fi moy sama barab légui nak yow yak sa borom yeenay dem man numu ko jéggi wa tax sun borom inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa woné kon yoonte moy borom orma ja yoonte bobu nga xamné yalla daf ko yar mo nopi ne ko del yaré ko nga xamni moy ngeen ji yonenté moy ngeen ji kuñu sol nga defal ko doli tedd nga ak ay sahaba doli ko wul gis nga yep ci tur yonenté bi ali sattu sallam salli neena yalla nga doli tedd nga ala babi na'im ci buntu xewal zaka ko ke as-sirat moy yon wa al-mustaqim ay juk muhammadin muhammad mom nga xamni khairil anim moy ngeen ji minde fi wa alihi ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wul ne ko yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonenté bobu nga xani moy buntu xewal moy buntu aljanna yonenté bobu nga xani moy yoonu yalla yu jup siratal mustaqim xam nga doomu adam kep kuy julli da ngay jang ihdinas siratal mustaqim ak ñaan la moy yalla sun borom ihdina yalla nga ñu gindi tek ñu ci as siratal mustaqim yoon wi jup moy yoonu l'islam yonenté bobu nga xani moy ngeen ci bindeef ak njabotam wa sallimite nga doli ko wolu waye tamit mu wax ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala izzil arab ci tedd nga arab yonte bo nga xane ni moy tedd nga arab wadaka ko ke itamit kashiful qurab mi aji wuni njaqare wadaka ko ke rafi'ur rutab mi aji yekati daraja ya wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu ne ko yow yalla sun borom tabaarak wa ta'ala ma ngi lay ñaanit nga doli tedd nga ci yonte bobu nga xamni arab yi kat lata yonte bi ñew dañu febalon new dole torox way yunit bi ñewé nak ci lañu am tedd nga kon mune yunit bobu nga xamni moy tedd nga arab yunit bobu nga xamni mom mo wuñu ñakare yunit bobu nga xamni yit a mo yëkëti dara ji doomu adama yi yunit bobu nga xamni yit moy lepp yalla nga doli tedd nga ci mom ak ay sahaba wa sallimi te nga doli ko wol mune ko salli yalla nga doli tedd nga yow suñu borom alal mahi ci aji farji ak yefer al wakil kadi ko ñu délégué ko ñu mandaté yoonte bi alissa yalla sun borom daf ko wakil ci jam ñi mu war leen gindi war leen tek ci yoonu siratal mustaqim war leen won yoon wa waye wal mutawakkil ki nga xamne yi tamit moy aji wakil ci yalla al kafil ki aji yanu yit li nga xamne moy responsabilité bi yalla sun borom tek ko ci mu war ko jarnal ci jam yoonte bobu nga xamne qaidina moy aji wombat suñu ila sabili jëm ci yoon wa wa ali ak njabotam wa sallimite nga doli ko wol mune ya yalla sun borom ñaan ba ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bi nga xamni mo far ak yefer yonente bobu nga xamni yit moy al wakil moy ki nga xamni ni yalla daf ko tawkil daf ko jox mbir risala gi ne ko jotani ko message bi yonente bobu nga xamni manam yalla daf ko jox mbir waye tamit diko yalla joxe mbir mi da jelat tamit mbir yep wek ko ci yalla wakil lu ci fa iza azamta fa tawakkal ala allah yonente bobu nga xamni moy ki gaddu responsabilité jam ni yonenti bobu nga xamni mo ñi womat demen ci yoon wa nga defal ko ak njabotam defal ko ñi nga xamni moy sahaba ni ukhatibul jamil lay wax de fi kalimi baat yoy jeexagul ba lay yep rek ay tour la ci tour yonenti bi waaw ay qualification mu ne ko salli yàlla nga doon li tedd nga ala bahri al buhur ci géeju géej yi laysa al'ida ki nga xam ne mooy gaynde ak noon ya shafi sudur ki nga xam ne mooy saafara dënn yi saafara xol yi naafi shaqa yu nit yi boobu nga xam ne mooy dàq ak te xëy di akuk ràgg badri al budur ki weeru weer yi wa saxbi ak njabootam wa sallimite nga doli ko wóolu sëriñ bi ci baydu yi bëri na lu muy wax yonente bi naan ko mooy baxrul buxur mooy géeju géej yi ndax yonente bi tabe gi mu yor géej la te géej yépp rek ci géej ci tabe yonente bi la ñuy tànqe da koy wax tamit chamsu sumus yi yaay jantub jant yi ndax te jant leer na te leeru sëriñuna muhammadun salallahu alayhi wa sallam moo war a ab jant da koy wax tamit nekk badrul budur yi yow yaay ki nga ne yaay weeru weer yi ndax weer leer na waaye nag yonente bi mooy weer wi gën a leer moo tax mu ne kon yow yàlla nga doon li tedd nga ci géeju géej yi mooy yonente bi nga xam ne mooy géeju géej yi yonente boobu nga xam ne mooy gaynde noon yi maanaam dafa wax xat loolu ci noon yi mooy saa yu taxawee bëgg a jàmmaaroo lislaam bu taxawee ak ñoom duñ ko nettalee ci xare badar la fa xew laaj leen rek waaw buñ sañoon de sax dañ ne woy ma yëgoon du ma teewee xare badar ñoom yéefar yi ndax lañ fa daj ñii ñu rey leen li ñu jàpp leen ak yeneen xeex yi nikki noonu tey ki nga xam ne it moom mooy saafara xol yi yonente bu nga xam ne mooy dàq li nga xam ne ni mooy ak ràgg waaye yonente bu nga xam ne mooy weeru weer yi sallallahu alayhi wa sallam huwa moom yonente bi àlla si mooy ki nga xam ne ni qaada wa mat na an nada tabga li man jëme ko ci ki nga xam ne ni yëj yi dana dikk lil ijtidaay ngir sàkku tab googu wa man képp koo xam ne ni naxaahu jublu na ko bi ijtidaay ànd ko jalkat yi laaxaa daje na arada ak alkane bil wakame ànd ko tiis ànd ko naqar mu ne yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne nii moom moo wamma tabe ga jëme ko ci képp koo xam ne nii kat dafa dikk ngir di ko sàkk maanaam képp ku ñëw ci yonente bi sàkk ak tab bu agsee danga ko fekk moom doy sëkk waaye rek képp ku jublu yonente bi tamit bëgg a tooñ bëgg a jalgati bu boobaa la ngay dajeel rek la nga fay jëlee mooy ak alku la nga fay jëlee mooy tiis mu ne xëw moom yonente boobu àlla si mooy yonente bi nga xam ne nii imtaddat tàllal na yet yi sama loxo bi hi ci moom sa yonente bi li rab bi jëme ma ci sama borom al af yadi gën a jariñe wa jaada nee na tabe ne liññal ma bil jayidi ca la nga xam ne nii kenn amu ko min xëyri xaati ci lu dul ma naan ko andi jox ma yow yàlla wakkami wala ma naan ko sax ñaata nga ma koy jaay nee na kat sëriñ bi nee na fii yonente ba mooy ki nga xam ne moom moo jàpp ci sama loxo yóbbu ma ci yàlla suñ borom mi nga xam ne nii moom moo gën a jariñe te yàlla moom it defal ma loo xam ne nii defalu ko kenn ci lu dul sax ma naan ko nag yow yàlla suñ borom jox ma dama may rek ndaxte naa nekk buur bi maye waaye tamit ci lu dul ma naan ma lii ma yor kat dama koy jaay ñaata nga koy jënde kon mu nekk lu am solo fa tabaarakallahu ci qasida gi nga xam ne nii mooy jasbul xulóob ñu nekk ci ak yéen xam naa rek insha allahu taala di leen joxaat randiwu ci guddi gi gën a eggale li nga xam ne mooy téere bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: lahoo ñeel na ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min al xawaarixi ci ay xar baax ci ay xotti baax maa xar baax yu mag te kewe yoo xam ne lam ya ji dikkul li saabiqin ñeel aji jiitu wala ya fii te du dikk it li laaxiqin ñeel aji dab ñeel aji ñëw fadlan di ngëneel min al muqaddimi bi bàyyikoo ci yàlla mi aji jiitale ja sëriñ bi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla suñ borom jox na ko ay xar baax ay xotti baax ay kéemtaan yoo xam ne dafa mag yu rëy kéemtaan yooyu nag ñu jiitu yàlla joxu leen ko ñu jiitu ci ay anbiya waxuma la nag ñeneen ñu dul ñoom waaye it kéemtaan yooyu nee na ñiy ñëw tamit kéemtaan yooyu noonu yàlla du leen ko jox loolu nag nga ne la loo xam ne yàlla moo koy jox ku ko neex dalika fadlullahi yu'ti bihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim loolu ngëneelu yàlla la yoo xam ne yàlla mii aji jiitale moo ko ko jox jiital ko sëriñ bi tàmbali di lim xar baax yooyu min haa nee na bokk na ci kharbakh yoyu salamul hajari nuyu dojya alayhi ci mom mashyu shajari dokhu garabiya di andak mom fumu jëm inshiqaqul qamari niki nonu kharug werwa lahu ñel nako té lol nak mi ngi amé bi dil baqa ci daraja yalla mi borom desga mo fi des wal qidami ak ci daraja yalla mi borom jituga bayd wi serigne touba tuduna fi ñetti kharbah ñetti kemtan yo xamne ni ci kemtan yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax yalla bu yonne ab yonente manam daf koy jox ay kharbah ay kemtan yo xamne ni kemtan yoyu moy tektale ne ki ni kat ab yonente la tax yalla du wacc di wax nan ki ni kat ab yonente la waye nak fam warona waxe da fay wacce ay kemtan yo xamne ni mom moy representer waxi yalla makana qawlullahi kum niko señ bi di waxe ci tasawul sikhar jalla sadaqa abdi yaza ci lepp lu mu wax ak lu mu def serigne bi nak tuddu ci beyd wowo ñetti kemtan yoy bokk na ci nekat doj yi dañ ko daan nuyu mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te lolu nak da nek hadith bo xamni ni hadith bu wir la ci nekat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doj yi dañ ko daan nuyu té lol nak hadith bu wér rot na ci hadith yu bari sallah bok na ci hadith bo xamné sayyidina jabir moko netti jele ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi nekat man de xamna aw de ci makka wo xamné doju dama dan nuyu lata ñu may yonni té doju wo nak man mi xamna ko té hadith bu wér la bo xamné muslim netti nako té nak hadith bu ñew ci muslim koko hadith bu wér la amul natabli ci hadith yi gëna wér waye min benen riwayat bu jëm ci tirmizi jele ci sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu nekat man dama nekkone yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ñu genn ci lend ci côté makkay waye nak neena sayu ñu jublo neena kat sayu ñu jubé aw docc wala ak garab manam dañuy gis nekat doj wi ak garab bi day wax ni assalamu alayka ya rasulullah mu nek hadith bu wer bo xamne tirmizi yi netali nako kon lolou ci kharbakh yonent bi la moy doji diko nuyu garab yi tamit diko nuyu watax señ bi ne salamul hajari alayhi doji diko nuyu waye tamit ak doxi garab yi di dox diko wër mu ñettal bi ci kemtani nak moy kharug wer wi wer wi bok na ci kemtan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeferi makkay moma bi nga xamne laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat su fekente ni yalla mo la yonni xaral wer wi ci digelu yalla sun borom mi borom jitu ga ak mi borom dess ga dal digel wer yu mu xar te lolay serigne bi da ko tudd ci jazbul qulub waye rek buñ fatale ne mbokey lepp lu mu tudd rek amna texte bu rat ci hadith yonent bi wala ci alquran bu koy deggal kharug wer wi bok na ci kat dañuy wax ne nday kemtani yonent bi manam kemtani yonent bi seeni nday bok na ci kharug wer wi ci kemtani yi gëna mag la waye nak kemtan mom bi ci gëna mag moy alquran dañ ci ñew mom la serigne bi sax mujjé jël ci par mu yato am bi ci tege wat moy rañan ga mom lay señ bi tudd avant muy tudd alquran rañan gi la tudd yukhriqu at-tibaq waye kharug wer wi ci nday kemtan yoy la bok mu sax ci hadith bi wer ñu jele ko ci anas ibn malik radiyallahu anhu munekat wa makka dañu lajul yonent bi mu wan len kemtan gu mag ngir ñu man ko gën ñu man ko gëm yonent bi dal leni war li wan li nga xamne moy kharug wer wi ay meme tamit ci benen hadith bo xamne ni sayyiduna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moko netri ne kat bañu nekké ak yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mina neena wër wi dafa xar ñaari gal ben gal bi xarit wi nekk ci gannaaw doj wi nekk ci muna benen bi ci dess nekk ci kanamam yoonent bi dal ni kat
2: cede len waaw benen tax riwaya bu ne doj wi mo neub li nga xamne ni moy benen wallu gi te même ci walu scientifique les américains yi nga xamne ni dem nañ ci wèr wi borom xam xam yi am wallu ci xam xam astronomie dañuy wax gis nek wèr wi da fay melni masna khar kon kemtan yoy la señ bi tuddi ñett yu am solo yo xamne tuddu nako ci beyit bi waye bok na ci benen kem tamit bu am solo mu ne kana nekona yudilluhu diko keral alghamamu nirya niki non tamit nekona yara de gis waraa li nek ci ginaaw waraahu way wi motax mu ni waraa way waraahu neena daan gis tamit ci ginaawam de wa amam comme ni mi gisse ci kanam wa aynuhu neena betam kanat nek na tanamu di nelaw wa qalbuhu way xolom bi lam yanami du nelaw bayit wi sembi tud na ci ñetti kemtan yo xamne yalla sun borom a joxna ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kemtan yoyu bok na ci niri diko keral fum man di jëm sallallahu alayhi wa sallam te lolit mu nek qissa bu wer bo xamne amul luñ ci layam layame amul luñ ci lam lamé bu wer la te lolou nak hadith bu wer don na ci so demé ci tirmisi ray gis né genné nako hadithu 4000 abu na'im tamit genné ko ci dalailun nubuwah ak hakim ak borom xam xam yeneen yu bare bare ñu jëlé ci ku ñuy wax ishaq ibn abi bakrin ishaq la mu jëlé ci abi bakrin ibn abi musa mu jëlé ci baye mu nekat abu talib dafa genn dem sham andak yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben commerce neena kat biñu nekké ci commerce momu dañuy gis ne kat bañu djubé fi nga xamné ni modi sham ci commerce momu ci bekk fi ben labbé labbé bi kat wax leen qissa bu re ci yunitte bi ni ki kat ab yunitte la ndax dama gis ne kat muy dox niri dañuy and ak mom diko keral fu mu jëm te lolu nak du xew ci kudul kudul ab yonenti waaw da di koy wax ne anamu da la nak lolu motax ba yen ñi rombu fi tay ci commerce mi dama leena bëgg teral te dawu len teral ñu laaj ko nak lan motax ngay def li mu ne nak daam ku yeen andal ku yor ay mbir yu reuy laaj abu talib yi xew ci mom yonenti bi wax ko mu ne ki ab yonenti la mune anamu ñu ne kat mom ma nga ci fas ya nga ci gileem yak raxla ya diko defar mune len andi len ko ñu daal di yedd seen bop ne ñun kat naka lañ ñi mëna téral téra nga ñuy bayyi suñu mbokk mi ñu daal dem andi ko biñ ko andé mu tok it dañu gis ne unité bi famu tok mu tok it dañu gis ne unité bi famu tok kër gi day déplacer mu wax ki nga xamné moy abu talib ne ko ki kat bay bo nga dello ko ndax lima gis ci mom ci ay kemtan ken bu ko yahudi gisse ci mom danañ ko fexel kon ci neena lolou mot abu talib dadi pare ci commerce mi dadi delu te hadith bu wer la bo xamne bok na ci ñiko netali abu bakr ibn abi musa momu ñu ko netali te al imam al bukhari wax ne kat siqalak am confiance la te day roy day manam ihtijaj manam day layo ci mom da koy def mu nek firnde bukhari ak muslim kon lolit ci kemtan yonent bi la bok moy nir yi diko keral fu man di jëm sallallahu alayhi wa sallam mune bok na ci kemtan yoy it yonent bi dara gis ginaawam di gis kanamam ndax amna hadith bu netale jele ci borom xam xam yi ñu wax ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu sa taxaw ci sappi ci day julli day wax sahaba yi ne len kat defar len sappi sawu sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum takhawul lin sappi wa takhawul sappi da nek sunna yonent bi neen ngeen ko difu tamit man bu may julli lu waji def dama koy gis kon ñu ne kon mom day gis ci ginaawum hadith bu hadith bu wer la comme ni mi gisse karamam waye mu xadne it ay beutam buy nelawit xol bi du nelaw ndox benn bis sayyidatuna aisha radiyallahu anhu neena ya rasulullah ndax da ngay nelaw to do witar munako ya aisha ya aisha man samay bet buy nelawit sama xol du nelaw kon lolou werr la muné minha bokna ci khawariq yoyu kharbakh yoyu tajannub zubabi watandiko sorik weñu ya an jismihi ci yaramam ma athiyabi andak yereya kadhaliki ni tashilu si'abi yombal way jafeya lolou nak mi ngi ame billahi ci katanu yalla sun borom molil magnami kay aji joxe mangga mu ne bekk da ci kemtan yonent yoy sallallahu alayhi wa sallam moy yalla da def ni dafa lab sel la ko ba xamne weñ du dal ci aw yaramam weñ du dal ci ay yereb Allahu akbar nga weñ mom xames nako moy ci sobe rek lay nek fami dal kon waye nak yonent bi mom jëmum ji dafa lab jëmum ji dafa sel ba taxna neena bokku na ci ay kemtanam weñ daw dal ci ay yereem daw dal ci yaramam waye bokku na ci kemtanam yi moy mana yombal lu jafé ay mbir yu taratar yo xamné ni doomu adamay dañ ci dem ba tele ci duñ ci man dara suñ ñëwé ci mom mu dal di koy yombal ba ci sax bayyi mey dañ ci ñëw légui yi nga xamné yeen say arab yi dañ daan jëfëlanté ak ñom jëfëlanté yu tar ba tax ñu mer ay gilem yi ak yoyu duñ mëna té defati dara gilem yi dañuy mer taxaw buñ leen daqé duñ dem wala fassé yoyu wayé néna mom yoonenté bi bu intervenir rek ñu dal di dem kon yu jafé yo xamné ni sa yu ñëwé rek mu nekk lu yom loolu ci ak kemtanan yalla bok minha bok na ci kemtanan yoyu tamit tawassulu tuyuri moy jokuk pitiya manam pitti dañuy tawassul ci mom moy di sakku ci mom intervention tawassul fi lu djublu moy pitti dañuy ñew sakku ci mom intervention ñu joge ci al wasila bi nga xamne moy li nit ki di jaar ngir ag ci yalla motax serigne ñu koy tuddi al wasila kon pitti sax dañ dan ñew ci mom di sakko jokku manam di sakku ci mom mu def intervention ci ay mbir yu len nakari yo xamne doomu adama mo len koy tek doomu adama toujours rek lu natali nakari mbinde fi yalla yenn say ci mom lay bayiko ndax mom la yalla jox xel bihi ci mom manam ci dañuy tawassul bihi ci mom mun ishtaka jambatna ba'irun gilem ga lo ñel ko bok na ci yit kemtan yoyu moy gilem gi daldi jambat ci ay metit ay tartar yu ko seni borom di tek wala borom di tek mu ñew jambat ko yonenté bi def intervention lolou dak wan fajara neena balluna alma'u ndokhma annamir min aji neex min yadi zit takarrumi ci loxey borom teral ga neena beuy wi tut na ci ñetti kemtan te moy picci dañ daan ñew tak ci yonenté bi ali sattu salam mu def intervention lolou it lu wer la lo xamni ni saxna ndax jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci hadith bo xamni ni hadith bu wer la abdullah ibn mas'ud ne ci hadith bobu abu dawuda netri nako ne kat ben bis yonent bi dafa nekkon ci ab tukki ci ben aajo yimi dox neena biñ ande mom ñu gis ben picc bi nak dafa amon ñaari ciuj ñaari fiñu joyu nak mu am mu nek ay domam mu bëgg leen lool xam nga dom mom ñepp koy bëgg ba ci sax ndanaaw yi dañuy fonk seeni dom dañuy naaw di wud li leen andil waye picc mi da am ñaari ciuj neena nak ñu dal di jël ñaari ciuj joy biñ jëlé ñaari ciuj joy nak picc mi naaw ñew ci yoonenté bi waaw di lepp yi diko wër di jégué ba aksi ci suuf ngir am lu ko metti ak tiit guñ tiit ci domam yoy neena bi yoonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam ñëwé ni gis ne kat yoonenté bi yalla xamal ko picc mom kat metti lim am ci dom yoy ñu jël abu dawud netali nako waye yoonenté bi ne len ah yeen li ngeen def mom moy lan jollo wat len ko ciujam yoy bañ ko delo nak dañ gis ne picc yu ci la dal di dem ñewatut ndax ni picc mi kon yalla da ko xamal ni kon yoonenté bi ki am ci ci mi am na lu ko metti muy jambat mi jambat nak ci la ko yalla sun borom tabaaraku wa ta'ala xamalé li picc mi def mu leen ngeen ko delo borom sallallahu alayhi wa sallam mo tax serigne bi wax ni tawassul at-tuyur
3: waye tamit bok na ci ay kemtanam geleem gi ñew diko jambat lolé tamit qissa bu wër la bu rot ci téré yi nga xamni ni moy téré siray sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne kat

gilem gi mu gisse yonente bi dafa daldi melne lu xey daldi joy ba di tour ak ronxagn yonente bi ñew daldi ray li nga xamne ni moy dokk gi ak yoy dalne len daldi gilem gi daldi noppi daldi na bay xey gi mi xey moy ni gilem yi def bay joy yi tamit yonente bi dal ne kan mom mom gilem gi ñu nak gilem gi kan ben way ci bok ci ansar moko mom yonente bi nako sa way xana do ragal yalla ci gilem gi ndax kat mom xamal na ma ne yow mi kat dang koy metti te doko jox lek yi waw xana do ci ragal yalla ñi nga xamni di mo wala jox gilem gi ndax te jambat na ma de te lol hadith bu wer la bo xamni ni al imam ahmad netti nako albani ni hadith la bo xamni ni hadith bu wer motax señ bi wax ne yit ishtakalahu al ba'ir ay bok na ci kemtanam yoyit sallallahu alayhi wa sallam li nga xamni ni modi ñaari loxom yu selliya am ndox genn na ci te lolu hadith la bu wer bo xamni ni netali nañ ko ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn tukki mu nek ak ay sahaba radiyallahu anhum sahaba yoyu nonu ñu aaje wo ndox bëgg japp te amuñu ndox yaronte bi neena kat ci kemtan yalla ci ay loxom ndox genn ci ndox mo xamni ni japp nañ ci ba def ci liñ bëgg faj aajo yépp waaw nenañ sax mbolo mom agone ci jundi ay nit te buñ ko ëppoon tamit ndox mi genn ci ay loxom sallallahu alayhi wa sallam man nañ ci japp te lolu hadith la bu wër bo xamne abdullah ibn mas'ud netali nako mom ma wax ne bañu nekké ci yoonte bi benn tukki ndox mi daldi neew yoonte bi nekkat andi len ma ndox neena indi len ma benn ndab neen ñu andil ko ndab ndax dafa wone indi len ma ndox bu fekke ndox tout dess na fi li fi dess andil len mako ñu andil koko neen buñ ko andil len ndab li ndox mu tuti mo ci nek mu duggal ci loxom yi ci ndab li daldi wax ni kat kay len japp waaw gaay yi neen dañu gis kat ndox mi di neen dañu gis kat ndox mi di ballu ci baramam yi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi won tamit degg nañ ñam wi di sabbal ci loxom yi da lañ ci ñew kon hadith bu hadith la bu wër nga xamne kon yonent bi bokku na ci ay kemtanam ndox muy genn ci ay loxom mom la seigne touba di jundu fi jundi fi di wax ni fatabarakallahu ndox mi genn na ci li nga xamni wan fajara balluna alma'u ndox ma anna min manaji neex min yadi zitakarrum netti nañ neet ci seigne touba radiyallahu anhu ci ay kemtanam momit ndax te yalla nak kemtan yoy mom lolou sax manam budi jeunete kemtan lay tudd waye mom ay karama yo xamni nenañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndox mi da genn ci ay loxo waye téré jesbu gi amna ñu netali nakat te julé nañ netali bi seigne abdurrahman mu wax ni seigne touba yenn sayi buñu massa di tok di jang jesbu ndox day genn ci amna benn bis ndox genn ci baram waye mu dal di koy neub ma sha Allah kon ndox mi kat moy ndox mi genn ndox mi ballon ci loxo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy ndox mi gën ci ndox yi motax su yoti ne wa afdalul miyah ma'un qad naba bayna asabihi an-nabiyil muttaba yalihi zamzamun fama'ul kawsari fanilu misra summa baqil anhuri muni sumi hadde gisna tasbihu ta'ami sabalu nyamwa fi kaffi afdalil anam ci tenki ci gën ci midde fi waya khitabu zabiyin wa qanti kewal ga bi kalamin ci wax mu'jisatul muhtarami neena kemtanu ku ñu war mal kala ni bok na ci kemtan yonent bi moy ñam wi sabbal ci aw loxom comme hadith biñu waxon legi ci abdullah ibn mas'ud netti ko ci na ndox mi genn na ci loxom waye neena degg na yit ñam wi ci bir hadith bi wax na ci ni ñam wi di sabbal ci loxom waaw waye bok na ci kemtan yoyu kewal gi waqanti ak mom loley hadith la bu yor la waxon nañ ko ci mawahibu fi ne ben way dafa japon ak kewal ta imam al bayhaqi netliko ci dalail an nubuwa ibnu kasir netliko bim jappe kewal gi dal di koy yew yonente bi rombu ko kewal gi kat dal di waxante ak mom ne ko ya rasul allah man kat ak kewal la ben way bi ma rebb moma japp mom waye nak amna ay dom yo xamni ni dama leena bëgg nampali bëgg ngay yewima yonente bi ne ko yow kat dañu la mom kon yow alalu ben way nga te est ce que buma la tekke da ngay ñew ndax mala tekke nga dem kon man ma togn ñewit ya togn kewel gi xamal ko ne ko dana ñew yonente bi yewi ko mu dem
dal di nampal doom ya.

di delu ci wat te bi ñewé ci gis nañ né wéen yi kat wéen yi dafa wacc bi nga xamné arabiy bi mom won kewul gi gis na lolu nak yoonte bi ñoko wa bëgg nga jaay ko nga jaay mako waaji ne ko kat duma la ko jaay mais dama la koy may waaw dat koy may yoonte bi dal koy yewé mu dem yoonam motax mom la señ bi di wax ni khitabu zabiin bi kalam neena lolu kat da bok ci kemtani ko ñu war mal ka kalamu dabbin waxu mbeut qad ata bo xamné dik na nga xamné sabata sax na yit bi nasin ci ab texte mu leer fiha ci mom kemtan yoy ci khawarikh yoy neena kalamu dabbin waxu mbeut ma qad ata dik na fiha ci bok ci kemtan yoy bi nasin ci ab texte bo xamné sabata sax na hanin jiz'in khayuk ak ga qad ata dik na fi mu'jizatil mukrami ci kemtani kuñu teral ka neena bok na ci kemtan yoy yit mbeut mi xam nga li yit qissa la bu wer donte qissa bi ak weram borom xam xam yi ñi ngi ci wax amna ñu naan hadith bi manam neeku hadith bu wer motax sax bu xolé señ bi sax mom lay junj fi ndax kemtan yi yep nek gi nek kemtan gu wer danaka andi wut nas mais nak lim jublu ci nas fi day junj ne kat hadith bi ni nak ñew na fi waye nak amna ci lu ci borom xam xam yi wax gis nga señ Touba manam ku deggul hadith la borom xam xam la wonit bu yeme moy karama yi ko yalla defal ak yeme gi mu yeme ak gi mag ci yalla ak lam am ci daraaje yalla way and ak lu lepp tiwul dafa jekk won xam xam xam xam yi hadith yi ndax lepp lo xamni ni nak ak juyo amna ci borom xam xam yi ñu ci wax daf koy junju motax lo la jublu ci bi nasin hadith la bu guddu nak bo xamni ñew na ci kemtani li nga xamne ni modi mbeut bi te hadith bob mi ngi tambali nak ci ben arabiy ben way bo xamne ci arabiy la bok mo yoron am mbeut mo yoron ben mbeut bi mu yore mbeut mi nak dadi ñew ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam te hadith bobu hadith la bu wer bo xamne ni ñew na ci Muhammad ibn Abdul ibn Ali ibn al-Walid ibn Sulami al-Basri Muhammad ibn Abdul A'la as-San'ani nekat ma'shar ibn Sulayman ba ñëru ko ci Umar ibn al-Khattab mune waxtanu mbeut mi ben way kat ma am yoonte bi da nekkon ci ay sahaba mbolo mi wër ko ben arabiy ñew te fekk mu reub am mbeut ba japp ko da koy def ci posam mu ñew ci yoonte bi mu gis mbolo mi wër ko mu daal ne kat ki mbolo mi dajalo ci mom moy kan ñu ne ko ki kat ben way la bo xamni ni neenay ab yoonte la waaw te lool nak lu doy war la ni ñepp xabu jëm ci mom yeena waaj ñew ci yoonte bi ali sallam raal ne ko ya muhammad manam gisuma kat nit ko xamni ni gisuma ko xamni ni jigen jur nako mu meena wax lu dud deug ku la romb yow subhanallah astaghfirullah jigulu ci wax ji gisuma it kuma gëna bañ ci yow manam mbolem li asaman nim tim gisuma kuma gëna bañ ci yow suma ragal ton sax nit ñi ne ma nga yakamti kon ma ray la te ma la rayé kon ba damay bëgg ci lolu nit ñi noplu bi waxé lolu rek sidina umar ma nga fa dal di jog niko ya rasulullah bayima ma ray ko yoonte bi nako teyel ya umar xana xamone lewet sax manam man na né ab yoonte la lewet kat jégué na muy nekk yoonte gis nga fi doomu adama gis nga yoonte bi lim jangalé rek manam nit wax la lum reere wurta tax nga reyasi wurta tax nga mer waaj ñew ci yoonte bi nako mang giñ ci lata wal uzza nek duma la gëm yoonte bi nako lan mo tax nga wax lolu mu nekko na ndax te li ngay wax du deug yoonte bi nako lan mo tax ngay wax lolu nga wax ni waxuma deug te pourtant mo ni sax même bu tun dara sama jotaay bi rek nga ma fekk won nga ma wor mal waaji nako ngay jema ñeme nak di jema wax waye man giñ ci lata wal uzza nek duma la gëm ludul bu da nga wax lo mbeut bi ludul mbeut mi da wax dadi genné mbeut mi ci posam dat koy sanni ci kanam yoonte bi nako est ce bu mbeut mi gëmé di nga ma gëm dadi yoonte bi dadi wax mbeut mi nako kat waxal neena mbeut mi dal di wax ci arab yu leer nañi wo xamni ñepp ko deg yoonte bi nako la mbeut mi nako wuyina la labbayka wa sa'daika ya rasulullah ya rasul rabbil alamin yoonte bi nako kan ngay jaamu mu neko kat mangi jaamu borom asaman ki nga xamni ni arash ci asamanam la nek ci suuf tamit nguram gi moy yor nguur gi ci suuf waye ci geegir ci aw yoram ci la nek waye
aljana yermane ma nga aljanna sawarayit am bugalam ma nga fa yonent bi ne ko man may kan mu ne ko yonent wax mbatt mi ne ko man may kan mu ne ko yow kat yaay yonent yaay ndawul borom binde fi yaay ki motti yonent yi kep kula deugal taxena kep kula weddi tamit dal di nay soy ci lol nak arabiy fi la dal di nak jaxle yalla wul ñu xolam radi wax ne kat ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah haqqan dal ne kat manam newon na ci suuf si amul kuma fi gëna bañ waye bis niki tay ci kaw suuf si amul kuma la fi gëna bëgg waaw kon yow ba bis fi tenti rek yow ya fi gëna kit gëm na la gëm lepp li nga andi kon hadith bu gudd la waye nak lool rek motax señ bi ne كلام ضب قد اتى فيها بنص صمت حنين جزع نك نوني كوم نيغا خامني خيوك اكغا قد اتى ديكنا في معجزات المكرم تي كيم تاديكو ني تيرال كا لي نيوون ناتي مواهب نتلي وون نانكو نيكات يونتي بي دا فا امون بن اك غو خاندي لاتا ني كاي ديفرال منبر بي تي لا دان ويرو دي خطبه بي نكو ديفرال منبر بي ناك مو دام دم تي منبر باي اك غي ني وخني اك غي كات دا دي يوخو مانام دي hanin moy di yuxu comme ni gilem di yuxé ah yonenté bi kat sallallahu alayhi wasallam xamné kat ki am lu ko naqari ah keewal manam ak ko gi nek liko naqari moy yonenté bi ray gi ko dan ray ak wëru gi mu dan wëru ci mom ganna bi amé minbar bi mu dan di déplacer wéndal lolu mu ñak nak mo taxo mu metti ko ba muy joy yonenté bi ñew ray ko mu dal di nopi té sax wax nañ né yonenté bi né bu mako rayutone lolu kon da day continuer di joy ba ila yumiddin gis nga lolé ci kemtani yonenté bi la sallallahu alayhi wa sallam kemtani yu bari yo xamné ni ken xamul famuy yam serigne bi wax né kana nekkona yazuru di siyare mansilahu karam mum yonenté bi ali satt wa salam ridwanun malakam yermane malakam mi aljana bi te muy ridwan moy malakam nga xamné ni mom moy garder aljana moy bakki ne ko aljana ñu ridwan momu dana siyaré ke yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ah lol di moy xana nak su fekente ni aljanna mum la yalla préparel gaay yu bax yi te moy yonenté moy ñëk dem ridwan momu yor bakini ko aljanna dal na ñew ci yonenté bi diko siyaré si kay yu bajjilahu ngir mu magal ko ah kon de moy xana nak aljanna dal xabar ya fa nek ak yu neex yépp mom yonenté bi mang koy xam mi ngi am contact ak yi la ko yalla sun borom préparel ci ak fay mom ak ay aw xetam sallallahu alayhi wa sallam lolay ci kemtani yonenti la bokk ali satt wa salam ndax te malaka nak ñew di set ci doomu adama surtout nak malaka mo xamne ni mom moy responsable bi yalla tek ci loxom ci aljanna minha bokk na ci khawarikh yoyu tuyurun ay picci mursala am nga li way wetax mune mursala mais boudé ci grammaire mursalatun ay picci yu ñu yoni ala dawi ta'azzumi ci kaw worom reey reey lu ga bok la ci kemtan yonenté yit ay inhasatam moy at mim gané aduna at momu ci la kemtan gu reey xewoon moy mbirum abraha al asram mi nga xamne yemen la dekkone abraha ben way la bo xamne da jogone day mabbi kaaba gi ndax liko waralon moy abraha ak ay ñooñam dañu gisone te abraha it manam avant tout dafa nekkon ben bour bu yoron wala bok ben general bu yoron armée bour doy war ñu gis ne wa makka ak arab yi di ngi acce kaaba gi diko magal diko selal ndax yalla sun borom moko magal neegu sama ibrahim dim gisse lol nak mu dal dem ci ay go xam yaman tabax fa ben église mi jamo yalla ngir beug rek détourner nit ñi dem ci kaaba gi ñew fofu diko ben ay ci arab yi gisse nak lol nakari ko mu dem dat fay dem all bi abraha gisse lol nak mu metti ko lol mu ne nak day jog dem mabbi kaaba gi fekk na yoti nak fofu la defé erreur ñu joggé ni day mabbi kaaba gi dal di préparer armée bu reuy ak ay ñay war ko bañ joggé nak mu ñew ba aksi ci makka dal di fekk ay gilem yo xamné kiko momon moy abdul muttalib dal di koy jël
lolou moy provocation bo beugé guerre bo accès do accès dugg mais da ngay commencé di yak di def ay toñage ba ñi ngay xéxal mer genn bu ko def nga dog leena def li nga bëgg def té bobu yorna armée bu reuy yi mu ñëwé nak djel guilem yi té guilem yi Abdul Muttalib moko momon bi ko Abdul Muttalib yégué dal dem ci mom né ko man nga bëgg mu jox ma sama guilem Abraha ci reey reey lu ga ak ci reey ga dal ne ko yow kat yow ya soufé ya sew yow dal ya ñak ambition lu kaaba gi nga xamni nim sel ci yeen ngeen diko jam ma ñew ngir tocc ko nga ñew fi amo len lo may laaj dudul say guilem Abdul Muttalib nako waw li tax ma lay laaj guilem yi man guilem yi mako mom ay la kaaba gi mom momumako amna borom bo xamni ni mokay ar té borom bobu nak mom la yalla di wax nan ngeen ko jam fal ya'budu rabb hadha al bayt jamu len borom neeg bi nek na ginaaw kaaba gi amna borom té borom bobu dana ko ar man lima ñew jël ci ko du wax ak yow ci mbirum kaaba gi mais nak sama gine mi lay jël ci Abraha nak ci nonu mu dal di mer jël engagement dañe kaab mabbu kaaba gi bam démé bay dem nak ci la yalla sun borom yobal ay picc yo xamne dañu gadd ay doj mom la serigne bi di wax ne bok na ci ay picc ñu yabal ci kaw ñi nga xamne ñom ñoy reey reey lu te moy Abraha ak ay gayam qissa bobu nak ron na ci alquran suratul fil yalla di wax yoonte bi nan ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa ars

0: cheikh gay xawmako musumako gis ëmbalumako dara waye jëf jëmu jëf lamu bind lolé ci la andul mom lay dénoncer tay diko dénoncer ëlëk cheikh gay muñu ëpp makamu sëriñ bi ndax Rawane Bay bima koy tontu dañ doon wax naan ma Rawane Bay limu jëfël l'islam diko tontu ma ne len Rawane dafa jëfël l'islam lu Seyd Touba jëfëlul l'islam waye kon itam ku ñew naan ma cheikh gay ni mu mel ci yoon wi kilifa la ci defna li dang ko wara sutural waro ko wax cheikh gay dafa def ci yoon wi lu ci cheikh mustafa momuy tumal defut da ca def lu seigne fallu defut ba taxna mbirum cheikh gay mi ni la demé bind na ci seigne bi lol wir nako ma dindi mo def ab video ta xamle ni suko dindiwul dana bind suma ko bindé nak kuma neex nga lire kuma neex nga baña lire waye li fek maangi noyi di soje ko wir ku wax ci serigne bi wala nga bind ci lu nekul defarul taxam ni maangi sa kaw maangi sant ñep di gërem ñep jërëgen jëf
1: jërëjëf bay mbay ñu ngi sant bu baax ñu nit di gërem di la ñaanal yalla suñu borom dool la tawfiix rek ci waxtaan wi nga xal waxtaan wu am solo woon non bari na ñu nekk ci yoon ñu xamni ñi ngi am ay xalaat ci téré Serigne Bassirou Mbacké ti doom Serigne Touba te ken waxu len dinduko te ken waxu te ken ciowu len sax len bayyi non ñuy ciow di wax lu len neex asmana kon kenen waaw kon yaaka na ni te xam xam la nangul lol xam xam nangul nako xam xam nanguna am xalaat ci téré nit wala nga nakko wala nga critiquer ko lolou yef xam xam la man na nek débat xam xam bu am solo bo xamni ay xalaat dafay ging ko Serigne Bay nak xam nañ ko ci li ci ay taxawayam ci yoonu mouride ak ci djubanti yu bari bari ci ño xamni dañuy reral histoire ak yu ne mel kon tire yi def yep yann ko Serigne Borom gërem Serigne bi nangul ko ta ne bokku ci yam gëna gërem ndax da nga bokku ci ñinga xamanteni ñoy ñongal yoon wi diko aar diko sam rawatina ci walu bin ñu leen ni gërem bu baax di am mbekté bu baax ci jakkalu yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

0: dadi ñew
1: non nak
0: lañu jël télé suñu borom
1: dal dugg ci télé bi nga mënd suñu programme Asamadia TV
0: ndigal yuma sa bayiko ci buri adina ñew ci sëriñ bi
1: bokki safu ak baye sen chaîne bi di
0: ba jot ci ndigalul suñu borom ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam
1: ñu ko doon utiliser
0: ak jëfé
1: mo xam android wala
0: iphone
1: application
0: gouverneur
1: ku ko bëgg
0: am merlay bi mu joxé ndigal
1: mo xam télé smart wala télévision bo mo
0: administrateur
1: connexion
0: da ngay alif ngir mu songu ci daru manan
1: dal di tapi google
0: gannaaw ba nga ko joxé ndigal nak
1: Asamadia TV
0: ci la doga rendre compte di mom def na lu
1: ëpp
0: wala di bind ab lettre
1: xaar ay 30
0: yonde ko sëriñ bi lettre bu ñakki téggine
1: télécharger mu
0: dal di ko
1: télé bi nga mënd
0: ci ma lay bind lettre bi
1: ci
0: soldat rek la wër ci sa ndey jor ci sa chamoñ
1: bay xel sen
0: ci ci salum bëj ganar
1: xibar bu neex
0: ginnaw légui sa ëlëk mi ngi ci say loxo
1: android wala
0: te yow na te yow sax da nga topul
1: ko bëgg am
0: ci ndigalul yonent bi
1: mo xam télé smart
0: tax yonent bi
1: bo mënd ci yor tamit
0: dafa diglé ni na ngeen
1: ngay dem ci télé ba ci bar
0: jëfëndiko ndigalul
1: Google
0: bo dugg ci tum rew
1: nga bind
0: Asamadia TV kilifa
1: ci wax ci di nga daldi
0: wax ju nek dal
1: bi di
0: ni sëriñ bi nak
1: ci noné nga daldi bëss
0: ba muy jéxal mu ni ko nak légui sa ëlëk sa loxo
1: nonu nak lañ ko télécharger mu daldi ci télé bi
0: di nga ci sur
1: programme
0: bu ñakki tekki
1: en direct jangil jëf assalamu
0: alaykum
1: bi sa fo ak baye xel sen chaîne
0: bi
1: Asamadia TV
0: gi nga xamanteni mom la mam cheikh antou tuddé tay touba toul
1: utiliser ak sen téléphone
0: ci la sëriñ bi doga jot
1: iPhone application
0: bi
1: kep ku ko bëgg
0: yentibi sallallahu alayhi wasallam
1: mo xam
0: seliko
1: to wala télévision
0: mouta alif khassida
1: mu jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche
0: no khassida gi tudde
1: ci sax dougué ci Google bi Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV
0: way dal
1: ci noné nga daldi ci installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew
0: nonu
1: nak lañ koy télécharger mu daldi
0: ci télé
1: bi nga mënd ci sur programme Asamadia TV
0: ci wéru juin
1: jangil jëf
0: ci le sëriñ bi genn
1: ci sa fo ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia
0: dem ñaarem fekk fa ma abdoulo
1: ginnaw ñu
0: ko doon ci sax
1: sen téléphone
0: mo xam gawaru may sa mbay sal
1: application bi kep ko bëgg am ci sa
0: télé lata
1: mo xam télé smart
0: wala
1: télévision bo mën ci
0: yox tamit darul manan
1: da ngay dem ci
0: télé ci sunu borom
1: cherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sa
0: si dem jare
1: gis application bi Asamadia TV ci
0: mara set di demain bëss
1: installé xaar
0: to demé ci rapport bi
1: dadi ñew
0: non na ma abdoulo def daf ni
1: dal dugg ci télé
0: bi wër wi di fék
1: sur programme Asamadia TV
0: dañu takkal sëriñ bi aw fas
1: assalamu alaykum mbokk
0: yi ñaarem
1: ngir dem Asamadia TV indi na leen
0: ci wawon
1: neex ginnaw
0: ñu ñu excès dool
1: sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion
0: ñu excès ci wawon ci
1: télé ba ci ba
0: ci lañu wut réquisition réquisition moy
1: bi nga bind Asamadia TV
0: kay do xamanteni
1: di nga daal
0: boko amé do pass ci sa
1: Asamadia TV
0: mu ni ci la wut réquisition pour man
1: ay 30 secondes mu daal di ñew
0: sëriñ bi
1: lañ koy télécharger mu daal di
0: sosé saw
1: nga mënd sur
0: ñaari garde yu doon escorté sëriñ bi
1: assalamu alaykum
0: nu bayiko dimanche
1: xel sen chaîne bi
0: tu awon ci sahar ñew nar
1: ginnaw ñu
0: bi ñu excès ndar ci fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin
1: bi kep
0: ci le
1: am ci sa télévision
0: gouverneur merne
1: wala télévision
0: wolu wat sëriñ bi
1: ci bureau dem ci télé ba ci barre de recherche
0: ba mu démé mu ni ko
1: google bo duggé ci google bi
0: duma la yobbu madagascar de duma la génné wat sénégal
1: gis application bi
0: ndax bi wala wolo wuy jo meron na lol waye nak
1: bu daldi ñew
0: non lu jitu soldat yi di ñew
1: dugg ci télé
0: genn nga doon wuy ci lolu motax duma la yobbu
1: assalamu alaykum
0: bokki madagascar waye dama lay yobbu ganar denk la
1: si
0: cheikh sidi
1: téléphone mo xam
0: and kon sañ kasso
1: dama
0: yor fi ci ay document ci daru manan bari na lol waye bu fekke dañu wara jaar ci daru manan dem ganar
1: ngay dem ci télé
0: non rek lañ ko mëna
1: déchir sañ ko mu melni baye baye amna ci daru manan lu am solo application bi di lo xamne ab xew xew la
0: ci noné
1: nga melni fofu bëgg nañ nga ñewal na ci ndax xew xew bu siiw la
0: mo
1: xew xew di gënd sëriñ bi
0: ak mbaxal
1: programme ci biir kërub daru manan gi ndax andi nga ko sax xam nga ko laal
0: baba
1: fekkan na xassida gu tedd gi nga xamne moy xassida gi mu tënke rahmanu rahim
0: ginnaw
1: rabbi bima yasul adana khat faja
0: mo xam android
1: wala fekkan wax na ni way na ko
0: am
1: ak puñu wax
0: muhammad touba
1: comme niñ ko def
0: télé soir
1: xamal ko ni ko buñu ñëwé
0: da ngay dem
1: ci taxaw fe
0: te
1: jang xassida gi melni koy noddu
0: google bi nga bindé
1: mu noddu diko jang ca kaw melni koy noddu lolou di lu am solo ñu bëgg nga
2: dikal lu ci histoire bob ndax fofat serign bi amna lu fa jëfëndiko lo xamne lu am am solo la ci histoire daru manan
1: télécharger mu dal dugg ci télé bi ñu mënd ci programme Assamadia TV entre jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android application bi kepp ko bëgg am ci sa télé bi

0: sama dia TV di Telebi Islam be jog ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di Telebi Islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di Telebi Islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di Telebi Islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا وثبت الإيمان والإقامة وخلق الحسنة بالاستقامة وفي جلتي وكتالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغلين دنيو دلين زيارة دلين دوغل غانت وباخ باحتي كدي jité ci ñoo bi ziyara bi sahibul fadila ashia muhammadin al muntaha diko ñaanal karam bu guddu fan ba nar wuri wi mu yéne ci liggéey maam ju teddi ji mu défé nako maam ju bëggé ci daraaje cheikhul khadim di nuyu bu baax baax ka ziyar borom barab bi serigne abdou samad mbacke ci liggéey bu reew bi muy liggéey ci tol bislam bi rawatina ci yatal jàngale maam ju teddi ji ak mboolem fu mbax nekk rek mu di ci yenkowul julit yi di ziar bu baax a baax baax ñi nga xam ñu ngi ci barab bi ci ngir li seen basiroog ñu ngi ko àndal seen xaadim ci régie bi di leen ndokkeel bu baax a baax ci guddi yu mag yi ñu génn muy guddik mawlud di guddik yonente bi alayhi salatu wasalaam di guddik nga xam ni lépp lu am ci àddina ak alaxira ci moom la amee lépp lu waaye di tarloo ci taaram la taarale waaye lépp lu du leer ci jëmmum jooju lañ ko bijjee yonkawal ko ci suñu jëmm yi di leen ziyaara bu baax a baax a baax ak ndokkeel ci safo gi ngeen safook ànd ak seen télévision bi di Assamadiya TV noonu itam Assamadiya FM 102.9 noonu ngeen koy toppi ci mboolem plateforme yi lu ci mel ni YouTube bi TikTok bi ak WhatsApp bi yeeg foo lem foo bëgg topp liggéey bu am solo bi nga xam ne Assamadiya mi ngi koy liggéey ci jullit ñi mën nga koo toppi ci jumtukaay xarala yi même ci Facebook bi am nañ fa ay barab yoo xam ne boo fa demee da ngeen fa mën a topp seen liggéey bu am solo bi ñu def. Mbokki tey ñu bëgg na waxtaan ak yéen benn émission boo xam ni dañ koy door bëgg koo wéyal ak yéen di ko ubbil bunt yi nag mboolem koo xam ne am nga ci xalaat wala am nga ci gis-gis wala loo xam ni jàpp nga ni bu su ko doxalee woon noonee ña koy def dañ ko bàyyi bu dee xama taxoon ñàkk xama taxoon ñu di ko def ñu xamal leen bu dee ak tayef la woon ñu wéñ seen loxo ñu bayyi ko ndax kat amna lo xamni déssu ko sétane rawatina muy jëm ci barab yu mel nonu mu émission war may jumaay ji bu ñu né war may jumaay ji nak tay ji war nañ ci sék ak ñi nga xamni ño nek ay ndaw né ci jumaay Touba ji di wa xitma ñom ño faré ci biiri barab ya ak mbolém lu wër jumaay ji di saytu duggu ba génn ba way xeyna ngant ak émission bu jëmp lool motax mu melni lu xawa taga tembe waye comme nak bu yoon jeexul wax ci du jeex xeyna fekk ay bis yi di ñew daan janok ñom ngir laaj leen li nga xamne aw doxalin la wo xamne nit ñang ko fay doxale man amana dañ ko yegg amana yeguñu ko wala sax daanu dajewul suuf duñ man di fekke jotay yu bare bare yu mel nonu mbokki bu ne juma ji nak di symbole bo xamne mu ngi fi ci Touba waye ba lañu ni juma ji dekk bi di Touba warma ji fofu lañ koy doré ndax li kulli baytin bab te buñu né Touba di dëkk bo xamni borom bi moy Serigne Touba Cheikh Madou Bamba moko santal bopam ci santine bo xamni bimu koy sant du dëkk bu kenn dëkkon ab Allah la won bo xamni ay bukké ki gayndi rek ka fi nekkon ak nand fay fay gu dara warul mu sant ko ci ndigalul Yalla ndax dañuy wax ni bokku na ci ñaari dekk yi nga xamni mo gënal Serigne bi moy Touba ak Daru Salam ginaaw bi mu sanje Daru Salam ba am digalul sanje Touba mu fétalé Mam Cheikh Anta Daru Salam nga xamni da koy wax sax ni man kat li nga xamni dama ko yoron don ko mayé mayna ko Mam Cheikh Anta li mo yoron don ko jaay Cheikh Ibrahima Fall jëndnako li mo yoron don ko denkané denk nako Mam Tierna Ibrahima Fati lolé nak Touba gi day dekk bo xamni mom Serigne bi moko santal bopam waye tam ñak ko li olaf di wax am ñak mi ngi melni nga yor sok jumtu kay lu melni tol bo xamne bëggo kenn ruur ko nga jaarale fa ay taxas ay dekk wala nga def ko wurmbal defal ko benn buntu bo xamne kenn sañe su fa jaar te jaarul ci buntu bobé lolu modi Touba bim ko sanje waye ñak ko ci am mbind xassidi gi nga xamne moy matla bu Fawzaini leg legi borom xam xamini moy lakku Touba señ mi da ko bind uniquement ngir wax ni ni la bëgg saab dekk mel ko ku fi bëgg dekkit melokan wi nga wara yor bind ko fi nga xamni fofu la ke Serigne Salih gu nek tay waye ñaan fi borom mom ay ñaan yo xamni sikku wuñu ni ñaan yoy nanguna ndax Serigne bi digëntem ak borom mom sekkut ak mom ñaan guy tege tembe day ñaan rek borom bi nangu legi sax mu paré pour may ko lim ko bëgg may waye ni ko ñaan mako ci bir xassira gogou serigne bi do noxna dekk bi di Touba nox mi nga xamne moy maoud jaar bala fi duggu yalla na kacciori genn Touba waye di ñaanat ni borom bi yalla nga ma defal sama dekk bi moy dekkub ragal yalla dekkub yegu way dekkub jaamu kay bi yalla ad'uka an taj'aluhu ad-daru tuqa wal 'ilmu wad-din wa daru litha waj'alu daban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikri wa tafahumi lolé nak bu ko serigne bi ñane ci dekk bi moy rogalat ba ci barab bu tedd bi di jumaay ji melokan wiñ fu wara duggé rawati ni jigen ñi ndax lu ci ëpp ñun ñom lañuy far di waxal ndax yalla dafa dogal ni bu dekk mbax mën nañ ci gor golu lool waye da fay am lu jitu moy xam gi yalla limi mag mag daf ni xam leen ma sok may jaamu bu leen ma xamul ndak ngeen may jaamo te da fay haram ci bepp muskalaf muy def dara te xamul faraa'id ya ak sunna ya mustahab yak makruhe lan ci sibak lan ci tere rawti na barab bi di Touba naka lañ fa wara duggé istihadat gi waj gi ci aw melokan wo xamni ci lu bir rawti na waye melokanu jëm wi ci da ngay solo waye tam sa jëmmi bop leg legi yalla di dogal jigen ay ngant yu koy dal ndax ngant yoy bu la dalé sañ nga duggu ci jumaay ji ak liko wër sax nak ginaaw lolu nga xam ka teud wala ñu fa teud ay lan lañu muy ay jami yalla yo xamni sen dundu gep dañ ko selan ci yalla sen xarakat yep dañ ko selan ci jamu yalla ba yalla borom bi nam ñu bax ñoñe ñu fekk ci ko ci fañu nek mu ñu duggal len ci barab yu teddi yow nga bëgg fa dugg ak ci won melokan rawti na barab yi nga xamni wala jota yi nga xamni nit ñi dañ fay dajé du melni lu koy dundul guddi gi imma guddi gamu la wala guddi yi nga xamni dañ yitto wo dajé ci jumaa ji waye ndaje yoyu dañ fay setlu ni da am ñenn ci jigeen ñi ño xamne ak ciagante da fay am ci melokan wo ci doxin wo ak niñ bëgg dundé seen biir kër yi japp ni ko non lañ wara dundé ci biir jumaay ji mo ci nañu solo ciol gu jëk gi waye xéetu kaddu ya ak xéetu melokan bi nga xam dañ ko melo rawati nañu nga xam ni dañu doon ay jigen doon ay nday yor ay tout tank yo xam ni mëna la guñ seen bop dara ñu tollu ci di leen laddanti buñu yitté wu seen bop mu ne su ko wax dañ koy def fan ku yégué waye ceytu ba ca top ba ca wara am ci nit ki baña tibbe fofu sobé imma dugul ko ci barab bi wala mu yobbu ko kërëm lolé kat da ca mata bayyi xel motax li ñuy sakku moy ñun jigeen ñi wara dem ci jumaa ji mo xam bësu ñaan la wala bësu barabu ziyaru kay la bu fekke mënu ñu baña dem dana yell ci ñun ñi nga xam ni yor nañ ay doom yu mëna guta wax seen soxla ñu di leen bayyi ci kër ya ndax kat barab bobé du barab bu sobé wara am barab bobé barabu lab la barab buñ wara jaamo yalla la barab buñ wara dundelé yalla la te yalla ku ne xam na ni dafa lab motax dafa bëgg lu lab yalla dafa sel motax dafa bëgg lu sel te mbokki kat nañu xam ni lolu Cheikh Ibrahima Fall di waxon ni amna fo xam ni dafa wara defaro bo fa xasse yakko gisutuma foy defaro moy fo wara sango mu wuti limé do to set rawati na kon barab yi ñu duggu di jumaay touba ji yitte ji moy nañu xam nañ fay duggé nañu xam nañu jëfëndiko barab yoy waye da ngay gis ni ke man dama na ndax ñi amnañu xelu tuti ndax boko le melekan yu nga xamne jigeenu julli war nako mel ñom ñuy taxé ni ke xeyda sëriñ bi mo leen ko bëgg forcer ba da ngay gis ñukay jambat jigeenu touba de nangam nan waye nangam taxna mënu ñu nangam manam ab taara ngi ci ñom waye mu ne su ko genn ndax ni ñuy solo japp ni ke sëriñ bi li mu leen téré mom ay mbiri bopam la rek ñum leen téré te dedet sëriñ bi ci ndigal yalla la teunku moy diglé leen li leen yalla digal waye téral leen li leen yalla téré kon barab bi di jumaay touba da am war ma jo xamni das ko ko wara jox ginnaw bo war ma le dekk bi ndax wax nañ leen ko légui dekk bi ab tanef la tour bi sax bo xolé ma nga joggé ci aljana kon lolu war nañu xamni touba yamut ak ben dekk te jumaay ji dafa bokku ci li fi sëriñ bi bayyi moy ay ndono ginnaw njabotam gi khassidam yi jumaayam ji nga xamni ah wax nañ leen ko de bi nga xamé ni sëriñ bi dëduna daf ni waxon señ mudou mustapha
3: the photo free tethered shooting
2: lepp lo sumbati dina la ci fekk ci te jamono jojja defena digënté ndiaram ak touba te jumaay ji jogé won fa xawon na am nu mu démé waye sëriñ mustapha jaayante ginnaw njabotam ak mborga khassidam yi ak baña wéddi wax kilifa fexé na ba sëriñ bi dik touba waye tam ñu duggal ko ci barabum bu tedd bi di jumaay ji kon yow mi jigen difa duggu xamal na ngay dugg ci jumaay ji ci ak sel bu def tout tak nga yor bako ci kër ga day farata ndax gone mom muminu bi yalla la bu sofé yitté wo bopom munu ko wax té légui jigen dana texet go xamni domam sax day siwu fi mu tok du ci sax def ndox day jog bayiko nonu ab jambour joge ci Allah ba duggu ci barab bi deug lola dem ak mom ci bir barab ya tuddi ci bayyi xel nga yobbe ko sobe so xamni yonam neeku ci yow mu ko def dem nga ñibi sa kër sa station neeku ci kon nañu xamaat bu baaxa baax war may dekk bi nañu xamaat bu baax war may jumaay ji nañu xamaat bu baaxa baax xewal yi nga xamni yalla xewal nañu ko ci ñu bokku ci njabootu serign bi lool rek payor la go xamni ñun buñ ko bëgg na fay serign touba wallahi mënuñu ko fay ndax sikkuun ni serigne bi mat nañu serigne sekk waye nun talibé kat ño wara xol nak mat nañ ko talibé niñ ko koy maté wala ni ñi yem di ko maté moy bëgg teunku rek ne ci ak bëggam waye sa suñu jublu ci mom ñu sell sa suñu tuddu aw turam ñu sell sa suñu duggu ci barab yam nekk di dal ñu sell ndax suñu sellu jëm yoyé day waral lepp luñu soxla ci ñaan lepp luñu soxla ci yermandem lepp luñu soxla ci barkem borom bi man ñuko taf ndax ku ne xamna ni serigne bi yalla rus nako waye tam yalla bëgg nako yalla danako dimbalé mu jéggal ñu ci barkem ndax bo dé xol nim ñu doon ñaanalé ci matlab shufa yi ku ne xamna ni ku ñi dégg ay waxam lañu mi ngi ñaan borom bi nako jéggel leen bakkar yi ñi def bu la moyé wala ñu def ay njumté na nga xamni seen bakkan rek lañu top waye duñu la mësa bokalé bo me nak serign bo xamni dalay bayyi xel ba dila bayyi xel sa digënté ak yalla xamni jambu bari ay bakkar nga jambu recc nga jambu def ay jomme nga mu doxal la mu doxale sa digënté ak yalla ko ke kat mëno ko santé lenn ludul barap ya mu nek ak ak njabotam bo fay dugg nga sel am fa pass bu deugar bo xamni dang fa mëna jariño kun jigen di yow mi nga xamni yaay Touba ak liko wër yow mit genn Touba di ñew ci dëkk bi di ziaré amna melokan wo xamni yëgal ni dess koy bañ ci bir dëkk bi amna melokan wo xamni desu ko nangu ci nit ki nga koy duggé Touba ak no mëna doon ak fo no mëna tollu fa nga dëkk safé wut fi ndax ñun ki fi nek moy genn jëm juñ munta ñak suñu dundu daraja jo mëna am barké bo mëna am capacité bo mëna am yamalé ko fofu nga dëkk fi kat bu don star da fi jouer genn star do nga fa moy Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba ko ñew mi dëkk ci barabam bi xolal melokan ñu fi dikké bul top su fuggu wala mbolo mu lay top wala daraja joy imposer sa bop bu ko indi Touba Touba melokan yu fi nek yimut ak ben dëkk man damay wax ni buñ amon am xel war nañu xamni Touba du dëkk buñu fowé ndax amul ben jumtukaay bo xamni da neexal bakkan amu ci amul lenn luy dalal am xel lo xamni nit da fa ni beure juk dem fofu ba ba kanam sedd mu meuna delu ci ni Touba bindo war nañu xamni dekk bo xamni nan fay namato yalla rek dekk bo xamni ab yegu way la way dekk bo xamni talu jangi du fay yalla je dey rir yunus ta alayhi salam dey rir kon ñu ngi len koy bayyi lo xel bu baakha baakha baax ñu am worma ci jumaa ji ci barab yi nga xamni wala ci jotay yi nga xamni dañ ko fi dajje imma gudi gamu la wala bisub tam xarit wala bis bo xamne rek jigen ñi da fa duggu ngir jiem di dundal bis bi nako gor yaale dundale waye dañuy gis ak ciagante go xamne jigen ña ndas ko fay amal budé nak ak ñaka xam la nan leen yedd te lay leen bir budé lu xam la ñu wëñ seen loxo ñu bayiko ndax ni leen ko waxe barab ya ñu fa tudd kat ay kilifa lañ yo xamne budi won ak ñoma jamm ji nit ñi and amé adina ak alakhira desu ko am ndax ñu sonnal l'islam ba tudd fofu ñofa nek ño xamne seen dundu yeb dañ ko sét dundu yalla gi ñom kep ñofa nek kon mbokki ñu ngi leen koy bayyi lo xel bu baakha baakha baax seen émission bi nga xamne tay lañ ko door muy war may jumaa yi Touba xeyna feek ay fan dañ ci and ak ay kangam yo xamne da ñu ñu gëna léralal choone yi xamne ñu ngi koy daj ngir orienter nit ñi waye tam jafé jafé légui ñenn ci ñi nga xamne ci dëkk bi lañ dëkk am ci ab ciir dañ fay xeyna buñu leen bëggé orienter ngi di leen orienter ci barab yi nga xamne buñ fa togué mu tané wala mu gën ci ñom dañuy mujju di leen jox ngant bay forcé ni ko ñom fi lañu tok té xeyna xëccu ba du ko jar ñu bayi leen ñu tok fofu ñom di leen bayi lo xel ñi leen ñoñi leen di wax fa ñu tok dublu wuñ ci dara lool ak défar ndax fu mbolé dajé fala buddu am ku fa nek du orienter ndax boba bu fa amul pëccoxo man na am kon nak ñu soñu leen bu baaxa baax fatali leen ndax fatte day jarign ab julit waye tam yeen ñi dugg ci jumaa ji ngeen laaj nak lañu dugg ci jumaa ji fasalu akhda zikr ñi ko xam wax leen ko bo amé sobé bu fu dugg bu sa yéra dangé wala mu yara wala mu dang fat ci say jëm ba nat sa ay cër pour dugg ci barab bobé nga xamni moy barab Touba ndax Touba kat wuti nak dëkk yu bari waye barab bi bokku na ci yuñu fi serigne bayil muy suñu delu way kon mbokki ñu ngi leen ni ziar bu baaxa baaxa baax leen sante di len ko wax ni ko de len ko top sa su nek dañ am ak yeen emission bi di war may juma ji aju sa 15 heures bu nek aljuma dañ ci and ak ay borom xam xam inshallah ni len ko waxe ci ndorta di ñu gën ñoo yaatalal waye gën ñoo ñaax ñun ñep ñu xam war ma ji di war may juma ji nak lañ ko wara dundé ba kenn lu ci def lo xamni da nga dajé ak serigne bi kérok am yeraanga wala nga am ñakare ci melokan wo xamni melo won ngoko ci wuro ko wara melé nonu ko ñu ngi leen di jox dig dajé ci benen jotaay seen télévision bi di Assamadé TV nonu étam Assamadé FM 102.9 ci mbolim plateforme yi ngeen min diko top assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: te bëss cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liggéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul
4: Khadim borom daru moti mam cheikh anta seigne modou fa jama ñang seigne mbake mané ak ñu bare bare bari bind nañ ko gouverneur ci mbiri mbaxan manam man ñu wax ni danaka ap kalamé la bo xamanteni bokki seigne bi ñom ñoko bind gouverneur day lettre bu gudda waye lañ ci mëna teunk moy dañu wax gouverneur niko mbaxan biko tuba bi falé mu don administrateur sambe mo yilifon darul manan ñu niko mbaxan de dafa ñew ci nun waxnu ni dama bëgg yeen jappalé ma dina leen ar tok seen digënté ak tubab yi manam dina leen ar ci français yi dal waye nak da ngeen may jappalé neena mam cheikh anta joxnako fas wo xamanteni bi jarna jooni seigne mor jaara jox ko ñetti témèr borom darul mooti jox ko jooni manam ñu jox ko jox dal mu melni li tuba bi di wax raket mom da doon ñew ci ñepp fon ndax chef de canton la won di leen laaj du melni important di leen wax ni da ngeen may jappalé dina leen yalla dogal rek ci lettre bi nenañu bi serigne bi ñibusé joggé ci geej gi mo leen jox ndigal ni leen bu len joxati mbaxan dara
5: te
4: lolé nak mbaxan merko ñu yabal ko mu wara def ab recensement ci mbacké bol ak li bok ci mbacké bi mu ñëwé lolou seigne Moussa ka mi ngi koy wax ci gessawu sakoru jeri ji mbaxan defal ñu na lu melni ab campement mu li tuab yo ab camp ci boru mbacké bo dal di yonni wolu serigne bi ndaw la ñew wolu serigne bi dem fekki mbaxal ñom bokki serigne bi ñoy wax ci lettre bi de nenañu bi serigne bi ñewé mbaxal niko deyewuma la dara dañ ma ni won yow ken mënu la déranger ken mënu la yëkëti ma bëgg la won ni la man na la yëkëti motax ma lay wol waye man nga déllu doyuma la dara néna ñu ci lettre bi sëriñ bi xamal ko niko mbaxal duma sa morom bo dé fa wala nga bëgg fa da ngay séti say morom waye man duma sa morom na wu na muju tay nga dima def yu melni woluma buma ñew nga nan ma doyewuma la dara li manam lettre bu goudé lettre bi sax mang koy traduire en arabe ndax da fay don lu wara tass ndax lé mindu mborom darul mouti le mam cheikh anta seigne mbacké mané seigne amadou fadiama ak seigne mor diara ñom ñoko bind dañ leen ko bindal tubab ci mindum loxo la ko yor bañu noppé ñom ñoko signé ci sof ñu wax nak gouverneur mer ñom ñu mer lool niko nak da na bëgg nga wut commission d'enquête ngir ñi ñew xol li ñu lay wax ci mbaxan ndax mbaxan bimu fi joggé dëkk yi ñu wër yépp dem na fa bu fu mu fi dem laaj leen ni leen ndax yeen ay mouride ngeen Amadou Bamba ngeen andal ñu ni ko dedet ñadul ay mouride ni ko duñu ay mouride mu xamal leen ni leen yeen dina leen jappalé mais Amadou Bamba mom yono mi dana ko fay lolu lu yes la lu bokul ak li nga xamanteni mag ñi bindol nañ ko ci mbaxan li mom ci archive yi tuba bi la ko jele te borom daru muti mam cheikh ant ak bokki serigne bi ñom ñoko bind ci seen loxo di clamé mbaxal ak mer mo xamanteni bi mere won nañ ko mbaxal ci gattal wa
5: wa sala nga xamne xex xew daru manan bat ci xet yoy rek la démé wa sala ndax dañuy dégg ni mbaxal ñew na ci kaw daru manan gi comme nonu ñuko waxé and fa ak ay soldat di fa ni day am lu mi sét bam ñewé fek fa lul comme niko wala fa bi waxé war gaat comme ñu ñu ko xamé lolu an lan nga ci indi
4: waaw xam nga li ma doon wax légui ni la
5: hmm
4: man yalla dafa dogal
5: hmm
4: manam mbirum sëriñ bi
5: hmm
4: li ci feñon mag ñi fi nekkon bind nañ ko
5: waaw
4: sëriñ mohamed lamine job bind na
5: hmm
4: cheikh mohamedoul bachir bind na sëriñ moussa ka ñom bind nañu ñom li ñu bind non lepp jang nañ ko gis nañ ko
5: hmm
4: mais jamono yoy ñi bind
5: hmm
4: tubab yi don jëfulenté ak sëriñ bi ñom dañu don bind liñu don bind mag ñi gisunu ko ndax ñom buñu bindé dañ ko don yonné le ministre des colonies koku jox ko le président ñu def ko ci seeni way naré ci seeni archive li nga xamanteni moy budé ci mindum tuwa bi ndax dama bëgg lu may wax lu nek ma indil ko ay cieslay manam tuwa bi ñom liñu bind ci ciongum darul manan bi lako jitu sax lima la wax ni la daru manan liñ ñu bind tay manan ci yemalé waxtu émission bi yépp gis nga l'administrateur Alice mi doon laaj ndigal ngir songu darul manan dafa wax gouverneur ni ko amna sama raj wo xamanteni am njambur njambur la ñu diko wax Omar Niang mom la bëgg wo yebal ko darul manan pour mu dem rajulma ba xam ndax señ bi dafa denc ay ngannaay wala deet dal niko wolu nako wolu ko daf ma liggeel ba dem retraite waye mom bu demé darul manan bu fa joggé lum ma wax rek lolu moy li wër ma ngi koy xaar bala ëlëk ci takusan dara ñew bi Omar Niang ñewé l'administrateur de tiwa won Alice jox ko ñetti témir niko dama bëgg nga dem darul manan so démé ci Ahmadou Bamba nga xamal ko niko man samay bok dañu jéppulu won ci yow man ma ñew bëgg def ni ñom jéppulu ci yow niko nak nun tuba bi sunu fas yi murid manam dañ leena xamé xaaral ma ab aw fas may sa mbay sall nga war ko ndax bëgguma sëriñ bi xam ni ci nun nga jogé Omar Niang ba mu doxé mission bobu ba ñew dafa bind ab rapport ngir wax Alice mi ko yoni won yon wa namu debé rapport bi mu ngi ni ak man ci bi rapport bi daf ko wax niko mission bi nga ma yoni won darul manan ci Ahmadou Bamba de dem na ci ba ñew bama éké xaliss bi nga ma joxone dama ci jël 50 francs niko man de samay bokku dañu jéppul won ci yow manit ma ñew bëgg def ni ñom jéppulu ci yow néne bi mu jëlé xaaliss bi talal ko sëriñ bi dafa wax ki nekkon ci wétam niko jëlal xaaliss bi nungu ko néne sëriñ bi nungu wul xaaliss bi ci loxom wayé ki nekkon ci wétam lako wax niko nungul xaaliss bi néne bi koku nungo 50 francs yi néne sëriñ bi niko jogal dem ci buntu carré bi way néw doolé ya fa nekk

هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى.

بعد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء.

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

pandaw la. Naam guduna li nu indi wul bari na waye nak fukki patch ak jurom lañ waxon ñu wajal ko muy tambalé ci benn bisub safar bu fukki fan ya ak jurom tay ji nak wala episode bi nak ak bi ci top no ngi ñew ci sa sénégalais wala sa sénégal yo xamni doomi rew mi la jindi ay worof tan non ñom won serigne bi gannaaw and ak tuwa bi di len jëfël seen jëf yu ñaaw yoyu ñaar yi nak ño bokk ndey ak bay ku makki mom la serigne moussa ka di tuddé dodu bu mbay mom mo nekkon serigne bi wala mo nekkon gabon rakki ji moy ma abdou

art de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangir jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connection da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia

0: question da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamedia TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamedia TV ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamedia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamedia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamedia TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamedia TV ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamedia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamedia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone
1: ak ñaari wër wala juroom benn wër yu nekk am ko ñu dem
2: fek ko lolou ñu ko ci jaajeufal bu baaxa baax kon ñi lay ñi koy ziar baaxa baax diko ñaan comme ni ko waxe legi ma ngi nuyu baaxa baax Linguère sa dagg fall Omar Bayo yele may na ko jur yele may na ko do ñepp xam nañ ko sa dagga ñu deeng ko Serigne Abdou Khar mu ci Jean Mbacké na faama ma ngi koy nuyu baaxa baax di nuyu baaxa baax ki nga xamanteni ni mom modi xaritam di leppam mi soxna kene ñang ma ngi koy nuyu baaxa baax di ziar diko ñaanal jam bi ni mbolem wa groupe Linguère yépp bayima len ñu ngi leen ziar baax kene di sotu xaar Amar Fall moy ma ngi koy nuyu baaxa baax diko ziaré la grande dame la li asal lay di wax naan noble avant le berceau ñi ñoy tuddi noble avant le berceau
3: degeenté nañ ci ngor mi ngi lay nuyu
1: waaw kay waaw
3: mi ngi lay nuyu degeenté nañ day san na ko dama am mission xamna jom bu ñi tewlu
1: insha
3: gis nga matar lima leen di wax ci juddu lu reey ci juddu feñ ci jukku
1: deug la
3: matar nit ki boy jog di wuti soxna na nga xol ndax gancax jiwu bax dañ koy sul ci suuf su bax bu ëllëgé mu jëral la gancax bu bax waye poñetum jëwër poñetum doom
1: dëgg la
3: aduna nak ñun dañoo wacc liñ momon bu jëk dañ lay tektal légui kenn ko ne da ngay sañu wuti lu la neex bu jëk dañ lay tektal ne demal kër diiw sa bay diiw wala sa nijaay diiw do xol sañu to bañ man mi wax ak yow kenn gëru ma tollu jamono dund na li ñu dund ci jamono mais kéro buma señu señ joxani dama dem dama dem demal diw te bañi jëlé sama soxna ñetti goor ko jëlé mu ñew tay ji ma gëna yor sama doom gëna ya université di professeur kon nongu ndigal dafa am solo ñaare batam mag ñi duñ la jënc fu bon
1: dedet
3: mom la wax sama wa kër dama ne len man dañ ma wutul way juru bax tanal ma day tanal ma bay mu juddu nungu mu kuma gën manay sama ëppalé way nungu mu kuma gën lolé la len sakul yeen te ci la len di taggal bo ligé na ngeen fexé bu pousu bu réré ci yeen bu doon né nak dañ koy topé nono fonk lañ amon day ligé dañu wutal gëné bay len
1: deug la
3: kenn ko né fu la neex ru sa bop da ngay gis kilifa gu maga mag ju dugg ci lo xamné ni bo gesso do bëgg mu bu doon yow mi do ko nong ah lolou nak dafa jara baye xel ñu koy jallale nit ñi di leen conscientiser ñu xam seen bop ndax lima leen wax ci suñu ñal ben émission ciéddo ay vertu la man de ciéddo la man mi wax yow bak cheikh rafa ciéddo la am na limu wër lepp dama ne sonu am sa yom bol ak seigne ak cheri waye limu wër lepp ciéddo la mais am na fierté ndax ken yabum doxuma ci tiaxan waye duma te bolo nak man na kuma dem jaxaso ak yow.

nie wie sagen.